0: Sabi po ni Fabon, Herman. Lorenzo Anabo Pagdato, good morning po. Hanggang kailan po magkakaroon po ng hanggang kailan po magkaroon ng station ng radyo sa bayan po ng Rizal? Ang dami ng munisipyo na ano na gusto nang magkaroon ng XFM sa kanila. Sige po, Lorenzo, konting hintay pa. Kami gusto rin namin na maparami yung ano yung XFM sa mga munisipyo kasi ano eh may mga radio station na sa kanila doon sa mga munisipyo pero yung XFM ni talaga yung hinahanap nila.
1: Bullseye.
0: Gusto nilang mapakinggan yung boses ni Kaluwi, ni Ka Gerald, ni Mike, ni Ali.
1: Bullseye.
0: Sige, hayaan niyo po, may tuloy-tuloy. Serious naman yung meeting doon po sa technical department ng XFM. Tinitignan yung mga site na possible na madagdagan at malagyan po ng XFM radio station.
1: Bullseye.
0: Ayan na. Rizal, kasama yan. Ano po? Kasama yan, oo. Sisimula pa lang naman po yung XFM. Ayan nyo po, lalaki-lalaki. Dadami pa yung mga XFM station sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ito na talaga yung hanap eh. Oo, XFM na talaga yung hanap. Ito na talaga yung pinapakinggan.
1: Bullseye!
0: Wala na.
1: Bullseye!
0: Ito na lang, oo. Sige. Mina Panday Kalikdan. Good morning po, Idol Ka Gerald. Good morning, Ma'am Mina.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Salamat po sa pag-comment sa ating pong live.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, Shabdan at gandang araw mga katropa at kagawa, Gerald Gales. Highlights pa, talaga naman. Sabi ni Philip, thank you ha, sir.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ryan Toto Rodriguez. Good morning, sabi ni Ryan Toto Rodriguez. To, good morning.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mrs. Wow, kawawa din Sir J. Kawawa rin Sir J, ano? Ang trahedya nga naman.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sige. Meron pong bata na nawawala noong nakaraan at na-i-share nga natin ito, na i-post din po sa page ng iba't ibang media dito sa atin sa lalawigan ng Palawan, na talaga nagwo-worry din po yung kaanak. Ma'am, good morning.
2: Good morning po, Kaya. Walang po, sir.
0: Morning po. Kayo pong tatay ng bata?
2: Guardian po. Bali, pangalawang nanay niya po ako, sir.
0: Ay, okay po. Sige po. Ito pong bata, nakita na rin po?
2: Opo, nakita na po siya kahapon doon po sa Bukag. Sa makamag-anak ko din po pala pumunta, sir.
0: Ah, mabuti na lang po sa kamag-anak, ano?
2: Actually din po talaga, sir. Kasi nga, ganito yon.
0: Okay.
2: Kasi ganito po yun, sir, ha? Kasi kagabi, nakagising ko lang talaga, sir, ha? Sorry talaga.
0: Okay lang. Sige, at least may-update lang natin kasi marami rin talagang tumulong.
2: Opo.
0: Dami rin nag-share. Ang dami rin concern.
2: Kaya nag-thank you po ako sa kanila ng tumulong. Tapos na po sa kamag-anak ko.
0: Mm-hmm.
2: Kasi yan po yung nag-update po yan siya sa kapatid ko.
0: Ilang taon yan na po yung... ito, ma'am? Itong bata na ito?
2: 9 years old po.
0: 9 years old din itong bata na ito. Okay, sige. So, nawala ito kailan?
2: Noong 26 po.
0: August
2: 26. Kasi po, yung 26 po yan siya, sir. Mm-hmm. Hindi po yan alam ng kamag-anak ko na nawawala pala yan. Kasi, ang alam niya kasi is na umalis ng bahay.
0: Okay.
2: Tapos, nung gabi po, nung 26 ng gabi, nakita daw po yan siya doon sa May Mendoza, nakahiga po. Tapos, siyempre po, di po kami close ng kamag-anak ko eh. Kasi, di niya rin po kasi alam na alam niya may jiwa po ko, sir. Kasi, di niya alam na nag-aalaga ako ng bata.
0: Okay.
2: Tapos, kinupkop niya po yung bata, inuwi niya doon sa may bahay nila. Doon papatulugin kasi nga naawa siya kasi nga bata nga, di ba?
0: Oo.
2: Natulog lang siya doon sa may labas ng Mendoza, malamig na daw yung bata.
0: Oo.
2: Tapos yung ginising niya, inuwi niya doon. Tapos sinausap na pagkagising, so sabi niya, saan ka umuwi? Irwa Street daw po.
0: Okay.
2: Tapos denied man niya lang po yun, sir. Denied man din niya po pinansin yun kasi nga ito yung kamag-anak ko po, may work po yan. May work po siya. Nagmamassage po.
0: Okay.
2: Tapos iniiwan Tapos iniwan niya na lang po yung bata doon. Sabi ko, diyan ka na lang, biha. Kumain ka diyan. Iwanan kita ng pagkain diyan. Manood ka ng TV. Sinabihan niya po. Mm-hmm. Tapos sabi ko, tapos yun nga, yung nag-update siya sa akin nung kahapon na ay sa kapatid ko na, kasi nga, sabi ko, bakit di mo sinabi na, ano, na nandiyan pala? So, kasi nakaraan pa namin hinahanap yan. So, ang sabi niya sa akin, sir, ang sabi niya po sa akin, ano, hindi ko rin po kasi alam na nawawala pala yan. Kasi ako kasi, hindi ako nagawak ng cellphone. Kasi nakita ko na talaga yung, nakita niya na yung may nawawalang bata, pero ID pa lang po kasi nga malabo. Tapos, yung nag-post ulit kami ng whole body, yung buong katawan, nag-ano na siya. Ito na pala yung batang nawawala. So, yun na. Kasi whole body, inaano niya na kasi hawak niya na. Uh-oh. Tapos, tinanong na siya. Ikaw, sino tito mo? Ganun, si Tito Julius daw po. Uh-oh. Tapos, i-search mo. Tapos, ayun na. Sabi ko, si Rulo na pala ito. Sabi niya, sige. Alam mo to si Tito Julius mo. Tito ko po yan siya. Tapos in-update na rin po yung kapatid ko, tapos tinawagan ako.
0: Okay.
2: Kinausap so, na po ako.
0: Small world.
2: Pinuntahan ko na po doon sa may bungkad.
0: Ayun, okay po. Sa akin nga, ang post ko dito, nasa 44,000 views na ito, yung sa sarili ko lang account, tapos 241 share, iba pa yung sa XFM mismo. Kumalat talaga ito.
2: Yes.
0: Diba? Ang dami talagang nag-alala dito sa kanya. Ilang araw bago po nakita?
2: 3 days po.
0: 3 days? Kahapon. Nawala, oh. Anong paliwanag ng bata? Bakit daw umalis ito? Nawala?
2: Kasi kinausap po siya. Sinabihan po siya na, bakit umalis ka dun sa bahay niyo? Tapos sabi po ng bata po sa kanya. Yun nga kasi yun, pinagalitan lang po talaga yan siya, sir.
0: Pinagalitan mo?
2: Hindi na. Nung boyfriend ko po, pinagalita lang po siya. Siguro po, nung gabi na yun, kasi kumakain po kasi kami nun, sir. Baka, naano siguro ng bata, baka kasi, nagkasagutan lang ba kami ng boyfriend ko, kumakain kami. Tapos, siyempre, bunga nga ako. Tapos, nasipa niya yung pinagkainan, nabasag po yung plato. Nakwento niya doon sa tito niya. Kaya tinanong siya ng tito niya, nag-away para si mama mo tsaka si papa mo. O binasag ni papa po yung plato kaya nag-alis na po ko doon sa bahay.
0: Pero hindi naman siya pinagalitan. Nakita niya lang yung away niya.
2: Pinagalit.
0: Ha?
2: Oo, yun lang siguro yun. Baka na ano niya ba nakita niya. Siguro nag-away kami. Baka yun din siguro dahilan. Tapos pinagalitan din po siya sa may remote po inawawala. Pero nakita na rin po yung remote. Okay na rin po siya ngayon.
0: Okay. Bata pa kasi ito eh. Siguro pag mag-aaway kayo ng ano mo, ng boyfriend mo, wag mo na ipakita sa kanya kasi maaaring matakot siya. Pag sipa, siyempre, bata ito, takot, matatakot siya, di ba?
2: Opo. Hindi po siya nasipa, sir, ha?
0: Hindi.
2: Dito kasi ako sa gitna.
0: Oo.
2: Yung pagkain lang po kasi nakita siguro ng bata. Kasi bata nga po.
0: Oo. Hindi siya. Sige, linawin natin. Hindi yung bata yung sinipa, kundi yung ang sinipa ay yung alin?
2: Kinainan po namin yung plato.
0: Oo, yun ang matinding boyfriend mo, ha? Plato ang sinipa. Mas maganda na yung kaysa naman tao, kaysa naman ikaw. Kung maga nagkagalit kayo, at least yung bagay yung sinipa, hindi ikaw, di ba?
2: Opo.
0: Yan, tapos napagalitan din yung bata kaya umalis. Kaya pala.
2: Opo, kasi tinanong lang po siya, sir, na kung saan niya po nilagang remote. Yun na po. Tapos, yung nag-ano po sa kanya, ayun po ang sinagot niya sa kanya sa tito ko na, bakit talaga, minagalitan po kasi nga, yung remote, di naman daw siyang nagwala ng remote. Tapos nakwento niya na rin na, nagkain daw kami, nagalit si papa kasi, yun nga, yung sa ano nga, nasipa niya rin yung plato doon kasi.
0: Oo.
2: Nakwento niya rin talaga doon na ano siguro ng bata talaga na dibdib niya po yun.
0: Oo. Ngayon, sana yung bata?
2: Nandito po siya ngayon, sir.
0: Okay. Kasama mo na rin. Kasama niyo na.
2: Opo, okay na rin po.
0: Okay. Nasaan po pala yung
2: tutungo ng magulang? Tapos tinanong po siya. Say ko, okay naman po siya, sir.
0: Oo.
2: Sabi niya po, nakakain na po. Tapos tinanong ko siya, bakit di ka umuwi? Bakit di mo sinabi na dito ka nakatira?
0: Mm-hmm.
2: natatakot ako, baka mag-away na naman kayo ni mama ni papa. Kasi kung hindi na namin ulitin yan. So, huwag mo na ulitin, mag-alis-alis ka. Kasi kami, nagpupuyat kami, napapagod kami maghanap sa'yo. Tapos nandiyan ka lang din para sa may bungkag.
0: Yun, no. Hindi naman na napaano doon, na tinalagaan naman. Pinakain naman sa loob ng tatlong araw, di ba?
2: Inalagaan. Yes po, inalagaan po siya doon.
0: Okay, sige.
2: Nakakain po.
0: Yan, kailangan lang talaga ipaliwanag sa kanya na may mga ganun. Minsan, di maiwasan sa mag-asawa. Eh. Magkasama na rin ba kayo sa isang bahay ng ano mo? Boyfriend mo?
2: Yes. Yes po. Live-in partner mo. Live-in partner po kami. Magpa 5 years na po kami.
0: Ang tagal na nyo na rin pala, no?
2: Yes po. Kasi ito yung bata kasi dito, sir, is... Tagal na po ito sa akin hanggang nag-kinder po. Ako na po nagpapaaral kami na po. Ngayon.
0: Nasaan pala yung totoong magulang nito?
2: Diyan ko sa... Nag-aaral naman din po yung magulang nito. Hindi naman po ako nag-aaral sa magulang kasi pinapahiram ko naman din po sa kanya. Kasi nagtulong din po, naghanap din po yan, sir.
0: Ah, okay. Pero...
2: Kasi in-update ko na rin po sa magulang niya na nakita na rin po yung anak. Okay na rin po, sir.
0: Okay, sige. Di bali, hayaan na natin yung ganong setup ninyo. Eh, personal nyo yun. Basta yung bata nasa sayo.
2: Yes po. Ang importante po, nakita na po yung bata, ligtas po siya kasi kasi siyempre na ano ako eh, kasi nga kung ano ba man nangyari, but nga, dyan lang po siya, saka mag-anak ko lang din pala. Diba, sir?
0: Kaya nga, oo. Yun lang talaga. Wag na kayong mag-aaway
2: kasi
0: sa harap ng...
2: Kasi hindi rin po kasi tala, opo.
0: Oo, wag na kayong mag-aaway.
2: Hindi rin po kasi alam niya ng...
0: Ha?
2: Hindi rin po kasi alam niya ng kamag-anak ko na wala din talaga yan, sir. Yung pala, kasi kung nawala po kasi talaga yan, kasi di niya kasi namukhaan pala ito sa amin, ay di siya pala yun. Kasi nag-post kami ng all body, yung pala.
0: Mm-hmm.
2: Ito na pala, ito pa, yun na, nag-update na rin siya sa amin.
0: Oh, yun na nga, hindi niya kaagad na ano ba, na kilala na yung ID na yun, yung palang bata na hawak na nila, nakasama na nila, di ba?
2: Yes, yes, kaya, yes po.
0: Huwag na kayong mag-away ha, ng ano mo, live-in partner mo. Kasi
2: yes po, sir.
0: Natatakot yung bata. Mahal na mahal ka noon ng boyfriend mo, kaya ano ba pinagawayan nyo?
2: Wala lang, maliit na bagay lang yun, sir.
0: Maliit na bagay lang, ano, kasi nasipa. Mabuti, ano, hindi siya nananakit ng ano, ng asawa, kasi plato yung nasipa niya.
2: Hindi po, sir. Hindi rin po yan siya nananakit, sir.
0: Sa loob,
2: ano lang yun siya, parang...
0: Baka,
2: hindi po.
0: Sa loob ng 5 taon, hindi ka nasaktan yan.
2: Never po.
0: Never.
2: Hindi niya po ako nabigatan ng kamay.
0: Alam. Bunga,
2: ano lang yan siya, para mag-ano lang ng gamit, gano'n, tapos walk out. Sinaiyakan ko lang po siya.
0: Yun. Mahal na mahal ka niya, kasi inaano ka niya, ginagalang, nire-respeto ka niya, at hindi ka pinagbuhatan ng kamay ni minsan. Di ba? Mahal na mahal mo yun, syempre. Bon, nandiyan pa? Ma'am? Hello? Mahala.
1: Bullseye.
0: Sila po yung ano, yung guardian angel. Ay, yung guardian angel na rin. Ma'am, ano ulit pangalan niyo, ma'am?
2: Jane po, Rolano.
0: Jane, tayo yung magka-chat, ano? Ikaw rin yung ka-chat ko mismo.
2: Ah, si Gerald po ba to?
0: Oh. Opo, si Ka Gerald po sa ano po.
2: Okay po.
0: Accept mo.
2: Kasi nga daw may nagatawag nga daw po. Kasi nga natulog talaga. Siyempre ilang puyat nga naghaharap sa bata po, sir.
0: Kaya talaga lang.
2: Natulog talaga ako ng ano.
0: Sinong hindi mag-aalala sa tatlong araw, bata pa. Hindi natin alam kung saan napunta at kung anong nangyari sa kanya, di ba?
2: Opo, yun na nga po eh. Kasi di rin kasalan ng kamag-anak na wawala ito. Tapos, kung nakita ko na talaga yung bata na yun, kasi hindi ko maklaro kasi nga ID lang. Tapos ito na yung bagong post na whole body. Yun na yun. Di ko, ala, ito na, ito pala nawawala. Tapos in-update agad yung kapatid ko. Ay, nandito siya. Tapos di alam siya na kapatid ko na ano. Pangatlong gabi niya na to pay na ano. Na hindi pa mag-uwi. Sabi ko, mali ko rin kasi. Na ano, yan pala yung ano, anak-anakan ng ate mo. Sabi ko, ayan yan tayo.
0: Yung bata, pati yung boyfriend mo, okay na rin sila, naipaliwanag na rin, at saka ano na rin siya, yung panatag na rin ba?
2: Oo.
0: Hindi na natatakot?
2: Yes po, kasi hindi na po, sinabihan ko na rin yung boyfriend ko, kapag ganyan nag-aaway tayo, huwag mo ipapakita sa bata kasi nakikita ng bata yan. Tapos kinausap ko na rin yung, ito yung anak-anakan ko. Sabi ko na kapag ganyan, huwag ka na maglayas-layas sa asik. Kundi magandang ginagawa mo kasi marami naghahanap sa'yo. Marami nag-aalala sa'yo kung ano na nangyari sa'yo. Buti na lang dyan ka lang din pa napunta sa may bungkag na yan.
0: Okay, kaya nga. Oh. So, ayos na uli. Yung kayo, ikaw, kayo ng boyfriend mo, okay na rin, wala na kayong away, tapos yung bata nakabalik na rin.
2: Kausapin niyo po ba yung boyfriend ko, sir?
0: Sige nga, nandyan daw. Ano bang pangalan ng boyfriend?
2: Apo.
0: Anong pangalan ng boyfriend mo?
2: Ano po, si Bonbon.
0: Bon?
3: Hello po, sir. Good morning.
0: Morning, Bon.
3: Oh.
0: Kayo po yung ano, Bon? Ano? Yung...
3: yung tatay po ng bata.
0: Oo, yan. Nag-away pala kayo ni ano? Ni Jane?
3: Yung nakaraan pa po.
0: Oo.
3: Pang 2 days simulan nag-away kami bago nawala yung bata.
0: Nasipa mo, Bon, ano? Yung ano? Yung plato? Yung plato, yung pinagkainan ninyo?
3: Opo.
0: Nakita ng bata?
3: Opo, nakita niya po.
0: Yun, o. Lagi ba kayo nag-away ni Jane? Hindi naman.
3: Hindi po, nakaraan lang po.
0: Ayun, no.
3: Kasi sobrang pagod po. Tapos nagkakain po. Sige, kabuyaw-uyaw. Ayoko po kasi nang gano'n nagkakain na nagkabuyaw-uyaw.
0: Ay, syempre. Kumakain ba naman? Dapat pagkain, galangin yung pagkain, di ba?
3: Nainis ako hanggang sa nasipa ko po gano'n. Napitik lang pa ako hanggang sa nabasag pala. Nakita ng bata.
0: Ano man pinagawa niyo ni Jane? Ano yung niyayaw niya sa'yo?
3: Ganito gano'n po. Today's ako na walang trabaho kasi nagbiyahe po yung uncle ko, tuloy-tuloy yung biyahe nila. Kasi mekaniko po ako, pag wala pong wala kaming mechanical, biyahe po kami delivery ng bigas, sideline.
0: Ganun lang talaga yung partner kasi syempre, kumakain kayo araw-araw, may mga pangangailangan, pag di nakapagtrabaho, walang maibigay. Medyo iinit lang yung ulo, di ba?
3: Yun po kasi ngayon ko sa lahat, sir, yung nagkakain tapos sige ka buyaw-uyaw. Nainis na rin di ako, nasipa ko yung plato.
0: Nakita ng bata?
3: Opo, nakita ng bata. Oh,
0: hindi siya na yung bata. Sabi mo nga, minsan lang yan na nakita ng bata na nag-away kayo, kaya natakot yung bata. Napagalitan mo pa? Yung siya remote? Yung siya remote?
3: Opo, yung siya remote po, flat screen. Nawala.
0: Pero nakita rin po.
3: Opo, nakita rin po.
0: Anong pagbabago adjustment na gagawin mo? Kasi siyempre, nawala yung bata, nagtampo, natakot. Ngayon, magkakasama na kayong uli. Ikaw, Bon, tapos si Jane, tapos yung bata. Anong adjustment na gagawin mo?
3: Ganun na lang, sir. Iwas-iwasan na lang mag-away. Kaya yung nakikita ng bata. Tapos, ganun po, iwasan na lang rin po. Gagalitan. Kaya ganun po pala, matampuin.
0: Oo, matampuin yung bata. Huwag natin ipakita. Pero hindi maiwasan yan. May konting mga problema na darating na hindi pagkakasunduan. May away pa rin talaga sa mag-partner.
3: Pag-usapan na lang po, sir, na... Huwag na lang ipakita sa bata. Ganun na lang.
0: Mag-usap
3: na lang kami dalawang maayong.
0: Oo. Ang swerte naman ni Jane sa'yo, ganyan ka mag-isip bilang partner ni Jane. Ikaw yung nagbibigay ng advice na pag-usapan na lang, di ba? Huwag na ipakita sa bata.
3: Kasi nagatrabaho ko, sir. Araw-araw ang pahinga ko lang po, Sabado ng hapon, tapos pagkalinggo, di off na po. Araw-araw ko nagatrabaho, sir.
0: Para sa pamilya, kay Jane at saka sa bata?
3: Opo, araw-araw ko nagtrabaho kasi araw-araw po kami may makina po na ginagawa.
0: Okay. Si Jane, matagal mo ng kasama? 5 taon, ano?
3: Opo, 5 years na po. 5 years.
0: 5 years, okay, sige. Ano ba siya? Adibali, sige. Okay na yun. Von, thank you ha. Von, sa oras na ito na ibinigay mo. Huwag na natin pa. Ano yung pa kasi ang importante, nakita na, nakabalik na yung bata, di ba?
3: Opo, sir. Ngayon na lang, sir, na ganun na lang po, sir, na pag-usapan na lang ko sakali. Mm-hmm. Kasi ako, araw-araw ko nagtatrabaho. Kasi kung sasabayin ko mag-alaga sa bata, hindi ko na magagawa mag-provide ng pagkain dito sa bahay. Hindi.
0: Oo nga naman. Kasi ikaw
3: dito po yung bata, sir.
0: Di, ikaw na.
3: Dito po yung bata.
0: Sige nga, kausapin natin si
3: bata. Nak, dali na. Kausap ka na.
4: Hello.
0: Hello. Palangga.
4: Hello po.
0: Nakabalik ka na pala dyan. Nawala ka 3 araw. Nag-alala si mami, si daddy mo.
4: Kausapin mo.
0: Sabi mo.
4: Pwede ko sana.
0: Ha? Ano ba nangyari?
4: Ito natakot ako si papa. Bakit? Ay, yung ano ba? Remote ba? Yung remote ng TV?
0: Ay, siya mo napunta. Saan napunta yung remote?
4: Ako lagi sinasabi doon. Yung pala nakita na si Tarasigdag, ano, tago. Binasama niya palanggana. Igalaw niya pala yun.
0: Sino nagtago doon?
4: Ingatan po din ako.
0: Sino nagtago sa palanggana? Sino naglagay sa palanggana ng
4: remote? Ano?
0: Na? Ikaw nagtago?
4: Itago ko yung remote sa palanggana.
0: Ay, bakit?
4: Tapos nawala daw.
0: Oo. Oh.
4: Tapos doon ko lang gilagay yun. Di, ako na naman nasisi. Pati yung gunting.
0: Nawala rin yung gunting.
4: Nawala din yung gunting.
0: Nakita na?
4: Wala pa. Yung remote nakita.
0: Saan nakita yung remote?
4: Doon daw, sa kabila. Eh, bahay man nila yun eh. Pinapabaan nila, bahay nila. Hindi nga ginalinis.
0: Wala. Tulungan mo sila maglinis. Pagka wala pasok, pwede mong kunti-kunti mga bagay, linis-linis lang. Kasi si Papa, busy sa trabaho. Nagkukumpuni kasi yan ng mga ano, ng mga piyasa-piyasa ng mga sasakyan. Si Mama naman, ganun din.
4: May trabaho. Din.
0: Ha?
4: Hilay. Si Mama hilay.
0: Anong
4: araw-araw.
0: Anong hilay?
4: Sa palengke. Ah. Nagkakilay siya lagi.
0: Kilaw?
4: Si Papa nagtatrabaho.
0: Akilay.
4: Parang pangkain lang.
0: Oh, kita mo na para yung si mama mo.
2: Naglilinis ang kilay sa palengke.
0: Nagpapataas ng kilay. Nag-aayos ng kilay.
4: Wala nga ay.
0: Di ba?
4: Itagariban din yung trabaho niya.
0: Aba, okay sige. Di ba ipopromote natin si ano ha? Trabaho ni ano? Ni mama mo para marami siyang ano customer para maraming pera para may pangaral ka. Huwag ka na aalis uli ha.
4: Pa.
0: Hindi ka natakot?
4: So, Di na daw ulitin ni Papa. Eh, baka mahuli daw siya eh.
0: Baka mahuli.
4: Pagda mamalo.
0: Bawal na. Pero kung dati, kung mga 90s ka, palo ka talaga. Dapa. Pero ngayon, bawal na kasi... Pag isumbong mo yan sa ano sa barangay, sa CSWD, hulihin yan siya, ikulong yan siya. Gusto mo ba, palo? O wag? Pang parte ng disiplina yun eh. Wag, di ba?
4: Wag.
0: Oh. Sige, wag na papalo. Basta wag ka nang aalis. Pag makita mong ano, nagkakasagutan, nagkakatampuan, normal lang yun sa ano sa mag-asawa. Mahal na mahal kasi ni papa mo si mama mo. Kaya ganun din si mama mo, mahal na mahal. Kaya pag hindi na nag-aaway yung mag-asawa, parang wala na yan. Kailangan may konting kurot-kurot. Kinukurot ba ni mama mo? Si papa hindi naman.
4: Hindi. Nag-aaway lang.
0: Oh, napagalitan.
4: Napa.
0: Ikaw pinapalo ka? Pinapalo ka ni Papa, ni Mama?
4: Minapagalitan lang po.
0: Pagalitan lang. Okay, very good. Oh, ganun lang. Tuloy-tuloy ka naman, aral. Bukas.
4: Apa.
0: Oh.
4: Apa.
0: Oh, sige.
4: May tambak na doon, Tisco.
2: Bukas, Tuesday,
4: ang balik po. Holiday na bukas.
0: Holiday. Pasok na pasok. Gusto mo nang pumasok bukas. Holiday nga pala bukas. Tuesday. Tambak na yung ano, assignment mo?
4: Opo. Pangako na pasok eh.
0: Yung tatlong araw na yun, hindi ka pumasok?
4: Hindi. Hindi ko din alam kasi di gaya pa-explain sa akin na teacher. May test daw pala. Yan.
0: Ito
4: ako nakatest.
0: Kasalanan ni... hindi naman kasalanan ni teacher yun kasi nga hindi ka pumasok eh. Papasok ka dapat para may paliwanag sa'yo ni teacher.
2: Nawala ka nga eh. Nag-update din sila.
0: Sige. Basta pagbalik mo, kasuin mo lahat ng assignment mo ha, pati yung ano, yung mga exam doon, sagutan lahat ha. Balangga. Sige. Marunong yung bata oh. Pagkausap mo, para rin siyang mga taga-Dagumboy, yung mga bata doon kayang makipag-usap sa matanda.
5: Bullseye.
0: Hindi sa ibang lugar, ganun din. May mga batang mahihiyain pero siya hindi, kwento rin siya ng kwento eh. Balangga. Palangga, diyan ka pa? Bullseye. Oh, nandiyan pa siya? Yung bata? Ano na lang? Last na lang. Oo. Sige, Palangga. Babalik ka na sa eskwela ha. Tuloy-tuloy na. Huwag ka nang lalabas. Huwag ka nang aalis ng bahay ninyo ha. Huwag nang pupunta kung saan ha. Anong gusto mong sabihin kay mama pati kay papa? Sige, anong gusto mong sabihin sa kanya, sa kanila?

0: doctor, 3 days na po.
1: Kita mo na, di makatulog si mama, si papa na nawala ka. Ganon, ganon sila mahal na mahal ka.
2: Kasi mga lula ko.
1: Yan.
2: Si ano din, si Lula Merle.
1: Ah,
2: si Lula Nene din.
1: Ganyan din, oh. Sabi mo kay mama, kay papa.
2: Ginakala ko ng pitaw.
1: Oh. Yan. Do ka sa kanila, napunta?
2: Hindi po.
1: Ah, ba, binaba?
2: Si ano, si... Si Lula Nene din nakatulog.
1: Mm-hmm. Yan na nga eh.
2: Saka si Lulu din.
1: Sabi mo kay mama, pati kay papa, ma, pa, para masaya tayo, dagdagan mo naman ako, dagdagan nyo ako, para kapatid naman ba? Ba? Gusto mo ba magkaroon ng kapatid?
2: Ayoko.
1: Ayaw mo na. Solo na lang, ha? O, sige. Thank you.
2: Bye.
1: Bye-bye. Okay, sige. Galing na bata, oh. Marunong ako sa... Sir?
3: Hindi mo ipapa mo.
2: Pa.
3: Ano po, sir?
1: Oo. Ang sarap ka, usap ng bata. Malilibang ka sa
3: opo,
1: kanya.
3: Mabait po yan siya. Mabait po yan siya. Ano po yan siya. Masunurin.
1: Masunurin, oo. Yung remote nakatago. Hindi, tinago mo yata yung remote eh. Nakatago sa Planggana raw.
3: Hindi po. Yung bayaw ko po ang nakatago.
1: Ah, yung... Ano ba naman, ba't kasi tinago? Yun eh. Kala ko ikaw yung tumago. Nandoon lang din pala. Napagalitan pa siya. Okay. Diba?
3: Kasi yung bahay namin po, yung bahay namin tsaka bahay ng mga kapatid ko, distansya po ng mga 20 dito po, ganun po.
1: Ah, okay, sige.
3: Malayo po yung bahay namin, sarili po kasi kami. Iwalay po, nag-iwalay po ako sa mga kapatid ko.
1: Okay. Hindi kaya malungkot, baka kailangan baka dagdagan ng isang bata pa para masaya silang dalawa?
3: Ayaw niya rin po, may kapatid eh.
1: Ayaw niya, no? Suwis na niya, sulo lang.
3: Kasi may kagaw rin sa mga laruan.
1: Okay.
3: Ayaw niya.
1: Di ba, at least yung attention mo nasa kanya, pati kay Mrs., di ba? Kay Ma'am Jane.
3: Okay, sir. Nataranta nga po kami, sir. Nawala yan. 3 days na ilang. 3 days na kung hindi nakatulog maayos, sir. Nakakain maayos.
1: Ganun talaga.
3: Mahanap lang mo.
1: Marami,
3: mahanap lang siya.
1: Oo, marami nag-share. Marami pong nagpaabot ng mga malamang sa inyo ng mensahe. Tumulong sa pag-ana. Ano pong gusto niyo sabihin?
3: Ganun lang po, sir. Maraming salamat sa lahat na tumulong. Share and post. Maraming salamat sa inyo lahat. Yan lang po.
1: Okay, sige.
3: Thank you.
1: Ma'am Jane?
3: Nakita niyo bata.
1: Oo, yun na nga eh.
3: Okay. Yes po.
1: Ma'am Jane, yan nga, nandiyan na yung bata. At ang ano pala na bata, no? Ang mga sarap kausap yung bata. Pag kinausap mo, sasagot ka agad?
3: Yes po. Ano po to siya, maano po sa mag-ano, magsalita, palabas din po talaga siya, magsalita rin talaga yan, sir.
1: Oo, bibo, no?
3: Bibo, bait po yan siya, opo, bibo po yan siya, sir.
1: Sabi niya, nagkikilay ka raw?
3: Opo, nagkikilay po ako sa ano, palengke. Kapag wala pong ribbon, wala nagko-color, yun lang po yung sideline ko sa palengke po lagi.
1: Yan, palengke na dito sa...
3: Dito po sa old po.
1: Sa old. Ayun. Okay, sige. Sa mga bahay-bahay, pwede rin?
3: Depende po kapag ano, kunyari magsasabi siya, kilayan mo ko si sige, sure, kikilayan kita.
1: Gusto mo ba mag-announce ng number mo para kung parang dagdag kita lang para kay ano dito sa alaga
3: sige,
1: mo?
3: Sige po, promote sir. Natin. Ito po yung number ko po, sir.
1: Pero sigurado to, kasi po-promote kita, baka mamaya yung kilay... Eksperto ko naman, di ba? Mag-riban, mag-kilay, no?
3: Yes po. Sige. Yes po. Wala naman din na, ano, wala pa ako na nagawa ng palpak na riban.
1: Wala.
3: At lagi naman po, ano eh. Mm. O siyempre,
1: kumbaga,
3: pag nasira yan, uulit-ulit din pa yan. Doble ang pagod.
1: Ayun, o. Oh. Yung kilay, ano yan, hindi pabiak na, ano ah, yung kilay, yung maganda talaga. Hindi.
3: Yes po.
1: Hindi sila babalik. Hindi sila magre-reklamo. Ganon.
3: Yes.
1: Okay, sige. Sa mga gusto ho na magpakilay, magpariban, at gusto nyo na sa bahay or kung gusto nyo puntahan, ito po si Ma'am Jane.
3: Home service po ako, sir.
1: Home service po. Pwede rin. Para po makatulong dito po sa pag-aaral nung pong bata na nawala. Ano ang number mo, Jane?
3: Ito po to, sir, yung ano...
1: Basta ano lang ha, dito lang sa puerto kasi baka makuha ng iba malayo. Mahirap magpunta sa malayong lugar. Ano lang tayo, puerto base lang tayo.

0: Sige, Jane. Number mo, Jane.
1: Yes. Ay, babanggitin ko na lang po, sir. No, hindi. Ito po, sir. Ito yung number. Ito na lang. I-save nyo na lang po to, sir, yung number.
0: Pero dahil... Ah, ito yung number na tinawagan namin ngayon.
1: Yes po. Yan na lang po.
0: Okay. Ako na lang magbanggit ha sa mga nakikinig ko ngayon sa Puerto, lalo na sa bayan area, para ho makatulong dito sa pag-aaral sa bata. Ang number po ni Jane, nakakatuwa. Alam natin yung ano yung sitwasyon ni Jane at nung asawa niya, ano bon, 'di ba? Unconditional love para sa kanilang dalawa. And meron pa silang baby. Bago yung bata na ito, nasa maayos din sila na communication ng totoong magulang. So ang galing ng ano ng setup nila. Para ho makatulong, yung number po ni Jane 0997-842-1949. Tama, Jane? Yan yung number mo?
1: Yes po, tama po yan.
0: Ayan. No. Tawagan nyo lang po yan. I-text ninyo. Siya yung pupunta. Home service. At maayos na service ibibigay ni Jane. Thank you, Jane.
1: Thank you po. Inuubo pa ako, sir.
0: Kaya nga. Oh, sige, baka kailangan mo
1: naman. Kasi kakahanap eh. Oh. Amog.
0: Yun, o. Oh. Basta okay na kayo, ha? Nang mister mo, nakimag-away. Swerte ka.
1: Yes po, Yes po, makakilos na ako ng maganda. Oh. Makakapokus na ako ng maayos. Kasi okay. Nakaraan, taga-wala ko gano'ng kumain. Ang kalat ng bahay ko.
0: Yan, o. Totoo ako sa'yo, Jane, kasi nandiyan ka sa sitwasyon na yan. Mayroon kang asawa, mayroon kang, ano, mayroon kang anak na pamilya kayo. Sige. Thank you, Jane.
1: Yes po. Thank you po.
0: Bullseye! Si Jane, kausap natin. Siya ho yung guardian ito pong... Bullseye! Bullseye! Bata na nawawala tatlong araw tapos nakita rin. Bullseye! Bullseye! Siya yung nagpapaaral sa bata tapos silang mag-asawa, pareho silang may trabaho. Di ba? Siya nagkikilay tapos yung lalaki naman, mekaniko. Bullseye! Bullseye! Araw-araw nagtatrabaho yung lalaki, araw-araw din nagtatrabaho itong si Jane. Para sa kanilang dalawa at para sa kanilang anak. Bullseye! Bullseye! Sige. Si Mike, nasa ganito ring ano eh, nasa ganito ring sitwasyon ngayon. Yung kaibigan namin ni Axel Bon. Ito, si Jane at saka si Bon. Bon lang pangalan yun, hindi Axel, no? Hindi naman Axel Bon ang pangalan niya. Bon pala yun. Bullseye! Bullseye! Si Bon at si Jane ay mag-asawa. Tapos anak nila itong si... Walang pangalan, di natin bibigay. Bullseye! Bullseye! Si Mike. Si Mike sa amin sa Dagong Boy, nag-asawa na rin. Meron na rin kinakasama. Doling, magpaampun ka na ha. Walang nag-aalaga sa'yo ngayon. Dito ka na kay Mike. Bullseye! Bullseye! Disgrasya rin si Mike. Oh. 37 si manager daw. Bullseye! Ko, pasensya na, napasarap yung pag-uusap. Biroy mo, sarap kausap ng bata. Okay, tignan natin yung mga comment ninyo habang tinatawagan natin si manager. Dati po yan dyan sa bagsakan, sir. Inablot din po yung bag ng biyahera. Diyan sa bagsakan habang nakaidlip sa van nila at hinabol ng mga tindero, may tumakbo diyan sa likod ng bagsakan at di na nila nakita at tangay po ng benta na magdabag. Di na natakot ang mandurugas ngayon kahit malapit sa police station. Kita mo na? Ito yung tinatalakay natin kanina, yung pong pwesto na nakawan. Bullseye! Bullseye! Meron din, diyan sa bagsakan daw, di ba? Ludes, sabi ni Nelson Gapilango. Anong balita, Nelson? Bullseye! Bullseye! Ludes. Babati naman po, nakikinig po ako dito sa Nara, Palawan, at kasama si Ate Sally Agawin na naglalaba. Maraming salamat po. Bullseye! Bullseye! Okay. Manager, good morning! Bullseye!
2: Bullseye! Paring tapropang Gerald at sa mga tagapakinig natin, Dito na tayo sa kakakanan pa lang natin para punta ng Apis. Sityo Apis, Barangay Apokapok, Katropang Gerald. No? Dito magaganap ngayong araw yung isang pagpupulong ng mga asosasyon at may mga lupa dito.
0: Mm.
2: At tropang Gerald, ito'y sinamantala na natin. Mamaya may ipi-play tayo dyan na isang video na 1 minute, no? Interview natin kay Magsaysay Barangay Kapitan Magsipok. Bukas ay tatalakayin din natin yan. Umpisan lang natin ngayon. Inumpirma niya kama tropang Gerald na nabentahan talaga ng lupa itong tatay ng magkapatid, itong pamilya, no, na halagang 120,000. Bago namatay yung tatay, gusto nung bawiin na nung tatay yung pera. Kasi katropang Gerald, yung lupa na ito ay binayaran niya ng 120,000 pero walang maipakitang titulo.
0: Okay. Yung binilihan.
2: O anumang dokumento.
0: Oo.
2: Oo, na magpapatunay na yung lupa na yon ay kanya at tinatransfer niya na doon kay Mr. Dolor, yung tatay ng magkapatid.
0: Sayang yung pera na yun, ah. Sa ganyang estado, sa ganyang estado ng buhay, 120,000, hirap kitain, hindi ganun kadali. So nabayaran niya pala yon, kaya lang walang papel, walang titulo.
2: Ito, Je, i-play lang natin bago balikan mo ako yung video ni Kapitan Magsipok sa Barangay Magsaysay. Aborlan, ano? Bago kami pumunta rito, pumunta muna ako sa Magsaysay bago dito sa Kapok-Kapok para makuha lahat ng panig. At ngayong araw, sasamantalayin ko na ito dahil nandito yung mga nakabili ng lupa dito na magre-reklamo din na yun din ang kanila naging karanasan. Nagbaya din sila pero walang maipakita ng dokumento. Grabe! Ang bilihan, ang bintahan nito, J, ng mga lupa na walang mga paukulang mga dokumento. Basta nakita nila, kala nila bakante, tapos ibebenta nila. Ito, J,
0: isang tao lang ba?
2: Yung sinabi ni
0: Manager, isang tao lang
2: hindi
0: ito?
2: Hindi lang
0: isa. Yung nagbebenta? Hindi, yung nagbebenta? Doon sa maraming tao?
2: Oo, merong binabanggit na pangalan. May binabanggit. Mamaya, i-chat ko sa'yo. Ipapanawagan din natin na kung pwede, lumutang siya. Kung wala siya dito ngayon, lumutang siya dahil yung mga tao na nakabili sa kanya ng lupa at kasama na yung pera na ibigay sa kanya ng tatay nitong magkapatid na nagtitrending ngayon dito sa Sitio Atis, Patropang Gerald, ay sana ay maibalik niya. Dahil wala namang dokumento na papatuloy na kanya yung lupa, yung pera na yun pinaghirapan ng tatay nila at magagamit ng magkapatid yung pera na yun para sa kanilang pang-araw-araw. Patropang Gerald, play muna natin.
0: Sige.
2: Yung video dyan kay Axel para marinig natin, tapos balikan mo ako, Patropang Gerald.
0: Okay, okay. Sige.
2: Sige, play.
3: Bullseye! Bullseye! Play muna. Yan ay para sa kanya. Yun ang ano kay...
4: Ano sabi ni Mr. Dionisio Tumala?
3: Sabi ni Dionisio na Tumala, sabi niya, huwag ka maniwala sa mga sabi-sabi dyan sa kapitbahay kasi sinisiraan lang daw siya. Yun ang ano niya. Isabi ko, hindi kasiraan kasi gusto ni Mr. Dolor. May pinangawakan isang sariling bakpin na galing sa'yo na talagang nagpapatunay.
4: Sige, binayaran niya na eh.
3: Oo, nasa kanya na.
4: 100,000 eh.
3: Oo. Pinakita niya rin sa akin yung receive na nagkaroon sila ng bintahan.
4: Oh.
3: Ang problema ko kasi dyan, sir, hindi duwaan sa barangay. Kaya hindi ko sa...
4: Imayaran?
3: Oo.
4: Okay.
3: Kaya yung advice ko lang kay Tumala, gawa niya ng paraan
4: na
3: may balik.
4: Yung pera?
3: Opo.
4: Ni Dolor?
3: Oo, ni Dolor. Kung talagang walang ipapakita na dokumento na pag-aari ni Mr. Tumala. Oo.
4: Pero ano ba yung status ng lupa na yan? Kapi Mr. Dionisio Tumala ba yan? Kasi bakit hindi lang isang lupa ang binibenta ni Dionisio? Marami.
0: Bullseye! Dionisio Tumala. Manager, ito yung binabanggit na pangalan na sabi na pagbentahan o nagbenta? Dionisio Tumala. Pinapanawagan ka, sir, ha?
2: Matagal na natin pinapanawagan yan, katropang Gerald. No? Sige, diretso lang.
0: Sige.
2: Para lumutang siya at pakipagkita. Sabi si Kapitan, makurusap niya, tayo sa kanya ni Kapitan, nasigo yung pera doon kay Mr. Dolor. Yan yung panahon na bago siya namatay. Pero nawala na eh.
0: Oh.
2: Si Mr. Dolor, yung tatay ng mga bata. Isa yan doon sa ikina-stress ng magulang, no, ng mga bata. Kaya, ano may ano.
0: Bakit, manager, papaalisin ba yung mga bata doon? Yung ano, yung magkapatid?
2: Yan nga, Je, no. Bukas, kakausapin natin yung DAR at DENR. Hindi ko pa malaman ngayon yung status ng lupa na ito na ibinenta ni Mr. Tumala, a certain Mr. Tumala, dito kay Dolor at yung mga katabi pang lote nito. Kung ito ba ay release ay indirecto, timberland o unclassified yung lugar, Patropang Gerald, no? Kasi nga, mawawalan ng pera yung mga bata, kung paalisin sila rito, mawawalan sila ng itiran, wala silang tinamaan.
0: Doble yung pahirap, doble yung pahirap sa mga bata. Doble. Tatlo pala, namatayan ka na ng magulang, eh siyempre yung pera, pinaghirapan din nila, nawalan din sila ng pera, mawawalan pa ng tirahan, tatlo yung pasakit sa mga bata ngayon.
2: Yun, Katropang Gerald, no? Kahit man lang siguro, maibalik yung pera, pero sabi ng PNR, anong, pwede ka na pumarada niya. Dito lang muna. Sabi ng, ano, sabi ng, DAR, pwedeng lalabas na actual occupant sila at kayaan, pero i-check muna natin yung
0: classification
2: ng lupa. Kasi parang may, parang nagdoble-doble, meron nakatitulo ito.
0: Oh.
2: Pagkatapos, binenta pa ulit. Parang ganun ang lumalabas.
0: Okay. Oh, sige. Kung nakatitulo yan, kanino nakapangalan? Ngayon, yung pangalan...
2: Yan ang hindi natin alam kung kanino nakatitulo.
0: Oh.
2: At paano napunta dito kay Mr. Certain Mr. Tumala at binenta kay Dolor, Mr. Dolor, yung namatay na tatay nandito mga kapatid. Hindi pa natin makuha ngayon yan eh. Kasi ang tinitingnan natin, yung mga bata, wala nang problema ito, natutulungan. Maraming tumutulong. Actually, may dala na lang tayo sa kanilang crispy king, no? Para sa kanilang almusal ngayon.
0: Yun, no?
2: Yun na lang lupa na kinatatayuan ng bahay nila. Kasi baka biglang palayasin sila rito. Meron naman palang may-ari ito. At talagang totoo may-ari. Ayun, pera ng tatay niya. 120,000 na pinaghirapan. Yun ay benta, inipon. Oh. Galing din sa mga decor, yung plastic na binibenta nila dyan sa...
0: Ay, matagal na ipunan yun. 100,000, matagal na ipunan yun ni...
2: 100, Mang... matagal. Matagal.
0: Oo, ni Mang Junel.
2: Matagal, oo. So, yun yung tinitingnan natin ngayon. May mga tumawag na sa akin, nakakausapin natin, kukunan ko lahat sila ng statement. Ganun din yung karanasan nila doon kay Mr. Dolor. So, yung si Mayor yata pupunta rin dito dahil yung association na ito. Tingnan natin. Ang dami nila dito, Jay. 1 hectare, 100,000 benta minsan.
0: Taga dyan ba yun? Si Tumala, taga dyan din ba? Sa Apok-Apok?
2: Hindi raw. Taga dito. Sabi ni Kapitan, hindi rin kilala. Parang sinasabi niya, dati parang nag-uuli-uli. Marami ka. Hindi kapi, hindi ako may sabi yun. Maraming mga lupang nakita nila, baka hindi, kala nila, wala nang ano. Yun. Tinatabasan, tatayuan ng konting bahay, ibibenta. Parang ganun.
0: Dating manig uling-uling lang ha, pero ngayon, mapera na.
2: Yun, sabi ni Kapa, si Kapitan may sabi na, sabi ko, sino ba si Mr. Tumala?
0: Oh.
2: Parang ganun.
0: Sana kaya ito ngayon? Sana kaya na napadpad ito? Sana makikita kaya itong si Tumala?
2: Yun ang nangangapin natin. At gusto ko, sana nandito siya para mag-aaral at yung mga tao na mag-reklamo din. Ayun na yung sa kanila ng paglilinaw. Binayaran ka na namin ng paunti-unti, bigay mo na sa amin yung titulo, oo. Yung katunayan na yung panayan ay sa amin kasi bayad na eh.
0: Okay? Yun ang kailangan natin mahanap. Titulo, wala hindi pa natin. Anong sabi ng DNR, Kalawin, ng klasifikasyon ng lupa, ng DAR, yan ba ay...
2: Binigay ko sa kanila yung mapa, pero sabi nila, ilan-ilan ang binigyan nila ng... binigyan nila ng rito. Hindi pa yung buong apok-apok. Kasi malapad to dyan, magkaroon tong apok-apok, magsaysay, hanggang doon sa may papunta na ng Claridel. Bundok to eh.
0: Mm.
2: Ngayon, kapag alam mo natin, binibenta na ng mga pailan-ilan ito, ng asosasyon, ng iba, yung iba naman, tinabasa nila, binakuran, ibibenta, na hindi pa release ng gobyerno, Katropang Gerald.
0: Malaki-laki.
2: Pero ang atin dito is, ang concern natin, yung mga bata, ibalik sa kanila yung na pinaghirapan ng tatay nila, para magagalang na patropang God.
0: Sige, eh,
2: kung walang maipapakita sa itong pinagbilang. Kasi inaabot niya na ito sa opisina ni Sen. Tulto eh. Nakaabot na rin barangay at ang sabi nga, idirekta na sa PAO. Sampahan na ng istapa. Direct file na yung kaso kasi wala dokumento nang maipakita eh. Narinig mo naman si Kapitan kanina, yung kabuuan ng interview niya bukas sa Bulsa ID, programa natin, na sinabi niya, ibalik mo na lang pera, kawawa naman yung magkapatid.
0: Yan, no. Ay kung marami pa magreklamo, hindi lang basta istapa yan. Syndicated istapa, pwede papasok kung marami sila.
2: Walang piyan sa'yo, walang piyan sa'yo. So dito na ako, Jay, no, mamaya-maya, dito lang malapit sa lugar yung pag... Dadausan nila ng meeting, sana inimitahan din nila si Mayor Lito.
0: Pupunta si Mayor?
2: Ha?
0: Si Mayor pupunta sa meeting ng mga katutubo?
2: Ang iba, hindi ko alam kung katutubo o parang meron silang association na tatandaan mo yung nire-release ng dole ng parang mga yung mga association parang 1 million 2 million ng ma-release association nila. Dito pa ayun yata yung pakay ni Mayor at yung paglilinaw na rin dito sa kalupaan dito sa may bahagi ng Apok-Apok.
0: Sige, abang kami at malaman natin kung magkano'ng halaga lahat pag pinagsama-sama lahat ng mga magrereklamo dito kay Dionisio Tumala. Tumala, di ba?
2: Ipanawagan din natin siya. Ito alisan lang kay Tumala ito ha. Hindi pa natin sinasabing talagang ganoon. Kaya nga nananawagan tayo through social media ka nung isang araw pa na lumutang siya para makita natin kung ano talaga yung sitwasyon ng lupa na binibenda niya dito sa lugar na to. Diyan, malaking ano to, Diyan, alam mo, pag sinabi mo lupa, ang ganda pa naman lugar ng terrain dito kasi parang bundok siya, pababa, pataas, pababa, pataas, tapos maganda siyang taniman, makikita mo yung mga pananim dito, buhay na buhay, saging, mais, at iba pang mga fruit-bearing trees, buhay na buhay dito, Diyan. At saka yung kalsada, kung magpa-farm ka, maganda dahil simentado ito, palabas na ng highway. Apok-apok, magsaysay, palabas na doon sa may bahagi ng palengke ng Abrolan. Kaya maganda yung lugar for farming. Kaya marami nagkaka-interest sa area, Patropang Gerald. Okay. So dito na tayo, Jay, sa bahay ng magkapatid. Meron akong pasalubong sa kanila. Free speaking, almusal nila, makatikiman lang sila ng hindi na sardinas ito. Free speaking. Mura lang naman yun, 50 pesos para lang makaalmusal sila. At mamaya, batuhan kita ng mga balita ko dyan sa mga program natin kung meron pang bakante yung pangyayari dito. Gusto natin lang, ang target natin, maibalik yung pera ng magkapatid para magamit nila sa kanila pang araw-araw. Dahil yung pera na yun, bago na matay yung tatay nila, pinaghirapan yun ng kanilang magulang.
0: Okay, sure.
2: Panggiran.
0: Thank you, manager.
2: So, yan muna. Para sa... Dali. Balik muna sa IJ. Dali. Tawa na rin. Bullseye!
0: Tik na! Thank you kay Station Manager Kalu Villarosa na nandyan po ngayon sa munisipyo ng Aburlan. May hinahanap na tao ha kasi na-interview na ni manager yung kapitan Mr. Tumala na siyang nagbebenta daw ng mga lupa dyan po sa Sitio Apok-Apok. Baka po pwedeng lumutang ka, pumunta ka doon kasi nagmi-meeting ngayon doon yung mga napagbentahan ha para sa pinaka di ba? Selbon talaga Punta ka doon Mr. Tumala, pag-uusapan ka. Lalo na yung estado ng mga lupa na naibenta mo di umano. Lalong-lalo na doon sa magkapatid. Ang sabi, higit 100,000 yung naibigay para lang doon sa lupain na yun tapos di pala mapupunta sa mga bata. Kung walang titulo na may papakita, iba pang katibayan na pwedeng mapunta talaga sa mga bata, kung pwede lang daw, ibalik mo yung 100,000 na yan.
5: Bullseye!
0: Baka biglang paalisin yung mga bata. Sayang naman, ang dami na nang tumutulong doon ngayon. No? Si Kaloy, mayroon dalang Krispy King ngayon.
5: Bullseye!
0: Ang dami pa ng mga nagbibigay nito mga nakaraan doon. Pinatayuan na bahay.
5: Bullseye!
0: Pag hindi ka nagpakita at nagkasundo itong mga katutubo at iba pang mga residente doon na napagbentahan, di umano na mga lupa dyan sa Sitio Apok-Apok nang walang may pakitang mga katibayan na yan ay talagang sayo o di kaya titulado na talagang may bebenta mo. Maaari silang mag-usap-usap at magsampa ng kaso laban sa iyo.
5: Bullseye!
0: Hindi lang isa. Ang sabi ng batas at pag yan ay mabot ng lima o higit pa, maaari kang sampahan ng kasong syndicated stalker. Bullseye! Bullseye! Papaano pumapasok at kakasuhan dito sa atin sa Pilipinas ng syndicated stalker? Una, tinatawag itong syndicated stalker na pinamamahalaan ng Presidential Decree Number 1689. Bullseye! Bullseye! Pinakamadalas na kaso ito ha. Syndicated stalker na isinasampa. Ano ang mga elemento dito sa kaso na ito? Kailangan mapatunayan ito pong tatlong bagay. Bullseye! Yung talagang nagawa, yung pong pagstapa, panluloko o paglustay ng pera o ari-arian. Art 315-316 RPC. Bullseye! Bullseye! Ginawa ng sindikato o higit lima pang tao na nagtutulungan para isagawa ito pong pangyayari na ito. Bullseye! Bullseye! Kailangan din pala ma-establish mo na hindi lang siya dahil meron pa dapat mga kasama. Bullseye! Bullseye! Kailangan meron pa siya mga kasama dito sa pagbebenta ha, ng mga lupa kung totoo man. Diba? Bullseye! Bullseye! Pangatlo, publiko ang biktima. Ay, ito yung mga tao. Perang iniambag ng publiko, kooperatiba, bangko o solicited mula ako sa pangkalahatang tao. Bullseye! Bullseye! Yan, papaano pumasok at papasok yung pong complain? Hakbang ng pagsasampa ng kaso. Una, ipunin ang ebidensya. Ito na, uusap-usap na sila. Bullseye! Bullseye! Yung pong complain na pidabit. Sino pa ang salaysay ng mga biktima? Sino-sino? Kailan? Saan? Papaano ang panluloko? Bullseye! Bullseye! Yan ang nilalaman ng pong pidabit. Katibayan ng panluloko. Kontrata, resibo, deposit slip, chat, logs, kasama na rin pala yun, screenshots, proportional, bullseye, bullseye, promotional materials. Bullseye, bullseye. Pagkakakilala ng mga kasapi o sindikato, yung pong tao, yung sindikat, ang napagano ko kasi dito, yung syndicated staff eh, yung pong na research natin. Pero stop a case po, pwede na rin. Bullseye! Bullseye! Okay? Sinong pang salaysay na iba pang mga saksi? Pangalan, tungkulin, papel lang nanloko. Bullseye! Bullseye! Okay? Saan po pwedeng pumunta? Sa City Fiscal's Office, Provincial Fiscal's Office, NBI, PNP. Ayan, papwede hong magsampa ng kaso. Papwede hong puntahan at magreklamo. Okay. Alas 9 na ng umaga. Susunod ho, palatuntunan ni Consul Jerry Abad. Mga programa, proyekto, mga resolusyon o dinansa. Yan po sa sanggunian ang panlungsod. Lalong-lalo na ho ni Consul Jerry Abad. Mapag-uusapan niyan babaya ng konti. Ito sa XFM Palawan. Aha. De La Cruz and Alejo. Kunin po mga katropa. Katropang Gerald, watching from Barangay Santa Monica. Mabuhay po ang XFM Palawan. 104.7. Pakibati naman si Ninong Kagawad. Bert Bartulo. Basi Kagawad to. Jonard Pineda. At happy blessed Sunday mga katropa. Good morning, katropang Kagawa Gerald from Nara, Palawan. Kay Rada, ganun din. Jane Ronola. Ayan, pinatatag na ni Jane yung mga kaibigan niya. Sabi ni Bebe ko, ay, visit naman. Sana all na lang talaga. Nakikinig na lang ako, naiinggit patuloy. Talagang nainggit ka dito sa pagmamahalan ni Von at ni Jane. Kumusta ang remote? Sabi ni Mimi. Nakita na yung remote, nakatago lang doon sa planggana. Sa planggana lang eh. Tinago ni kumpare, pambihira na pagbintangan tuloy si yung bata. Okay na, nakita na. Bata pa marunong na sa mga ganyang gawain na dapat ginagawa ay mag-aral, hindi magnanakaw ang pinag-aralan. Kuya J, yan yung number. Okay. Alam tayo, mga kababayan, mga katropa, maraming salamat po sa inyong panonood. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagsali ho dito sa ating Bullseye ngayon pong Sunday, August 30, 2026. Yung kasama ko dito si Von, pero hindi ho ito yung partner ni Jane, ha? Partner ko siya dito sa XFM Palawan. Siya po yung sa technical, Axel Von Obarete. Siyempre, sangalan po ng buong pwersa ng XFM Palawan na talagang hinahanap ng mga taga-Palawan, ha? XFM Palawan, ang inyo po lingkod, Gerald Gales. Maraming salamat, magandang umaga sa inyong lahat.
5: Yung napakinggan ang programang Bullseye, naghatid ng mga bago at sariwang kaganapan mula sa labas at loob ng Palawan. Bullseye! Bullseye! Dito lamang sa XFM Palawan. Palawan!
0: Oras, mga katropa! Eksakto alas 9 na ho ng umaga at ang oras ay hatid sa inyo ng 1 Plus, numero 1 alaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold, sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay! Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na! Sundown Plus Coffee Mix, pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya, kaya mapapawaw ka sa sarap! Kape na, gamot pa! Sandstone Plus Coffee Mix. Ang Sandstone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
2: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
3: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Vision X Plus Softgel Capsule.
3: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
4: Vision X Plus Softgel Capsule.
3: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
5: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Kung vitamin C, tandaan, Sundown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sundown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Sandstone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Sandstone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Sandstone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Bibili sa mga butika.
9: Ha! May pimples na naman ako!
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Sandstone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Sandstone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Sandstone Plus Herbal Soap.
12: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Sandstone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
13: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
14: XFM.
15: X.
14: XFM.
15: FM.
16: Sister Pain.
17: Si Diane po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
16: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
18: If symptoms persist, call your doctor.
16: Mabibili sa mga butika. Sandstone Gold. Coffee Mix.
19: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sandstone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Sandstone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
16: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
15: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
16: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
18: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
20: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
21: Vision X Plus. Softgel Capsule.
20: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
21: Vision X Plus. Softgel Capsule.
22: Vision X Plus. Softgel Capsule.
20: Mabibili sa mga butika.
16: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
23: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
16: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
24: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang...
16: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
25: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
16: Mabibili sa mga butika.
9: Ha! May pimples na naman ako!
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
16: XFM. Sister
19: Pain. Ako po si Francisco. Mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
16: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pabili sa mga butika.
21: Vision X Plus. Soft gel capsule.
20: Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, iridium, glaucoma, at iba pang problema sa mata.
21: Vision X Plus.
16: Vision X Plus.
21: Soft gel capsule.
20: Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
16: Premium D3.
24: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
16: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
0: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
25: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
9: Ha! May pimples na naman ako!
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ako po si Isel Komplikado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan sa sakit ng katawan.
3: Santon Plus Herbal Oil.
25: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix.
26: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, eh beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
27: XFM.
2: Sister Pain.
28: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sister Pain, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
29: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Sa mga butika.
30: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
21: Mag-Vision X Plus. Soft Gel Capsule.
22: Vision X Plus. Soft Gel Capsule.
21: Ang Soft Gel Capsule
30: na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
21: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
30: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
31: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
9: Ha! May pimples na naman ako!
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso.
5: Santon Plus Herbal Oil.
13: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
13: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
14: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
15: Premium D3 Coffee Mix.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
18: Samsung Gold Coffee Mix.
19: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santong Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santong Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
18: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
20: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalumbisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
23: XFM.
27: Ang susunod na programa ay isang bayad na palatuntunan. Anumang tatalakayin at nilalaman dito ay walang kinalaman ang XFM Network Philippines.
29: Oras, ganap na pong 17 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga.
32: Mula sa mga balitang dapat niyong malaman, mga proyekto at ordinansang isinusulong niya sa sangguniang panlungsod, hanggang sa mahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan, kabuhayan, edukasyon at serbisyong publiko. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad, ang boses, kakampi at higit sa lahat ang inyong kaibigan sa Konseho. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad sa 104.7 XFM tuwing Linggo alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad.

0: Okay mga kaibigan, magandang umaga po, lungsod ng Puerto Princesa. Ako po ang inyong isa po sa makakasama ngayon pong mga oras na ito, alas 9.22 sa Konsehal Jerry Abad. At syempre kasama po natin sa ating pong bahaging technical side, si kasamang Renz, ang ating pong co-pilot dito. At of course, syempre, yung ating pong palagiang kasama sa ating pong palatuntunan every Sunday. Medyo nalito kami ng kaunti ngayon pong mga araw na to dahil sa hectic na schedule. Pero hahabol po ang kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad. Good morning po muli sa ating pong mga kababayan sa lungsod ng Puerto Princesa. Pabatiin muna natin yung ating pong partner, walang iba, siyempre Lyle Colonia. Good morning.
1: Magandang umaga rin po kasama ng Konsehal Jerry Abad at sa lahat po nating mga tagapakinig ngayong linggong ito. Samahan niyo po kami dahil napakarami po nating pag-usapan sa programang ito, Konsehal Jerry Abad.
0: Yes, oh, dami nating mga pwedeng pag-usapan ngayon pong mga oras na ito mga kaibigan. No, may kinalaman sa mga nangyari sa nagdaang linggo, pero bago yan, para ho naman doon sa mga masugid natin mga tagapagsubaybay, dami na nating mga na viewers ngayon, ano?
1: Oo.
0: Kailangan lang po na ano, kailangan po na i-share ninyo yung aming pong programa, galing ho dito sa Facebook page ng radyo ng XFM 104.7. Share niyo po yan doon sa City Councilor Jerry Abad Facebook page, no? At para po doon po sa mga sasali ho doon sa aming pong trivia mamaya, doon po ninyo pwedeng i-share, no? Doon po ninyo pwedeng ibigay yung inyong pong mga sagot, no? Doon po sa mga pag-uusapan natin mamaya diyan po sa inyong pong mga cellphone. Kaya i-share niyo yan doon para ma-qualify kayo doon sa mga sagot, no, na inyo pong maibabahagi doon po sa aming page na yon, no, City Councilor Jerry Abad Facebook page. Pagka-share niyo po yan, siyempre comment din, no, para makikita namin kayo doon sa page natin na yan. Okay, so ulitin natin yung pong page ng ating pong page. I-share niyo lang po ito, yung inyo pong napapanood ngayon na live dito po sa XFM 104.7. I-share niyo po yan doon sa City Councilor Jerry Abad Facebook page, no? I-follow niyo po yun, no, para po updated kayo. Marami kayong mga makukuhang mga information sa may kinalaman sa mga activities araw-araw nating ginagawa, no, mga kaibigan, para hindi po kayo mahirapan sa ating pong mga kababayan. Ayan, okay? So, tayo po ay tuloy-tuloy sa ating pong mga kabalitaan, programa ngayon pong oras na to. Para ho mabilis tayo kasama Lyle, puntahan na muna natin yung ating pong mga, siyempre, balita ngayon pong umagang ito.
2: Mula sa mga balitang dapat niyong malaman, mga proyekto at ordinansang isinusulong niya sa sangguniang panlungsod, hanggang sa mahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan, kabuhayan, edukasyon at serbisyong publiko. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad, ang boses, kakampi at higit sa lahat ang inyong kaibigan sa konseho. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad sa 104.7 XFM tuwing Linggo alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad.
1: At sa ating mga balita, 2026 sa third quarter ugnayan sa barangay isinagawa. Nakisa si Konsehal Jerry Abad sa paghatid ng serbisyong gobyerno sa panguna ni Mayor Lucilo R. Byron na sinamahan ng kanyang mga konsehal ng sangguniang panglungsod, mga kawani ng pamahalaang lungsod ng Puerto Princesa at iba't ibang mga ahensya sa mga barangay gaya ng Bakungan, Simpukan, Bagumbayan at Napsan. Ilan lang po ito sa mga napuntahan ng grupo nitong mga nakaraang mga araw. ang ugnayan sa barangay ay isang programang sinimulan ni Mayor Lucilo R. Byron noong 2017 upang masiguro na walang maiwan sa pag-unlad ng Puerto Princesa sa pamagitan ng pag-abot ng serbisyo hanggang sa pinakamalalayong barangay ng lungsod. Sa ilalim ng ugnayan sa barangay, ang bawat rural household ay nakakatanggap ng 8 kilong bigas bawat quarter at dinadala ang iba't ibang serbisyo ng pamahalaan tulad ng libreng gamot, dental at medical check-up mula sa City Health Office, libreng pananim at mga seedlings mula sa City Agriculture Office, murang produktong gulay sa ilalim ng Kadiwa Market ng City Agriculture Office, libreng vitamins, ligate o spray para sa mga alagang hayop mula sa City Veterinary Office, konsultasyon mula sa City Assessor's Office, City Engineering Office at iba pa, pag-aasikaso ng mga dokumento sa City Registrar's Office, at kasama rin sa ugnayan sa barangay ang pag-distribute ng 3,000 quarterly allowance para sa mga senior citizens, PWD solo parents at barangay tanods, at ganun din ang 6,000 cash allowance ng teaching and non-teaching personnel. Inanunsyo rin ni Mayor Lucilo Byron na sa simula sa susunod na quarter ay umpisa na ang digitalization ng mga allowance para sa senior citizens, PWD,

kontribusyon sa pag-unlad ng barangay na sinasabing manatiling mahalaga at dapat pahalagahan ng komunidad. Ang parangal ay ipinagkaloob kasabay ng 37th Foundation Day Celebration ng Barangay Mandaragat, lungsod na ito. Bago naging konsehal ng lungsod, naging punong barangay ng Mandaragat si Abad ng mahigit isang dekada. Sa kanyang termino, kabilang sa mga inisyatibong isinulong sa barangay, ang mga programang pangkalinisan at pangalaga sa kapaligiran at iba't ibang development projects na nagsulong sa kaunlaran ng barangay. Ayon kay punong barangay Lagalo ng Barangay Mandaragat, ginawaran din ng parangal ang iba pang dating naging punong barangay, mga partners, mga kasalukuyang personnel ng barangay na katuwang ng Barangay Council sa paglilingkod sa mga mamamayan. Samantala, pagbati ni Consul Jerry Abad kay Mayor Byron sa pagkilala sa Puerto Princesa bilang Destination of the Year. Binati ni Consul Jerry Abad si City Mayor Lucilo R. Byron at ang buong pamalang lungsod ng Puerto Princesa matapos itong kilalanin bilang Destination of the Year public sa ginanap na 7th Sports Tourism Awards. Ayon kay Consul Abad, ang parangal ay isang mahalagang pagkilala sa patuloy na pagsisikap ng Puerto Princesa na pagsamahin ang sports, tourism at community development upang higit pang maipakilala ang lungsod bilang isang world-class destination. Binigyang daan o binigyang diin ni Abad na ang tagumpay na ito ay hindi lamang para sa pamalang lungsod, kundi para sa mga atleta, sports organization, tourism stakeholders, business community at bawat Puerto Princesans na patuloy na nagbibigay ng magandang imahe sa lungsod. Aniya, ang pagsasagawa at pagdaraos ng mga sporting events sa Puerto Princesa ay nagbibigay hindi lamang ng oportunidad sa mga atleta, kundi nakatulong din sa lokal na ekonomiya, turismo at paglikha ng mga bagong oportunidad para sa mga mamamayan. Samantala, Consul Jerry Abad pinuri si Ginang Eva Ponce de Leon sa pagkakahalal bilang Global President ng IFSW. Ipinahayag ni Consul Jerry Abad ang kanyang paghanga at pagbati kay Ginang Eva Ponce de Leon, RSW, MSSW, matapos itong maihalal bilang Global President ng International Federation of Social Workers o IFSW. Ang pagkakahalal ni Ponce de Leon sa isang pandaigdigang organisasyon ng mga social worker ay isang mahalagang tagumpay hindi lamang para sa kanyang sarili kundi maging sa Pilipinas at sa buong profesyon ng social work. Ayon kay Abad, partikular na kahanga-hanga ang pagkakatalaga kay Ponce de Leon sa isang international leadership position sapagkat ipinapakita nito na kinikilala sa pandaigdigang antas ang kakayahan, integridad at leadership ng isang Pilipina sa larangan ng social work. Samantala, sangguniang panlungsod, ginawaran ng pagkilala ang batang matematisyan na si Raymond Acosta. Binigyan ng sangguniang panlungsod ng Puerto Princesa ng pagkilala at parangal si Raymond Cristobal Arroyo Acosta bilang pagkilala sa kanyang natatanging tagumpay sa larangan ng mathematics. Si Acosta ay nagkamit ng bronze medal sa Asia International Mathematical Olympiad 2026 finals na ginanap sa Hanoi, Vietnam, kung saan nakipagtagisan siya ng husay sa mathematics kasama ang mga kabataang kalahok mula sa iba't ibang bansa. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagdala ng karangalan si Acosta. Dati na rin siyang nagkamit ng gold medal sa International Talent Mathematics Games sa Bangkok, Thailand. Sa seremonya kasabay ng flag ceremony, kinilala ng sangguniang panlungsod ang kanyang kahangahangang tagumpay bilang patunay ng kanyang sipag, dedikasyon, tiyaga at kahusayan sa larangan ng mathematics. Samantala, nagpaabot ng taos-pusong pagbati si Consul Jerry Abad kay Acosta at sa kanyang pamilya kasabay ng pagkilala sa kanilang pagsisikap at suporta na naging mahalagang bahagi ng kanyang tagumpay. Ang Matt Wizard ng Puerto Princesa ay anak ni Attorney Raymond Ustares Acosta at may bahay nito.
At yan ang ilan sa mga kabalitaan.

0: na ating nakalap mula sa tanggapan ni Consul Jerry Abad sa nakalipas na Linggo.
1: Programa handang maghatid ng balita, serbisyo at tunay na malaman. Mula sa mga balita, dapat niyong malaman, mga proyekto at isip ang guli ang doon tungkol sa kalusugan. Bigat mo, Consul Jerry Abad. Boss, at lahat ang inyong kaibigan.
2: Okay, mga kaibigan, yan po, mukhang mayroong technical problem dito, Renz, sa ano natin. Sabay-sabay. Ayan. Good morning muli sa ating lahat at yan po yung mga balita no na ibinahagi ng ating pong kasama, mga kaganapan po, nung nakaraang Linggo. Ayan, dubli-dubli na eh. Sasabay-sabay na sila, Renz. Ayan, pacheck natin sa ating technician kung ano yung nangyayari. Ayan, okay. Kaya pala, may volume pala dyan. Ayan, malakas yung volume. Okay na yan? Yun. Ayan, yan. Okay mga kaibigan, inyo pong natunghayan ang mga balita ngayon pong umagang ito, araw ng Linggo. Ayan, at siyempre, sa dami ho ng mga activities no, na ating pong mga ginawa simula po noong araw ng Lunes hanggang Linggo ngayon, no, hanggat kahapon. Sabado, dami ho nating mga pinuntahan no ng mga iba't ibang mga activities natin sa lungsod ng Puerto Princesa kasamang Lyle.
0: Oo, lalo na sa inyong isinagawang ugnayan sa barangay na talagang nasubaybayan po natin mga kababayan yan dahil araw-araw po nating ibinabahagi ano sa Facebook page ni Consul Jerry Abad yung mga activity tsaka mga barangay na kanilang pinupuntahan at may mga lugar pala diyan na ano no buwis buhay puntahan ano
2: buwis buhay talaga at ito yung dalawang barangay diyan sa bahagi ng New Pangangan at tsaka Marupinas. Pero pinaka worst pag pumunta ka Marupinas talaga dahil hindi ka basta-basta makakapag sipside doon sa kanilang baybayin nang hindi mo mararanasan yung dabuhan ng ibon alon no na maano mo doon talagang masasagupa mo pero bilib tayo no good morning po kay Mayor Byron
0: nakita ko siya kung paano niya talagang nilabanan ano yung takot pati yung pangamba kasi habang sila po ya nakasakay ng speedboat yan pala ya ano no malapad ano malayo yung ano yung yung bye-bye, kumbaga hindi siya yung malalim, pagkatapos bye-bye, pwede ka na. Iyon e talagang ano eh, malayo at saka rolling yung alon.
2: Alon, talagang kitang-kita yan eh, doon sa mga post namin. No? At napakahirap. Actually, yung lakas ng loob namin dahil din kay Mayor Byron eh. Dahil inisip namin, kaya nga ni Mayor Byron, kami pa kaya.
0: Kaya
2: diba?
0: Nga eh.
2: Kaya medyo... Siyempre, kung kami tatanungin mo kung medyo okay lang ba yung sugurin yung ganong suungin yung ganong klase ng weather. Pero wala kasing nakita kaming pagtutol kay Mayor eh. At sa amin ni Mayor Byron, tuloy tayo.
0: Tuloy.
2: Diba? At anong mangyari?
0: Kaya si Kagawad Jilaw talaga nga tumatayo na eh.
2: Doon mo kasi makikita yung talagang kagustuhan ng tao na magserbisyo. Hindi inaalintana kung ano man yung mga posibleng mangyari. But ang nasa isip lagi ay maihatid ko yung aking serbisyong dapat kong ibahagi sa aking mga constituent doon sa lugar na yon. At tuwang-tuwa po yung ating mga kababayan, mga kabarangay natin doon sa barangay Marupinas. Kasi wala pang absent si Mayor eh.
0: Wala pa.
2: Ako naman since nung naging city councilor tayo kasama ng Lyle, yun din yung naging panata ko. Sabi ko, ito yung bihirang barangay na marating mo.
0: Totoo yan.
2: Diba? So, kung every quarter, isang bisis ka lang pupunta roon, malaking bagay na yon para sa kanila. No? Na makikita nila yung... city officials natin nandito every quarter no ma-recognize kanila dahil nakita nila yung dedication mo hindi ko naman sinabi na yung mga hindi sumama doon walang dedication sa pagsiservisyo pero importante yung personal appearance mo, yung physical, na nandoon ka sa kanila. So nakakatawa, nakakataba ng puso dahil talagang yung mga tao puroon, ano ho sila, talagang gusto nila na makita yung aming pong presensya doon sa kanila, no, sa lugar nila. At sa mainit din yung kanila hong pagtanggap sa amin doon sa lugar na yun. Kung totoosin nung mga nagdaang mga panahon, hindi ho ganun ka-develop yung lugar.
0: Totoo yan.
2: Wala pang konkretong daan doon.
0: Wala.
2: Oo. Wala ring maayos na eskwilahan.
0: Oo, yung mga building.
2: Hindi building siya, doon. Oo, no? Pero ngayon, kasama nila. Pag nagpunta ka roon, sabihin mo, ito ba yung napag-iiwan ng barangay? Hindi.
0: Yun nga eh. No? Nung makita ko yung mga picture nyo, sabi ko, parang nanibago ako sa lugar na to. Kasi nung pumunta kami dyan, matagal na eh. Takot kami na sumakay ng mga bangka. Palibasay kasama namin yung mga taga Westcom. Sabi nila mag-chopper na lang tayo. Kaya yun, napunta namin yung dalawang barangay na yan at doon kami nag-land sa baybay nila. Napakalapad siya. At nakita ko nga ngayon na grabe yung development sa barangay na yan, ano, na siguro dahil na rin po sa ano, no, sa pagpuporsige ni Mayor Byron. Na mabigyan ng magandang school building, yung mga kalsada, kumbaga yung function ng isang barangay maging kumpleto. Ano, para sa ating mga kabarangay.
2: Kikita mo talaga na yung gusto ng ating pong ama ng lungsod ng Puerto Princesa na yung mga kahit na nasa liblib na barangay ka, nasa rural barangay ka, dapat nakakasabay ka rin sa pag-unlad ng syudad, no, ng poblasyon. Kasi hindi to sa poblasyon, kita mo na eh. Yung mga development na nangyayari. Pero tingnan mo yung view doon sa ibang lugar, yung mga malalayo.
0: Malalayo.
2: Dapat kahit papano, meron din contributions at naipapakita natin na sila din ay kailangan nila ng support ng ating pong pamahalaan. So tama. Yun po ang naging tingin ko ay inspirations ni Mayor. No, na kaya't gusto niyang kung ano yung mga kailangan ng mga community doon sa barangay na po pwedeng ilagay ng mga proyekto, dapat pagtuunan mo rin ng pansin.
0: Tama.
2: Yan. No? Pagtuunan mo rin ng pansin. Napakahirap po nung lugar. Hindi ho basta-basta magdadala ka lang ng mga equipment mo doon. Yung mga gagamitin mo para makapag-construct ka ng building.
0: Kaya nga eh.
2: Pero naitayo.
0: Pero naitayo, ano?
2: Konkretong daan, ilang bags ng simento yung hahakutin o mapunta roon.
0: Inisip ko na lang paano nila in-offload yan galing sa bangka, ano, yung mga bakal, yung mga simento.
2: Nakapagtayo ka ng isang napakagandang cover gym doon sa lugar na yun.
0: Kaya nga.
2: Sa Marupinas, meron na yan doon. No? Kapsena, good morning. Napakasipag
0: na barangay kapitan.
2: Yes, dyan sa Marupinas. Talagang saludo kami sa mga barangay officials dyan, sa mga residente. Dati daw, sa amin ng mga kausap ko doon, di naman sila ganun karami doon sa Marupinas. No? Pero ngayon, kita mo, ang dami na.
0: Dami
2: nang naninirahan doon. Kasi kahit paano, nakita na nila yung development.
0: Tama.
2: At pagkatapos, gumaganda na yung kanilang farm to market road. Ginagawa na ho ng paraan ni Mayor Byron na maayos yan. Ang kagandahan nito, pag na-iconnect yan doon sa from New Pangangan, papunta naman ng San Vicente
0: Karuray. Karuray, oo.
2: Actually, mayroon nang sinisimulan doon. May mga arrangement na din na pag nagdating na doon sa may boundary, pwedeng idiretso na ngayon ng city yun. Papunta naman sa New Pangangan to Marupinas.
0: Marupinas na.
2: Oo, kaya lang, siyempre tayo, kung taga-Puerto ka, gusto mo makarating doon by land,
0: punta ka na sa San Vicente. Punta ka na Naruas, sa San Vicente. Ano? Ganun po kadayo yung barangay na to. Kung inyo pong titingnan sa mapa, ito po yung dulo na ng Puerto Princesa at yung kasunod nga nito ay San Vicente.
2: Yes.
0: At yung mga kabarangay po natin dyan, minsan doon pa sila namamalingki sa San Vicente. Pag maganda yung panahon.
2: Tatandaan nyo yan, ha? Dalawang barangay na malalayo.
0: Dalang barangay ng malalayo.
2: Sa lungsod ng Puerto Princesa. Sa kailangan mo talagang sumakay ng ano ng pambot o kaya speedboat. No? Yun yung pwede mong means of transportation para makarating ka doon, para makapagbigay ka ng tulong kung mayroon kayong mga community service na gustong gawin doon sa lugar na yun. At yung isa, yung New Pangangan, develop na din.
0: Develop na rin.
2: Katatawid lang eh. New Pangangan, medyo safe ka doon.
0: Oo.
2: Kapag nakatawid ka, galing ka ng Marupinas, pag pumunta ka ng New Pangangan, nasa Luok siya eh.
0: Parang cove.
2: Parang cove siya. Kaya Hindi ho ganun kalaki yung mga alon doon sa lugar na yun. Talagang yung medyo delikado lang ay ito hong Marupinas talaga. Nakailang bisis na ako dyan kasama ng Lyle. Yung nakita mo nung nakaraang araw, hindi pa yun ang pinaka-worst. Meron pa dyan.
0: Meron pa?
2: Oo, na talagang sinabi ko sa sarili ko, makakarating kaya kami doon sa Pangpang. Dahil yung bangka mo, pag lumaki yung alon, yung bangka mo nandito, yung alon nasa taas mo.
0: Nasa taas
2: mo. Oo, kaya tapos gaganon ka uli. Lulubog ka uli. Mga ganun eh. Pero talagang bilib din tayo. Magagaling din yung mga piloto.
0: Magagaling, ano?
2: Oo, kasi nasa piloto din eh.
0: Oo, kasi yung challenge niya, yung pa-daong, mahirap. Yung pa-sulong naman pabalik, mahirap
2: ganun din. Oo. Kaya kailangan, magaling ang piloto. Alam niya, dumiskarte, kung paano siya makakapag-timing.
0: Ayun.
2: Kasi timing ang kailangan mo doon eh. Di pwedeng sumabay ka doon sa ano, dahil tataob kayo.
0: Tataob.
2: Oo, so may mga ganung tendency. Actually, yung isang grupo namin, yung mga kasama namin, yung mga alalay namin, hindi na nakapag-sipside. Hindi kinaya eh. So kami talagang malakas lang ang loob eh. Kasi ayaw nga ni Mayor na hindi matuloy. Sabi ni Mayor, dito na tayo eh. Di ba?
0: Tama, tama.
2: Oo, kaya talagang porsigido na makarating doon sa lugar na yon. Okay? So yan po yung mga pangyayari doon. At daming mga pinuntahan natin kahapon. Kasamang Lyle, last barangay na yung napuntahan namin.
0: Kahapon.
2: Bakungan, Simpukan, Bagumbayan, Napsan. Natapos na po yung 66 barangay na pagdidistribute no, ng mga allowances. At hindi lang allowance naman yung ibinibigay sa ugnayan sa barangay, Kasamang Lyle. Lahat ng serbisyo ng city government ay ibinibigay po dyan. Nakaka-avail ho kayo, no? Yung mga kababayan natin, nandyan po yung ating mga medical team.
0: Oo.
2: No? Nagkakandak po yan ng mga medical mission.
0: Hindi lang para sa tao.
2: Hindi lang ho yung allowance.
0: Pati sa hayop, meron din
2: at,
0: ano
2: yung nandyan po yung ating mga taga-veterinary office.
0: Oo.
2: Nandyan po yung mga taga-city agriculture office natin. Civil registrar.
0: Yan,
2: no?
0: May
2: problema sa mga birth certificate. May problema doon sa mga hayop ninyo, may problema kayo doon sa inyong mga taniman, nandyan ho, namamahagi ho ng mga seedlings yun. No, para kahit papano makatulong. Yan po ang hatid ng serbisyo ng ugnayan sa barangay. Hindi lang ito purely magbibigay ng allowances. No? Ano lang yan eh, parang pinag-ano na lang, sinabay na para isahan lang. Pero ang ugnayan po ay tuloy-tuloy no, na gagawin po ng pamahalaang panlungsod ng Puerto Princesa kasama ng Lyle.
0: Tama. At yan po'y pagpapakita po ano, na hindi po tayo nagkamali sa paghalal din ng ating mga opisyal ng bayan sapagkat kanilang ginagampanan yung kanilang tinatawag na mandato para
2: may,
0: sa ating...
2: May explain, meron tayong kaunting ipapaliwanag dito. Kasi parang ito na yung pinakahuling distributions ng mga allowance na cash yung matatanggap nila. Doon sa mga senior citizen, PWD, solo parent, yung ating pong mga barangay tanod. Ito na yung huli na parang sabi ni Mayor, lahat kayo magbigay na ng inyong mga mensahe no, sa kanila dahil baka ito na yung huli natin na pagdidistribute. Kasi nga po, mga kababayan, sa lungsod ng Puerto Princesa, sa mga kasama natin, pagdating po ng mga susunod na quarter, susubukan na pong gamitan ng electronics. ETM na po ang gagamitin doon po sa mga senior citizen, PWD, solo parent na para masubukan kung talaga po bang kakayanin dahil nga po doon sa kautusan ng ating pong
0: COA
2: audit no, ng COA natin na dapat po ay gawin ng digital yung pong pagbibigay ng mga assistance, ng allowances sa mga beneficiaryo. So, tayo naman, ang pamahalaang panlungsod sa pangungunan ni Mayor Byron ay tumatalima doon po sa directives ng ating pong COA no, para kahit papano maibigay ng maayos. Pero alam natin sa simula, magkakaproblema yan. Maraming pwedeng posibleng mangyari. Yung iba ay baka hindi lahat sabay-sabay ma-i-download.
0: Oo.
2: Dahil ilang thousands ba yan? No? Ilang libong mga beneficiaryo yung tumatanggap ng mga allowances kasama ng Lyle no, sa atin, sa mga senior citizens natin. Mm. Senior citizens pa lang, dami na eh.
0: Dami na kagad.
2: Oo, eh, meron pa yung mga PDAW, no?
0: May
2: PWD.
0: May solo parents pa.
2: May solo parent pa, may tanod pa. Mm. So, yan po yun. Pero, dahil nga doon sa maagap at gusto rin ni Mayor Byron na mapabilis, eh, kasi ang tanong ng mga masamalayo, paano kami?
0: Oo.
2: Eh, pag kami ba, pagka, paano namin maaabil yung ATM card? Di ba? So may mga ganong mga tanong. At paano namin makukuha yan? Pupunta ba kami ng bayan, ng poblasyon para pumila sa mga ATM machine? Eh, sabihin, mapupuno yung ating mga ATM machine dyan, no? Para pilahan ng mga benepisaryo.
0: Oh.
2: Eh, kaya nga po tayo ay inatasan ni Mayor Byron na maghain ng resolution.
0: Mm.
2: Resolution na hikayatin yung pong ating mga banking, no? Mm. Sa lungsod ng Puerto Princesa. Kasi kahit actually, kasi kasamang Lyle, kahit anong bangko naman, eh pwedeng maglagay ng mga ATM machine.
0: Oo.
2: Sa iba't ibang bahagi ng lungsod ng Puerto Princesa, in particular kung doon sa mga malalayo. Basta't makahanap lang sila ng safe na lugar,
0: no?
2: May security, mayroong CCTV, at maayos yung kuryente, maayos yung internet connection. Eh walang imposible sa mga banking yon. Pwede maglagay ng mga ATM machine doon para kahit papaano pwedeng puntahan at makapag-withdraw yung mga beneficiary, ang beneficiary natin. So, kalinsabay niyan, eh nakausap na natin personal, dumalo sa ating committee yung pong Land Bank of the Philippines.
0: Uh-huh.
2: So, yung Land Bank naman ay nagbigay na ng assurance. At actually sa ngayon nga dahil sabi nga ng ating punong lungsod, baka last quarter, itatry out na yung ATM.
0: Uh-huh.
2: Na nag-meeting. Uh-huh. Eh, nag-inspections na po yung land bank.
0: Uh-huh.
2: Pumunta na ho sa mga iba't ibang mini city hall ng ating pong ginawa ni Mayor Byron. May laki talaga ng pakinabang ng mini city hall.
0: Uh-huh.
2: No, kasi nandoon yung safety. Nandoon yung mga gwardiya. May gwardiya yan eh. Hindi nawawala ng 24 hours, may tao yun.
0: May tao. Tama.
2: So, yun po. No, tinitingnan na yung mga areas kung saan po pwedeng maglagay. Ang ATM kasi hindi mo pwedeng ilagay lang kung saan-saan yan.
0: No?
2: Baka damputin yan, baka may magbuhat yan. Di ba? So kailangan very safe din yung paglalagyan ng ATM machine. At the same time, malapit din sa mga access doon sa mga ibang barangay na pupuntahan nila para hindi rin sila mahirapan. So ganun po ang nangyari. At kahit pa paano, mayroon na hong tugon ang pamahalaang panlungsod diyan po sa kakulangan ng problema nang yan, no, kung sakali lang, no, na may mga ganun. At the same time, tingin kong isang magiging problema diyan yun nga yung pag yung senior citizen na beneficiary ay medyo nikaidara na, nahihirapan ang pumunta sa ATM, hindi na rin nila alam paano pindot-pindotin yung mga numero doon. Eh normally kung ikaw yung anak ko, papadala ko sa iyo. Anak, kunin mo muna tong tinan mo kung may laman na. Yung ATM natin, yung allowance ko, di ba? Eh pwede rin sa apo kung walang anak na nandiyan, di ba? Eh yan yung mga nakikita kong isa sa mga possible na pwedeng maging problema kung hindi honest yung anak mo, sabi hindi niya, honest yung apo mo,
0: walang laman.
2: nag-inquire doon, di ba? Ay may laman ngayon. Sasabihin, sabihin ko muna kay lolo, kay lola, medyo nadiliya talo. Oo, hindi pa pumasok eh, di ba? Tatapalan ko na lang sa sahod ko. Pero mayroong laman yun, di ba? So ang tendency niyan, siyempre magkaka-problema. At ang tendency, magre-reklamo ngayon si lolo, di ba? At ang baka ang sisihin ngayon, yung syudad.
0: Tama.
2: Ang city, baka sasabihin, ang sabi niyo, mabilis lang. Dahil ATM na nga. Pero ngayon, hanggang ngayon, wala kami natatanggap. Mag-aabot na yung pangalawang quarter, di ba? Yun, mga ganun. Eh, baka may mga ganyang mga senaryo na mga mangyayari. Sabi ko, sa una, possible talagang meron. No?
0: Oo, tsaka yung gastos eh. Yung gastos na pupunta ka doon sa may kalayuan din halimbawa. Halimbawa lang dito, no? Sa nangyari sa mga island municipalities natin. Nung ako po nasa Linapakan, halimbawa namigay ng 3,000. At yung ATM, naka-ATM siya. Dahil walang ATM sa Linapakan, pupunta ka pa ng Coron. Eh yung pamasahe mo doon, papunta 1.5, pabalik 1.5.
2: Baka yung kukunin mo, nag-abuno ka pa.
0: Nag-abuno pa. yun diba? Ang mga tinitingnan natin dito.
2: Tatama po yun.
0: Baka pwedeng case-to-case basis na lang to sa area. Ano?
2: Yes po. Actually, yung kaninang binanggit natin, yung dalawang barangay na malalayo, nagkukwentuhan na kami nila mayor. Sabi namin, pwede kaya itong ma-exempt? No? Dito continuous pa rin yung distribution.
0: Mm-hmm.
2: Kasi i-considered mo yung area eh.
0: Oo.
2: Napakalayo po nun para malayo doon sa mga kababayan natin na kailangan ba nilang pumunta ng bayan, ng poblasyon?
0: Mm-hmm.
2: Kailangan ba nilang pumunta ng Sabang?
0: Mm-hmm.
2: Eh, buwis-buhay din yan eh.
0: Oo.
2: Diba? Kawawa naman yung mga kababayan natin. Eh, samantalang kung isang grupo lang ang pupunta doon, no? Under the leadership ng ating punong lungsod, kasama yung ibang grupo para kumustahin sila. Nalulungkot din kami sa isang banda eh. Kasi kahit papaano, sa isang quarter, isipin mo, namimit mo yung mga opisyalis ng syudad. Napakaganda po noon para sa mga kababayan natin. Naiibsan yung kanilang problema. Ang lalayo ho ng mga pinanggalingan nila eh. Nasa mga bundok yan. Bumaba lang yan dyan. The purpose is ma-meet nila yung mga barangay, yung mga city officials natin, si mayor in particular, at makapag-avail ng benepisyo.
0: Totoo yan. Halimbawa, sa New Panggangan, hindi naman lahat nasa sentro na nakatira. Alam nyo ba na ang iba dyan nasa boundary pa ng Karuray?
2: Karuray.
0: Ano? Naglalakad lang yun
2: para makarating doon sa mismong barangay nila. Yun po yung ano, yun talaga yung realidad no, na nangyayari. Na nakita kong problema. Even hindi lang doon sa New Panggangan, Marupinas, dito sa atin, sa Tanabag, Concepcion, mga katutubo po yan, galing sa bundok yan.
0: Totoo po yan.
2: Pero pumunta sila kasi part sila ng magiging beneficiary ng mga programang inihahatid ng pamahalaang panlungsod. Kaya po, doon sa mga ibang nagki-criticize na nagsasabi na ginagamit pampolitika, hindi po, part po yan ng programa ng pamahalaang panlungsod to deliver the services na magiging maayos para sa kanila.
0: Totoo.
2: No? Minsan, tayo lang nagsasabi dahil nagki-criticize tayo. Diba? Dahil ang akala natin, anong gagawin ng gobyerno? Nandiyan ka lang sa opisina, nakaupo ka lang, mag-aantay ka lang ng monthly ano mo, subsidies mo. Hindi yun eh. Ito yung mga bagay na kailangang maramdaman ng masa yung totoong serbisyo nung nanunungkulan.
0: Oh, at saka ang tingin ko kasi diyan dahil ang pondo ano na ipinagkaloob diyan galing naman sa pondo rin ng city government ano ng LGU, hindi naman masama na pumunta kayo doon at makita na ito yung aming ano yung mga nagawa para sa inyo.
2: Ang
0: alam kong binabawal diyan halimbawa programa ng national, sunod bigla kang pupunta doon wala ka namang kinalaman doon sa programa na yon. Ang tawag doon ay talagang pamumulitika yun.
2: Hindi ka naman kailangan doon. Ba't nandun ka?
0: Ba't nandun ka?
2: Kaya nito, yung mga namimigay ng AX, national ano yan?
0: National program yan.
2: Diba? Sino yung namimigay ngayon? Politiko. Diba? Politiko, idina-download sa mga leader nila sa barangay. Hihikayatin yung mga kabarangay. Dito, may AX dito, bibigyan kita. Pero ito yung suportahan mo, palitin ng eleksyon ha. Hati tayo dito, may kahati kami. Yun po ang pamumulitika. Klarong-klaro po yan. No? Diba? Kaya yan ho yung mga iba't iba hong sistema ng mga programa. At iba't iba rin style, estilo ng mga programa.
0: Tama.
2: Pero itong ginagawa ng pamahalaang panlungsod, through Mayor Byron, no, yung ating pong naging isang action man, talaga pong ano ito eh. Nakita ko yung kanyang dedication na kung paano bigyan ng importansya yung mga kababayan natin.
0: At saka, alam nyo kung bakit napakaraming LGU ano sa buong Pilipinas, mga kapwa Pilipino. Ingit na ingit sila dito sa Puerto Princesa.
2: Wala po yan.
0: Oo, kasi sa kanilang lugar, walang ganun eh.
2: Wala.
0: Ano, umaasa ka lang dun sa national program na binababa.
2: Tama po.
0: Ngayon, nagtataka itong ano, ba't sa Puerto Princesa, yung mga senior citizen nila nakatanggap ng ganito, maliban pa sa ganito. Yun po kasi, ano, nanggaling talaga sa pondo po ng LGU na yan, ng city of government.
2: Oo, tama.
0: Kaya, yun nga, sinasabi ko, kung ito naman naging programa nyo, gusto niyo ibalita sa mga mamamayan na nandito, ito yung ating programa para sa inyo. Natural lang naman talaga na magpakita doon, ano? O yung ang sinasabi mo, hindi mo naman programa, national project. Nagpakita ka doon. kumbaga anong papel mo, ba't nandun ka?
2: Tama. Oo.
0: Yan.
2: Pera ng gobyerno 'yon. Mm. Para sa tao 'yon, 'di ba? Merong tamang ahensya na nadidistribute
0: niyan. Meron,
2: no. Na dapat ay magbigay niyan, magbahagi niyan, no? CSWD.
0: Yan.
2: 'Di ba? Pero dapat sila rin maghahanap ng beneficiary.
0: Oo.
2: Yung mga 'yon. Pero ito, ikakaiba eh. Kailangan ipunin mo na yung mga taong beneficiary. Pero saan nanggaling yun? Doon sa mga leader ng politiko.
0: Yun.
2: Ng malalaki. Di ba? Tapos i-schedule natin. Aharap ngayon doon si big politicians.
0: Oo.
2: Magtatalumpati sa harapan nila. Hindi ba pamumulitika kayo?
0: Yun.
2: No, yun. Mga ganun. Masasaktan lang yung ibang mga nakikinig sa atin niya. Pero, big sabihin, in reality, ganyan ang nangyayari.
0: Oo.
2: Doon sa mga ibang programa. Di ba? Ito po. Doon, balikan natin yung mga mangyayari sa mga susunod, no, na quarter. Kasi baka last quarter kasama ng Lyle, ATM na.
0: ATM
2: ang gagamitin
0: na
2: ng mga senior citizens natin. Mga PWD, solo parent, mga barangay tanod natin. Ganito po yung mangyayari. Ang talaga pong magkakaroon ng kung saan po idadaan yung pong inyong makukuhang beneficiary, yung pong inyong mga allowances, idadaan po yan sa mga sa bangko ng Development Bank of the Philippines, DBP.
0: DBP.
2: Oo, yung land bank kasi meron na eh.
0: Oo.
2: Sa city government, hindi kasi kaya kung isang bangko lang.
0: Totoo yan.
2: Asa dami. Di ba? Hindi po pwedeng land bank na lang lahat. So ngayon, nakipag agreement yung pamalaan panlungsod, si Mayor Byron, sa Development Bank of the Philippines, no, DBP.
0: Yan isang government ano rin
2: yan. Isang government banking din yan. So doon ho magnagaling, ida-download yung pambayad. Pambayad, pangbigay ng assistance doon sa mga beneficiary. At yung DBP, kasama-sama rin namin habang nagkakaroon ng ugnayan, to explain sa kanila paano mag-enroll, paano maka-avail ng ATM card, paano nila gagamitin yung ATM card. May maganda silang mga explanations. Yung ATM card, pwede mong pambayad sa tindahan.
0: Yun sana maganda, no? Yun din ang inabangan natin, mga kababayan, yung madaling pag-apply.
2: Madali.
0: Alam nyo kasi itong mga nakalipas sa ibang bangko, talagang kailangan mong gumising ng alas 5 ng madaling araw, ano?
2: Kasi
0: pumila ka doon. At ang tatanggapin nila, halos mga 30 katao lang araw-araw, isa libo, daang libo, ano? Yung ating mga pagsisilbihan, kailan matatapos yan?
2: Oo.
0: Di ba?
2: Ako, ano, nakita ko lang sa pag-iikot natin, halos araw-araw dyan sa kalsada. Pag dumaan ka sa may mga ATM machine, parang bihirang walang tao.
0: Oo, totoo yan.
2: Lahat mayroon. Meaning, ang sistema ho natin ngayon, through electronics, sa banking natin, lahat ho halos naka-ATM na. Di po ba? So, totoo kailangan yan. Talagang mag-spread out. Maraming ATM dapat, machine, ang kumalat din. Para hindi naman nakapila yung mga tao.
0: Sana
2: dami.
0: Yung mga banking institution natin, makisabay din
2: makisabay
0: kayo.
2: Din. Oo. So yun, pumili, hamanap ng mga lugar na safety, na kung saan na accessible naman at madaling pong puntahan. Mas maganda nga kung yung mga barangay.
0: Totoo.
2: Mismo eh. Bawat barangay maglaan ng area na safety, maayos. Tingin ko hindi mahihirapan yung mga kababayan natin sa Puerto Princesa.
0: Totoo.
2: Di na sila papunta kung saan mga ano eh, dahil barangay lang tutumbukin nila. Merong ATM doon. Doon tayo kukuha ng panggastos natin.
0: Meron at saka ano ito, alam mo, kapag nangyari yan, yan yung mag-ignite ng development ng mga rural area natin eh. Kasi ibig sabihin, yung pera, sure, ano, na talagang iikot na maganda.
2: Iikot doon. Yung ekonomiya nila, talagang lalago yan.
0: Oo, secure ka na yung pera mo, ipadala mo lang sa ganito, madaling mapuntahan, makuha ng iyong pinapadalhan.
2: Relatives mo, yung mga kapamilya mo. Halimbawa, nasa ibang lugar ka, nasa abroad ka.
0: Oo,
2: diba? Kailangan mong magbigay ng assistance doon sa mga pamilya mong naiwan, mayroon namang machine doon.
0: Yan.
2: Diba? Mabilis lang nila ma-access kasi naka-ATM na yung kamag-anak mo eh. Diba? Kung wala na kung sino-sinong tao pa papadala niya, baka magastos pa ng iba.
0: Tama.
2: Diba? May mga ganun eh. Kaya tingin ko talagang napakaganda po ng ano nito, magiging output nito pagdating ng panahon, no? Ang simula lang talaga may kakaproblema yan. Pero habang tumatagal, medyo maayos din po ang lahat, no, ng bagay na mga posibleng kaharapin na mga magiging challenge ng ating pong mga beneficiaryo, no? So yung iba noon, habang nagpapaliwanag kami kasama ni Lyle, parang nalulungkot din eh. yung mga senior in particular. Kasi nasa harapan mo na yung bibilangin na lang sa'yo.
0: Bibilangin na lang.
2: Ito na eh. Pero sa amin namin, sa susunod po, hindi na ho yan ang makikita nyo dyan. Yung hawak-hawak yung ATM. Pero siyempre, hindi mo alam kung may laman yun eh. Diba? Hindi mo alam kung nag-downloadan na yun o wala pa. Kasi sa dami, hindi man pwedeng isang ano lang yun eh, na maida-download dyan. Kaya medyo maninibago sila.
0: Tama yun. Diba? Minsan kasi sa pag-inquire mo, minsan may bawas na dos. Diba?
2: pag ibang bangko, actually, pwede naman ho kahit saang bangko.
0: Oh, pwede naman. Kasi basta may ATM ka na.
2: May ATM ka kasi banknet yan eh.
0: Naka-interlink yan sila.
2: Naka-interlink yan sila eh. Kaya lang, may mga bawas po yun.
0: Yan.
2: May charges yun. Kung land bank ka, pumunta ka sa BPI, may charge yun. 15 pesos, 18 pesos, mababawasan yung pera mo. No? Wala rin pinagkaiba sa GCash yan eh. Actually, sabi nga nila, baka pwedeng GCash na lang. The same. Pag GCash kasi, mas malaki nga, 20 pesos eh.
0: Oh, totoo.
2: Sa 1,000 mo, 20 pesos mabawasin doon. So, malaki yun.
0: Malaki.
2: Kana kabawasan. Eh, kung malaki yung wi-withdrawin mo. Diba?
0: Samantalang ito, kung land bank ka, o kaya DBP, walang bawas,
2: walang
0: yun.
2: Bawas yun.
0: Bawas yun.
2: Mag-inquire ka, mag-withdraw ka, so mag-transfer ka ng pera mo, walang bawas
0: walang
2: yun.
0: Bawas.
2: Okay? So, yun po yung kagandahan dito. Okay? So, hopefully, no, maging maayos po to sa susunod na quarter. Kaya nga kami, ako, hindi talaga ako absent ngayon eh.
0: Oh.
2: Dahil ang inisip ko, baka nga ito na yung last eh, na round.
0: Naikot.
2: Naikot. Kahit pa paano, mamit mo man lang yung mga, hindi man kayo personal na nagkukwentuhan.
0: Oh.
2: Pero yung appearance mo personal sa kanila, naka-attach ka, it's an honor yun. Sa
0: totoo
2: mga tao
0: yan.
2: Na nakita ka nila. Diba?
0: Kaysa sabihin na hindi ka pumupunta, sabihin, uy, tuwing election lang yan pupunta dito.
2: Tama.
0: Hindi mas maganda na ngayon, may per quarter, para kayo nag-re-reunion eh, di ba?
2: Alam mo, minsan, hindi mo rin ma-please yung mga tao.
0: Pag
2: pumupunta ka na during this time, mga ganitong pangkakataon, sasabihin, namumuliti kayo mga yan. Di ba? Pero subukan mo namang hindi ka pumunta. Ano sasabihin sa'yo? Papakita lang yan pag election lang. Di ba? Wala kang pwedeng nalagyan nila. Lahat may mga negative comment eh. No? Pero yung gumagawa po noon, yung mga kalaban mo sa politika, yung against sa'yo. Kasi inisip nila, nakaposisyon ka na. Halimbawa, kagaya kami, nakaposisyon. Normally, maraming mga gusto rin na kagaya namin na manungkulan din sa syudad. Isa sila sa mga nandyan na tumitingin lagi sa mga galaw mo kung ano yung ginagawa ng politiko. So, yun po yun. Ako naman, trabaho lang ito, no? Ang ginagawa natin. Okay, so yan po yung mga ilan doon sa mga adjustment na possible na mangyari sa mga susunod. Tabayan na natin. Actually, mayroon pang mga naisip kahapon yung mga kasama. Baka daw pag may mga schedule na uli ng ugnayan, mayroong tinatawag kasing mobile banking. Wheels. Ang tawag doon, na nandoon yung ETA nakalagay. So pwede silang mag-standby doon. So habang nagkakaroon ng pagkatapos noon, pwede silang mag-withdraw agad.
0: Ayun.
2: Doon, kung anong bangko naman 'yon. Okay? So yan na po, no, yung ilan doon sa mga update natin kahapon natapos kami around mga 12, no, ng tanghali, natapos namin yung West Coast Barangay. Pero after nun, may kasunod pang mga invitations. No? Tayo ay naging inducting officer doon sa Santa Monica National High School.
0: Yun,
2: ang dami yan. Mga estudyante roon. Nasa, tinanong ko si principal, sabi ni ma'am, umaabot ng 4,000.
0: 4,000.
2: Na mga estudyante, ha?
0: Oo. Alam mo kasi yan, ang school na medyo malapit sa bayan, ano? Kasi matagal na rin ninyo yata ang inaano sa Puerto Princesa City Council na yung San Pedro, pagkalaki-laki yung barangay, walang high school, ano? Na
2: yes.
0: Sana yan magkaroon din ng high school.
2: San Pedro, yan. San Jose, meron na eh.
0: Oo.
2: Santa Monica, meron na.
0: Buti ngayon Mandaragat, may high school.
2: Mandaragat, nakasingit pa ng senior high.
0: Oo, di ba?
2: Oo. Talagang grabe rin pagpuporsige ko dyan eh.
0: Oo, nung
2: Nung ako yung kapitan. Kasi during my term yan, talaga.
0: Oo.
2: Kiniklaim ko na talagang nag-effort ako eh. Para magkaroon lang ng high school.
0: High school.
2: Kasi ang gusto dati, nung mga faculty na nag-i-exist dyan noon, gusto nila kunin yung area na yun extension ng elementary.
0: Oo.
2: Eh, ibang takbo ng aking pag-iisip eh. Mm. Ang isip ko, bakit hindi natin expand yung education?
0: Tama.
2: Hindi
0: tama.
2: Lang naka-stay doon sa elementary. May existing ng elementary.
0: Mm.
2: Pwede yung bigyan na lang ng portion. Pero gusto ko magkaroon ng high school.
0: Oo.
2: Oo, para hindi rin mapag-iiwanan sa ibang barangay.
0: Tama. Oo.
2: Oo, yun ang nasa utak natin. Mm. Eh, nagkataon na time, ginawa kong guest speaker doon sa San Miguel.
0: Mm.
2: Eksakto naman itong si San Miguel National High School. Wala na silang space.
0: Oo.
2: Para paglagyan ng kanilang senior high.
0: Oo.
2: Eh tinulungan ako ng isang teacher doon. Sabi nila, "Kap, akong bahala. Gawa tayo ng mga kung ano yung mga requirements, oo, provide natin."
0: Mm-hmm.
2: Ito 'yan, tulungan mo lang ako. Nagtulungan kaming dalawa nung teachers na 'yon.
0: So yun pala yung annex ng ano, ng San
2: annex
0: Miguel.
2: Ng San Miguel, kaya Mandaragat San Miguel National High School.
0: Oo.
2: So pero later on kasi stand alone. Ngayon inaayos na 'yan. Magkakaroon na magiging stand alone na.
0: Oo.
2: Magkakaroon na ng high school doon.
0: Sarili na niya.
2: Sarili na. Oo. No, may senior na, may high school na. Meron nang ano doon,
0: parang inaantay
2: may junior na.
0: Magkakaroon ka ng sarili mong code ng school eh. May parang number 'yan ng school eh.
2: Oo. Magkakaroon ng sariling code 'yun. May sariling code 'yun eh.
0: Ah, meron na din.
2: Ngayon may sariling code 'yun. Oh, hiwalay doon sa San Miguel. Yung code dyan. Iba yung principal diyan, iba yung sa San Miguel.
0: Ah, okay.
2: Oo, kaya hindi claim na alos hindi rin makiklaim ng San Miguel eh. Kami lang, kaya nga kinunik lang yung Mandaragat San Miguel. Kasi doon siya nag-originate eh.
0: Oo, tama.
2: Nag-start. Lahat ng mga nag-aaral ngayon ng junior high school ay papasok sa senior doon sa Mandaragat po punta. Kaya maraming estudyante.
0: Mm.
2: Kasi doon sila itutulak eh na mag-enroll din.
0: Pwede nga.
2: So, yan ang situation. Okay? So, yan po. At
0: dahil dyan sa mga nagawa mo yan, binigyan ka ng parangal nung nakaraang gabi. At ito,
2: ako ay magkukongratulate na agad sa Mandaragat leadership ni Kapla Galio. Kasi talagang sa mga activity.
0: Alam mo nito,
2: almost 1 week celebration niya.
0: Nakaraang week, hindi ko maubos maisip kung paano niya pinagkasya yung kanyang oras
2: sa
0: isang
2: activity.
0: Linggo.
2: Hindi
0: lang araw, hanggang gabi.
2: Walang pahinga.
0: At ang dami-dami niya. Ha? May mga sports competition, merong boxing, may ganun pa kayo. At meron pang yung mga kababayan po natin na kinukongratulate natin, yung mga walang trabaho. Abay, nung pumunta sila doon sa SM, doon kasi isinagawa ng Barangay Mandaragat at saka ng Peso, yung job fair. Job fair. Abay, on the spot, may mga nakakuha na agad ng trabaho.
2: Trabaho.
0: Mm-hmm.
2: Oo, swerte ng mga pumunta ho roon.
0: Mm-hmm.
2: Actually, dinagsa po yun.
0: Dinagsa talaga?
2: Zaman line.
0: Oh, ang dami.
2: So, kaya maraming salamat sa mga taga City Peso, Dole.
0: Ayan.
2: Dahil sila ho yung mga naging partner ng Barangay Mandaragat ni Kapla. Talagang consistent po yung programang yan.
0: Oo.
2: Since nung ako yung kapitan hanggang kasi si Kapla rin yung pinapa-arrange natin eh.
0: Oo.
2: Ng program. Kaya sabi ko nga sa kanya, imposibleng hindi mo makuha yung simulan natin. Ikaw rin ang katrabaho niyan eh.
0: Tama.
2: Ngayon, ikaw na yung kapitan. Dapat mas lalong mapaganda mo yung program.
0: At saka madali lang kausap si Sir Bong Lopez eh.
2: Madali. Peso. Hindi mahirap yan.
0: Supportive talaga sila sa mga ganyang activity.
2: So, alam niyo po mga kababayan, lalong-lalo na sa mga taga-barangay Mandaragat, hindi ho ganun kadali mag-held ng mga programs, activities sa barangay. Napakahirap po niyan. Pero dahil sa galing, sa sipag ng mga opisyales, in particular ni Kapla, dahil siya yung nagli-lead dyan, halos siya ho lahat ang nag-isip ng concept kung ano yung gagawing programa eh.
0: May medical mission pa siya.
2: Medical mission, consistent na yun. Mass wedding. Spiritual aspect
0: rin.
2: Yun eh.
0: Oh.
2: Actually, kung bakit nag-originate yun nung ganyan, kasama ng Lyle, bigyan ko kayo ng background.
0: Mm-hmm.
2: Ako kasi, nung time na naging kapitan ako, tinignan ko yung ginagawa ng programa ng syudad, ng Puerto Princesa.
0: Mm-hmm.
2: Sabi ko, kung mayroong ganun sa syudad, na mga activity, medical mission, mass reading, job fair. Tingin ko pwede rin gawin sa barangay.
0: Sa barangay mismo.
2: O barangay mismo, no ba? So, kaya nung ako na yung kapitan, talagang yun yung nasa isip ko. Gawin ko ito. Kasi mayroong pang environment, may pang medical, mayroong ka ng pang spiritual, mayroong kang pang livelihood. Sabi ko, gusto ko ganun din yung magiging sistema ng programa ko sa barangay. parang ipapattern mo lang sa gawa rin ng LGU na mga program.
0: Hmm.
2: Eh, awan ng Diyos, nakasurvive kami. No? Survive kami. Kasi walang foundation day na pagkatatatag ng barangay na walang ganong mga programa.
0: Ibig sabihin na ano nyo eh, ang tawag dyan eh, institutionalize yung mga programa.
2: Exactly.
0: Ibig sabihin, halimbawa, ngayong August na to, yung pondo, ano, nire-ready nyo na para next year, mayroon talaga.
2: Tama ka. Mm-hmm. So, yun yung ano doon, yun yung kagandahan. Kasi pag foundation day kasi, pwede kang makagamit ng fund ng barangay.
0: Oo, kasi at foundation day
2: foundation
0: yan.
2: Day. Ang pesta, hindi pwede kasi patron yun.
0: Yan.
2: So, hindi ka pwedeng lumabas ng pera ng barangay dyan.
0: Oo.
2: Pero yung foundation day, pwede mo makagamit doon. Mm-hmm. Pero hindi rin sapat.
0: Mm-hmm.
2: Kaya kailangan may mga alternative ka.
0: Oo.
2: May mga sponsorship no na mga makakapagtulong sa iyo diyan sa mga programa na 'yan. So, 'yun po ang nangyari. Kaya kahit papaano kung masipag at very mayroong inisyatibo yung leader, magagawa yung program na gusto mo.
0: Mm-hmm.
2: No, kagaya ni Kapla, talagang hands-on sa trabaho to sa barangay.
0: Mm-hmm.
2: Although nung mga una daming mga batikos, pero yun ay gawa ng mga kalaban sa politika
0: din, no?
2: Kasi gusto rin siraan eh. Pero sabi nga namin hangga't wala ka namang ginagawang masama, wala kang ginagawang mali sa iyong leadership, ituloy mo lang. Kasi makikita naman ng taong barangay mo eh.
0: Mm.
2: 'Di ba? Kung ano yung ginagawa mo eh. Sabi ko nga sa kanya, kung ikaw ang kapitan ngayon, magkakaroon ng election ngayong November, anong ikinakatakot mong lumaban?
0: Tama. 'Di ba?
2: Kung sa tingin mo naman ay tama ka.
0: Mm.
2: Baka ang problema ngayon yung mga nagbabatikos sa iyo.
0: Mm-hmm.
2: Dahil sila yung magiging kalaban mo eh. Malamang baka sila yung pag-iisipan ng mga tao, no? Bakit nila ginagawa yon? Dahil gusto lang nilang siraan ka. Ito, pinakita mo na ngayon, Foundation Day. Nakita nila talagang punong-puno ng mga aktibidad. Yan ba yung sinasabi na mayroong ginawang problema? Yan ba yung sinasabing nagnakaw sa barangay? Yan ba yung nagsinabi na hindi maayos ang pamamalakad? Eh, kitang-kita mo na eh. Di ba? Sa mga programa pa lang eh. Mararamdaman mo na kung gumagawa ba ito o hindi? Nagtatrabaho ba ito o hindi? Para sa kapakanan ng kanyang mga constituent sa barangay. Eh, halos lahat ang nakinabang doon, mga talagang ano eh, nasa constituent eh.
0: Tama.
2: Diba? Sila yung nagbenefits ng programa ni Kapla dun sa Barangay Mandaragat. Okay? Kaya, congratulations sa Barangay Mandaragat.
0: At saka nakita ko rin doon ano, kung gaano karami pala yung sumusuporta rin sa kanyang liderato sa mga activity. Kasi sa ating mga kababayan ano, kung gusto niyo makita kung gaano talaga yung ginagawa eh, punta niyo yung ano ni Kapla ano, yung kanyang Facebook account eh, makita niyo doon yung mga ginawaran nila ng pagkilala. Ang dami pala niyan. Ano, hindi lang yung mga taga-barangay mismo kundi yung mga nagiging partners din nila mula sa ibang mga agency, mga opisina, mga organization na tumutulong doon na mapaunlad talaga yung Barangay Mandaragat.
2: Ayan. Okay. So, yan po yung mga nangyari, kaganapan, no, nitong mga nakaraang linggo. Eh, marami nang nakasubaybay sa ating pong Facebook page.
0: Ayan, ang dami na.
2: Oo, kaya nga punta muna tayo sa mga batian natin, sa mga greetings natin kasamang Lyle.
0: Oo.
2: Para kahit papaano, mabigyan naman natin sila ng time. Sila naman yung mga makakausap natin ngayon. Mm-hmm. Yung mga nandyan lang sa tabi-tabi. With Jerry Abad. Shout out with Jerry Abad. Ayan, shout out po na tayo sa ating pong mga kababayan sa lungsod ng Puerto Princesa at sa iba't ibang panig ng ating pong lungsod ng Puerto Princesa. Unahin ko nang batiin, baka magtampo kasi kagabi kasama ng Lyle. Foundation Day ng Purok Masaya. Diyan sa Barangay San Pedro. At pesta pa nila.
0: Pesta pa.
2: Imbitado tayo doon. Ang problema, hindi na kinaya ng powers ko. sabi ko, i-represent mo na lang ako dyan. Si Jenny Perentino. At binabati natin ng Happy Pesta at Foundation Day, yung Purok Masaya, Barangay San Pedro. No? Nandyan yung live band ni ano eh, ni Concejal
0: Erwin
2: Edualino. Ayan, kaya naging masaya din yung purok nila.
0: Oo.
2: Kagabi, no? Diyan sa Bountiful Village. Ayun. Okay? So Happy Foundation Day diyan sa inyo sa Bountiful Village, no, na diyan ngayon sa dito lang, malapit lang sa area natin. Okay?
0: Binabati natin na happy listening si Maxim Reyes, ganun din si Fusilita David, si Abel Sevilla, good morning kay Gilbert Bacosa, kay Kenjo Gindalaw, talagang lagi natin yan na tagapagsubaybay, at sa lahat po ng mga listener natin na nandyan sa kanilang mga bahay, sa tindahan, kung ano man pong inyong ginagawa, may maraming salamat po na laging kasama po namin kayo palagi ano tuwing araw ng Linggo.
2: Oo. Tapos ito si Gretchen Mortus, Villanueva. Good morning.
0: Isa rin yan sa nakita kong binigyan ng parangal ano?
2: Parangal. Mm. Si Ate Alice Ribadillo, good morning. Konsi, have a nice day po. Good morning din po. Ang mangingisda ng Mandaragat Associations ay bumabati sa iyo ng magandang araw po at congratulations. Ayan, thank you po. Si Joshua Mariano, isa sa mga staff natin, nanonood din sa atin ngayon. No? Si Hill Fernandez.
0: Oo.
2: Ito, medyo masipag. Binigyan din ito ng recognition.
0: Ng recognition.
2: Nikap. Kasi puro president ito doon sa Mandaragat. Kahit pa paano, talagang nagsusumikap din. Okay? Ayan. At sabi ni Kaplao, maraming salamat sa po Konsehal Cons Jerry no, sa iyong mentor at magaling na humubog ng isang leader. Ayan.
0: Yeah.
2: Ganun. Ganun lang yun. Talagang kailangan tuturuan lang.
0: Tuturuan lang.
2: Ika-transfer mo. Oo, yung kung ano yung mga ideas na mayroon ka. Ako hindi ako madamot magano eh. Bigay ng mga ideya kapag halimbawa mayroon akong alam na natutunan.
0: Kaya nga nakikita ko parang tuwan-tuwa sa iyo ano na ganun yung nangyayari katulad ni ni Raymond Arzaga. Talagang gustong-gusto niyang laging kasama no kasi na ano sa kanya nasi-share mo sa kanya yung tamang pamamahala,
2: yan,
0: yung pagtrato sa ating mga kabarangay.
2: Si
0: Roy Ponce de Leon ganun din talagang marami rin siyang natutunan daw sa'yo pag nag-uusap kami saka si Ate Mirna Antaran, sabi niya ay okay yan si Konsehal Jerry Abad kasi matagal na kami magkasama niyan, marami din siya natutunan.
2: Yes.
0: Lalong-lalo si John Barone
2: matagal natin naging kasama yun kaya talagang kahit paano dami niya rin mga ideas na nakukuha sa atin. Si Hilin Manoksol.
0: Awardee rin yan.
2: Awardee din yan. Talagang napakasipag din na purok president. Pwede rin maging kagawad ng barangay.
0: Si Ate Inday.
2: Inday Manoksol. Yung mga vlogger ng Mandaragat yan. Okay. Shout out din sa aking pamangkin, si Aliyah Jane. Yung may-ari ng resort dyan sa papuntang Napsan. Yan. At nanonood sa atin. Nakikinig sa atin. Ayan. Si Sir George, no? Ito yung PTA president nung Barangay Santa Monica, ng Santa Monica National High School. Good morning, maraming salamat po sa pag-attend po sa aming mass out and first general assembly po namin at donation nyo po na grass cutter.
0: Aba, nag-donate ka pala doon.
2: Oo, at grass at cast na malaking tulong po ito sa Santa Monica National High School. God bless po, is PTA Press po. Ayun, si PTA President George Mosquero. Ito, alagad na ng batas kasi active siya ngayong PNP personnel dito sa atin sa lungsod ng Puerto Princesa. Pero tinanggap niya pa rin yung responsibility bilang maging PTA President, doon sa Santa Monica National High School. Puro may mga talagang may mga tungkuling ginagampanan sa iba't ibang
0: kumbaga busy rin. Na rin eh.
2: Oo, pero mas ginusto pa rin nilang tanggapin 'yon. Ang paglilingkod kasi wala doon sa wala doon sa meron ka ng posisyon kung hindi nasa kalooban mo talaga eh.
0: Tama.
2: Pagka ginusto mo wala kang paihindian.
0: No?
2: Ang gusto mo lang makatulong. Ay voluntary lang yung SPTA. Walang sweldo to.
0: Walang sweldo yan.
2: Wala itong mga honorarium na tinatanggap, na tinatawag, mga ganun. Pero, nandyan sila. Kaya saludo tayo sa mga PTA presidente ng mga eskwelahan, kasi kayo yung katuwang ng mga guro no, para doon sa mga iba't ibang mga kakulangan pa sa mga eskwelahan nila. Kaya kahit papaano, malaking tulong po yan.
0: Tama.
2: Sa inyo no, ng mga magulang para din bigyan ng mas magandang kalidad na edukasyon yung inyo pong mga anak.
0: Oh, sa barangay ba, halimbawa, no, nasa barangay ka, meron din ba kayo mga committee, halimbawa, yung local school board, ganyan?
2: Mayroon yun. Mayroon kasi din. Every time na mayroong mga pagmi-meeting sa assembly, mayroong mga tinatawag dyan na BCPC, Barangay Council for the Protection of Children, may nagre-represent na school.
0: Ayun.
2: Na mga guru or kung sino pa man na pwede nila ipadala para irepresenta sila. Kung ano yung mga concerns doon sa eskwelahan, babanggit, sasambihin din nila doon sa amin. So part 'yon, parang local school board din. Ang dating noon. Pero hindi purely na nagkakaroon ng meetings na ganun. Ito naman ay turo invitations na magpadala sila ng representative nila, no? Kasi may mga maliliit na parang ano doon organizations din sa barangay.
0: Sa barangay.
2: No, na well represented ng community. Na pag pinatawag, halimbawa, barangay yung Badak, no? Barangay Anti-Drug Abuse Council. So may nagre-represent din na iba-ibang mga NGO na kasama doon sa grupo na 'yon. 'Yon. Okay, so yan, kasama ang Lyle, yung mga ano natin, no? Mga ilan na pag-usapan. Isingit natin yung trivia para medyo ganahan naman. Kasi dami nakasubaybay, no? tingin ko yan yung kanilang inaantay ngayon. Yung trivia natin, mga kaibigan, para doon sa mga...
1: Puerto Princesa Trivia! Princesa Trivia! Puerto Princesa Trivia!
2: Yun, trivia tayo mga kaibigan sa ating pong mga listeners, mga viewers natin na nanonood po sa ating po ngayong pong umagang ito. Mga kaibigan, gusto ko pong una po sa mga gusto nating itanong. Pero ang sagot ay doon po sa City Councilor Jerry Abad Facebook page.
0: Doon dito ipopost.
2: Wag dito sa live namin ngayon sa XFM 104.7. Doon nyo yan isasagot. Ano ho ang unang tanong natin? Anong barangay sa lungsod ng Puerto Princesa ang pinakamalayong napupuntahan na hindi mo kailangang pumunta roon ng by land? Kailangan mo pang sumakay ng bangka.
0: No, ilang barangay yan? Isa, dalawa?
2: Dalawang barangay.
0: Dalawa.
2: Dapat dalawang barangay ang mababanggit nyo dyan. No? Anong barangay yun? Yun lang ang tanong. Anong barangay ang talagang mahirap marating? No? Kung hindi ka sasakay ng speedboat o kaya ay bangka kasama ng line. So, dalawang barangay yan. Kahit alin dyan yung mauna, at least meron kayong ano. Alam nyo kung saang barangay yan. Yung pinakamalayong barangay. Okay? So yan, magka 200 pesos mga kaibigan, no? Yung pong kahit papaano makakabili na kayo ng bigas niyan. No? Ipapadala po ng kaibigan mo Konsehal Jerry Abad, no?
0: Yun.
2: Yan, para po doon sa mga makakasagot ng tanong na yan.
0: Okay? Mayroon ng ano, ang bilis.
2: Oh, kasama Lyle, baka mayroon ka diyan.
0: Mayroon ng
2: may baon ka.
0: Mayroon ng ano, mayroon ng nanalo.
2: May nanalo na ba isa? Oo, sige.
0: Ilan bang katanungan natin para ngayong araw to?
2: Dalawa.
0: May isa pa. Basta unahin natin tong nanalo, no? Si Boss Aye. Nang ang kanyang kasagutan po ay yung dalawang barangay na pinakamahirap puntahan, malayo at hindi mo pwedeng puntahan by land, ay yung Barangay Marufinas at Barangay Nyo Panggangan.
2: Kaya congratulations sa'yo. Yan, congratulations kay Boy Aye.
0: Maraming salamat sa pagsali. At ngayon naman...
2: Siguro taga doon to.
0: Baka.
2: Nanonood nga sila
0: Ngayon, para sa pangalawang question, kasamang Jerry Abad.
2: Baka may baon ka.
0: wala akong naisip Ano?
2: Ayan. Pangalawang tanong, mga simpleng tanong lang para hindi na kayo mahirapan na sumagot. No? At katatapos na namin mag-usap ni kasamang Lyle. Ano po yung isa sa mga school?
0: Yun.
2: At napinuntahan ko kahapon lang.
0: Kahapon.
2: At ako yung kanilang sa dinami-dami ng kunsihal.
0: Oh,
2: actually, ako lang talaga inimbita nila dyan sa school na yan. Kaya natutuwa naman ako.
0: Mm.
2: Kaya kahit medyo gusto ko na magpahinga muna, talagang pinilit kong makarating doon.
0: Hindi,
2: hindi sila mag-start ng program nila hanggang wala ako.
0: Hindi, doon nga ako natutuwa ngayon. Ano? Kasi ang dami mga activity, ang dami mong pinupuntahan. Iniisip ko rin, sabi ko, ang dami namang mga city konsihal. Ano?
2: Na very popular.
0: Very popular at saka madali ding hugutin. Ikaw talagang paborito nila ngayong ano, no? Imbitahan.
2: Imbitahan, no? Kaya natutuwa talaga ako doon. So, ang tanong ko lang ganito. Anong eskwelahan yun? At may nabanggit ako kung gano'ng karami yung estudyante. Di ba? So, ilan ba? Gano'ng karami? No? More or less yun eh. Pero yun yung saktong binanggit ng principal. Hindi naman natin nabanggit yung principal. Ang tanong ko na lang, sino yung SPTA president doon?
0: Ayun.
2: Okay. Sino yung SPTA president? Gaano karami estudyante? Saang barangay yan?
0: Yan.
2: Anong school yan? No? Anong school? Ayun. So, tatlo po yung dapat na makikita.

0: is PTA president sa buong Puerto Princesa. Kasama ko siya kahapon doon. Actually, doon pa lang kahapon, sabi niya, "Konsehal, invite kita." Doon sa aking barangay, sabi ko, "Sige, pres, basta't kaya ng aking schedule, walang problema yan, papuntahan natin." No? Diyan naman yan sa may area ng Tagbarungis. Siya kasi yung SPTA president doon. So siya naman yung inilal din sa buong Puerto Princesa. No, sa federation na. No, siya na yung pinaka-federation na SPTA president. Okay, na-meet natin kahapon doon sa barangay, sa school na yun na pinuntahan natin. Okay, may nakasagot na ba?
1: Wala pa eh.
0: Wala.
1: Ang kasagutan po ay tatlo, ano? Una, yung pangalan ng SPTA president. Pagkatapos, anong school yan? Siyempre, pag binanggit yung school, kasama na rin yung barangay dyan. And then yung pangatlo, more or less, ilang estudyante ang mayroon dyan mayroon sa doon. School na yan.
0: Pinag-usapan natin yan nung sa kabuuan ng program natin kanina. Kaya hindi ho kayo malilito.
1: Actually, may mga nakasagot na eh. Kulang lang yung kanilang sagot.
0: Ayan. Rose Abilar, good morning. Yan. Sabi ni Rose, good morning, Konsehal and Lyle. Good morning din sa'yo. Yan sa Barangay Mandaragat. Yung super alalay ni Kapla Galio.
1: Yan.
0: Dyan sa Mandaragat.
1: Oh, okay. Si Gilbert Bacosa, gumabati, nakikinig siya, nanonood galing sa Barangay San Rafael, Mini City Hall.
0: Ayan. Si John Bercasco, good morning. Yan. At masisipag na mga bayuman ni Kapla dyan sa Barangay Mandaragat. Patingin ko na rin yung aking mga kabarangay sa, hindi lang sa Mandaragat, dyan sa Norte. Binabati natin yung mga taga-barangay Langugan. Si Ate Kap, Jacqueline Galliano. At sa mga barangay officials dyan, good morning po sa inyo dyan. Meron
1: ayan, na? May nakasagot dito, hindi ko na alam kung tama ito. Basahin ko ha. Ay, kasi yung pangalan ng
0: basahin mo.
1: PTA President, nalimutan ko rin. Ito daw ay Barangay Santa Monica High School.
0: Yes.
1: Pagkatapos ay more or less 4,000 students.
0: Yes, tama.
1: At yung PTA President ay si Princess Morente.
0: Sa elementary yun.
1: Sa elementary
0: dati. Hindi na si Princess eh.
1: Ayun.
0: Sige. Ang pinag-uusapan natin dito, high school.
1: High school. Sige, may chance pa kayo.
0: May chance pa. Oo, yung sa high school po ang pinag-uusapan natin. Yung elementary, si Princess talaga yon. Princess Morente Godoy. Yung anak ni Cap Godoy. Pero hindi na siya presidente ngayon. May pumalit na sa kanya. Si Princess.
1: Elementary. Ito nga pala high school yung pinag-uusapan natin.
0: Malapit din sa atin yan eh. Si Princess. Si anak ni Cap Godoy. At ano yan, pwede maging kagawad ng barangay yan. Diyan sa Santa Monica. Kasi talagang alam mo na yung mga Godoy.
1: Oo.
0: Talagang
1: isa sa mga founding family po yan,
0: ng Santa Monica.
1: Santa Monica, yung mga
0: magaling din eh.
1: Basanes, mga Paduga.
0: Oo. Mga kaibigan natin yan dyan sa Santa Monica. Kay Kap mong sayang ha, good morning at happy foundation din yata. Pista sa Santa Monica. Magkasabayan, bagong bayan, pista rin nung nakaraan din, sabay din sa Mandaragat. Okay? At dyan sa may Pastoda area. Sa Rancho ba? Ano ba yan tawag doon? Yung area na yun. Basta dyan, no? Sa may Pastoda na association. Meron silang association doon eh. Kay Pastor Dennis Lorera. Yan. Good morning po sa inyo dyan sa Barangay Santa Lourdes na yata yung sakop ng area na yun doon. Okay. Ayan, at medyo overtime na. Samang line. Tamang-tama lang. Kinain natin yung 30 minutes na nawawala din. Pero, wala talaga, no? Walang nakasagot. Wala nakasagot. Di bali, next time. No, sa mga susunod po, ulitin lang ho natin yan.
1: Sige.
0: I-research nyo muna. Pero yan pa rin yung magiging tanong ko.
1: Yan pa rin yung tanong. I-research nyo na lang.
0: Ibitin lang muna natin sila ngayon.
1: Yan.
0: Kasi po hindi kami pwedeng mag-extend ng sobra. Actually, meron pa akong isang schedule ngayon talaga.
1: Ayun.
0: Kaya ako medyo nagmamadali na maka-exit sa programa natin.
1: Ayun. I-research kasi yung natatandaan ko parang sundalo ata yung PTA president.
0: Men in uniform.
1: Men in uniform.
0: Kaya itanong nyo sa mga pulis.
1: Sa mga anak nyong mga nag-aral dyan.
0: Sino pa yung nandito? Di ba? Ayun. Para hindi kayo madali nyo lang malalaman yan. Mga kababayan. Mga kababayan natin sa Puerto Princesa.
1: Okay.
0: Okay na. So, medyo

0: So kami po ay magpapaalam na muna pansamantala sa ating pong palatuntunan at nakabalik na uli. Wala nang schedules na mga susunod. Aagahan na natin sa susunod na edisyon ng ating pong palatuntunan, mga kaibigan. Huwag kayong mag-alala. Lagi nyo lang subaybayan ang programang kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad. Pagkatapos po ng programang ni Bullseye, ni kasamang Gerald Gales, ito na ho yung kasunod niyan. Kaya pagka nagtumuto kayo sa katropa mo, 104.7, huwag nyo mo nang ilipat yan.
1: Oh, diretso na.
0: At diretso na. Nang subaybayan ninyo yung programang kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad. Kasi sigurado ko, bago matapos ang programa, marami rin kayong pwedeng makuhang mga impormasyon na makakatulong sa kabuuan ng lungsod ng Puerto Princesa. No, 'di ba? Parang magiging gabay nyo 'to eh. Actually, meron pa sana ako ditong i-advertise na mga panukalang resolution natin. Mga pag-uusapan namin sa mga committee. Pero sa susunod na linggo na 'yan.
1: Okay.
0: So, kasama Lyle, paalam naman tayo.
1: Ayan, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin dito, ano, sa loob ng mahigit isang oras. Salamat din po kaya Ma'am Jessica na tumutulong sa atin dito, kaya Ma'am Jennifer at saka sa lahat ng mga staff ni Konsehal Jerry Abad sa kanyang tanggapan. Hanggang sa sunod na linggo, ito pang inyong naging kaibigan, naging kasama, Lyle Coronia.
0: Ayan, maraming salamat sa inyo pong mga pagsubaybay. Pero bago ako patuloy ang magpaalam, batiin ko muna si Robert Gascon. Sabi ni Robert, yung mga staff mo kap, ako lang yung hindi nababati every program ninyo.
1: Oh,
0: yung aking bodyguard.
1: Oo nga pala, si Robert.
0: Yung aking security no, na kasama-sama lagi. Sabi niya, kung saan pa yung laging araw-araw nakasama, yung pa yung hindi na babati sa programa ang kaibigan mo.
1: Yan po yung vlogger natin.
0: Oo, yung...
1: Ayan. Maraming salamat sa iyo sa mga pictures, sa
0: yung, mga... Yung driver ko, si Ken. Ken, nasa S Hospital. Pagaling ka.
1: Ayun.
0: Ayan, tapos iwas inom na. Ha? dahil sa kalasingan, napunta ka sa S Hospital.
1: Ayun.
0: Ayan, dapat na iwas-iwas na sa mga ganyan. Kay Nimpa Ventorillo, Alaska, good morning po, nagpahabol. No? Ayan, good morning din po sa inyo. At mga kaibigan, wala na pong oras ang ating pong palatuntunan. Sa punto pong ito, ay kami po ay magpapaalam na ni kasamang Lyle Coronia. Hanggang sa susunod po na edition, sa ngalan po ng ating pong mga nakasama sa bahaging technical, si kasamang Rains, at siyempre sa ngalan na rin ng ating pong station manager, Kaluwi La Rosa, sa ngalan po ng ating iginagalang at action man ng lungsod ng Puerto Princesa, Mayor Lucilo Rodriguez Byron, at ng aking humakasama sa sanggunian panlungsod, mga kaibigan, ako po ang inyong isa sa mga nakasama sa isa pang edisyon ng programang Kaibigan Mo, Konsehal Jerry Abad, ay magpapaalam na ngayon pong araw ng Linggo. Petsa 30, aba, susunod na araw pala, September na, ber na po. Mukhang mas lalong magiging masaya na ang ating pong mga kababayan sa lungsod ng Puerto Princesa. Maraming salamat, magandang umaga. God bless po sa ating lahat na mga tagapagsubaybay.
2: Mula sa mga balitang dapat niyong malaman, mga proyekto at ordinansang isinusulong niya sa sangguniang panlungsod, hanggang sa mahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan, kabuhayan, edukasyon at serbisyong publiko. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad, ang boses, kakampi at higit sa lahat ang inyong kaibigan sa Konseho. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad, sa 104.7 XFM tuwing Linggo, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Kaibigan mo, Konsehal.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sister Pain.
3: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil 3 take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
0: XFM.
5: Ang programa na inyong napakinggan ay isang bayad na palatuntunan. Anumang tinalakay dito ay walang kinalaman ang XFM Network Philippines.

0: Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
1: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Mmm, sarap!
6: Santone Gold Coffee Mix.
7: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santone Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 6-6 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
6: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
8: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
9: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
10: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
11: Premium D3, subok na! Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
15: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
16: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
17: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
18: Sakit ng katawan?
19: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
20: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
19: Santone Plus Herbal Oil.
20: Talagang maaasahan.
19: Santone Plus Herbal Oil.
21: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
22: XFM.
23: XFM.

0: Okay, isang malusog na araw po ng Sunday. Magili po naming mga kaibigan at sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa programang The Secret of Health, ang programa ho na magbibigay po sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sekreto at solusyon sa ating kalusugan. Bagaman maulan mula pa kahapon ano, at marami po ang binabaha, ipagdasal ho natin na maging ligtas po tayo sa lahat ng uri ng problema ano, sakuna at talagang sabi nga yung nature, pag nagwawala, talagang tayo kinakailangang patuloy na mag-ingat, ano, mga kaibigan. Okay? Siyempre, habang tayo ho ay inuulan, as usual, tuloy-tuloy pa rin ho yung ating pagtalakay sa mga isyong may kinalaman naman sa mabuting kalusugan. Kung paano ho tayo iiwas sa sakit, kung paano po tayo magiging laging healthy at kondisyon ang ating katawan, kasi isa ho yan sa pinaka-importanting bagay na ating matutunan, ano? Dahil dito nakasalalay, kumbaga, yung ating mahabang buhay at yung kalusugan. Kasi ang hirap kapag tayo ay may sakit dahil napakaraming gastos, ano? Ayan. At syempre, sa pangalan po ng ating partner, si Doc Misael Hines at ang ating CEO, Dr. Emilito. Uy, ako po inyong bantay kalusugan, Doc Algie Bakla. Makasama natin sa ating palatuntunan ang isa sa ating expert on air, ang ating partner, Doc Ron Paler. Magandang morning, partner.
1: Isang magandang morning, mga katropa, mga ka-wellness. Welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. And it's last Sunday of the month.
0: Papasok, last Sunday na pala.
1: Last Sunday of the month na. At papasok na tayo sa last month ng third quarter. Ako, ang bilis ng panahon. Tatapos na naman ang ano, isang taon. And of course, it's payday today.
0: Payday ba?
1: Payday, holiday bukas eh. Sana payday today.
0: Yan, masayang,
1: masayang ano, balita.
0: Masayang balita yan.
1: Nga lang, ang problema daw yung iba, sinasabi nila, Dok, pagka payday, ang natitira na lang pagkasunod na araw, pagod na
0: hindi.
1: Lang.
0: Resibo.
1: Resibo.
0: Well, payslip.
1: Yeah, payslip na lang natitira. Well, anyway, mga ka-wellness, welcome po muli sa ating programa. Of course, panibagong araw, panibagong linggo, panibagong talakayin na naman po ang ating pag-uusapan. Ito importante masyado kasi kalimitan kapag ka may diabetes, ang nauuna talagang nagsasuffer is yung mga paa and that causes yung tinatawag natin na amputation o pagkaputol ng mga paa. At paano ito mapapangalagaan, maiiwasan, and of course, ano yung mga bagay na dapat nating maintindihan and malaman kung paano na makaiwas sa pagkakaroon ng diabetes and also ng amputation kapag pagkakayo ay merong diabetes. Yan po ang tatalakay natin dito sa ating programang The Secrets of Health.
0: Binabati natin ng isang maligayang pakikinig ang mga listeners po natin sa www.774. Mm-hmm. Ang isa sa napakatagal na nating partner sa palatuntunang ito, ang The Secret of Health. Yan, ang istasyon ho na yan. So maraming salamat sa lahat ng ating mga avid listeners at ganun din sa ating mga iba pang taga-subaybay, ano? Mga Facebook Live viewer. Ayan, so especially sa nanonood po sa ating Facebook Live sa FB page ng Yes to Health. Yan. I-share nyo ho yan. And last day din ngayon. Akala ko last day na nung nakaraan. May promo pa pala tayo ngayon. Oh. Oh, i-share nyo ho yung ating, ano, ha, yung ating The Secret of Health page live stream. At maglagay po ng hashtag The Secret of Health. At mamaya po, pwede kayong marigaluhan. Ano, dalawa yung ating maswerteng mariregaluhan. Ang gagawin lamang po ninyo, i-share po yung ating live streaming, lagyan ng hashtag The Secret of Health at mag-comment ng inyong mga good experiences sa paggamit po ng produkto po ng Yes to Health. Kahit anong produkto ng Yes to Health, i-share nyo naman yung inyong mga magagandang karanasan sa paggamit ng ating mga produkto at malay nyo, kayo yung mapili mamaya para sa napakagandang regalo habang umuulan. Wala namang magagawa. Weather yan. Higup-higup tayo ng mainit na kape. Na hindi lang nakapagpapabata. Ano pa?
1: Nakakapagpalakas ng katawan.
0: Nakakapagpalakas ng katawan.
1: Nakakapagpakinis ng kutis.
0: Yan. Yan po. Dahil yan po ay kape na hindi ginawa para lang mag-relax tayo or masustain yung ating habit every morning, every day. kundi magbigay sa atin ng iba yung lakas dahilan sa kanyang mga taglay na mga nutrients. Ayan, welcome na welcome po ang inyong mga tanong. At pwede po kayong magpadala ng inyong katanungan sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Kung hindi po maselan ang inyong mga tanong, pakilagay po ang inyong pangalan at ang inyong location kung saan po kayo nakikinig ngayon. At mamaya po, i-acknowledge natin yan dito sa ating program, ha? Sa mga nais pong sumubok ng ating mga produkto, pwede po itong mabili sa mga leading drugstores sa ating bansa gaya po ng Mercury Drug, Watson's, ganun din sa The Generic Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug at sa mga local pharmacy. Sa mga butika po sa inyo, itanong niyo ang Tatak Yes to Health na mga produkto. Ano? At kung wala, may ganun, may naubusan, merong for some reason, hindi ho kayo masisiro. Ano? Hindi kayo mabibigo sa ating online shopping platform sa Shopee. I-search lang po ang Yes to Health 2011 para sa inyo pong mga orders.
1: At syempre mga ka-wellness, ang atin pong mga Yes to Health products ay available din sa ating mga Yes to Health clinics. At hindi lamang po yan kapag dumiretso po kayo. Sa ating mga Yes to Health clinics and pharmacy ay meron po tayong special discounts, lalong-lalo na sa ating mga senior citizen. At doon, sumalapit sa Quezon City, ha, meron po tayong libreng seminar.
0: Oh, today yun, today.
1: Yes, ngayon. Yan, sa mga gusto nga habol na nakikinig po kayo ngayon, pwede po kayong humabol. May libreng seminar, may libreng konsultasyon. Mamaya, hahabol kami ni Doc Algie maya-maya lang matapos ng program. Kami ay pupunta ng Quezon City. Kita-kita tayo mamaya. And of course, merong libreng pakain. And of course, meron ding libreng startup, Hilog Talk yata, sa inyo, Puendel. Kapag ka-first time po ninyo, meron pong libre yan.
0: So, ang tawag dito, yung mga nagnanais po, ano, na magkaroon ng idea kung paano sisimulan ang kanilang alternative medicine journey. Ayan, makinig po kayo ng seminar, no? Dahil alam mo, pag meron kang knowledge, mahirap na masurpresa ka ng sakit.
1: Yes.
0: O, yung ang may knowledge na masusurpresa pa eh.
1: Uh-huh.
0: Lalo na kaya kung meron kayong kahit pa konti-kunting kaalaman.
1: Uh-huh. Malaking benepisyo po sa inyo yan. Uh-huh. At sa Yes to Health Clinic, yes, libre po ang ating konsultasyon mula araw ng Linggo hanggang araw ng Biyernes sa ating po mga Yes to Health Clinics sa buong Pilipinas. At of course, pwede po ninyong subukan ang ating mga iba't ibang uri ng modalities. Meron po kaming cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, mugukbuyang Korean therapy, bi-zapper therapy, at therapy, and also ang Hilog Talk ni Doc Wendell.
0: Nang napakasarap na Hilog Talk,
1: yes,
0: ni Doc
1: Wendell.
0: Kaya Hilog Talk po yan kasi yung hilot kasi is our traditional modality sa Pilipinas.
1: Mm-hmm.
0: Ano yan? Original yan sa atin.
1: Mm-hmm.
0: Tapos kasama na dyan yung syempre yung mga tao masasakit ng kalamnan, kasukasuan. Kalasan kasi may mga problema sa alignment.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga linyada ng mga kasukasuan at mga buto-buto.
1: Mm-hmm.
0: Ayan, kasama yan. Doon sa kaya hilogtok yun.
1: Hilogtok.
0: Yung termino na
1: hilot at lagutok.
0: Oo, hilot at lagutok. At walang problema, si Doc Wendell ay isang accredited therapist or practitioner of traditional Filipino hilot. And also, mayroon siyang sariling sistema. Nang kasi si Doc Wendell kumbaga comes from a family of healer mula noon, ano? Kumbaga siya yung pinaka modern face ng kanilang traditional modalities mula pa sa kanyang mga ninuno. Kaya kung kayo po ay interesado diyan at lagi na nagpaparamdam yung mga kalamnan minsan kasi may mga pain tayo na hindi natin maintindihan. So yun yung way, ano, together with nutritional therapy, yan ay ano, nakakatulong sa atin, together with yung tinatawag na manipulation therapy. Anything na tinatouch tapos minamanipulate, malaking tulong sa ating katawan. Anyway, again, doon sa mga interesado, meron po kayong time humabol hanggang mamaya pang hapon yan. I'm sure ngayong oras na to nagle-lecture na yan si Doc Wendell. Kaya yes, habol po kayo mga ka-wellness.
1: Libre. May libre pang pananghalian yan.
0: Meron pang libreng vegetarian healthy lunch.
1: Yes. So,
0: para matry ninyo, ano ba yung tinatawag nilang healthy diet?
1: Yeah.
0: Ano bang example nun? Yung iba kasi hindi mabuhay ng walang karne, hindi mabuhay ng walang animal sources ng pagkain. So, ididemo doon, actual, kakainin nyo mismo kung ano ang ibig sabihin ng plant-based diet.
1: At kung gaanong sarap iyon.
0: Kaya kung nais po ninyo masubukan ng mga services ng Yes to Health, eh, puntahan nyo po ang iba't ibang branches namin sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Patangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Binco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Iba pa ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support. At Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Okay, balikan po natin ang ating pong programang The Secret of Health, mga ka-wellness. At sa lahat po nagnanais na mag-text sa ating palatuntunan, simple lang po yung inyong gagawin. Ipadala na po ang inyong katanungan sa ating hotline number 09... Saan ba yun? Nawala na. 0969. 609-6545. 0969-609-6545. Pilisinin sa ating mga avid viewers and listeners dyan po sa party ho ng Rizal area. Dami natin listener dyan, ano?
1: Uh-huh.
0: Nakatutok po sa ating programang The Secret of Health. Sana po ay ligtas po kayo dyan sa inyong kinalalagyan. At ganun din sa mga nasa party ho ng Pampanga, Bulacan, at Central Luzon,
1: Zambales.
0: O, ingat po, sabi nga safety first, ano?
1: Mm-hmm.
0: Pag sa tingin nyo, medyo alanganin, hayaan nyo na yung mga, ano, maibabalik natin yung mga ari-arian natin.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang buhay po ay mahirap ibalik. Wala hong kapalit ang buhay. Kaya nga, health is wealth. Eh, ibig sabihin, pag nawala yung Dokron yung health, ay bankrupt ka na talaga.
1: Bankrupt na.
0: Oo.
1: Kung meron ka mang pera, hindi mo man din ma-enjoy.
0: Tama yan.
1: Hindi okay. Ma-enjoy.
0: So, pag-usapan po natin, isa itong topic na nadadaanan lang.
1: Uh-huh.
0: Kumbaga, pag pinag-uusapan ng diabetes,
1: uh-huh,
0: eh, isa ito sa nababanggit na mga possible signs and symptoms or even complications.
1: Complications, yes.
0: Pero ngayon, pag-usapan natin, focus tayo doon sa ano ba ang sign ng diabetes na makikita mo o mapapansin mo agad sa iyong mga paa.
1: Uh-huh.
0: Kumbaga, mapa-prediabetic man yan or medyo mataas na antas na ng diabetes. Eh.
1: Uh-huh.
0: Ano ba yung mga tumatama na mga posibleng pwede nating pagbasihan na baka tayo ay may diabetes? Of course, hindi kayo magsasabing ikaw ay may diabetes, kundi uh-huh, yung doktor mo
1: uh-huh,
0: magko-confirm yan. Alam po ba ninyo na minsan, bago magkaroon po ng malaking problema ang isang tao, sa na may diabetes ano, may mga sinyalis po na pinakikita at mapapansin ha doon sa paa ng isang diabetic patient. Kapag pinag-usapan natin ang diabetes, kadalasan ang naiisip natin ay monitoring lang ng blood sugar level. Yan lagi pinatitingnan eh, yung blood uh-huh, sugar.
1: Blood sugar.
0: Pero diabetes is more than just high blood sugar, mga ka-wellness. Kapag matagal na pong mataas ang glucose sa ating dugo, ay maaari na pong maka-apekto to sa ating mga daluyan ng dugo, yung mga blood vessels, ganun din yung nerves, ganun din yung kidneys, yung ating mga mata, yung puso ho natin, pwedeng apektado yan, at iba pang bahagi ng ating pong katawan. At sa isang parte ng katawan natin na madalas na maapektuhan, ay ang ating mga paa, Dokron. Ito
1: yes,
0: yung lagi mong mapapansin.
1: Mm-hmm.
0: First and foremost, before yung other complications ay magpakita ng sinyales.
1: Mm-hmm. According sa doc sa ano, National Institutes of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases or mm-hmm, NIDDK, diabetic neuropathy ang tawag po doon, o nerve damage na dulot ng diabetes ay maaaring makaapekto sa nerves na karaniwang nagsisimula sa ating paa at mga binti. Sa ilang taong may diabetes, maaaring magkaroon ng tingling o burning, pain, numbness, weakness, o di pa kaya pagkawala ng sensation o pandama.
0: Mm-hmm.
1: At dito, nagiging dangerous kasi mm-hmm, hindi na nararamdaman kung merong injury, dahil kapag hindi mo na gaanong nararamdaman ang iyong mga paa, maaring magkaroon ng maliit na sugat o di kaya blister o di kaya kalyo o di kaya injury, tapos hindi ito mapapansin. At ang mga maliliit na ugat na hindi napapansin na maaring mauwi sa tinatawag natin na infection, ulcer, at sa severe cases, gangrene, at pinaka-worse, yung amputation, yun, pagkaputol ng paa.
0: Kaya yun ang pinaka-worst scenario,
1: mm-hmm,
0: pagkaputol ng paa.
1: Pagkaputol ng paa.
0: Ngayon, Dr. Ron, bakit nakaka-apekto ba itong diabetes sa ating mga paa? Unang-una sa lahat.
1: Mm-hmm. Para maintindihan natin ito, mga ka-wellness, kailangan muna nating balikan kung ano ang nangyayari kapag matagal lang mataas ang ating blood sugar. Imagine natin na ating mga bloodstream bilang isang highway. Daanan po yan
0: mm-hmm,
1: ng dugo, at dito din dumadaan ang mga glucose at iba pang nutrients papunta sa iba't ibang cells ng ating katawan. Pero kapag chronically mataas ang glucose, maaari nitong ma-damage ang mga maliliit na blood vessels at nerves. At ang nerves na parang communications wire sa ating katawan, of course, yun ang sila ang magpapadala ng information na mainit dito o may sakit dito, may natusok yung paa mo, at may pressure sa talampakan mo. Pero kapag ka nagkaroon ng diabetic neuropathy, maaring maapektuhan ang communication system na ito. Ibig sabihin, yung ano ba, yung wiring o yung wiring, nawala yung signal.
0: Uh-oh.
1: O nawala yung alarm signal sa ating katawan. At kaya ang isang tao ay maaring makaramdam ng pamamanhid, tingling, parang may kuryente o biglang tinutusok o bigla na lang kuminsan yung iba is bigla na lang napapadyak ng hindi naman yun ano, hindi naman sinadya, at shooting pain and sensitivity kahit na maliit lang na
0: may nakita akong ganyan yung ano, pag hinawakan na kahit marahan lang,
1: uh-huh,
0: kahit nga daw hihip ng hangin uh-huh, lang eh sobrang sakit
1: sobrang sakit.
0: Oo, may ganong mga scenario
1: nagiging ano? Over yung isa is insensitive, yung iba is nagiging
0: hypersensitive
1: naman. O minsan, nawala lang ramdaman at sabi ng NIDDK, peripheral neuropathy commonly affects the feet and legs at maaaring magkaroon ng problems with balance, walking, also weakness, and it changes sensation and of course temperatura ng ating mga lower extremities, lalong-lalo na sa ating mga paa.
0: So it starts with the blood circulation.
1: Mm-hmm.
0: Kapag hindi maganda, kasi ang ating mga paa partner, nasa lower part yan.
1: Mm-hmm.
0: Kumbaga, through tinatawag na the law of gravity.
1: Mm-hmm.
0: Yan, dahil nasa lower part, mahirap yung, kasi papunta sa kanya eh, pababa eh. Mm-hmm. Eh, alam mo naman, umiikot ang dugo natin. So, mm-hmm. what happens is, kapag hindi maganda yung dali ng dugo, nahihirapan yung return flow
1: mm-hmm.
0: mula sa lower extremities, pabalik sa puso natin. Mm-hmm. O kaya, with that, deprived ngayon ng rich, new, fresh mm-hmm. nutrients, oxygen, and other sources ng sustansya, mm-hmm. yung mga lower part ng katawan,
1: mm-hmm.
0: kaya namamatay, nadadamay yung mga nerve natin.
1: Mm-hmm.
0: So, simulan natin sa madalas na reklamo ng mga diabetic tungkol sa tusok-tusok.
1: Mm-hmm. Tusok-tusok sa paa.
0: Parang may kuryenteng dumadaloy, Dok Ron.
1: Mm-hmm. Yung tawag doon is tingling sensation.
0: Oo.
1: Parang may... parang
0: maliliit
1: na karayom.
0: Oo, tapos minsan parang may gumagapang na langgam.
1: Mm-hmm, may gumagapang na langgam. Parang kinokuryente. Parang tinatawag natin is parang yung iba parang sinisilaban yung ano yan.
0: Mm-hmm.
1: Lalong-lalo na pagdating ng gabi, kung minsan sinasabi ng iba, bakit pagdating ng gabi sobrang sakit ng paa ko? Tapos yung iba dahil sa sakit ng paa hindi na makatulog at parang yung sinisilaban yung paa, parang may kuryente mula pa hanggang binti. At ang burning, shooting pain at tingling are recognized ng tinatawag natin na symptoms ng diabetic peripheral neuropathy. Ngunit tandaan natin mga ka-wellness, hindi lahat po ng tingling o pamamanhid ay diabetes. Kasi kuminsan pag nakaupo ka, pag nakatayo ka, kuminsan nagkakaroon ng ganong sensation.
0: Pag naipit mo ngayon yung paa mo,
1: yes.
0: Tapos narinig mo yung program, naku, may diabetes na.
1: Lalo-lalo na kuminsan yung mga mahiling mag-D4 tapos medyo mahina na yung ano yung circulation ng blood, you could feel also. Pero that doesn't mean na meron po kayong diabetes. Kaya kung paulit-ulit o lumalala yung mga symptoms na ito, kailangan po ninyong ma-assess ng mga healthcare professional, magpaano po kayo, magpakonsulta po kayo talaga sa inyo.
0: Kasi ang standard pagdating sa determination ng sakit,
1: yes,
0: hindi ka pwedeng mag-name ng sakit.
1: Yes.
0: Only medical doctor.
1: Medical
0: kasi
1: doctors.
0: Sa naturopathy kami, hindi kami pwedeng mag-name.
1: Mm-hmm.
0: We can just discuss about the symptom,
1: mm-hmm.
0: okay, but the conclusion about what is your real condition mm-hmm. is yung mga doktor
1: medical
0: natin.
1: Medical doctor.
0: O kaya, ano namin yan, na mm-hmm. aming nire-refer
1: mm-hmm.
0: sa relevant physicians yung mm-hmm. mga ganyan mga condition. So, they will declare, meron kang diabetes kasi mm-hmm. After doing test,
1: mm-hmm.
0: Malalaman. So, itong mga nararamdaman na to are just hint.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung paulit-ulit na, hindi mo naman natapakan mm-hmm. na ipit. Pero every morning na lang or every afternoon, yung nararamdaman mo.
1: Ganun pa din.
0: Okay, kinakailangan mo na magpa-check up. Ano?
1: Mm-hmm.
0: Ang isa sa pinakadelikado daw na signs mm-hmm. na pwede maramdaman sa paa, yung pamamanhid.
1: Yes.
0: Mm-hmm. Pamamanhid, ibig sabihin, numbness.
1: Mm-hmm.
0: Numbness, wala kang nararamdaman.
1: Mm-hmm.
0: Nagsisimula minsan sa pangangapal na parang unusual yung pakiramdam.
1: Uh-huh.
0: Yan. So, yun po yung symptom na hindi dapat baliwalain kasi yung mga pinch and needles, medyo buhay pa yung nerve natin
1: uh-huh.
0: eh. Okay? Masyado pang sensitive, ano?
1: Uh-huh.
0: Minsan, inisip po ng mga tao, okay lang, wala naman ako nararamdaman. Pero sa diabetes po, ang kawalan ng pakiramdam ay maaaring maging problema.
1: Uh-huh.
0: O, ganun ha. Bakit? Dahil yung pain ay alarm system ng katawan natin. Kapag may bato sa loob ng sapatos mo, di ba, may ganun na papasukan. Pag normal na tao ka, na wala kang diferensya, hindi ka mapakali niyan.
1: Uh-huh.
0: Ako nga, naglalakad, nagja-jogging, nag-walking kami ni Mrs., may nakapasok sa sapatos. Hindi talaga pwedeng hindi.
1: Uncomfortable talaga yun.
0: So tatanggalin mo. Meaning that your nervous system, especially do sa lower extremities mo, ay
1: still
0: active.
1: Mm-hmm.
0: Pero, pag hindi mo na nararamdaman, ako, red flag yun.
1: Mm-hmm.
0: So mahirap na, ano? Kapag may blister, nararamdaman mo. Kapag nasugatan ka, nararamdaman mm-hmm. mo. Pero pag nabawasan ang sensation, meron akong isang kakilala na pasintabi sa mga kumakain.
1: Uh-huh.
0: Diabetic siya.
1: Uh-huh.
0: Hindi niya alam wala na isa niyang daliri, yung hinliliit niya.
1: Oh.
0: Kasi napatama pala sa ano,
1: sa
0: kanto ng something. Tapos
1: totally na amputate, natanggal.
0: Natanggal yung daliri. Hindi
1: tapos
0: niya
1: hindi niya alam malaya na natanggal.
0: Lalakad lang siya. Alam mong nakakita yung anak niya. Kasi nagsisirit ang dugo. Oh, yun. And ang end result, hindi siya na-amputate ng doktor kasi na-amputate na eh. Naputol na.
1: Uh-huh.
0: Oh, yun yung meaning ng ano ng numbness. Delikado po 'yan. Kaya ayon po sa NIADDK, loss of feeling can be mean na ang isang tao ay hindi po healthy yung kanyang kalusugan. Mm-hmm. So malaking problema ho ito. Kaya minsan ang problema nagsisimula dun sa pag-develop ng mga sugat na hindi natin namamalayan kasi nga ano eh, manhid. Hanggang sa hindi mo alam, bulok na pala yung daliri mo.
1: Mm-hmm.
0: May ganon. Kaya mahalaga po yung pakiramdam. Yung para namang nasusunog yung paa, yung binabanggit mo kanina,
1: mm-hmm.
0: eh, isang other warning sign po yun na ibig sabihin, merong malaking problem yung nerve natin. Okay? Yung panlalamig. Itong panlalamig, mm-hmm. nag-i-start yan, kapag bumagal yung circulation doon sa lower extremities natin, ibig sabihin, nagkakaroon na siya ng panlalamig. Kasi anything na panlalamig sa katawan, kahit nga sa relasyon, pag panlalamig, iba na ibig sabihin nun. Papatay na yon, di ba? So, ibig sabihin, pag ang part ng katawan natin ay extremely always cold,
1: mm-hmm.
0: meaning the circulation is not actually good. Kasi nga, ang fresh blood, warm.
1: Mm-hmm.
0: Mainit yan. So, ang dugo ay nagsisirculate sa isang bahagi ng katawan, you can feel warm. Pero, mm-hmm. pag nang lalamig, ay hindi yon normal mga ka-wellness. So, yun po ang dapat natin tandaan, ano? And another thing, yung sobrang pain, kabaligtaran. Kung may numbness, mm-hmm. meron din parang shooting pain.
1: Shooting pain, yeah.
0: Na kahit light touch lang, yan po ay parte pa rin ng problema sa ating nerve. Tinatawag na nilang peripheral neuropathy, Doc Ron.
1: Mm-hmm. So kapag ito naman, kapag may sugat ang na matagal na hindi gumagaling, uh-huh. isang ano yan, red flag na yan, kapag kayo ay may mataas na blood sugar. And of course, kahit na hindi nyo alam na mataas yung blood sugar ninyo, yan ay isang palatandaan na mataas yung blood sugar ninyo.
0: Oh, halimba, di ka naman diabetic dati, tapos suddenly, parang ang sugat mong nagsimula lang sa blister, lumalaki at mahirap gumaling.
1: Mm-hmm.
0: Oh, yan.
1: Tapos aabuti na ng yung iba, linggo, weeks, bago tutuyo, tapos palaging nagtutubig, and minsan yung as you mentioned, nagsisimula lang doon sa kuminsan kapag ka naglalakad tapos bago yung sapatos, bagong suot yung sapatos.
0: Kalyo, no?
1: Nagkakaroon ng kalyo, ng blister, tapos mula doon hindi na agad na ano, hindi na gumagaling. Yan po yung mga factors involved doon sa ating, kung saan nakaka-apekto sa ating nervous system and circulation. Kasi kapag ka merong ano, merong sugat, of course, yung sensation ng pain, magsisend ng signal doon sa ating brain. Ang brain naman natin, mag-uutos doon sa mga, number one, ang uutusan is yung ating immune system na titingnan kung mayroong infection doon and then papatayin kung mayroong infection. Of course, mag-uutos.

0: natin po dito.
1: Yes.
0: So paano ba 'yung nangyayari, Doc Ron, na 'yung sugat hindi siya gumagaling because of diabetes?
1: Ang nangyayari is, of course, 'yung 'yung blood flow, 'yung ugat natin 'yun nagdadala ng mga sustansya sa kaya ng mga sa kaya ng mga inang immune system para pupunta doon. Kapag kabarado, of course, hindi nila para bagayang parang tulay na kung saan pupunta ka doon sa isang lugar at merong gagawing isang bahay. Uh-huh. Hindi magagawa yung bahay kapag walang tawiran.
0: Walang tawiran.
1: Kapag kabarado yung barado yung ugat. At nang nangyari, of course, hindi napapadala yung mga raw materials kasi yung katawan natin kumukuha doon sa mga sustansya to build up, especially para magpagaling ng sugat, kailangan ng protein. Paano pag walang raw materials doon? And that is the reason why yung mga sugat ay hindi gumagaling kasi nga barado at ang cause noon is yung glucose o sobrang taas ng glucose. Ang glucose kasi is very sticky substance na nagco-coagulate, no, nagdidikit-dikit. Of course, pag nagdidikit-dikit, dadaan doon sa maliliit sa pinong ugat, bumabara, hindi na nakakalusot. Kaya nawawala na yung nasisira na yung nerve, nawawala yung sensitivity. Yung isa naman is nagiging oversensitive. Those are mga problems at mga sinyalis ng may problema sa tinatawag natin na neuropathy sa ating mga paa.
0: Oh, kaya pag walang bahala, yung maliit na sugat, hindi ibig sabihin maliit na problema.
1: Mm-hmm.
0: Kung diabetic ka.
1: Yes.
0: Oh, kasi alam mo yung maliit na sugat, mga 2 to 3 days, may improvement din. Eh.
1: Yes.
0: Pero yung, kaya nga doon sa diabetic, dapat hindi matusok, mapuncture.
1: Mm-hmm.
0: Yung mas maganda pa nga siguro, medyo may yung sugat mo medyo may size eh.
1: Mm-hmm.
0: Pero yung puncture ka,
1: malalim yung malalim yung baon.
0: Oo, mahirap 'yun. Kaya dahil hindi mo makikita, akala mo konti lang eh.
1: Mm-hmm.
0: Yung pala nabubulok na
1: doon sa ilalim
0: ng gangrene. Mm-hmm. Yan, tingnan niyo rin po mga ka-wellness yung pagbabago sa balat at kuko. Yan, may mga physical changes kasi nakikita tayo sa ating mga paa, sa ating mga binti. Yung pagbabago ng kulay ng balat. Kapag ang balat natin dahan-dahan na nagkakaroon ng kulay talong.
1: Mm-hmm.
0: May mga taong ganyan, medyo nangingitim na.
1: Yes.
0: Ayan. O kaya dry, tapos very shiny looking skin.
1: Mm-hmm.
0: Ibig sabihin, medyo nagiging manipis na yung balat natin. Ano? Tapos pagbabago sa temperatura, laging may pamamaga, tapos parang laging nilalagnat. May mga ganun. Ano?
1: Mm-hmm.
0: Kanina, pinag-usapan natin yung Nanlalamig.
1: Ito naman, nanginit.
0: Ito naman, mayroon din naman na, kasama na kasi neuropathy dito,
1: yes,
0: yung pag-iinit na pag-iinit. Parang may temperature increase uh-huh. sa inyong paa. Tapos yung iba naman, nagsasabi sila, nangangapal yung kanilang kuko.
1: Uh-huh.
0: Oo, iniisip baka punggos.
1: Uh-huh.
0: Pero isa rin yon sa palatandaan. At pagkawala ng mga tumutubong buhok sa ating mga paa. Di ba sa paa natin yung mga tumutubong?
1: Yes, buhok.
0: Buhok. Sa mga diabetic patient na hindi na tumutubo yung buhok sa paa, a sign that yung nourishment is actually not actually good. Yan. Kaya markahan nyo yung mga changes na yan, mga ka-wellness, dahil yan po ay nagpapakita ng specific condition na pwedeng alarming, pwedeng hindi rin naman sobra.
1: Mm-hmm.
0: Kaya dapat maging observant po tayo.
1: And also, yung tinatawag natin inflammation, mainit, swelling pain, and ito talaga kapag ka yung sugat ninyo, naaamoy ninyo na nagkokos ng foul odor.
0: Yun.
1: Ibig sabihin yung tinatawag natin na putrefaction, putrefaction na smell o yung pagkabulok ng na amoy, yun po ay dapat po ninyong ipacheck agad.
0: Kasi halata mo naman yung normal na sugat eh.
1: Yes.
0: Saka yung sugat na talagang nabubulok na.
1: Uh-huh.
0: Marami na ako nakitang ganyan na talagang naaawa ko dahil yung amoy, sabi, umiiyak sila at sinasabi nila, buhay pa daw sila parang nabubulok
1: na buhay.
0: Oo, parang nabubulok na buhay. Kasi nga, missing talaga yung life because circulation is missing or lacking in that area.
1: Mm-hmm. Kaya pagka meron po ganong problema, huwag na pong mag-antay, diretso po, at baka po ay doon kasi nagsisimula yung infection, Doc. Eh.
0: Yes.
1: At kapag ka nagkakaroon ng infection, pag nalaso na ang dugo, naku, yun.
0: Yung
1: tinatawag natin na sepsis.
0: Sepsis, lalo na kung tinamaan na yung buto.
1: Yes.
0: Mm-hmm. Yung bones natin, tinamaan na ng infection, gawa ng sugat, ayun ang isang malaking problema. So, ipagpapatuloy po natin yung ating talakayan, pero bago po tayo mag-break, mga ka-wellness, narito po ang mechanic na ating pong healthy tropa giveaway. I-share ho ang ating Facebook live stream at lagyan po ng hashtag The Secret of Health. I-comment po sa ating program dito sa ating Facebook live, sa live comments, ang inyong mga good experiences sa paggamit ng mga produkto po ng Yes to Health. Lagyan ng hashtag

0: Secret of Health po yan. At mamaya po, dalawa. Ah, dahil last day natin ito, dalawa mm-hmm. yung ating maswerteng mariregaluhan ng Santon Gold Coffee Mix Gift Pack. Kaya dyan lang po kayo. Dahil magbabalik pa ang programang The Secret of Health.
1: The Secret of Health. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at oleic acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel. The Secret of Health. Healthy habits, healthy life. The Secret of Health. Health Info.
0: Okay, balik po tayo sa ating pinag-uusapan tungkol pa rin sa signs ng diabetes na makikita natin sa ating mga paa. Ang tanong, Doc Ron, paano natin poproteksyonan ang ating mga paa para hindi mangyari itong pinag-uusapan natin na sa iba, ito'y karimari-marim. Ang ganda ng term, ano?
2: Karimari-marim. Malalim yan sa Tagalog.
0: Oh, ibig sabihin, ay nakalulungkot.
2: Yes.
0: Na pangyayari pag tumama po sa atin.
2: Yes. Number one is, kapag mataas ang blood sugar ninyo and you are already diagnosed with type 2 diabetes or you are a diabetic person, mataas ang blood sugar ninyo, you need to check your feet every day. Kailangan araw-araw tingnan yung mga talampakan, pagitan ng pa, yung ano, ng mga daliri, yung kuko, yung ating mga sakong balat. Also, tingnan kung merong blisters, may mga sugat, merong pamumula at pamamaga, and yung mga kalyo na unusual na mga kalyo na tumutubo po sa ating mga paa. Number two, ang gagawin is palaging linisin na ating mga paa. Huwag hayaan na may mga buhangin, lalong-lalo na pag naglalakad kayo sa ano, sa dagat, tapos uwi kayo ng bahay. Dapat linisan yung paa kasi yung buhangin, kapag nakakiskis yun sa ating ano, sa mga paa po ninyo, tapos diabetic kayo, that might cause yung tinatawag natin na pagkasugat.
0: Dagdagan ko yan. Huwag kayong mag, yung, di ba, may puts pa. Ito, number one sa mga diabetic. Pag alam niyo diabetic kayo, ang paa, huwag niyong ipapaano.
2: Ano ba yun? Manicure, pedicure.
0: Hindi lang manicure, pedicure. Kasi yung manicure, pedicure, pwede kasi na maaksidente na pag nagtusok-tusok, di ba, yung naglilinis. Marami nangyaring ganyan sa mga diabetic na pinagmula ng
2: gangrene.
0: Ano? Kasi pag nasugatan, eh, ang hirap nga
2: gumali.
0: Samahan mo pa ng infection. Hindi yung kinukuskus yung kalyo.
2: Yes. Ah, yung ano, yung scrubbing ng ano, pagtanggal ng kalyo sa paa.
0: Yes. Hindi yung recommended sa diabetic patient. Yung mga ganun. Gumamit na lang kayo siguro ng mga natural, yung foot soaking. Pwede yun.
2: Kasi lalambot naman yung kalyo doon kapag ibabad ninyo yung paa ninyo.
0: Paano gawin yung foot soaking? Magpakulo kayo ng tubig na may kasamang luya o tanglad or any aromatics. Pwedeng mayroong hydrogen peroxide nga eh. Tapos babarin nyo doon yung paa ninyo ng at least 10-15 minutes. Then after that, punasin nyo. Yun lang. So it will soften yung kalyo.
2: Excess kalyo ng ano. Masakit kasi pag makapal ang kalyo sa paa. Kaya kung minsan gusto nilang pakuskus na
0: Ayun problema yung kalyo. Pag tinanggal mo yun at hindi na, at na-infect yun.
2: Yes.
0: Yun ang pwedeng pagbulan yung sinasabi mo nga kanina.
2: And number 3 is magsuot ng tamang sapatos. Kapag meron na kayong mataas na blood sugar, kung ano yung feet size na kailangan ninyo, yun ang suotin ninyo. At mas maigi din kung minsan huwag na magpalit muna ng sapatos kung pwede pa naman. Kasi kapag masikip talaga sa bagong sapatos, kalimitan. Pwera na lang kapag yun ay ano, tinatawag natin is gawa para talagang sinukat dun sa paa ninyo. Pero pag ready to made, yan, mabilis nakaka-blister ng paa. At of course, huwag na huwag gamitin yung paa, yung pang ano ha, pang pang testing ng init pag nag-iinit na tubig.
0: Ayun, meron akong ano dyan, meron akong isang narinig dyan. Isang spa. Pumunta siya, yung pasyente. Eh, diabetic. Alam mo, may mahina yung pakiramdam pa. So, ang nangyari, nag-putsok. Meron silang treatment na parang putbat. Ay, ngayon, hindi niya siguro maramdaman o yung attendant umalis.
2: Binabad na.
0: Hindi, okay lang sana kahit babad niya kasi nakaset yung temperature. Tinaas niya ngayon yung temperature.
2: Kasi hindi niya maramdaman.
0: Oo. Alam mo, pagdating ng attendant at pagtaas, namumula.
2: Yung luto.
0: Parang niluto yung
2: naku
0: pa.
2: Po. O, kaya wag na wag po ninyong gagawin yan, mga kawalan, sa mataas ng blood sugar. At pinaka, ano talaga, pinaka importante is you need to control your blood sugar level. Kaya kung meron kayong ano diabetes, kapag sasabihin po ng doktor ninyo na uminom kayo ng maintenance medicine, inumin po ninyo. At mas maganda talaga kapag nagka-maintenance medicine kayo, isabay po ninyo ang Santon Plus Gold at ang Premium D3.
0: Sinasabi ng iba dyan, Dok, di ba mga naturopath kayo, ba't nyo ini-endorse yung maintenance? Ganito po yun. Kasi may ang healthcare po ay may kanya-kanyang field of expertise. Mm-hmm. Kumbaga, yung mga doktor natin, yung mga medical practitioner natin, they know very well na ang isang diabetic patient, pag hindi nag-take ng maintenance at hindi makontrol yung blood sugar level, mas, kasi iniisip ng iba, naku, side effect, mas mauuna pa yung complication
2: kaysa doon sa side effect.
0: Mm-hmm. Alam naman natin, may side effect ang long-term na gamit, kaya wala tayong magagawa.
2: Kapag meron na kayong ganun.
0: Kasi una, noong una siguro, naging pabaya tayo sa lifestyle natin. Mm-hmm. So, nagkaroon ng problema. So, ang mga naturopath, hindi namin sinasabi, ihinto mo ang anumang maintenance, especially for diabetes or any kind of problem. Hindi yan way of endorsing it. Sinasabi lang natin na yon ay standard thing to do. Lalo na kung wala po kayong ibang alam kung paano po i-maintain yung inyong diabetes.
2: Blood sugar level.
0: Oo, so wag mong gagawin yon kasi nga marami ang nasisira yung kidney dahil ayaw nila na maintenance nila sa umiinom pero hindi naman na-control yung blood sugar. Nagka-kidney failure sila.
2: At isa din sa bakit na ano, bakit nire-recommend natin yung supplementation, Doc, ano, kasi as you mentioned already na yung side effects ng ano, yung mga maintenance pagka long term na ginamit.
0: Yeah.
2: Ang ano kasi ang supplements, ito tumutulong palakasin yung mga organs ng ating katawan.
0: Yun.
2: Para nga na yung mga ano, yung mga kumbaga yung mga waste materials doon sa ano, sa mga maintenance medicine na iniinom po ninyo ay matulungan na ma-dispose ng ating katawan, mas strengthened, especially yung kidney at saka yung atay natin. And ang function kasi ng Santon Plus Gold natin, napakaganda talaga. Bakit napakaganda sa may mga diabetes is kasi yung Santon Plus Gold natin, meron yung charantin and polypeptide P na kung saan ay tumutulong, kung saan hindi na o-overburden yung pancreas natin sa pag-produce ng insulin. And of course, tumutulong na ma-regulate yung blood sugar level. Ang naman, Premium D3 natin is nagkukos ng insulin sensitivity doon sa ating mga selula para hindi dumami yung ating blood sugar level sa ating bloodstream, which is very destructive doon sa ating ano, sa ating mga ugat. Kaya mga ka-wellness, gawin po ninyo yun, no? Manage your diabetes. At ang panglast na sabi ng NIDDK is regular foot examination. Tingnan niyo palagi ang inyong mga paa. And kapag ka meron ng problema, go right away doon sa inyo pong mga healthcare professionals.
0: Kaya i-check niyo mabuti o ipa-check niyo sa inyong mga anak kasi ang isang malaking problema ay nag-uumpisa sa maliit. Diyan mo makikita yan. At pagdating po sa pag-maintain ng ating blood sugar, aside from your maintenance medicine, merong suplemento that can really help.
2: Yes.
0: Hindi ito direct medication. Ang tinatarget nito ay yung mga causes na commonly contributes to condition na malala pag diabetic patient tayo. So, Santon Plus Gold, meron niya mga sangkap na mga herbal extract that are already proven to help. Especially sa proseso po ng blood sugar control ng ating pong katawan. Kaya salamat, Doc Ron, sa ating napaka-informative na talakayan. Ang paa natin ay napaka-importante, hindi lang yan panglakad para makarating tayo sa mga lugar na gusto natin puntahan. Isa rin itong mabisang
2: warning signals.
0: Yes, warning signal para malaman natin kung posible ba na nagkakaroon na tayo ng diabetes, and to confirm that, we need to consult our doctor. Ayan, at sa mga ano po ha, sa mga nais mag-text at second part na ating palatuntunan, ay pag-uusapan naman natin yung inyong mga concern at iba pang tanong pagdating sa mga produkto ng Yes to Health. At pag-uusapan din natin ang benepisyong hatid ng mga produkto natin sa kondisyon gaya po ng pag-develop ng diabetes. Text lang po kayo sa 0969-609-6545. Kaya tutok lang po dahil magbabalik pa ang
3: The Secret of Health.
1: The Secret of Health. Pagkape, dapat Zanfron Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zanfron Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
4: Zanfron Plus Coffee Mix.
1: Premium D3. Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Sandzone Vitamin C, ang nanasidik Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Sandzone Vitamin C, ang Vitamin C na pinalakas ng Sandzone. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
1: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
6: Premium D3 Coffee Mix.
1: The secret of health.

0: Balik po tayo mga kaibigan, mga katropa, mga ka-wellness sa ating programa at sa mga nagnanais po magtanong ng inyong mga concern with regards sa inyong kalusugan o produkto po ng Yes to Health. I-text lang po yan sa ating hotline 0969-609-6545 at ilagay ang inyong pangalan kung saan kayo located at yan po ay ating i-acknowledge mamaya. No? Kung hindi naman maselan po yung inyong katanungan.
1: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health, ang katuwang natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng karamdaman.
0: Ang Santon Plus Gold ay isang herbal supplement na may pinagsama-samang extract mula po sa mangosteen, moringa, garlic, spirulina at ampalaya. Yan. Ito po yung mga natural na mga sangkap, extract, kaya wala hong side effect. Kaya naman kung hindi po ninyo nasubukan ang ating produktong Santon Plus Gold, eh magsadya na po sa ating mga partner distributors gaya po ng Mercury Drug, TGP, Watson, Southstar Drug, at pwede rin po kayong mag-order sa Shopee sa Yes to Health 2011 na ating Shopee store at ganoon din sa Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy kung nais po ninyong umorder online. Ang gandaan sa online partner, kompleto,
1: kompleto
0: doon.
1: Kompleto po yun doon.
0: O sa ating mga ano. At
1: may COD. Oh, tapos yan. May voucher.
0: Kahit ka nakatira sa medyo malayo.
1: Malayo,
0: ano?
1: Yes.
0: Basta may mga rider na nag-deliver ng mga ano, mga Shopee, ganyan. Pwede kayong umorder. Huwag kayong ano, mag-alala. Makakarating ho yan. Ano? Ang kagandahan po niyan, convenient na nakaka-order tayo kahit nasa ating mga bahay lang tayo. Ayan. Dok Ron, batiin natin ang ating mga avid listeners and viewers sa ating Facebook Live.
1: Yes, sabi ni Fernando Angelo, maupay nga aga mga dok from, I think, from Tacloban, si Sir Fernando Angelo. And also kay Sir Rico Bagisi, advance happy birthday po kay Auntie Sefa. Hoping po dok na manalo ako ng Santon Gold Coffee pang regalo ko. Na birthday kay Auntie Sefa sa darating na September 4.
0: Ay, sure na yan. Happy birthday po si Auntie Sefa.
1: Happy birthday. Advance happy birthday po sa
0: inyo. May parigalo sa inyo si Sir Rico Bagisi. Ayan, na... isang kape na nagpapabata. Nagpapaganda. Kasi yung Santon Gold Coffee Mix natin, mga ka-wellness, meron siyang limang extract ng herbal. Mm-hmm. Yung mga extract na yon, halos lahat yun nandun sa Santon Plus Gold
1: Santon
0: Capsule.
1: Plus Gold, yes.
0: At nilagyan pa ng dalawang bonus nutrients. Mm-hmm. Yung,
1: collagen.
0: Natin. Collagen, which is very important. At saka,
1: glutathione.
0: Glutathione. Yes. Yan.
1: Also from Lynn Muanya sa Guadalupe, Cebu City. Mayong uto diha, Ma'am Lynn Marie Muanya Lanuza. Mahilig ako sa coffee, kaso lang may kabuhi. Ako po from Guadalupe. Pag doon ay kabuhi.
0: Hindi ko naintindihan
1: yung kabuhi. Ang ibig sabihin yung sinisikmura, dok. Kapag umiinom siya ng kape, sinisikmura siya, sumasakit yun. Tiyan, nangangasim ang sikmura. Yun po yung kabuhi sa ano, sa Bisaya.
0: Try nyo yung Santon Gold Coffee Mix, ma'am.
1: Santon Gold Coffee Mix. Marami na po mga ano, mga ka-wellness natin na kung saan is kapag umiinom sila ng regular coffee nila, 3-in-1 coffee, is sinisikmura. Pag nag-switch, nawawala yung pangangasim at ng anong sikmura. And of course, sa health benefits na talagang paldong-paldo po kayo, Ma'am Lynn Lanusa, kapag naka-Santon Gold Coffee Mix.
0: Sabi ni Sir BJ Pastor Haya, Dok, hindi kami nakarating ngayon sa clinic. Ang laki ng baha sa amin. Yun ang problema. No? Nakakalungkot talaga.
1: Ingat po kayo, ingat.
0: Yung mga baha na nangyayari sa atin. Ano? Mm-hmm. Huwag lang baha ng sakit, sir. Okay lang yan.
1: Okay lang yan.
0: Huhupa
1: din yan, huhupa.
0: Nature eh. Wala tayong kahit anong ano natin talaga.
1: Parte ng buhay.
0: Hinga na lang ng malalim, kumbaga sabi nga nila. Mm-hmm. Ayan, sabi dito, ang laki ng baha sa amin, evacuate po dito ang mga hipag at biyanan ko, kaya watching na lang kami ngayon. Salamat pa rin po. Mm-hmm. Kahit po binabaha po kayo ay sinamahan nyo kami sa ating pong palatuntunan. Ayan. At okay, si Jeneline Avila Ivanez is watching. Ma'am Jocelyn Orbon is watching. Ayan, ganun din si Sir Solomon Orbon. Ayan, sabi ni Ma'am Jocelyn Orbon, good morning po. Si Nanay Senior, 79 na, nakikinig lagi sa radio. Simula po nang gumamit siya ng Santon Gold Capsules, regular siya umiinom ng Gold Capsule kahit one day dahil gumanda daw ang pakiramdam niya.
1: Mm-hmm.
0: Malakas siya dahil laging naghihilot siya ng mga bata at matanda.
1: Mm-hmm.
0: Nanghihilot si Nanay.
1: Nanghihilot si Nanay.
0: Ang edad ni Nanay ay 79.
1: Wow, malakas pa, matibay pa.
0: Oh, Okay. Uh-huh. Oh, dahil dyan, nanay, eh, sa'yo na yung isang parigalo natin.
1: May isang parigalo na kay nanay.
0: Nanay Jocelyn Orbon, pakibigay kay nanay, ha?
1: Uh-huh.
0: Alam nyo na yung gagawin nyo, i-message po ulit ang inyong, tawag dito, yung complete details.
1: Yes.
0: Ayan, para maibigay natin kay nanay. Ito okay. Po yung last day ng ating promo.
1: Malay meron pa yata nyo. Bukas, Dok. 31 pa bukas, eh.
0: Ha?
1: 31
0: pa bukas? Ay, bukas pa pala.
1: Meron pa bukas, 31.
0: Ay, ganun ba?
1: Okay.
0: Anyway.
1: Yeah.
0: So, tomorrow again, ano nyo po, ha?
1: Meron pa. Habable pa kayo bukas. Bago ka magbasa ng text, basahin ko muna yung kay, ano, may follow-up si Ma'am Lynn Muania. Good morning from Guadalupe, Cebu City. Yung Santon Gold. Santon Gold Capsule, pwede po ba sa may mataas na uric acid, mataas na cholesterol? Siguro may diabetes siya, mabula ang ihi niya po, Dok. Uh-huh. Kapag yung mga sinasabi po ninyo, siguradong makakatulong po ang ating Santon Plus Gold sapagkat napakataas po ang antioxidant. Kung may diabetes, merong charantin po yan ang polypeptide P. Pag mataas ang uric acid, that reduces yung tinatawag na kakatulong sa pag-reduce ng inflammation sa ating katawan. And also, kapag merong problema sa tinatawag mataas na cholesterol, also, inflammation kasi isa na nagpapataas ng cholesterol ng triglyceride level sa ating katawan. So, taking Santon Plus Gold, ma'am, one capsule, 3 times a day, makakatulong po doon sa may problema po na binabanggit po ninyo.
0: Ayan. And sa mabulang ihi, hindi naman ibig sabihin may mabulang ihi tayo ay diabetic na tayo.
1: Yes, yes.
0: Oh, kasi commonly, minsan, ang... yun yung ano eh, kasi nababanggit naman natin talaga yan, yung isa sa signs of kidney problem ay yung mabulang ihi, yung foamy urine na tinatawag. Pero sa mga diabetic patients, you need to confirm it. Magpa-check up talaga kayo kasi titingnan naman yan eh, yung mga laboratory test kung talagang kayo ay isang diabetic patient. Okay, so salamat ah doon sa mga texts. Lynn Marie, nanay, ano, Lynn Marie Muania Lanuza. Ayan, okay. Good noon po, Dok. Nakinig lang po ako sa dito sa XFM Canlaon 101.7.
1: Aha, maayo maunto da sa inyo tanan sa mga taga Canlaon, mga Ilonggo na sila da.
0: Okay. Sabi dito, good PM po, pwede po ba ang Santon Coffee sa may CKD? Santon Coffee natin, yes, pwede po siya, no. Kumbaga, ang suggestion ko lang sa inyo pag may CKD kayo, kinakailangan iwas doon sa mga matataas, yung mga mantika, matataas yung protein. High protein.
1: Lalo na mid-protein, mid sources, Dok, ano?
0: Yes. Ito namang ating product, yung Santon Coffee, hindi naman ito typical kasi na ano, pareho ng ibang coffee na mayroong mga diuretic effect. Yung ano yung kang umihi, nang umihi, ganyan. So, pwede po siya kasi dinisign siya sa safe coffee alternative sa lahat ng cases na hindi siya nakaka-apekto. Parang kumakain ka lang.
1: Yes.
0: Yun. Kasi yung may CKD, kumakain din naman niya. Kaya lang talagang dapat piliin niyo yung diet ninyo. Mga kaibigan.
1: Kaya lang, pag mag-inom kayo ng Santon Coffee, wag dire-diretso yung inom. Paunti-unti po para ma-absorb ng katawan ninyo yung fluid na tinake-in po ninyo at hindi po mabigatan yung kidneys po ninyo.
0: Ako, suggestion ko rin sa may mga kidney problem, yung Santon Herbal Tea.
1: Yes.
0: Yung Santon Herbal Tea. Kasi ang kagandahan nun, may mga anti-inflammatory, may mga cleansing or detox herbs.
1: Effects sa katawan.
0: Ayun po yun. Okay? So, diabetic type 2, nag-insulin, napansin ko po yung kuko pa ay para medyo maitim. Yun po yung binabanggit natin na kinakailangang bantayan ninyo. Kasi kaya nagkakaroon mga discoloration, hindi lang yung ating pong kuko, pati yung balat. Kasi nga, lack of oxygen.
1: Yes.
0: Yun yung isa sa number one reason. Ano? So, ano nyo po yan? Lagi nyong bantayan.
1: Bantayan.
0: For signs na kapag medyo nag-discolor pa ng todo yan, punta kayo sa doktor kasi i-check nila yan eh. Hindi natin alam, baka may sugat na sa ilalim.
1: Pagnana dun sa loob.
0: Oo, may ganun po talaga nangyayari. Paminsan-minsan may ganun.
1: So, kung merong maintenance medicine si sir, pwede po ninyong isabay ang Santon Plus Gold, 1 capsule, 3 times a day, at saka yung premium D3 po natin, 2 soft gel, 2 times a day, umaga at gabi po.
0: Okay. Sabi po dito, malapit kaysa sa Yes to Health Clinic, pwede siyang pumasyal,
1: pwede po.
0: Check po kayo sa Yes to Health for wellness program.
1: Yeah.
0: Good day po, Doc. Tanong ko lang po, sana paano inumin ang Santon Capsule? Kasi po matindi na po hapdi ng sikmura ako po. Dami ko ng gamot iniinom, pero pabalik-balik po sa laboratory ko ang triglyceride ko medyo po mataas.
1: Mm-hmm.
0: Oh, so ang kagandahan sa Santon Plus Gold, wala siyang complications sa mga iniinom nating gamot.
1: Yes.
0: Ano? Meron pa siyang alkaline properties kasi nga yung mga extract ng herbs na yon puro mga natural, it can really help us sa tiyan natin. So ang pag-inom ng ganyan, I think you need to take it 30 minutes before meal.
1: Before meal, yeah.
0: Kung mag-react yung tiyan ninyo, for example, kasi commonly ang maintenance nyo is after meal, no?
1: Yes.
0: So kung ang maintenance nyo after meal, so before meal, itry ninyo, pag hindi mag-react ang tiyan nyo,
1: patuloy nyo lang.
0: Ituloy mo yun, yung ganong schedule po ng pag-take ninyo. Pero alam ko ang mga acidic, sa mga unang pagkakataon, pag acidic ka talaga, nag-react kahit anong ipasok mo.
1: Mm-hmm.
0: So sa una, pag ano, nagawin nyo, i-take yun siya with meal.
1: With meals.
0: Oo, with meals. So wala naman masyadong complication doon. Ang mahalaga doon is makuha natin yung content. O, kaya nga lang, sa mga ano, yung between meal in an empty stomach, ang pinakang pag-herb extract, ano, pinakamaganda sa ganun. Ano. Mm-hmm. Kaya lang, minsan yung iba hindi sila bagay sa ganong klase ng timing.
1: Kung malapit naman si Ma'am or di kaya si Sir dito sa Santa Rosa, I will be there on Tuesday and Friday. Oo. So that we could assess kung ano yung pinagmumulan ng upset stomach po ninyo para po naman guminhawa yung pakiramdam po ninyo. Mula po alas 8 na umaga hanggang alas 5 ng hapon po ako from Tuesday and Friday po dyan sa Santa Rosa pagkamalapit po kay Santa Rosa.
0: Ayan. Nagpa-detox ako na ako. Oklang dok, hindi magpa-cleansing. Curious lang ako, anong detox?
1: Anong detox?
0: Kasi ang detox, ma'am, at ang cleansing...
1: Pareho lang, halos pareho lang.
0: Is synonymous yan.
1: Yes.
0: Ibig sabihin, they have the same meaning. Mm-hmm. Pero may mga detox kasi minsan yung paa sinusok.
1: Yeah.
0: Yung tinatawag nilang foot detox.
1: Foot detox.
0: May ganun eh. Yung ionic foot cleanse na tinatawag. Mm-hmm. Iba yon. Yun yung... ang cleansing and detoxification kasi, it's a program.
1: Yes.
0: Na binibigay ng Yastel, kumbaga... Ang target niyan yung ating colon, yung ating liver, yung kidney natin, yung blood natin.
1: Overall
0: to facilitate
1: health.
0: Yes, to facilitate detoxification.
1: Mm-hmm.
0: Ayan. So, kung nag-foot soak ka na, detox, kasi yun yung common term na alam nila
1: yes,
0: dun eh.
1: Yes, detox.
0: Eh, kung hindi ka magpapa-cleansing, pwede rin naman kung hindi mo naman talaga
1: needed.
0: Priority yes. na yun ang need. Kasi nalalaman ng konsulta dyan kung kailangan mo ng detox first and foremost eh.
1: Mm-hmm.
0: So, pwede naman. Ang gawin mo lang is yung diet mo, i-modify mo, then if you can take Santon Plus. Ang Santon Plus Gold, nagdi-detox din yan dahan-dahan eh.
1: Mm-hmm.
0: While we take it, it helps facilitate also detox. Kaya nga lang, hindi yung rapid.
1: Drastic,
0: dahan-dahan lang yung detox na nangyayari once we are taking Santon Plus Gold.
1: Mm-hmm.
0: Ayan, hay dito, good day po. Magkano po ang isang box ng Santon Plus Coffee Mix?
1: Mm-hmm.
0: Alam mo ba, Doc Ron? Alam mo, pagdating sa presyo, bangingi ako dyan.
1: Hindi ko talaga hindi, alam. Hindi namin memorize eh. Kasi ang alam, memorize lang namin yung employees. Employees price.
0: Oo. Saka ano?
1: Check nyo na lang po sa ano sa Shopee.
0: Sa online, no?
1: Sa online.
0: Pwede nyo i-check.
1: Hindi po namin memorize kasi ang memorize po namin yung mga ano, yung mga program po namin dito.
0: Yung benepisyo.
1: Yung benepisyo pero yung mga prices. Check na lang po.
0: Sabi pa dito, Doc, tanong ko lang po, Santon Plus ang mabuti sa vertigo? Tanong ko po kung magkano ngayon ng LPG gas. Di na send lang ito. Yung LPG gas.
1: Eh,
0: pwede po, kung may vertigo kayo, pwede po ang Santon Plus. Okay. So, wala na pala tayo oras, partner.
1: Yes.
0: Ayan, at congratulations po kay Sir Rico Bagisi sa parigalo niya sa kanyang Auntie Sepa.
1: Aha.
0: At sino pa ba yung isa na nakita natin dito kanina? Si
1: Ma'am Jocelyn Orbon.
0: Ma'am Jocelyn Orbon.
1: Orbon yeah.
0: Sila po yung nakasunod sa mechanics natin. So maraming salamat, Doc Ron. Mabilisan lang, anong baka may masasabi ka pa sa ating mga ka-wellness?
1: Yan, of course. Alagaan po inyong kalusugan at itulungan po na makaiwas and also control yung blood sugar level ninyo. Check palagi yung paa para makaiwas na maputol or magkaroon ng amputation. And of course, samahan po ng pag-inom ng San Santon Plus Gold Saturn Vitamin C and Premium D3 para makaiwas palagi sa anumang uri ng karamdaman.
0: Maraming salamat po mga ka-wellness sa lahat ng asin listeners sa DWWW774. Thank you for always trusting our program at sa paggamit din ng mga produkto po ng Yes to Health. Thank you sa lahat ng ating mga katropa nationwide, sa lahat ng XFM station. Ako po si Doc Algie Bakla, nagpapasalamat sa inyong walang sawang pakikinig, pagantabay at sana nakapag-iwan tayo ng makabuluhang talakayan sa palatuntunan ito. Maraming salamat po. At sana, tuloy-tuloy po ninyong panoorin at pakinggan itong ating programang ito. So, magbabalik ang program natin tomorrow.
1: Tomorrow, yes.
0: Ayan. Okay, paalam na po kami. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa palatuntunan.
1: The Secret of Health.
2: tapos ng ating programa. Naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: XFM.
4: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.

0: XFM. Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Dati, konting puyat lang, nagkakasakit agad ako, kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated, kapilang pala ang sagot. Pero, yung tama, Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
0: Santone Coffee Mix.
2: Mga pare guys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
3: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Sister Pain.
5: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
4: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika.
0: Santone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santone Gold Coffee Mix.
4: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
3: Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
8: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
9: Ice yan!
8: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3.
10: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
0: Santone Plus Herbal Oil.
13: Ako po si Ethel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santone Plus Herbal Oil.
14: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
14: Santone Plus Herbal Oil.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
15: Ako si Adonis, hirap talaga akong
6: gumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
9: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
15: XFM.
16: X.

0: XFM.
1: XFM.
2: The secret of health.
3: Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
2: The secret of health.
4: Para sa malakas na buto,
5: Premium D3.
4: Matibay na immune system,
5: Premium D3.
4: Proteksyon sa bacteria at viruses,
5: Premium D3.
4: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
5: Premium D3,
4: ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
7: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
8: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
7: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampay sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may tagline na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabingi. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acid at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tenga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawat. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infeksyon sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolaurin na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din ng absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferulic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
2: Premium D3.
4: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. dahilan.
5: Premium D3.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
6: Mabibili sa mga butika.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: X.
2: XFM.
1: FM.
3: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
5: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule.
6: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
6: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil. Tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pare, pare, oo, ikaw.
13: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Kung vitamin C, tandaan, Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
14: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
15: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
16: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santone Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santone Gold Coffee Mix.
15: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
17: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
18: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
8: Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak. Nagkape ka.
0: Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santon Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santon Coffee Mix.
1: Oops, inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
2: XFM.
19: XFM.
20: FM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika,
0: angat sa komentaryo,
1: angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!
3: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita. Kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, sasa inyo si DJ Herlicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
2: Mga katropa, exciting!
4: XFM.
5: XFM.
6: FM.

Time check, it is now 1:16 in the afternoon.

0: everyone. Magandang hapon po sa ating lahat. Kala ko, ano na talaga, hindi na talaga ako makaano ba, wala na akong boses. Anyways, good afternoon, magandang hapon po sa ating lahat. Sa mga tagapakinig po, saan man kayo naruroon, naririyan, welcome na po sa ating programang Throwback Sunday! Okay, dito po sa 104.7 XFM, Palawan. Ay, sa mga katropa natin dyan, na mga nakikinig, ano mang ginagawa nyo dyan? Ano pang mga trip nyo gawin ngayon? Sana naman ay gawin nyo with XFM. While listening, di ba? Or while doing, nakikinig ka din sa XFM. Sa programang Throwback Sunday. Especially sa mga tugtugan natin dito na malalaman mo talaga ba na ano, may feelings ka pa ba or wala. Kasi kung wala kang feelings, hindi ka na masasaktan sa mga awitin, no? Pero kung may feelings ka pa, aw, masasaktan ka talaga. Charot. Anyways, hello, hello, hello. It's me, DJ Mike. And sa pangalan po ng ating station manager, Kaluy La Rosa. At sa ating kasama sa bahaging technical katropang Kim na palaging umaalalay sa atin. And sa mga ano dyan, sa mga katropa na palaging nakikinig, ay maraming salamat sa inyo, no? At welcome na ulit sa ating programa. Andito na naman ang Throwback Sunday kasama si DJ Mike. Tayo po ay magtugtugan at syempre baka meron kayong ano diyan mga pabati. Batiin niyo na rin yung mga ano niyo mahal niyo sa buhay. Ay, hindi lang mahal sa buhay, pati yung ano pati yung hindi mahal sa buhay, charot. Yung enemy. Malay mo maging ano mo siya, friend. Diba? Sa pag greet mo sa ano sa kanya o sa pagbati mo sa kanya through our program, 'di ba? Ayan. Kaya positive lang palagi, 'di ba, mga katropa? Anyways, live po tayo ngayon sa ating programa sa ating Facebook page. Search nyo lang po 104.7 XFM Palawan. Diyan po tayo live at live din po tayo sa ating TikTok. Ayan. Live din tayo sa ating TikTok. Kaya huwag kayong mag-alala mga katropa. No? Sa mga ano, sa mga gustong tumawag, pwede po kayong magtawag sa ating hotline. Yes, sa ating hotline 0985-002-2713. 0985-002-2713. At sa atin namang another na linya, 0953-514-1303. 0953-514-1303. Hanggang 1, hanggang 3 PM po tayo sa hapon na ito. Kaya medyo mahaba-haba din ang ating pagsasama ba? Kaya sulitin nyo na, oh, mag-request na kayo ng mga paborito nyo mga awitin, okay? And for today's video, meron po tayong caller. Tanggapin po natin ang ating caller for today's video. Oh, charot. Hello! Hello!
1: Hello po!
0: Hello, madam! Sino po sila? Anong pangalan ni madam?
1: Bea po.
0: Sino po? Bea?
1: Ria po.
0: Ria. Taga saan si Ria?
1: Sa ano po, Inugbong Batarasa.
0: Ayan, sa mga taga Batarasa, magandang hapon. Ayan, kumusta si Ma'am Ria sa hapon na ito? Anong ginagawa?
1: Ito po, nagasing-along.
0: Wow! Ano bang kanta na ginasing-alongan ni Madam Rhea?
1: Yung ano lang po, yung speaker lang.
0: Wow! Parang gusto kong sumali dyan ba? Gusto ko mag gusto ko rin mag ngaw ngaw ngaw ngaw. Kasi 'di ba, 'yan yung mga typical mga gawain talaga during ano no, day off or Sunday, 'di ba? Sino bang kasama ni Madam sa pagsising along?
1: Kapitbahay ko po, yung dalawa lang din naman sila.
0: Ayan.
1: Bali tatlo kami.
0: Oh, wow. Wala, enjoy kayo sa inyong hapon ngayon. Anyways, batiin mo naman yung kapitbahay mo, Madam.
1: Sila, ano po, pangalan nila Ria, Ria, Ria Ann.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, si Jinime po yung pangalan.
0: Ayan. Hello. Ayan. Sino pa? Sino pa, Madam?
1: Wala na po, kami lang din.
0: Okay, sige. Wala ka nang babatiin na iba?
1: Meron po, nanay ko tsaka tatay ko, kuya.
0: Okay, sige. Ayan.
1: Ano po, binabati ko po si nanay na nakaupo doon sa upuan. Ayan. Tapos si kuya, Kirad, si tatay na nakahiga sa duyan.
0: Mm-hmm.
1: Si Ate Joy na nakikinig dyan sa buno-buno.
0: Mm-hmm.
1: Si Uncle Kugtong, ginabati ko rin dyan, si Auntie Poreng.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, family Mundihar,
0: mm-hmm.
1: family Upukan, family Stenon, family Tanglibin, family Odilas, family Arinyes. Yun lang po, DJ. Pwede po pa-request.
0: Ano po yung request mo, Madam?
1: Yung araw at gabi.
0: Araw at gabi. Okay. Sige. Thank you.
1: Oh, tapos yung isa po, ano yung paano na kaya?
0: Ayan. Paano na kaya? Sinong, anong kanta na paano na kaya, Madam? Parang marami tayong paano na kaya dito.
1: Hindi ko po maano.
0: Ah, baka si ano, ah, paano na kaya? Di sinasa, ito ba yun?
1: Opo, tapos yung si Auntie po rin dyan na nakikinig sa Ukayan,
0: mm-hmm.
1: request lang daw sa kanya,
0: okay.
1: Yung ano daw yung na tutulungan kita.
0: Tutulungan kita, malimot siya. Anyways, thank you so much, Madam.
1: Salamat po.
0: Okay, bye-bye. Ingat kayo dyan palagi. Enjoy sa pag-sing along. Okay. Baka next time maka-join tayo. Anyways, hello! Another caller, hello!
2: Hello po! Gandang hapon po!
0: Hello po! Sino po sila? Good afternoon!
2: Gandang po!
0: Yes po! Ano pong pangalan?
2: Alin po?
0: Allen. Taga saan si Sir Allen?
2: Taga Brooks po.
0: Taga Brooks. Ayan. Kumusta naman yung panahon natin dyan sa Brooks, sir?
2: Bati lang po ako.
0: Okay, sige po. Sige po. Go ahead. Sige po.
2: Bati ko po ang Javier.
0: Mm-hmm.
2: At ginabati ko po yung nanay ko at mga kuya ko dyan sa Burubuno.
0: Mm-hmm.
2: At masawa ko po na pawila ko galing Piesto.
0: Mm-hmm.
2: Si Rubili ng Chita.
0: Mm-hmm.
2: Si Ador ng Chita. Lahat po na pamilya ko, ginabati ko po sila.
0: Ayan. Okay, thank you. Ayan. Baka may pa-request ka dyan.
2: Meron po ako mag-request po.
0: Sige po, ano pong request mo na song?
2: Power of Love po.
0: Power of Love. Okay. Yung kay Celine Dion po?
2: Opo. Tapos po, Freddy Aguilar.
0: Okay. Ano po yung kanta ni Freddy Aguilar?
2: Sigarilyong di maubos.
0: Ah, okay. Sigarilyong di maubos. Anyways, thank you so much po. Enjoy po sa inyong hapon dyan. Ingat po palagi. Okay, sige po, sige po. Bye-bye. Enjoy your Sunday afternoon. Alright, all the way from Brooks Point. Hello sa mga taga Brooks Point dyan. Magandang hapon. And sa mga taga Batarasa. Ayan, kamusta kayo dyan? Miss, hello po. Another caller, hello. Good afternoon. Hello. Hello from the outside. Hello. Hello. Okay. Hello.
3: Hello po.
0: Hello po, ayan. Hello
3: po.
0: Hello, taga saan po si sir? Kumusta kayo dyan? Hello. Hello.
3: Taga Batarasa po.
0: Taga Batarasa, ayan. And, sige po. Kung gusto niyo pumati, ayan, na go ahead po sa yung pabati. Ayan, wala. Ayan, always pwede po kayong tumawag ulit. Okay. Gandang hapon po, DJ. Greet ko po, taga-Balid na kaabang sa programa mo. Hello sa mga taga-Balid. Binabati ko rin dyan sa Diet Agotaya, si Ding J. Baing. Or Ling Silva Irma from Lin Cabebe. Okay. Hello. Good afternoon. Nagbabalik. Hello po. Ayan, live po tayo sa ating programa. Yes po. Go ahead. Sa iyong pabati. Okay, sir. Sige po. Sige po. Pwede po kayong bumati.
3: Bumati lang po.
0: Sige po, sige po. Go, go, go!
3: Ano sila, binabalik lang mo ng hapon.
0: Okay. Ayan. Sige po.
3: Kasi mga kasama ko dito.
0: Opo, tuloy, ituloy nyo lang po yung pagbati nyo, sir.
3: Sana po yung binabalik ka na rin po.
0: Okay. Sige po, sa ano lang... sige po, ano po yung request mo na song, sir? Yeah.
3: Andamanaya.
0: Andamanaya. Okay. Yan lang po, sir.
3: Andamanaya. Yan. Yung dalawa?
0: Sige po, ano po yung isa, sir?
3: Yung dalawa?
0: Yes po, ano po yung isa, sir?
3: Isang kulungang bakal po.
0: Kulungang bakal. Okay. Thank you so much, sir, sa iyong pagtawag. Ayan. Enjoy the rest of your Sunday, sir. Hello.
3: Thank you po.
0: Okay, God bless po. Bye-bye. Sige po. Parang nahihirapan si sir sa kalisud. Delay po kasi pag ano, sige po. Ano po, pag magtawag po kayo sa cellphone na po kayo makinig para wala pong delay. Ayan.
4: Throwback Sunday.
0: Okay. Sige, meron ba tayong live katropang sa ano, no? Diba? Meron tayo. Hindi ko ma-search dito ba? Yeah, problema ba tong ano na to? Sipo na to. Good PM DJ Mike, kumusta?

0: Hello.
1: Hello.
2: Hello po.
1: Yes po. Anong nangyayari dyan? Bakit nawawala? Uy, naka. Anyway, sa mga gustong tumawag ha, kung magtawag po tayo, sa ano na lang po tayo makinig ha sa... yung parang ordinaryong call lang talaga. Sige. Para walang delay kasi kung sa radyo kayo makinig, ma-delay talaga ba yung ano, response ba? Kaya para walang delay sa response, sige. Parang ordinary call lang. Okay. Hello. Yes.
2: Hello po. Magandang hapon.
1: Magandang hapon.
2: Hello po.
1: Yes, sir. How are you? Kumusta si sir sa hapon na ito?
2: Jerry Aranga po ng Claridel Aborlan.
1: Ayan, Sir Jerry Aranga. Kumusta ang
2: iyong hapon? Digi, hindi kita marinig.
1: Bakit?
0: Marinig yung ngayon po.
1: Bakit?
2: Hindi po kita marinig sa phone.
1: Bakit naman?
2: Hindi po kita marinig sa phone.
1: Ay, ganon?
2: Hindi po na, hindi ko po alam. Basta't hindi po kita marinig sa phone. Naririnig lang po kita sa monitor.
1: Sige. Ganito na lang, sir. Tuloy-tuloy mo na lang yung, yung greet mo. Okay.
2: Okay. Binabati ko po ang siyempre ang aking mga kasamahan ngayon na nandito sa cementerio, Rodita Antonio, April Jean Juso, Regina Amor, at saka sa aking tiyo Henry Nato Palabrica. Ganun din po yung ano, yung 12,633 na Republic Act ng Pilipinas at saka sa pitong Constitution ng Pilipinas. Ganon din po sa 433 na barangay sa buong Palawan at saka 24 municipalities sa buong Palawan.
1: Wow!
2: Yun lamang, DJ Maika, pa-request na lang po ng song My Love Will See You Through.
1: Ayan!
2: Maraming salamat po at isang mapagpalang hapon ng Linggo sa ating lahat.
1: Ayan, thank you so much, sir, sa iyong pagtawag. Ayan, bakit kaya? Ano yun, My Love Will See You Through, no? Sige, ipi-play natin yan. Ano kaya nangyari, no? Hindi tayo makinig, hindi tayo marinig ni, ni Sir Jerry Aranga sa phone. Okay, sige, pag ganun po ang sitwasyon, ano na lang natin, ha? Tuloy-tuloy na lang po yung salita nyo. Ayan, para ano, for the go. Ayan, it's 1:36 in the afternoon na mga katropa. I shout out to Alejado G. Pa-shout out po kay Enrico Morial. Hello, shout out to you, Enrico Morial. Hello. Hello. Ay, wait lang. Yung kabila pala. Wait lang po. Sige. Okay, hello.
3: Hello po.
1: Ayan, hello sir. Good afternoon po. Magandang hapon.
3: Hello po.
1: Yes po, ayan. Magandang hapon. Go ahead po sa iyong pabati. Kung hindi nyo po...
3: Magandang hapon din po.
1: Sige po. Okay. Sige po. Gusto mo pong magbati, sir?
3: Nakalimutan lang po bati.
1: Sige, sir. Sino yung nakalimutan mo, sir?
3: Papahin na rin po kay Sir Mike.
1: Sir Mike? Sino si Sir Mike?
3: Saka kay Gawad Gerald po.
1: Okay. Si Sir Mike pala dito. Sige. And kay Kagawa Gerald. Okay. Sino pa po?
3: Saka po kay DJ Girlie. Papahin na rin po.
1: Okay, see.

0: Yan lang po, sir.
1: Pati Trikal.
0: Okay. Oh, good to hear nga. Pati pala ako. Ayan. Akala ko nakalimutan na ako ba?
1: Sige, request ang song ulit.
0: Ano po yung song na i-request mo, sir? Oh, yes!
1: Pinaasa mo lang ako.
0: Pinaasa mo lang ako. Sige po, sige po. Ipi-play po natin yan. Thank you so much po! Okay, bye-bye! Enjoy the rest of your hapon! Gandang hapon po sa inyong lahat.
1: Ingat po, salamat!
0: Ingat po! Ayan, bye-bye! See ya! Okay! Okay, pabas, alright! Kamusta kaway naman kayo dyan? Sa mga okay pa, sa mga hindi pa okay, baka ito yung kailangan nyo ba? Ang musika. Sige, ipi-play po natin ang inyong mga request. But before that, hello, good afternoon kay Sir Johnard Pineda. Magandang hapon na, DJ Mike watching from Nara, Palawan. Hello po, dyan sa Nara, Palawan. And Diana or Arwera. Good afternoon, DJ Mike. Yee-hoo! 117 days na lang, Pasko na. Daryl Bert, ang mabait pa. Play ng, ano ang ipi-play? Ano yon, Sir Daryl Bert? Parang nabitin ako doon ah. Ano po yung piplay? Parang naputol ba? Okay. Request po ako, ma'am. Coming from Andre De Pedro. Ayan. Sige. Okay. Siga. Ano yung i-re-request mo, Sir Andre De Pedro? Yung kaya lang natin, ha? Sige. Ma'am! Yes, hello! Hi to Bitot and to Talin and Vanjie Coronacio. And, kumusta kayong dyan? Kumusta kayong lahat? Sige. Hello!
2: Hello, hello, hello, hello.
0: Hello, how do you do? Yes, po. Yes. Am I talking to someone else?
3: Hello po, madam. Magandang hapon.
0: Hello po, magandang hapon, sir. Sino po sila? Ano pong pangalan ni sir?
3: Hello po, magandang hapon.
0: Yes po, ano pong pangalan ni sir?
3: Magandang hapon po.
0: Okay. Sige sir. Yes sir. Ayan na, nawala. Tawag lang po kayo ulit, pero kung hindi po talaga kaya ng signal or hindi tayo magkaintindihan, pwede din po text. Ayan. And at this moment, let's check this out. Paano na kaya by Bugoy Drill Line? Ito po ay ihahandog natin sa ating katropa na nag-request nito. Check this out. We'll be right back. It's me, DJ Mike, sa programang Throwback Sunday.

0: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Ice yan! Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Samphone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, spirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
1: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Xanthone Gold Coffee Mix.
3: Xanthone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Xanthone Plus Gold. Mambibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Xanthone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Xanthone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Xanthone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
1: Premium D3.
4: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Xanthone Plus Herbal Oil.
6: Ako po si Ethel Complicado, si Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Xanthone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Xanthone Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Xanthone Plus Herbal Oil.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Xanthone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Xanthone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
8: Tara, kape tayo!
7: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Xanthone Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Xanthone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

0: XFM.
1: Sunthorn Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Jonel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sunthorn Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Sunthorn Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sister Pain.
4: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pipili sa mga butika.
5: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sunthorn Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sunthorn Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sunthorn Coffee Mix. Mmm, sarap!
1: Sunthorn Gold Coffee Mix.
6: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kakalang raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Sunthorn Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Sunthorn Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sunthorn Gold Coffee Mix. Kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Sunthorn Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Sunthorn Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Sunthorn Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Time check, it is now 2 o'clock in the afternoon.

Try! Ayan, nagbabalik po si DJ Mike sa programang Throwback Sunday! Yes, so 104.7 XFM Palawan! Alright, hello kay I Am Verge. Wow! And, kumusta kayong lahat dyan? Kumusta yung andamanaya? Ano, patuloy pa bang papatak ang luha sa paglisan mo? Char. Ayan, and, para po sa mga gustong pang magbati, yes, para sa mga gustong magbati dyan, mga katropa, batiin nyo na ang inyong mga ano dyan, mga katropa sa ating sa ating hotline. Sa ating hotline 0953-514-1303 and sa ating namang another linya 0985-002-2713. Ayan, hello. Magandang hapon kay Sir Ding Australia. I thank you so much, Sir Ding, sa pag done share or share done. Thank you for watching, Sir Ding. Sir Ding Australia and to Ma'am Joseph in Australia. Good afternoon. And Nathan Malbon, hello, magandang hapon. And to Angelica Danglong Kusay. Ano na to, number na to? Parang naligaw ata to ba? Yung number na ito. Aha, sige. Ka Joseph Bangala, good afternoon DJ, pabati kay Coco, taga na... Anong taga? Taga. Na always na kikinig ng programa mo tuwing Sunday at sa mga kasama kong tulog dito DJ kay Junray Bangala at kay Cyrus Cortez. Salamat. Ayan, you're welcome. Kikinig sa'yo sa boses. Hi to Chantel Reyes. How are you? And sabi ni Madam, si Ate Be, sabi niya, mabagyong panahon po, pretty sweet DJ. Ay, pretty na sweet pa. Ayan, sa buong pwersa ng XFM. Paki-greet po si Papa Adring ng Panakan Uno na walang sawa sa pakikinig sa inyo. Hi, Papa Adring! And pa-request po ng Rest Your Love on Me. Thank you po. Si Ate Be po ito ng Panakan Uno. Hello! Sa mga taga Panakan Uno. Hello, Ate Be. And Rest Your Love on Me. Yan yung request. By BGs! Sige po, ipe-play po natin yan.

Hello kay Ryan Rodriguez. Sabi niya, good afternoon. Hello, magandang hapon. Katropang Ryan Rodriguez. Ayan na, huwag niyong kalilimutan ha. Sa pabago-bagong panahon, dapat protektado tayo as always, no? Dapat na lagi tayong handa sa anumang ibabato sa atin, no? Sa ating katawan, no? Kaya mag-Santon Vitamin C po kayo mga katropa. Mag-Santon Vitamin C na po tayo. Ayan. Ito ay nagpapa-repair at nagpapa-maintain sa ating bones and teeth na maging healthy and stronger than before, yes. At syempre, may benepisyo din ito when it comes to aging. Pinapabagal niya ang ating pagtanda. Itong Santon Vitamin C. At alam nyo ba, mga katropa, ang sodium ascorbate is less acidic, making it a good option for people with gastrointestinal problems. Kung may problema kayo dyan sa chine, ito makakatulong talaga itong Santon Vitamin C. Kung may problema kayo sa immune system na weak, ayan. Ito po ay nagpapastrong ng ating immune system, ang Santon Vitamin C. Lalong-lalo na kung partneran nyo po sa pag-inom ng Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold ay may mangosteen peel extract, at syempre may ampalaya, may malunggay, may garlic. And alam nyo ba, sa garlic alone pa lang ha, nagpapadecrease na ito ng risk of cancer. Nagpaparegulate sa blood pressure and blood glucose levels, no? And alam nyo ba, ang ampalaya is nag-fight ng inflammation, no? And nagpapa-lower ng blood sugar level sa mga may diabetic patient natin dyan. So yan lang ilang ingredients pa lang yan ha. Pero ano mo talaga, no? Makikita mo talaga, no? Kaya alam mo, mapamahal ka talaga pag yan yung bilhin nyo mismo, yung mga ingredients na binabanggit natin. Kaya dito na kayo sa makamura kayo. Makakamura kayo. Ayan. Yan, Santon Plus Gold. Meron na pong mangosteen peel extract, ampalaya, malunggay, at garlic. Kaya subukan nyo na po. If you haven't tried it yet, then you must try it. Mga katropa, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C ng Yes to Health Incorporated. It's 7 minutes past the hour of 2. Alas 2:07 na po ng hapon. Ayan at pakikinggan po natin ng another song ni Marco Cison. No? Ang kantang My Love Will See You Through. Sige. For my love will see you through. Hi, it's me, your Lynn. Good afternoon and to Marlon Rodriguez. Good PM po. Binabati ko po ang magbarangay Alimangohain. Alimangohain. Ayan. Good afternoon. And to Jovito Rabo. DJ, may pabati ako sa asawa ko, si Donna Donisio. At tatlong kong anak. Alex Yangyang, J. John. Pa-request po ng kanta ng Bato Ba Ang Puso Mo. Ayan. And gandang hapon po. Batiin ko lang po mga kapatid at mga apo. At batiin ko rin ang pamilya Cueva Garcia Ambok ng Aramaywan, Quezon. Pa-request ng awitin na Still Loving You at Habang Ako'y Nabubuhay from Nanay Esther ng Manalo. Thank you. Hello, Nanay Esther. How are you? Good afternoon. Hello sa mga apo mo dyan. Sa inyong mga kapatid, magandang hapon po sa dyan sa Aramaywan, Quezon. Cueva Garcia at Ambok family. Magandang hapon at tayo po ay babalik. But before that, sige, okay. Nawala siya. Okay. Hi, ayan, Johnard Pineda. Good afternoon. Sige po, tayo po ay babalik. As of now, enjoy this song, My Love Will See You Through. We'll be right back.

0: Maybe you're not, ano to? Maybe you don't know me than what I know you are. Diba? Anyways, Rest Your Love on Me by Bee Gees. Yeah, kaganda ba ng awitin na ito ba? Rest Your Love on Me. Pero kung ayaw mong arrest, i-rest in... Ay, charot. 19 minutes past the hour of 2, mga katropa. Hanggang 3 lang po tayo ng hapon. Patuloy pa rin po kayong nakikinig. Ito lang sa Throwback Sunday sa 104.7 XFM Palawan. Yan. Hi, magandang hapon. Pabati po kay Alwin dito sa Duyan. Ayan. And good day po, pabati po Elmer Albert, request Pusong Bato ang nag galing kay Alwin ng New Agutaya. Ayan. Hello po, ayan, dyan sa New Agutaya, good afternoon and magandang hapon. Ayan, ang request niya is Pusong Bato, sige po, ipiplay po natin yan. Another caller. Hello po sa ating caller. Hello.
1: Hello po.
0: Hello sir, kumusta?
1: Okay lang po.
0: Yes po. Parang nagbabalik si sir. Ikaw ba to yung kanina sir, no?
1: Opo, si Sir Vincent po ng Ilanggang Bataraza.
0: Okay, sa Bataraza. Yes po sir. Yes po sir, ano pong atin sir?
1: Tapos sa bati lang po.
0: Okay, sige po, sige po. Go ahead.
1: Una sa lahat, binabati ko rin ang manang hapo. Pati ko si Kuya Toto Rony, binabati ko na rin po.
0: Ayan.
1: Tapos si Auntie ko dyan sa rito ba, binabati ko rin po sila. At saka po yung anak niya na tatlo, binabati ko rin po.
0: Okay.
1: Yung request ko po, hindi mo pa na-play.
0: Ano ngayon, sir, na request mo?
1: Pinasa, tapos yung sa isang kumambakal.
0: Ah, okay. Sige po, sige po. Ayan na. Susunod na po, sir.
1: Sige po, okay. Sige po, salamat.
0: Sige po. Thank you po sa pagtawag.
1: Sige po, thank you po.
0: Bye. Sige po. Hi to Sir John John. Thank you for joining our live. Ayan. Hello. Hello. Can you hear me?
2: Ay, salamat. Naririnig na rin.
0: Hello po.
2: Magandang hapon po.
0: Yes po, magandang hapon. Sino po sila, sir?
2: Si Lokomoko po.
0: Niloloko mo ako? Aw.
2: Hindi po. Loko mo ko.
0: Aw, loko mo ko talaga. Loko mo ko. Sige po. Ano po
2: may... Pwede po, pwede mo na mag-request bago magbate.
0: Aw, sige sir. Depende sa trip nyo.
2: Grabe ah, trip talaga.
0: Parang, parang ang lakas ano, ng ano mo parang, sir ba, monitor?
2: Pinainahan ko na. Narinig ko rin. Parang malungkot ka kasi.
0: Bakit?
2: Eh, parang naibahan ako sa ano mo ngayon, sa pasok mo ngayon sa IPM ah. Parang malungkot ah.
0: Ganon? Hindi ko alam yun ah. Sige po, gawin natin masaya.
2: Opo, pa-request mo na ako ng song. Pwede?
0: Ano po yung request mo na song, sir?
2: Yung Kung Wala Ang Mga Mata. Reggae yan, idol?
0: Kung Wala Ang Mga Mata.
2: Opo, reggae. Talaga okay. Awit yan.
0: Kung wala ang mga mata, merong bibig.
2: Yan talaga. Gusto ko yung nagatawa-tawa. Hindi na parang malungkot eh. Simula pa lang nagpasok ka kanina, parang naibahan ako sa mga pasok mo eh. Parang malungkot eh.
0: Ganon?
2: Opo.
0: Kaya dapat patawanin nyo talaga ako ba? Charo.
2: Sa isang linggo, parang minsan lang malungkot pa. Ano?
0: Dapat magsaya tayo kay minsan lang tayo mag happy-happy ba?
2: Sige na, ito lang. Tama lang. Baka may magtawag pala iba. Yan. Gusto ko yung nagatawa.
0: Ayan. Salamat, sir.
2: Salamat, ito. Salamat. Yung tong ko, ha? Yung tong ko, baka makalimutan mo.
0: Hindi ko yan kakalimutan. Ikaw pa.
2: Pag makalimutan mo na yan, hindi na ako magtawag.
0: Wala na mga ano.
2: Joke lang, joke.
0: Kung wala joke ang lang. Ngayon, kung wala ang mata.
2: Ang mga mata. Hindi. Kung wala ang mga mata.
0: Okay, sige. Kung wala ang mga mata, pakihanap nga katropang Ken, baka meron dyan.
2: Reggae po yan, reggae.
0: Sige po, sige po. Thank you so much, sir. Ayan.
2: Salamat po.
0: Bye-bye. God bless. Okay. Kung wala ang mga mata, meron namang bibig. Kaya talaga, ha? Anyways, hello!
3: Hello!
0: Hello!
3: Hello, DJ Mike!
0: Hello, Nanay! Good afternoon!
3: Good afternoon!
0: Good afternoon po! How are you?
3: Ito, mabuti rin si Nanay Maan.
0: Yes, kumusta Nanay Maan? Yung hapon ngayon, anong ginagawa ni Nanay Maan sa hapon
3: ito,
0: na ito?
3: Ito, mabuti rin. Nakahiga-higa dito sa higaan.
0: Wow!
3: Nakikinig ng iyong programa.
0: Ayan.
3: Kanina pa nga ako, nagtawag ng tawag, hindi makapasok. Ay! May nawawal ang signal.
0: Ay, ganun po, Nay. Mabuti naman at ngayon nakapasok na ba?
3: Mabuti nga ngayon, nakapasok na. Naiinis na ako sa cellphone ko.
0: Huwag naman, Nay.
3: Dahil hindi nga makapasok, hindi nawawala-wala ba ang signal.
0: Ganun. But anyways, ngayon nakapasok na. Anong, I'm sure may babatiin ka dyan, Nay.
3: Magbati lang ako. Babatiin ko ang mga ang aking pamilya. Mga kapag-anak sa Balabac. Mga Aban family. Pabila family, Sirelo family. Pero Ancheta family. Yeah. Ganon din yung Bonetti family, Rosella family, Abay family, Kapi Bangosa family, sa mga kaibigan ko. Nabati ko sila, especially sa inyong lahat dyan, lalong-lalo na ikaw, DJ Mike, kay Pangga Girly, pati kay IC Delicious, sino ba ito si Ben Vincent Dancer.
0: Okay. Si Katropang Ken.
3: Si Kuya Toto, si Sejira, si Mike, si Louie. Kaya niyong lahat dyan. Pagpalain kayo ni Lord lagi. Ibigyan kayo na mag-utog at malakas sa pangangatawan ng mga bangboy. Mag-request na lang ako ng aking paboritong awit. Yung wala nang iba kundi yung Wish. At saka yung After All This Year. Narinig ko na yung Andamanaya. May nag-request na agad ng Andamanaya. Yung ipalit ko na lang ay ang Journey.
0: Okay.
3: Yan lang. Wish After All This Year at saka Journey.
0: Okay.
3: Patugtog mo pa ano, DJ Mike. Yan lang aking kaligayahan. Marinig ko ang aking pang-request ng paborito kong awit lagi dyan.
0: Ayan. Sige po, i-play po natin yan.
3: Okay, God bless ulit.
0: God bless
3: po,
0: Nay. I love you too. Okay. Ingat po siya. Ingat po. Bye-bye. Okay. Si Nanay Maan. Nainis na tuloy siya. Baka hindi daw siya makapasok dahil sa signal. Ito talagang signal ba? Nakakainis din naman kasi minsan, di ba? Pero relax lang tayo dyan. Relax lang tayo mga katropa, no? Makinig lang tayo ng mga musika. Ayan. At sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon mga katropa. Astran Sambawa, good afternoon DJ. Pabati po sa mga taga-barangay Uring-Uring, Brooks Point. At pa-request po ng song na Hanggang Huli. Hanggang Huli ha? Gusto nyo pala na yung sa huli. Ayan. And Evelyn Libuna, good afternoon po ma'am. Shout out na lang dito sa Polotres or Poroktres ba to? And Pulot Interior Española na nakikinig ngayon sa programa mo. Ayan. Hello po, Madam Evelyn Libuna. And sabi ni Johnard Pineda, magandang hapon sa iyo, katropang DJ Mike. Ganon din po pala ating mga katropa. Ayan. And happy blessed Sunday mga katropa. Tawang-tawa. Oo. Kaya talaga ba? Patawanin nyo din ako. Kasi ako, magpatawa man ako sa inyo minsan kung natatawa kayo. Ayan, sana bakit bumaba ito? Ay, hindi ko naman sinabing bumaba. Ba, bakit ba ito bumaba? Ayan, sige. Okay, it's 2:29 in the afternoon. Hindi po tayo magpatumpik-tumpik mga katropa. Atin mo pong pakikinggan ang another na awitin na mga requested songs niyo po. Ito na lang po mapapakinggan sa Throwback Sunday 104.7 XFM Palawan. Enjoy this song, Pusong Bato. Tayo po ay babalik.

0: Build a campaign plan.
1: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
2: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
3: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
5: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako

0: O si Jeronimo D.
1: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
8: Edgar El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
7: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
9: XFM.
10: Time check, it is now 2:40 in the afternoon, mga katropa.

0: Welcome back on the track! Ayan, at nagbabalik po ang ating programang Throwback Sunday. You're still with me, DJ Mike, sa programang Throwback Sunday sa 104.7 XFM Palawan.
1: Throwback Sunday.
0: Hi to Sabi and Hazel Lai Asai. Hello, thank you for joining our live. At gandang hapon kay Ma'am Marilyn Inaw. Gandang hapon po, DJ. Gandang hapon. And, sige. Coming from John Ard Pineda. Pakibati mo na ako, John Ard Pineda. Birthday ko sa darating na web, September 3. Sana mabati mo po ako. Advance. Ayan. Advance happy birthday to you! Katropang John Ard Pineda. At sa mga may birthday ngayon, happy birthday!
2: Happy birthday!
0: Ayan! Happy birthday to you! Happy, happy birthday sa my birthday ngayon, August 30, 2026. Ayan, happy, happy birthday. Happy, happy birthday to you! Ayan, at syempre, sa mga belated happy birthday sa mga may birthday kahapon nung nakarang araw. At advance happy birthday sa mga mag-birthday bukas hanggang sa susunod na bukas.

Okay, yeah. Thank you so much po sa pag-play ng Rest Your Love. Si Ate Beppo ito ng Panakan Uno. Ayan. You're welcome po. Yeah, DJ Mike, pa-request po. Basang-basa sa ula. Ay, walang masisilungan. Ang nag-request, Lynn Azas ng Agutaya. Hello po, Ma'am Lynn. Sige, and good day po. Ayan, ganda nyo po. Ayan. Ay, thank you so much. Ayan, thank you so much po. Parang may plema yung ano natin. Ayan, good day po. Ganda nyo po. DJ Magpabati, Emma De La Rosa ng Agri Garden, Pamana at Janice Shawnee. Siya po, good afternoon eh. Good PM DJ Mike, kumusta ka na? Ayan, mabuti naman. Sana ay okay kayo. Sige. Totoo, Bet. Ayan, kumusta sila inay at itay? Ha? Sino to siya? Ayan, Romeo Sarad at Jason. Sino yan si Jason? Hello, DJ! Hi, Seraphian! Kung sa ano pa, Espanyol ba? Serafino! Charot! Vesionally, hi! And to John Derama, good day, katropa, pa-wash out, watching from Cebu. Hello sa mga taga-Cebu! Natawa tuloy si Seraphian. Kung sa Espanyol pa, Serafino! Charot! Ayan, hi! Thank you for joining our live, and to AGB, bravo! Okay.

Ayan, maraming salamat sa nagpaabot ng kanilang mga ano ba? Mga appreciation. It's 2:46, eh. Nakikinig din ako ngayon ng programa sa XFM Cebu. Wow! Solid XFM listener ito si John Drama. Anong programa ng XFM Cebu ngayon, sir?

0: rated wedding photograph. You and me are and our first dance. Ay, nako, na-remember na naman. Ni Lola at ni Lolo ang kanilang mga ano ba, mga ligawan moments. 51 minutes past the hour of 2 minutes before we end our program. Baka meron pa po kayong mga pahabol dyan, mga request or greetings para mabasa po natin. Hala, sige, ipadala na na, oy! Charot. Bati po, Kuya Tagay. Tagay? Al. At Murmur. Saan siya? Pag nag, ano to? Pa-request siguro to. Nagmamahal kahit ito'y bawal. Nag-request Alwin Paz ng Agotay. Sige po, sige po. Hi to Malu Mantiza. Good afternoon. And to Sir John Derama. Wow. Sige. Hello mga katropa. Ayan. Hi DJ, pa-request po ako ng kanta ng To Love You More by Celine Dion from Barangay Bato, Taytay, Palawan. Shout out. Shout out sa mga taga Taytay, Palawan. Kumusta ang ating ano dyan? Buhay-buhay. At kumusta ang mga taga San Vicente? Sana okay kayo dyan. And syempre sa mga taga Rojas. Good afternoon. Hi Russell Buenaflo. Good afternoon. Thank you for joining our live. Sige, lipat tayo sa, I know, baka meron pa tayong mga comments sa ating live. Against the odds we never lost. Okay. In a house we've made our own, where our children all have grown. Coming from Ma'am Alea Tabat. Gandang hapon po DJ Mike. Pabati po kami dito na nakikinig sa Saraza, Brooks Point, Palawan. Hello sa mga taga ano, Brooks Point, Palawan. Saraza, Brooks Point, Palawan. Ay, kumusta mga taga Brooks Point? Isang ano dyan na masigabong palakpak. Isang magandang hapon. And siga. DJ, pa-request po, bato ba ang puso mo from San Jose Rojas? Coming from Juvito Rabo. Sige po, ipi-play po natin. Ayan sa mga taga-ano ha, sa mga taga-Quezon, magandang hapon sa inyong lahat. Ay, sa mga taga-Coron, saan pa kayo? Saan ba aabot yung mga programa natin? Signal natin? Hello kay Ovelo Emma. Good afternoon. Ayan, tayo po ay wala ng oras. Mga katropa, sana po ay nag-enjoy kayo sa hapon na ito sa maikling panahon ng ating pagsasama. Char! Ayan. And, huwag niyo pong kalimutan ha, when it comes to, health, dapat na naka-Santon Vitamin C kayo, mga katropa. Vitamin C, Santon Vitamin C. Ito ay nakakatulong na palakasin ang ating immune system. At syempre, nagpapalakas ng wound healing effects sa ating katawan para mabilis maghilo ang ating mga sugat sa ating katawan. And syempre sa mga ayaw dyan na maging matanda, tingnan. Sino ba namang gusto, 'di ba? Kaya mag-Santron Vitamin C na kayo mga katropa, no? May benepisyo ito when it comes to aging. Ayan, kaya go ahead na, Santron Vitamin C at syempre ang Santron Plus Gold na nakakatulong sa pagsuporta ng blood sugar control at syempre nagpe-prevent sa weight gain and nag-help sa pag-lunas sa weight loss. Ayan. So parang pinapanormal niya ang iyong timbang. Kung ano yung suitable sa iyong edad, sa iyong height. Ayan. Oo. Ano ba yung tinatawag nila? BMI, Body Mass Index. Ayan. Ayan, so Santun Plus Gold at Santun Vitamin C. At syempre, Premium D3 Soft Gel Capsule sa mga nag-e-air-sisyo dyan. Nag-gym, ito ang Premium D3 Soft Gel Capsule. Ay nakakatulong na mapa-improve ang ating bones, no? Na maging healthy. At syempre, nagpapagood din ang ating skin and hair. And nagpapareduce din ang inflammation. Ayan, nagpapaboost ng immune system. At syempre, no, kung kayo ay ano dyan, may problema sa digestive system, itong ano, Premium D3 Soft Gel Capsule ay nakakatulong para mabilis tayong matunawan. Ayan. So, hanapin nyo lang po ang may tatak, Yes to Health Incorporated. At syempre sa kape, huwag kayong magpahuli mga katropa, no? Piliin nyo ang kape na kaya kayong ipaglaban, yung herbal coffee na walang side effects, kundi may good effects sa ating katawan. No? Kung kayo ay mahilig sa soya, sa mga nag-gym, and itong Santun Plus Coffee Mix, may soya powder ito. Na nakakatulong magpadagdag ng protein na kinakailangan ng ating katawan, lalong-lalo na kung kayo ay active sa gym, exercise. Ayan, itong ano, Santun Plus Coffee Mix is nakakatulong na makapabusog. Feeling busog talaga tayo, no? Pag mag-Santun Plus Coffee Mix tayo mga katropa. No? Kaya kung kayo din ay gusto nyo yung nagkakape na kayo, kumikinis pa kayo, na nag-glow pang yung skin, itong Santun Gold Coffee Mix ay nakakatulong sa ating skin na mapaglow, mapalambot ang ating skin, mapaglow ang ating skin, kasi ito ay may glutathione and collagen. Itong Santun Gold Coffee Mix. Ito talaga ba? The best talaga ito ba? Kung gusto nyo yung nagkakape na kayo, bumabata at nag-glow pang inyong skin. Diba? Kaya mag-Santun Gold Coffee Mix na po mga katropa. Ayan! Tayo po ay magpapaalam na mga katropa. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli po. Same time, same station, only here at 104.7 XFM Palawan. And ang programang itong Throwback Sunday ay magpapaalam na po. Yes, sa hapon na ito. Ayan. Pero huwag po kayo mag-alala.
1: Throwback Sunday.
0: Yes. Huwag po kayo mag-alala kasi sa susunod na linggo, mapapakinggan nyo pa din po. Ayan. Same time, same station. Hi to Ma'am Eva. Thank you for joining our live. And I guess wala nang... Ay! Buti na lang talaga ba? Andito pa pala yung mga ano. Sabi ni Ma'am Lloyd's Yalap. Good noon, DJ Mike. Watching from Nara. Thanks po. Ay, hello, Ma'am Lloyd's Yalap. All the way from Nara. Good afternoon. Ingat po dyan. And good afternoon po, DJ. Malakas po kayong napapakinggan dito sa Barangay Bato, Taytay, Palawan. Coming from Arki, Pasignase. Ay, thank you so much, katropang Arki. Ayan. Oy, happy listening na lang po sa inyong lahat. Ingat po dyan palagi, mga katropa dyan sa May Taytay, Palawan. Ayan, iiwan ko po
1: Throwback Sunday.
0: Ano ba?
1: Throwback Sunday.
0: Ayan na. Charo. Iiwan ko po sa inyo ang awiting Tutulungan Kita. Tutulungan, I will help you to forget him. Charo. I will help you forget him. Forget her. Ayan. Tutulungan kitang malimot mo siya. Ibabalik ang dating sigla. Gusto nyo ba yun? Gustuhin nyo na, oy. Charot. Enjoy the song! And sa pangalan po ng ating nakasama sa bahaging technical, Katropang Ken, and syempre sa ating station manager, Kaluy La Rosa. Ito po sa DJ Mike. Ingat po palagi. At stay happy, stay healthy, and enjoy this Sunday afternoon together with your family and friends. Bye-bye.

0: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santone Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santone Coffee Mix. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
1: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may BCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
9: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alisakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
10: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
11: if symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
12: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa.
11: Bili sa mga butika.
13: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check. Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
14: Ice yan!
13: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Santon Plus Herbal Oil.
16: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
15: Santon Plus Herbal Oil.
17: Isang pahid lang sa puso.
15: Desminuria.
17: No more.
15: Santon Plus Herbal Oil.
0: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. Supple Plus Gold.
18: Ako si Vivian Rosales. Meron akong mayoma. Nashare ng kaibigan ko na uminom siya ng Santon Plus Gold noon at gumaling siya. Kaya di sinubukan kong uminom at gumaling din ako. The best talaga ang Santon Plus Gold.
10: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
19: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
4: XFM Network Philippines.
3: Una sa balita, angat sa musika,
5: angat sa komentaryo,
3: angat sa serbisyo publiko.
4: This is XFM.
3: Ang katropa mo.
6: Exciting!
7: Exciting!
8: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita. Kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mai Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mai Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, sasa inyo si DJ Delicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
7: Mga katropa, exciting!
9: Kabalik at pasa, negosyong hanap mo.

0: kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Pangangati, panalakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
2: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
3: Vision X Plus Softgel Capsule.
2: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
3: Vision X Plus Softgel Capsule.
2: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
5: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
5: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Pare, pare, oo, ikaw.
10: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Kung vitamin C, tandaan, Sundown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sundown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
11: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
12: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
13: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
12: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
15: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
5: Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santon Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin.
16: Santone Coffee Mix.
17: Oops, inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
18: XFM.
19: XFM.
20: FM.

0: narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bacteria at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importanting uminom araw-araw ng premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisang natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay lumalaki at maaring maramdaman sa bandang bahagi ng leeg. Ang tonsillitis ay maaari ding maging sanhi ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at mabahong hininga. Ang tonsillitis ay maaring sanhi ng iba't ibang uri ng mga virus tulad ng herpes simplex virus, EBV at maging tigdas. Kapag madalas nagkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang medium chain triglyceride mula sa premium D3 ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating premium D3 ay ipuproseso ng ating katawan upang maging monoglycerides na isang mas mabisang antiviral at antibacterial agent mula sa premium D3 na nakatutulong upang mabilis na gumaling ang tonsillitis na dulot ng mga viruses at bakterya. Ang pinakakaraniwang bacterium na nagdudulot ng tonsillitis ay Streptococcus pyogenes, ang bacterium na nagdudulot ng strep throat. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng mga highly potent antioxidants. Isa na dito ang caffeic acid, penethyl ester or CAPE na wala sa ibang D3 supplements. Ayon

0: ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 75 nanomoles per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang premium D3 ay may tagline na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas na-absorb sa bituka dahil ito ay may kasamang EVCO. Mas pinapabilis ng MCT na nasa premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin E na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya't para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
2: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. XFM. XFM.

0: XFM.
1: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
2: Dati, konting puyat lang, nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated, kape lang pala ang sagot. Pero yung tama, Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
3: Santone Coffee Mix.
4: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo! Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Sister Pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika.
9: Santone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santone Gold Coffee Mix.
9: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
9: Santone Gold Coffee Mix.
11: Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
12: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
13: Ayos yan!
12: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Premium D3.
15: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
14: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
18: Santone Plus Herbal Oil.
19: Ako po si Isel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
18: Santone Plus Herbal Oil.
20: Maaasahan
18: sa sakit ng katawan.
20: Santone Plus Herbal Oil.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
2: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
21: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumulog
0: tumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

0: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
1: Exciting!
2: Samsung Plus Gold.
3: Ako po si ML Data Bucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
2: Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Idisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.

0: XFM. Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa. Sister
1: Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagpipili sa mga bukika.
5: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Mmm, sarap!
6: Santone Gold Coffee Mix.
7: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kala raw akong na-30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Santone Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
6: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Bibili sa mga butika.
8: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
9: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
10: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
11: Premium D3, subok na! Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
15: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
16: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
17: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
18: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
19: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
18: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
19: Santone Plus Herbal Oil.
20: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
0: XFM.

0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
2: The Secret of Health.
1: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
0: Santon Gold Live Testimony.
3: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakita po talaga yung ano ko, talagang hirap na hirap po ako talaga dun.

0: Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix. Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo Visionex. Soft gel capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag-Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa. Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat. Linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
3: Tara, kape tayo!
4: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
5: XFM.

0: Exciting!
1: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gendis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM
3: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo. Exciting!
0: Exciting!
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM Network Philippines.
3: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo. Exciting!
0: Exciting!

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
2: Hello, good evening mga katropa. Nagbabalik po kami upang magbigay ng patnubay sa mabuting kalusugan. Dito lamang po sa programang The Secret of Health. Welcome po sa lahat na ating mga suking tagapakinig dito po sa buong lungsod ng Puerto Princesa at syempre sa buong lalawigan ng Palawan. Sa may mga katanungan po patungkol sa inyong mga kalusugan, kung may mga health concern, maaari po kayong mag-text or tumawag sa aming healthline number 0975-842-4832. Good evening, Doc. Kumusta po, Doc?
3: Good evening sa iyo, Katropang Cynthia. At good evening din sa ating mga suking tagapakinig na laging nakasunod sa ating programa para subaybayan yung ating talakayang pangkalusugan. At ngayon ay banggit na naman tayo or atin namang ihatid sa kanila ang kalamang pangkalusugan para sila ay magabayan sa kanilang pamamaraan gamit yung sa natural na pamamaraan kung meron silang mga karamdaman. At sa gabing ito, Katropang Cynthia, ay muli naman tayong magbanggit ng mga karamdaman na iniinda. Mostly, pinoproblema talaga ng ating mga katropa, mga kababayan. Ang ating tatalakayan ngayong gabi, Katropang Cynthia, itong tinatawag na astigmatism. Yung astigmatism, Katropang Cynthia, ito yung problema sa mata na panlalabo. Actually, Katropang Cynthia, yung astigmatism ay dalawang klase pala yan. Unang-una, Katropang Cynthia, yung regular astigmatism. Pangalawa naman, yung irregular astigmatism. Yung regular astigmatism, Katropang Cynthia, yan naman yung problema sa mata na yun nga yung magkakaroon ng regular astigmatism, maramdaman nila yung dalawang mata nila na nanlalabo. Ayon sa pag-aaral, itong regular astigmatism, Katropang Cynthia, ito yung madaling maayos pag magkaroon yung tao ng ganitong problema sa mata na regular astigmatism. Madaling maayos, madaling makorek, Katropang Cynthia, sa salamin. Madaling masukatan ng salamin, madaling maayos itong tinatawag na regular astigmatism.
2: So it means, Doc, kapag nag-wear sila ng salamin, nagsuot, magiging normal yung paligid?
3: Yes, madaling maayos. Agad-agad masolusyonan itong regular astigmatism. Yung sintoma naman nito, Katropang Cynthia.
2: Oo, ano yung mga nararamdaman ng mga katropa natin if meron silang gantong problema na astigmatism? Ano mga symptom or nararamdaman?
3: Isa sa kanilang maramdaman, Katropang Cynthia, pag meron silang regular astigmatism ay yung malabong paningin, malayo or malapit. At pangalawa naman, hirap magbasa o tumingin sa maliliit na litra. Pangatlo, yung eye strain or pagkapagod sa mata, madaling mapagod yung mata. At samahan ng sakit ng ulo, madalas pagpikit o pag-squeeze para luminaw. Yan yung maramdaman sa may mga regular astigmatism. At yun nga, itong regular astigmatism, madali siyang maayos. Yung regular astigmatism ay pantay ang depekto, kaya kayang itama ng salamin. Itong tinatawag na regular astigmatism. At pangalawa naman, Katropang Cynthia, itong tinatawag na irregular astigmatism. Ano naman itong irregular astigmatism? Ang regular astigmatism ay mas komplikado kaysa regular astigmatism dahil hindi pantay at hindi smooth ang korba ng cornea.
2: Okay.
3: Madalas dahil sa kondisyon tulad ng keratoconus o peklat sa mata. No?
2: So may peklat sa mata yung may ganyang irregular.
3: Kaya yung nakaranas, Katropang Cynthia, ng mga farsighted, nearsighted, posible mayroon silang mga ganitong problema. At yun nga, sa pag-aaral, itong irregular astigmatism ay hirap talaga to i-correct. Hindi mo to agad-agad masolusyonan yung mata sa pamagitan ng pagsuot ng salamin o contact lens. Kaya talagang hirap talaga to, Katropang Cynthia. Pero sa natural na pamamaraan, Katropang Cynthia, marami tayong mga kliyente na may mga problema sa mata na iba-ibang problema sa mata. At after sa treatment ay talagang naramdaman nila yung pagbabago. Nag-improve talaga yung paningin nila, no? After sa treatment na dati ay nakadepende sila sa salamin, nung nakapunta sa ating clinic at nakatry sa ating combination na treatment ay talagang may pagbabago hanggang naramdaman talaga nila yung kagalingan, Katropang Cynthia. At talagang sinusunod din nila yung mga ano, yung bawal, no? Kasi itong problema sa mata, Katropang Cynthia, mas lalala ito pag may problema ka sa mata pagkatapos hindi ka umiiwas sa mga kontra, no? Lalo na babad ka sa cellphone, babad ka sa computer, babad ka sa telebisyon, yung mga radyasyon na yan, yan yung magpapalala sa problema sa mata. Kaya iwas talaga, no? Pag may problema sa mata, yan yung mga iwasan. Para makaiwas tayo sa ganitong problema sa mata, yung astigmatism. Itong irregular astigmatism, ito yung matagal solusyonan, no? Sa pamagitan ng pagsuot ng salamin at saka contact lens, no? Marami ka pang dadaanan nito bago makorek yung problema mo sa mata o yung irregular astigmatism. At sa natural, Katropang Cynthia, kung sa natural tayo tatakbo, meron madali lang masolusyonan na yung ganitong problema.
2: Ah, okay. So meron pala ito dong natural remedies.
3: Yes, ano? Mayroong mga remedies yung ganitong problema na astigmatism.
2: So kailangan talagang sundin lang, no, kung ano yung mga instruction
3: patungkol
2: sa natural remedies. Kasi kaya pa siyang matulungan.
3: Kaya pa siya matulungan.
2: So ano po yung natural remedies na yun, Dok?
3: Isa sa may recommend natin sa kanila, Katropang Cynthia, yung juicing therapy. Unang-una yan, no, na ating ibigay sa kanila. Mas maganda yung mag-inom sila ng carrots. Yung carrots, pwede nila yan i-juicer. Gadgarin kung walang juicer. Inumin sa umaga, wala pang laman yung tiyan, 2 baso. Then pag hapon, inom din, 2 baso, wala pang laman ng tiyan. Yan yung isa sa ma-recommend natin sa ating mga katropa, no, na may mga problema gaya ng mga astigmatism, no, na mayroong mga regular astigmatism at saka irregular astigmatism. At yung sa regular astigmatism naman, Katropang Cynthia, pare-pareho lang ito sila ng sintoma. Mayroon silang pagkapareho na mga sintoma. Itong regular astigmatism at saka irregular astigmatism.
2: Ano yun? Pagkakapareho?
3: Mayroon silang pagkapareho na mga sintoma.
2: Okay. So ano naman, Dok, yung pagkapareho nilang symptoms? Gaya ng...
3: Sa regular astigmatism, malabong paningin pa rin. Malayo or malapit. Saka sa irregular naman, double vision. Titingin siya parang may anino yung...
2: Nadodoble.
3: Nadodoble.
2: Merong isang, kumbaga, yung double vision, parang yung isa maliwanag, clear, yung isa malabo. Parang may shadow.
3: Parang may shadow. Irregular. Kaya madali lang yan, solusyon ng Katropang Cynthia sa pamagitan ng natural. Yun nga, yung pag-inom ng mga juice, carrots juice, 2 baso sa umaga, wala pang laman ng chance. Sa hapon din, 2 baso, wala pang laman ng chance. Yan ay nakatulong, Katropang Cynthia, kasi yung carrots is good source of carotene yan eh. Yung carotene, pag mapasok yan sa katawan, nagiging vitamin E. Kaya yan yung isa sa pangunahing kailangan ng mata, yung vitamin A.
2: So kailangan talaga ng nutrition for kailangan. Eye health.
3: Yes.
2: Gaya nung nasabi po ni Doc na vitamin A, makukuha yun sa carrots.
3: Carrots.
2: Tsaka kailangan din ng lutein at zeaxanthin. Yun ay makukuha, Doc, sa leafy greens vegetable like spinach, kung ano pa yung mga green, at tsaka makukulay na prutas. Yun nga, yung carrots. Ano pa bang ibang mga makukulay?
3: Yung mangga. Ayan, maganda din yung Katropang Cynthia na kainin kasi meron din mga vitamins na maibigay din sa mata. At siyempre, Katropang Cynthia, meron din tayong product, no? Kung yung ating mga katropa ay sobrang busy sa buhay at minsan tinatamad sa pag-juice.
2: Kasi busy na
3: Meron tayong produkto ng Yes to Health na nakatulong, no? Kung hindi sila makakain ng mga gulay, prutas, kung sila may problema sa mata, meron tayong produkto na gaya ng Visionix natin. Yung Visionix natin, Katropang Cynthia, may lutein, zeaxanthin, may beta-carotene. Yan yung mga kailangan. Mayroon din yung bilberry, Katropang Cynthia. Yan yung kailangan na combination na dapat inumin sa may mga problema sa mata. Kasi pag may problema sa mata, Katropang Cynthia, kailangan mo kasi yan ng mga pangmalakasan din. Kaya yung ating Visionix ay naka-milligram yan. Kaya talagang sapat talaga na mag-supply sa mata, no, para babalik sa normal yung paningin. At siyempre, mayroon din tayong vitamin C, Katropang Cynthia. Yan ay kailangan din sa healing process. No?
2: Kailangan vitamin
3: lahat
2: C.
3: Lahat ng katawan natin, yung vitamin C ay kailangan, Katropang Cynthia. Lalo na sa pagpapabilis ng pagaling sa mga problema sa katawan, yung vitamin C ay napaka-kailangan. Kasi siya yung naunguna sa healing process ng katawan at pagpapatibay ng immune system at para din makaiwas tayo sa iba-ibang sakit, yung vitamin C natin. At ang nakaganda sa ating vitamin C, Katropang Cynthia, ay hindi siya acidic, non-acidic siya. Kasi pag inom tayo ng acidic na mga vitamin C, para lang tayo nagtapo ng pira. No? Kasi yung nagagamit lang sa katawan yan, pag acidic yung vitamin C, 50% lang. Pag alkaline, the best na source na vitamin C, yung alkaline vitamin C. Kasi yung vitamin C na content sa alkaline vitamin C ay 100% na na-absorb ng iyong system, nagagamit ng katawan. Kaya piliin talaga natin, mga katropa, yung mga vitamins na mga alkaline para magamit 100% sa ating katawan. At siyempre, meron din tayong Santon Gold, Katropang Cynthia. Yan ay kailangan din, no, sa ating katawan. Yung ating ating Santon Gold Katropang Cynthia, hindi lang yan pang bukol eh.
2: Yes, pinalakas kasi ito.
3: Mas pinalakas kasi siya yung Santon Gold natin.
2: Herbal
3: yes.
2: Ingredients.
3: Oh, mayroong spirulina na yan. May mangustin, may malunggay. May spirulina. At saka garlic. Kaya mas pinalakas siya. Kaya maganda siya sa may mga mataas ang kolesterol, mataas ang sugar, at maganda din Katropang Cynthia sa may mga problema sa mata. Kasi mataas yung antioxidant ng ating Santon Gold. Actually, sa taas ng content na antioxidant ng ating Santon Gold, ay halos lahat ng problema sa katawan ay naayos niya. Mas pinalakas. Kaya yung problema sa mata, mga astigmatism, ito ay matulungan din ng ating Santon Gold. At saka yung Santon Plus natin, available din yan no, sa market. At pareho yan sila Katropang Cynthia na maganda, maraming benepisyo maibigay sa katawan. Isa yan sa combination Katropang Cynthia, Visionex, Vitamin C, at saka Santon Gold. Yan yung the best na combination para sa may mga problema sa mata. Pero yung mga katropa natin Katropang Cynthia, pag sila ipupunta sa clinic, meron pa tayong mga idagdag niyan para mas lalakas talaga yung epekto sa...
2: Talagang kompleto ang mga ibibigay ni Dok na recommendation.
3: Yes, kasi may problema kasi sa mata Katropang Cynthia na may astigmatism sila, panlalabo ng paningin, then sinasabayan din ng yung masyadong sensitive yung paningin nila sa liwanag. No, halos hindi sila lalabas ng bahay dahil parang sobrang silaw sa kanilang mata yung liwanag.
2: Ayoko na sobrang liwanag.
3: At sasabayan pa ng sakit ng ulo Katropang Cynthia, migraine, no, yung sakit na astigmatism. Kaya meron tayong naging kliyente natin Katropang Cynthia dito nagtatrabaho sa Puerto pero taga Ruhas, at nung schedule ka sa Ruhas, nagkita kami doon. Sabi niya, siya daw yung pasyente ko dito sa Puerto, no? Na sabi niya, gumaling talaga daw siya sa kanyang problema, sa kanyang mata, panlalabo, at saka yung sa migraine din niya. Oh, kaya, yes, kaya nung pumunta siya sa clinic, Katropang Cynthia, binigyan ko para sa mata, at saka sa pang migraine din. Kaya, 1 week na pag-inom niya, malaki na yung pagbabago hanggang naramdaman niya yung kagalingan Katropang Cynthia. Sabi nga niya na gumaling daw siya. Eh. Kaya, yan yung pinapasalamatan natin sa ating produkto na talagang epektibo, at saka samahan din ng mga dasal para mas i-effect yung gamot sa katawan. Kahit anong sakit natin, mayroon tayong mga iniinom na gamot, dapat talaga bago mag-inom ng gamot o mga supplement Katropang Cynthia ay pasalamatan muna sa Panginoon, i-healing yung kagalingan, gawin na instrumento yung supplement nila na magkaroon sila ng kagalingan sa kanilang karamdaman. Yan yung lagi natin pinapayo natin Katropang Cynthia, no, sa ating mga kliyente na pumupunta sa clinic, na bago natin bigyan ng gamot, bago sila mag-inom, ay mag-pray muna para makamta nila yung kagalingan. Kasi yung kagalingan ng mga karamdaman Katropang Cynthia, hindi yan galing dyan sa iniinom mo eh. Galing yan sa tulong ng Panginoon.
2: Number one talaga.
3: Yes. Walang use yan. Kung walang Panginoon.
2: Yes, kung wala tayong paniniwala. Kung meron tayong Panginoon, hindi mo tayo naniwala, wala rin. So, kailangan natin maniwala or manalig.
3: Yes, manampalataya na gagaling.
2: Ayan. So, bago Dok ang lahat, ano, mga katropa, bago natin ipagpatuloy ang ating discussion sa gabi nito, nakinig muna tayo ng mga patutuo mula sa ating mga clients na nakasubok ng mga Santon products.
3: Yes.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas.
4: Islamista po, Sanduban, 73 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santon Plus Gold. Unti-unti nang nawala, ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santon Plus Gold. Maganda po, maganda.
1: Santon Plus Gold.
5: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
6: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet, at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw, at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
1: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong tulong sa problema sa mata.
1: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea
9: gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea.
10: Coffee break na naman.
9: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
11: Tayo ay makinig sa Secret of Health.
12: Diyo ko, Nero, taga Dubarao. Yung baywang masakit, basta dito sa puso ko yung sakit. Ito ngayon, okay na. Magkilos ako, ayos na.
13: Ayos na?
12: Ayos na. Hindi kagaya noong niya, hirap ko magtayo, hirap ko maghiga, hirap ko malupo.
13: Normal lang pagkilos mo ngayon.
12: Oo, okay.
13: After na. One week na gamutan.
12: Wala na gani, one week. Eh, nang araw lang. Dati hindi ko katulog. Masabi ko lang yan, ang iba niya magkagaya ko, may sakit. Kailangan magpunta kayo dito.
13: Size to help.
12: Magpagamot.

0: Okay, nagbabalik po ating programa ng The Secret of Health dito sa 104.7 XFM Palawan, The Secret of Health. So Doc, so kung yung mga gamot na yon, meron pa bang iba na maaari nilang inumin gaya ng mga herbal, mga plants na maaari nilang ilaga or kung fresh ba ito? Meron bang ibang alternative pa except dun sa mga juicing therapy?
1: Actually, pwede naman sila maglaga-laga ng mga dahon katerpang sintia, gaya ng mga sambong. Yan, nakatulong kasi yan. Hindi lang kasi yan para sa kidney.
0: Oh, okay.
1: O, kasi yung herbal, malawak kasi yung epekto niyan sa katawan natin katerpang sintia. Talagang yung i-recommend natin katerpang sintia, yung carrots talaga. Carrots kasi isa yan sa kailangan ng ating mata kasi meron siyang beta-carotene. Pero kung tinatamad naman sila, mag-juice, meron tayong may recommend ng mga produkto natin. At siyempre, meron din tayong free services katerpang sintia dyan sa ating clinic.
0: So meron tayong mga katropa na free services gaya ng ating free consultation. Ayan, libre lamang po yan sa lahat nating mga clients na pupunta sa Yes Health Wellness Center. Ano? Meron tayong free services at BioZapper. Yun ay yung may bayad lang yan, Doc.
1: Yes.
0: Napakamura lang. At saka yung iTerahertz Therapy, yun yung free talaga mga katropa. No? Pwede nyong sabihin sa nakabantay sa aming center kung kayo ay pupunta doon or bibisitan.
1: At mag-avail. Yes.
0: Ating libre. Libre lang po yan sa lahat nating mga customers. Ayan. Tsaka Doc, ano pala Doc yung benefits ng ating BioZapper? Yun yung may mura na bayan.
1: Yes, 350. Yes. At sa 350 na yan katropang Cynthia, marami ng benepisyo na maibigay sa katawan. Unang-una, siya ay nagdi-detox ng ating system. Kaya nalalaman nila yan katropang Cynthia pag yung papel na hinawakan nila malinis pa. Then, after 30 minutes, nagiging madumi yung papel na maputi. At isa sa benepisyo din yan, katropang Cynthia, yung pagpuksa ng mga virus sa ating katawan, mga bakterya, mga fungus. Kasi pag hindi yan mapuksa sa ating katawan, katropang Cynthia, magdulot din yan ng problema sa ating katawan, kalusugan. Pwede tayo magkakaroon ng mga infection, mga tigdas, mga chickenpox. Yan yung mga maidulot ng mga virus pag yan ay na-reactivate sa ating katawan. O kaya isa din yan sa mga sakit na napakadelikado pag yan ay dadapo sa tao. At siyempre, pumapatay din siya ng mga parasite sa ating katawan, no? Sa ating tiyan. Pinapatay din niya. Kasi pag tayo ay kumakain katropang Cynthia ng mga meat, mayroon talaga mga parasite yan sa ating digestive system. Kaya isa yan sa benepisyo na maibigay ng ating BioZapper na hindi lang siya pang detox sa ating katawan, pinupuksa din niya yung mga parasite, mga fungus, bacteria, virus.
0: Naganda.
1: Yes.
0: Mura lang. Ha?
1: Mura lang. Pero yung benepisyo na marami, no, na maibigay sa katawan. At saka yung pre... Yes, therapy. Free yun. At yung benepisyo naman yung katropang Cynthia, pinapalakas din niya yung ikot ng dugo sa buong katawan.
0: Yeah, yung blood circulation.
1: Blood circulation. Oh. Kasi pag hindi maganda ang circulation ng ating dugo katropang Cynthia, marami kang iindain.
0: Oh.
1: No? Magkakaroon ka ng problema sa puso, pananakit ng katawan, pananakit ng ulo. Kaya isa yan sa dahilan din na magkakaroon ng sakit yung tao katropang Cynthia.
0: Oh.
1: Pag hindi normal yung circulation sa buong katawan. At minsan, yung mga katropa natin na karanas ng pangangalay ng katawan nila, part ng katawan. Isa yan sa sign din na hindi maganda yung circulation ng dugo. Kaya isa yan sa i-improve ng ating terahertz katropang Cynthia na papaganda niya yung daloy ng dugo. At pinapainit din niya yung buto natin na nakatulong din na mapabilis yung paggaling ng isang tao na may mga karamdaman. Yan yung benepisyo katropang Cynthia sa terahertz natin, no, na i-offer na libre dyan sa ating clinic. Pag yung mga katropa natin pupunta sa clinic, kahit magbili ng mga produkto natin, kung hindi sila magpa-check up, magbili na ng product, pwede na i-avail yung libreng terahertz natin. Kasi maganda talaga yung benepisyo maibigay sa katawan katropang Cynthia. At yan ay na-try mo din, na-try ko din, maganda talaga yung epekto.
0: Maganda pag may mga pain sa katawan, Doc, yung likod, yung paa,
1: yes, tuhod. Sa mga pananakit sa tuhod, pamamaga, yung terahertz natin, malaking tulong yan.
0: Oh, tsaka may customer tayo dyan, bumabalik-balik talaga yung senior. Kalimutan ko yung pangalan, di ba, next time, shout out natin yun.
1: At
0: talagang ina-avail niya yung
1: clinic. Oh.
0: Kasi sayang yung oras pagpunta niya na hindi niya ma-avail.
1: Oh, libre mo naman.
0: Oh,
1: at saka maramdaman niya kaagad talaga.
0: Yes.
1: After ng therapy, ay gagaan yung pakiramdam niya at lalabas sa clinic na malakas yung katawan.
0: Yes.
1: Energizer din kasi siya katawan. katok pang Cynthia.
0: Oo.
1: After ng therapy, maramdaman niya yung lalakas yung katawan niya at saka gagaan. At isa yan sa benepisyo na maibigay ng ating Aytira. At siyempre, Katropang Cynthia, meron tayong kape din sa ating clinic.
0: Ayan, yung mga kape, no? Yung maraming uri ng herbal coffee.
1: Yes, maraming kape ngayon, Katropang Cynthia, na loaded sa caffeine. Loaded sa caffeine, na pag magkape ka sa mga kape na loaded sa caffeine, opposite yung ano niya eh, epekto. Habang tumatagal na nagkakape ka niyan, maramdaman mo yung paghihina ng katawan. Kasi nga, nai-stress yung system natin pag iinom tayo ng mga kape na loaded sa caffeine. Eh yung kape natin, Katropang Cynthia, ay yan ay natural na kape.
0: Yes.
1: Yan ay gawa sa natural na mga sangkap. Unang-una, yung Santon Gold natin, bagong kape natin, Katropang Cynthia, na mayroon pong collagen.
0: Yun, may glutathione.
1: May glutathione. Kaya yung mga...
0: At saka stevia, Dok, yung ano nito.
1: Oh, may stevia sweetener. Kaya yan ay maganda din sa may mga edad na, Katropang Cynthia. Kasi yung collagen, isa yan sa component ng ating buto. Isa yan sa nagpapatibay ng buto. Kaya mostly sa may mga edad na mahilig sa kape. Kaya yan yung the best na kanilang ikape. Kung sila ay mahilig sa kape, yan yung magandang ikape nila. Kasi habang tumatagal sila sa... pagkape sa ating kape, ay tumitibay din yung kanilang buto. At masarap din na klaseng kape yung ating Santon Gold Coffee. At siyempre, mayroon din tayong premium D3 Katropang Cynthia na coffee din.
0: Premium D3 coffee.
1: Yes. Yan ay masarap na klaseng kape Katropang Cynthia. Actually, tatlong klaseng kape pero iba-iba yung
0: lasa. And
1: ingredients. Yung premium D3 coffee natin Katropang Cynthia, mayroon po yung vitamin D. Yan ay nakatibay din sa buto yung ating premium D3 coffee, no? Kasi meron siyang vitamin D na pinapaganda niya yung absorption po ng calcium sa ating buto. Kasi pag walang vitamin D, yung calcium, hindi gaano nagagamit niya ng buto, Katropang Cynthia.
0: Oo.
1: Yan yung vitamin D, yan kasi yung tutulong sa calcium para magamit ng iyong buto. Kaya yan ay maganda na ikape, Katropang Cynthia, sa may mga edad na.
0: Yes.
1: Or sa mga bata-bata pa. Kasi mostly sa mga bata-bata, Katropang Cynthia, mahilig sa mga mura-mura lang na kape. Mabili sa
0: budget
1: tindahan.
0: Budget mo lang eh.
1: Kasi mura lang eh. Pero ang problema, meron siya mga hindi maganda epekto sa katawan.
0: Oo, yun lang. Kapag nasubrahan talaga, hindi maganda ang epekto sa katawan natin.
1: Yes.
0: So yung last, Doc, meron tayong Santon Plus Coffee Mix. Ito yung soya beans.
1: Ito yung soya beans, Katropang Cynthia.
0: Ito yung pinakauna nating coffee.
1: Yes, yan yung pinakaunang kape ng Yes to Health.
0: Yes.
1: No, yung Santon Coffee Mix natin.
0: Napaka-mild lang ng lasa nito. Mm. Kaya gusto din ng mga seniors natin ito eh.
1: Yes, maganda din yan, Katropang Cynthia, sa may mga hormonal imbalance. At naghahanap ka ng mga plant-based protein. Okay. Plant-based protein, Katropang Cynthia. Ayan yung benepisyo maibigay ng ating Santon Plus Coffee Mix. Kasi mayroon siyang protein na maibigay sa katawan.
0: So, syempre, Doc, maliban sa ating tatlong klaseng coffee, meron din tayong mga iba pang Santon products gaya ng Santon Gold Capsule. Ayan, mga katropa, available po yan sa ating Yes to Health Wellness Center. May Santon Gold Capsule, may Santon Plus Capsule. Ito yung concentrated yung kanyang mangosteen.
1: Mm.
0: Meron tayong herbal tea na meron itong turmeric, malunggay.
1: Tsaka mangosteen.
0: Mangosteen.
1: May mangosteen din.
0: Anong benefits, Doc, ng herbal tea natin?
1: Yung herbal tea natin, Katropang Cynthia, ay maganda yan sa may mga mahinaang pantunaw. Mas maganda yan inumin 30 minutes pagkatapos magkain ng kanin. Kasi pinapaganda niya yung pantunaw ng ating tiyan.
0: Yes.
1: At saka neutralize din niya yung acid sa tiyan.
0: Ayan.
1: Kasi isa yan sa dahilan na mag-abnormal yung pantunaw pag hindi balanse yung acid ng tiyan natin.
0: So, meron din tayo, mga katropang, ascorbic acid ng Santon Vitamin C. Ito yung non-acidic na nabanggit kanina ng ating wellness consultant. At syempre, meron tayong Visionex na makakatulong dun sa may mga astigmatism or mga eye health problem. May mga problema sa mata. Maganda po ito, mga katropa.
1: Dahil kaya mas maganda, problem. Kaya mas maganda, Katropang Cynthia, kung sila ay malapit lang, no, sa ating clinic, mas maganda doon sila sa clinic natin magbili kasi
0: yes, mura.
1: May discount pa.
0: Affordable. Yes. Maliban sa mababa yung price
1: natin. Yes, yung SRP natin, Katropang Cynthia, mababa na.
0: At mas bababa pa.
1: Mas bababa pa siya pag meron pang dalang ID, no?
0: Yes.
1: Senior citizen ID. Yes. At saka yung PWD ID.
0: Yes.
1: Yan ay mas magbaba pa yung price.
0: Ayan. So, available po yan lahat. At yung ating Santon Plus Herbal Soap, maganda po sa may mga pimples at mga allergies allergy sa skin.
1: Yes, pampaputi na rin katropang skin.
0: Yes, pero Doc, mas pampaputi itong clear skin. May clear skin tayo na, so, ayan, ito yung clear skin, glutacogic, kaya mas nakakaputi yung effect nito. Yes. At saka, mga katropa, sa may mga masakit yung kasukasuan, likod, or katawan, meron kaming Santon Herbal Oil. Ito lahat ay herbal ingredients.
1: Yes. Okay, at, kaya mas maganda na sila ay magbisita sa clinic, Katropang Cynthia.
0: Yes.
1: Para mag-avail ng ating libreng check-up. At meron tayong machine na gagamitin, Katropang Cynthia, pag sila ay pupunta sa clinic na mayroon silang karamdaman.
0: Oo.
1: Meron tayong general check-up machine dyan sa ating clinic. Oo. Babasahin niya yung mga humihinang organ.
0: Yes.
1: Yung mga kulang ng mga vitamins, mineral sa katawan nila ay makikita din. Kung mataas din yung sugar nila, uric acid, cholesterol, makikita dun sa ating machine.
0: Yun free.
1: Yan yung free, Katropang Cynthia.
0: Yeah. Ayan mga katropa, no? So, maliban sa free mga services namin, may ibibigay din si Doc na dietary guidelines.
1: Dietary guidelines.
0: Free po yun. Nandun yes. lahat ng mga bawal niyong kainin at pwedeng kainin para mas mapadali yung ating healing process kung meron tayong mga karamdaman. Lahat po yun free. May free consultation, free eye terahertz therapy, free dietary guideline, at syempre yung mga iba pang advices or health tips ng ating wellness consultant. Bumisita lamang po kayo sa aming branch dito po sa Puerto Princesa City. Matatagpuan lamang po yan sa second floor ng DZRM Plaza Building sa Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. At syempre, meron po tayong limang branches dito po sa buong lalawigan ng Palawan. Unang-una, yung nabanggit ko dito sa Puerto. At pangalawa naman po sa Rojas, ano, matatagpuan naman yung Yes to Health sa Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. At meron din po kami sa Nara, matatagpuan naman yan sa Caltex Compound, Barangay Panakan, Nara, Palawan. At syempre, meron din tayo sa Brooks Point, matatagpuan naman yan sa Jacob's Place, Door Number 1, Poblacion 2, Brooks Point, Palawan. At yung panghuli nating branch dito sa Palawan ay sa Cuyo. Meron dyan sa Barangay Tenga-Tenga, Cuyo, Palawan. May mga karatula po lahat na aming mga wellness center na Yes to Health Wellness Center. At syempre, Doc, hindi lang tayo dito sa Palawan, kundi
1: nationwide.
0: Yes, ang Yes to Health clinics ay nationwide. Hmm. Meron tayo sa Quezon City, meron sa Mindanao.
1: Luzon, Visayas, Mindanao yung
0: ano. So, maaari kayong mag-search sa mga social media platform. Ayan, lalabas po lahat ng Yes to Health Wellness Center. Kung nasan man po kayong lugar, bumisita lamang po kayo sa mas malapit na branch. At syempre,
1: at yung produkto natin, Katropang Cynthia, ay mabili po yan sa inyong mga lugar, no, na malapit yung pharmacy sa kanila.
0: Ayan, available din syempre yung lahat ng Santon products sa lahat ng butika at mga drugstore, mga pharmacy. Available po yan mga katropa. At syempre, available din dito sa Yes to Health branches.
1: Yes, clinic.
0: Ayan. At syempre, ang pinagkaiba lang, meron kaming free services at mga
1: discount.
0: Advices
1: yes.
0: and discounts. So, choice nyo na po kung saan po kayo pumunta. So, kung pupunta po kayo dito sa Puerto Princesa, open po kami from Sunday to Friday, 8:30 a.m. to 5 p.m. mga katropa. At syempre, yung consultation day, nandito pong ating wellness consultant every Sunday, Thursday, and Friday. From 9 a.m. yan si Doc hanggang 4 p.m. mga katropa. So, nasa inyo po kung saan po kayong lugar na mas malapit. Bumisita lamang po anytime. So, hanggang dito lang mga katropa. Salamat po sa inyong pakikinig at pagsubaybay dito sa programang The Secret of Health dito lamang sa istasyong 104.7 XFM Palawan. Hanggang sa susunod, ako ang inyong lingkod, Katropang Cynthia.
1: At ito naman po ang inyong wellness consultant, Jay Maribet. Stay happy, stay healthy.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Santon Gold Coffee Mix. Ay, ako po si Adam, 45, pero kakalang raw akong na-trade na. Secret ko, Santon Gold Coffee Mix.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: XFM.
2: XFM.

0: This song is brought to you by Uno Plus, numero unong alag.
1: XFM. Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika,
1: angat sa komentaryo,
2: angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo.
1: Exciting!
3: Exciting!
4: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita. Kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y-media hanggang alas 3 ng hapon, sasa inyo si DJ Delicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
3: Mga katropa, exciting!

0: Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
7: Vision X Plus! Softgel Capsule!
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
7: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
6: Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
12: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang
13: Sanzone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
14: Sestapane. Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sestapane, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapane lang ang mabisa.
15: Sestapane. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sestapane.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Santone Gold Coffee Mix.
18: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santone Gold Coffee na.
17: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gagawin. Kanta ka pa. Mabibili sa mga butika. Santone Plus Gold.
19: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santone Plus Gold.
17: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
20: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
21: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan. Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: Hindi lang pala skin care ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung Mangosteen sa Santon Coffee Mix. May Santons na tumutulong laban sa skin aging, plus Moringa na may vitamins at Soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santon Coffee Mix.
16: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
22: Hi, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
16: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
22: Salamat, Han.
21: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. XFM.
23: XFM.

0: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Mga pare boys, may good news. Dumating na ang Turbo, ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men, 100% effective. Subukan mo. Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Sansaun Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sansaun Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sansaun Plus Gold, mampibili sa mga butika.
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanglibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagbabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon, ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
3: So, good evening po sa ating lahat po. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. Ako po si Mark Louis Bangkasan, isa pong evangelist na isa po sa mga palagi nyo na pong makakasama po dito sa tinig po ng Reformasyon kapag ipapahintulot po ng ating pong Panginoon. So, una-una po, kami po ay binabalik po namin ang papuri at pasasalamat po sa Panginoon sa pagkakataon pong ito na tayo po ay kanyang ipinahintulot na makapag-aral at makapagbahagi po sa kanyang mga salita dito po sa Tinig ng Reformasyon, lalo tigit po sa Facebook Live po, mga kapatid. So, ganun din po, maraming salamat po kay Doc Remilito Uy sa pagpapahintulot. Ganun din po sa kanyang mga staff, lalo tigit kay Sir Louie La Rosa, maraming salamat po sa inyo. At ganun din po, welcome po mga kapatid ang lahat po ng makakapakinig, lalo tigit sa Brooks Point, sa Borlan, and also dito po sa Puerto Princesa. Welcome po ang lahat, lalo tigit kay Kuya Danny, na palagi pong nakikinig po sa ating pong programang Tinig po ng Reformasyon. So, meron po tayong dalawang uri po ng mensahe po, mga kapatid. Mensahe po ng awit at gano'n din po mensahe ng tinapay na buhay na ibabahagi po sa atin ni Brother Jabel de la Cruz. At bago po yon ay makakarinig po muna tayo ng isang awitin. So, ayun po.

Medyo maging kakaiba yung ating programa. Ayan, gawa ng ako po na inyong lingkod na evangelist, Brother J. Bell de la Cruz, ang isa na magdadala ngayon sa salita ng Panginoon. Ayan, gawang may pangyayari po na si Brother Marcelo, yung ating tagapagsalita na karaan, ay mayroong emergency na nangyari po. Ayan, sa kasawiang palad ay nawala po o namatay po yung kanyang panganay na anak, kaya kailangan po nilang puntahan doon sa lugar ng Bicol. Yan. At ngayon, kami po na lingkod ng Panginoon ay naatasan na sumalo sa programa na ito. At saka kunin ko na rin po itong pagkakataon na ito bilang magpasalamat po sa inyo. Yan, sa mga panahon na naging magkasama po tayo. Matagal-tagal din po ito, mga mahigit taon na mahigit. Yan, nakasama po ninyo kami sa programa na ito ng Tinig ng Reformasyon. Yan, gawa ng inyo pong lingkod na evangelist ay maililipat naman po ako sa ibang area na naman. Dito lang naman din po sa Palawan. So sa Brooks Point po ako malilipat. Kaya yan, mangyari po niyan, may papalit na po sa akin dito bilang tagapagsalita din, tagapag-introduce yan, sa mga magsasalita sa ating programa dito sa Tinig ng Reformasyon. Yan. At yan nga po yan siya, si Brother Louie Bangkasan. Siya na po yung lagi ninyong makakasama. Yan. At si Brother Marcelo pa rin naman po ang makakasama ninyo na magbabahagi ng salita ng Panginoon. Yan. Pero ngayon, yan, ako po muna na inyong lingkod ang mapapakinggan ninyo at ipagpapatuloy po natin yung ating pag-aaral sa mga nakalipas na mga linggo. Yan, di po ba tuwing linggo tayo ng alas 7.30 hanggang alas 8.30 ng gabi. Yan, so sa ngayon, isang pribileyo po ito na bago man lang ako makaalis dito sa Puerto Princesa, mailipat na naman ng ibang lugar, Brother Louie, ay ako yung isa sa makabahagi ng isang punto dito sa ginagawa po ng Diyos para sa ating kaligtasan. So sa ating pag-aaral po na ito, bale, pang siyam na po ito. Pang nine na beses. Medyo mahaba-haba pala itong naging pag-aaral natin. Pero mga kapatid, alam nyo ba, kung tutusin, maikli pa rin itong pag-aaral na ito. Kasi hindi po basta-basta yung usapin ng kaligtasan. Lalo tigit yung ginagawa ng Diyos para sa atin. So tayo, pang siyam na. Ang sabi po ni Brother Marcelo ay hanggang sampu ito. So meron pang isa sa susunod na linggo. So mangyari, maaring si Brother Marcelo na po, Pastor Marcelo na yung magbabahagi ng panghuling punto na usapin patungkol po dito sa plano ng pagtubos na ginagawa ng Diyos para sa atin. So sana po sa mga giliw nating tagapakinig ay na-bless po kayo sa ating programa na ito. No, simula yung una hanggang ngayon nga pang siyam, medyo mahaba-haba na. Sana po ay naunawaan po ninyo kung gaano kabuti, gaano kaibig-ibig ang Diyos sa kanilang paggawa patungkol sa ating kaligtasan. Yan. So bago po yun, akin muna nga batiin yung ating mga nakikinig ngayong gabi sa ating programa. Ayan, sila Sister Joanne de los Reyes Irabon. Nanonood po sila ngayon sa lugar ng Plaridel, Aborlan. Ayan, si Sister Anna May. Taga Aborlan din to sila. From Barangay Apok-Apok. Nakikinig din po sila ngayon. Sabi po niya, good evening sa inyo, brothers, and God bless. Ayan, si Brother Elvin Pateño. Ayan, nakikinig din po siya sa ating programa ngayong gabi na Tinig ng Reformasyon. Ayan, so nawa, paki-like at paki-share po yung ating programa para yung mga friends po ninyo sa Facebook, maabutan din po sila ng mga mabubuting balita po na ating pinag-aaralan dito sa ating programa. So tayo po yung magpapatuloy. Ang pinakapunto po ng ating pag-aaral natin ngayong ikasyam na bahagi po ito ay yung sabi dito, yung pagtatapos ng kanyang pamamagitan. Ang gawa ng si Kristo na ipaliwanag po mga nakaraang mga programa natin na siya po ay isang tagapamagitan ngayon, isang punong saserdote na nandun ngayon sa langit
na namamagitan.

0: yan sa ating mga tao at syempre sa harapan ng Diyos. Pero mga kapatid, mga tagapakinig, may katapusan po ito. At ito nga yung isa sa ating pag-aaralan. Na pag natapos na ito, meron nang mangyayari naman sa kasaysayan ng mundo. At yun nga po, isa yun sa kasama na plinano po nila para mailigtas tayo. At ito nga po, medyo malapit-lapit na tayo sa katapusan. At kapag nangyari na po itong pamamagitan na ito, natapos na po yun, ibig sabihin, malapit na pong matapos yung pagliligtas sa atin. Malapit nang may isa katuparan yung pagtatapos ng kanilang plano. At pag natapos po yun, lahat po ng maliligtas, Brother Louie, makakasama na nila ang Diyos.
1: Amen, amen.
0: May garugtong pa po yun. Ang pagtatapos ng kanyang pamamagitan at ang kanyang muling pagparito sa lupa bilang hari ng mga hari. So, yun na po yun. Pag natapos na po yung gawain niya sa langit bilang tagapamagitan, bababa na po siya dito sa lupa bilang maging hari ng mga hari. Yan, susundin na po niya mga kaibigan, mga tagapakinig yung mga naging karapat dapat po. Yan, doon sa kaharian ng langit. At yun po yung pinaka iikutan ng ating pag-aaral ngayong gabi at sana may isa puso, may isa isip at maunawaan po ng ating mga tagapakinig yung ating pag-aaralan na yun. So dito po sa Apokalipsis 22:11, meron pong sinabi dito ang ating Panginoong Hesukristo. Yan ang sabi niya, ang liko ay magpapakaliko at ang marumi ay magpapakarumi pa. At ang matuwid ay magpapakatuwid pa at ang banal ay magpapakabanal pa. Grabe ano, Brother Louie. Nangyari na kaya ito?
1: Hindi pa, Brother Jebel.
0: Ayan, so mga
1: mangyayari
0: kapatid.
1: Mangyayari pa lang.
0: Kapag mangyayari po pala ito, ibig sabihin, tapos na. Kung sino daw yung liko, liko na talaga yon. Ano ba
1: at
0: yung
1: wala
0: liko?
1: Ng pag-asa talaga.
0: Oo.
1: Ang masama, masama na palagi.
0: Oo. At sabi nga rin po dito, mga giliw na tagapakinig, yung mga banal, ay magpapatuloy na silang magpapakabanal. Ibig sabihin pala ito, kung ikaw ay masama, yun nga,
1: patuloy ka nang magpapakasama at kailan may hindi ka na magbabago.
0: At mga kapatid, hindi pa po nangyari ito. At kung mangyari man po ito, mga kapatid, ito na yung pinakahuli. Ibig sabihin, kung ano na yung nabuo mong pagkatao niyan, halimbawa, nasumpungan ka, naliko, o kaya marumi, may makakapasok ba sa langit na liko o kaya marumi, Brother Louie?
1: Wala po, Brother Javen.
0: Kaya yan po yung isa sa nakakalungkot at isang nakakatakot din na bagay kung tayo'y masumpungan na marumi o liko, ganun na tayo. At hindi tayo karapat dapat sa langit. At ito nga po yung panahon na ito na yung mga banal naman, sila na po yung magiging karapat dapat sa langit. Kung mangyari niyan, daw susunduin na sila ni Kristo, ano?
1: At ibibigay na sa kanila ang kung ano ang nararapat.
0: Kaya yan po mga kapatid, yung ipinahayag ni Kristo. Pag natapos na yung pamamagitan niya dun sa langit, bilang dakilang saserdote at tagapamagitan, tapos na. Kaya ito po yung isa sa alalahanin natin. Na mayroong kasaysayan na ganito na kinikwento ng banal na kasulatan, isang katotohanan na dapat po nating alalahanin. Na sana bago darating si Kristo,
1: masumpungan tayong hindi liko at masama.
0: Oo po nga. Ayan. So, yan po yung isa sa ipinapanalangin din namin na sana mangyari sa inyo, ayan, sa iyo na nakikinig ngayon. At syempre, ganun din yung isa sa pangarap ko sa akin mismo. Tsaka syempre sa aking pamilya. Meron na rin akong pamilya, may mga anak na rin ako. Kaya gusto ko rin na makasama sila doon sa langit na yun na inihanda ng Diyos para sa atin. Yan. Kaya sabi pa nga dito sa may katuloy po nun, ano ang pagkasabi dito? 22:12, sabi pa doon, at narito ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang mga gawa.
1: Aba, madaling pumaparito. Nagmamadali, mga kapatid.
0: Opo nga.
1: Kumbaga, gusto nang ibigay ng ating Panginoon yung mga natin.
0: Tsaka isang bagay doon, sabi niya, dala-dala na ni Kristo yung gantimpala na ibibigay niya doon sa mga naging banal.
1: Eh, ganun din naman sa mga taong ayaw magpakabanal.
0: Sa mga liko o kaya masasama.
1: Dala-dala rin ang Panginoon yung...
0: Gantimpalo siguro. May kaparusahan din yon. So, isa po yun. At yan po sana yung isa sa alalahanin natin, mga kapatid, mga kaibigan. Dito po sa may sunod na katanungan natin, paano naman ipinahayag ni Kristo sa kanyang mga alagad yung tungkol sa kanyang muling pagbabalik dito sa lupa? Siyempre, talagang sinabit po yun ni Kristo. Kaya nga, merong aral nga sa Biblia na ikalawang pagparito. Kasi may pinangako po talaga si Kristo sa kanyang mga alagad. At ganito po yung pagkakasabi niya, mga kaibigan, sa John 14 verse 2. Isang napakagandang pangako ito. At di ba, ang Diyos naman ay hindi naman sinungaling, Brother Louie?
1: Opo, kay Jebel.
0: Kaya ang sabi po niya dito, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Nung napakinggan ko ito, may nagtanong sa akin. Ang sabi niya, ano ba ang mas malaki? Yung tahanan ba o yung... Yung bahay ba o yung tahanan? Ano ba pagkasabi nito sa English? In my father's house are many mansions. Ano bang mas malaki? Yung house o mansion?
1: Mansion.
0: Mas malaki yung mansion. Pero ang sabi dito, yung house daw, ay mas malaki yon. Kasi sa loob ng bahay, may mansion doon. Yun ang sabi doon. Kaya ang sabi nga dito, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. At kung hindi gayon, ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan.
1: Amen.
0: Yung sabi niya, no? Bago siya ito umakyat sa langit. Diba? Namatay na siya, nabuhay ulit. Nakasama niya yung mga disipulo. At isa ito sa ipinangako niya sa kanila, na pupunta siya doon sa bahay ng ama at maghahanda siya doon ng mga tahanan. At sabi niya doon, kung pumaroon siya, babalik daw siya dito kasi ipinaghandaan niya nga tayo.
1: Amen. So, maliwanag po yan. Kaya yung mga taong walang mga bahay po dito, mga kapatid, mga nagre-renta lang, ay nakahanda na yung mga natin po doon. Kaya J.
0: Mansion, Bello, ano?
1: Ipinapangako ng ating Panginoon. Kaya kung ano man tayo dito ngayon, aba.
0: Mas maganda doon. Mas maganda yung bahay sa langit.
1: Mm-hmm.
0: Oh. May kadugtong pa yun, mga kaibigan, mga kapatid, sa my verse 3. John 14 verse 3, sabi doon, at kung ako'y pumaroon, ako'y at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili. Ayan yung pinaka ipinangako ng Diyos, na nung pumaroon siya, sabi niya, babalik daw siya. Muling paririto ako. Kaya nga, diba, isa yan sa pinaka inaantay na pangako ng Diyos. Yan na yung laging sinasabi na muling pagparito ni Kristo.
1: At talagang inaabangan din ang kanyang mga lingkod.
0: Oo, ako rin. Naabangan ko rin talaga yan. Kasi kapag pumarito na daw po ulit si Kristo, at syempre, isa ako sa naging karapat-dapat doon, ang ganda siguro tumira doon, ano?
1: Opo, mga balit. At ang maganda roon, isasamaan niya at palagi na kayong magsasama, kaya J. Bell.
0: Yun yung isa sa napakaganda. Ako nga dito sa lupang ito, wala kaming sariling lupa.
1: Tirahan.
0: Bahay, kasi yun nga po, bilang isang missionary, o yung mga nagpapastor, lingkod ng Panginoon, kadalasan wala talaga yun silang sariling kwan eh. Lupa o kaya bahay, kasi palipat-lipat lang talaga sila.
1: Amen.
0: Minsan sa amin, ito nga, maililipat na naman kami. Medyo kung tutusin, di ba mahirap yung palipat-lipat kasi nakaumpisa ka na sa isang lugar, nakapundar ka na ng ilang bagay-bagay, ililipat ka na naman, tapos medyo malayo. Di may mga kan talaga, maiiba sa takbo ng buhay, maiiwan ng mga gamit, at iba't ibang sitwasyon ng kwan. Maiiba. Pero isa ito, mga kaibigan, mga tagapakinig, na napakagandang pangako ng Diyos sa atin. Yan. Isa ito sa plano doon sa pagtubos, at isa nga ito sa pinaka magiging sa katuparan na ng pagkumpleto doon sa plano ng pagliligtas. Kasi kapag naisama ka na doon sa langit, Brother Louie, di wala na talagang kandun, paghihirap. Tapos kasama mo na talaga si Kristo doon na yung pinakamamahal. Kaya isa po sana yan sa lagi nating alalahanin. At naniniwala ako na maraming tao ang naniwala dyan simula sa panahon ng mga disipulo, no? Kaya kahit patayin sila ba, di ba? Meron sa kasaysayan, Brother Louie, na yung mga tao noon, yung mga sumusunod kay Kristo, nauhuli sila. Inuusig sila.
1: Pinagpapatay.
0: Oo, pinagpapatay. Pero ang sabi doon, okay lang sa kanila na mamatay. Oo, kasi kahit na mamatay daw sila, bubuhay naman sila ni Kristo. At ang isang magandang bagay doon, pagkabuhay nila,
1: ang pangako ay daladala ng ating Panginoon.
0: Daladala na.
1: At ayun talaga yung pinanghahawakan nila, Puya Jaybel. Yung baga, yung pag-asa ba kung bakit patuloy nilang tinitiis yung mga paghihirap dito sa mundo. Kasi alam nila na ang Panginoon at babalik talaga na may daladalang pangako.
0: Kaya isa yon na nais din po naming maipaabot sa lahat ng inaabutan ng mensahe na ito. Na yung pangako ng Diyos na yan, totoo yan. Kasi hindi naman sinungaling ang Diyos, ano, Brother Louie?
1: Apo, very good.
0: At yan yung alalahanin natin na merong inihanda si Kristo doon sa tahanan ng Ama. At syempre, inihanda niya yun, edi ipapagamit niya yun sa atin at ibibigay niya yun sa atin. Yan. May isa pang pangyayari dito sa may Acts 1 verse 10 o sa Magawa 1 Gis, na may sabi dito sa tanong, nung umakyat na si Kristo sa langit, ano naman ang sinabi ng dalawang anghel sa mga alagad? Kasi diba ito, namatay na si Kristo, nabuhay siya. Nakasama niya yung mga disipulo ng mga ilang araw. At nung papunta na si Kristo sa langit, meron namang nangyari ulit nun. At sabi nga dito sa tanong, merong dalawang anghel dun sa tabi ng mga disipulo. Habang umaakyat si Kristo sa laalapaap ng langit, may nagsalita na nasa tabi nila. Ganito yung pagkakwento. At samantalang tinitignan nila ang langit, habang siya'y lumalayo, o si Kristo habang paakyat siya pataas ng pataas, narito may dalawang lalaking nakakatayo sa tabi nila na may puting damit. At yun na daw po, mga anghel po yun. Ang sabi sa may verse 11, na nangagsasabi naman, kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo'y nakakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo, ay paparitong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit. No? Anong sabi daw doon, Brother Louie?
1: Kung ano daw po yung pag-akyat ng ating Panginoon, ay siyang babalik din na katulad lang din noon, mga kapatid.
0: So, ibig sabihin, sa ikalawang pagparito po ni Kristo dito, o sa muling pagbabalik po ni Kristo dito sa lupa, nasa langit din siya. Pero syempre, ang kakaiba doon, pababa siya dito sa may lupa. At syempre, kung sino daw yung mga nakapaghanda at naging karapat dapat sa langit, sila yung mga susunduin na ni Kristo. Kagaya nung sabi nga niya sa may Juan, na dadalhin niya na doon sa lugar kung saan may inihanda si Kristo. Kaya mga kapatid, isa po yun sa mga alalahanin natin na pangako ng Diyos. At sinabi rin ng mga anghel na gayon din na paraan, na nasa alapap ng langit, bababa po siya dito upang sundin tayo at dalhin po tayo doon sa langit. Dito po may sabi dito, ano naman ang sinabi ng kinasihang apostol tungkol sa paraan ng muling pagbabalik ni Kristo sa lupa? Kasi di ba mayroon nga pangako na babalik siya dito. Ano naman yung mga ilang paraan o paano? Paano yung muling pagbabalik niya? Basta lang kaya baka doon sa ibang bansa, doon lang siya magpapakita?
1: Biglaan?
0: Nee. O kaya doon lang sa isang lugar tapos malaman-laman mo na lang dumating na daw si Kristo doon sa ibang bansa. Tapos tayo man dito sa Pilipinas, hindi natin nakita. Pero ang sabi lang nila, doon daw sa ibang bansa. Pero ano ba talaga o anong mga paraan sa ikalawang pagparito ni Kristo? Ayan, ang sabi po dito, ganito daw po yung sinabi sa banal na kasulatan na paraan kapag babalik na po si Panginoong Jesus. Sa 1 Tesalonica 4:16 hanggang 17, Ito po ang pagkasabi. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit. Ito na yon. Na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos. Ano kayang sitwasyon nito, Brother Louie? Tahimik? Tahimik ya ito o talagang maingay din o talagang hindi maitatago yung pangyayari na ito? Yan, talagang maingay ito, no? Kasi imagine mo, meron daw sigaw at meron pang mga pakakak.
1: Malakas na tinig.
0: Oo. So may malakas tinig. Pang tinig. Eh, ano ba yung pakakak? Diba? Parang yun yung trompeta. Oh, maingay yun. Ginagamit yun para ayun, malakas po yung boses nun. So, ang pagkasabi po dito, sa muling pagparito po ni Kristo, ay may sigaw at may malakas po na tinig ng mga arkanghel, mga anghel, at may pakakak din ng Diyos na tumutunog. At ang sabi dito, ang sunod na mangyari po doon, ang mga nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Ano sabi doon, Brother Louie?
1: Ayan yung pinakamasaya.
0: Oo, no? Grabe, no?
1: Yung mga
0: no?
1: mahal natin sa buhay na nangamatay kay Kristo ay talagang bubuhayin at mabubuhay po.
0: So, ibig sabihin, yung mga nangamatay kay Kristo, eh, wala pa talaga sila doon sa langit na sinasabi ng ibang mga kaibigan natin o mga kapatid natin. So, mangyayari lang po pala na mabubuhay yung mga nangamatay kay Kristo o yung mga naniniwala kay Kristo, yung mga naglingkod kay Kristo, ito na yon sa muling pagparito ni Kristo, Brother Louie. Yan, at bubuhayin sila ng Diyos mismo, bubuhayin sila mismo ni Kristo. Yan, at pagkasabi pa dito sa May 17, at kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap. Yan, may napansin ka ba dito sa may salita na ito, Brother Louie? Sabi dyan, tayong nangabubuhay. Sino bang nagsulat nitong libro ng Tesalonica na ito?
1: Apostol Pablo.
0: Yan, si Apostol Pablo. Eh, ibig sabihin, ano, akala ni Apostol Pablo, darating na rin si Kristo sa panahon niya, no? Pero, namatay na lang si Apostol Pablo, hindi pa dumating si Kristo. Pero dito, ang punto po dito, akala ni Apostol Pablo ay, siyempre, madadatnan niya o masasaksihan niya yung muling pagpaparito ni Kristo. Pero hindi nga nangyari. Pero hindi ibig sabihin, ay hindi na totoo yung sinabi ni Kristo, ano, Brother Louie? Yan. So, sa panahon po natin ngayon, kasi di ba, meron ding mga pag-aaral naman na mga babala o kaya mga palatandaan sa muling pagparito ni Kristo. Ito na nga, nakikita na nga natin sa paligid, ano, Brother Louie?
1: Amen.
0: Itong nakaraan nga lang, grabe nakakatakot yung kwan. Mga baha. Oh, dun sa may anong bansa yon?
1: Nepal.
0: Oh, sa may Nepal na bansa, grabe po, nakakatakot. Na halos isang bundok naman na yung kwan doon. Yung tubig, paano ka makakatakas doon kung gano'n na kataas yun? Gano'n kalakas? Yan. So isang palatandaan po yun na maraming nangyayari daw po ng mga trahedya sa kapaligiran, yung mga tao sumasama. Yan. At yun nga po, dito sa ating nabasa, yan, isa po yun na pagdating po ni Kristo, bubuhayin niya yung mga tapat kay Kristo na mga nangamatay at syempre yung mga natitirang buhay, sabi dito sa may katuloy nun, aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sa ganito isa sa Panginoon tayo magpakailanman. Yan ang sabi doon, bababa pa kaya dito si Kristo sa lupa, maglalakad-lakad at mga ngaral o kaya mga ngamusta sa mga tao dito? Hindi na po ata yun. Kasi ang pagkasabi dito, tayo na mga buhay pa, sa pagparito ni Kristo, sasalubungin lang po natin siya dun sa alapaap, sa hangin. At makakasama na natin si Kristo at yung mga lingkod din ng Diyos, magpakailanman. So, napakaganda nun, ano, Brother Louie? Oh, ikaw, Brother Louie, may mga kamag-anak ka na rin ba na namatay na naglilingkod sa Panginoon?
1: Meron po kay AJ Bell, pero hindi po natin alam kung kasama ba sila sa mga, kasi ang Panginoon lang naman yung nakakalap. Pero ang masaya dun, kapag naabutan tayo ba na naglilingkod sa ating Panginoon Diyos, ay talagang kasama tayo sa sasalubong sa ating Panginoon at live nating mararanasan. Kasi based sa nakasulat, di ba? Tayong mga nangabubuhay ay kasama tayo sa mga kukuhain o sasalubong po sa ating pong Panginoon. At ayan po ay nakasulat po, mga kapatid.
0: Kaya mga kaibigan, mga tagapakinig, isa po sana ito sa lagi nating alalahanin na pangako ng Diyos, na bagaman mamatay yung isang tao pala, pero kung naglilingkod naman po siya sa Panginoon, ay nabubuhayin ulit siya ng ating Panginoon. Ayan. So isa po yan. Sabi naman dito sa may sunod, ano naman ang nakita ng isa sa mga alagad tungkol sa muling pagparito ni Kristo sa lupa? Anong sabi? Isang punto rin ito, Brother Louis, Apokalipsis 1:7. Sabi doon, narito siya'y pumaparitong nasa sa mga alapaap at makikita siya ng bawat mata. Yun eh, sabi ko siya kanina, Brother Louis, na paano kaya? Baka sa ibang bansa lang siya, doon lang siya magpapakita.
1: Oo, kasi marami din naman asing mga tao nagsasabi, meron na raw, di ba? At nakasulat po yan, Kuya Jaybel, di ba?
0: Oo nga, maraming nag-aangin dito nga lang sa Pilipinas.
1: Sasabi, andyan na daw eh.
0: Sila na daw yun. Sila na daw si Kristo na kan. Nagbalik na dito sa lupa. Actually, mga kapatid, meron akong na-meet dyan eh, sa banda sa BM. Na isang foreigner yon, na ang sabi niya, siya daw si Kristo, Brother Louie.
1: Aba.
0: Oh, grabe nga yun. Nung nakausap ko kasi, foreigner yon, taga Belgium siya, bandang Europe. Yan ang sabi niya, siya daw si Kristo. Kaya hindi na daw kailangang hintayin yung pagparito ni Kristo kasi nandito na daw siya. Natandun siya, pero nangungupahan siya dun eh, sa isang bahay dun eh. Kaya makulit nga rin yung ano yun eh. Foreigner. Ko na yun. Pero isa nga yun, isa yun sa katuparan din sa hula na maraming nagsasabi na sila si Kristo at nandito na daw sila. Pero ang sabi naman ng Biblia, wag daw tayong maniwala sa mga
1: amen, yun. Amen.
0: Kaya isa po yun sa punto doon. At sabi pa dito, at yung mga nangagsiulo sa kanya. Isang punto rin yan, pero baka siguro sa ibang pagkakataon natin mga kanyan, mapag-usapan. At sabi pa dito, at lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisipagtaghoy dahil sa kanya. So, merong mga masaya na darating si Kristo. Pero meron din, Brother Louie, yung mga magsisipagtaghoy. Ibig sabihin, magsisigawan sila dahil sa takot, dahil sa kwan.
1: Kumbaga, iba-iba pala yung magiging reaction ng mga tao kay Jebel.
0: Pero maring dalawa lang yun. Merong masaya.
1: At meron din mga malungkot.
0: Meron din malungkot at takot na takot.
1: Dapat dun tayo sa magiging masaya kapag nandyan ng ating Panginoon.
0: Oo, Brother Louie. Kasi kung hindi tayo yung isa sa masaya,
1: ay tayo yung malungkot, susunugin sa impyerno kay Jebel. Ayoko nun.
0: Mga kapatid, isa po ito sa alalahanin natin, gawa ng totoo po itong bagay na ito at dapat sampalatayanan natin na sana isa tayo doon sa mga masasaya na sasalubong kay Kristo. Pero kung hindi mangyari yon, sigurado isa tayo doon sa takot na takot. O, lalo pag alam natin yung totoo yan, na may darating na Heso Kristo.
1: Sabi, hindi pinapaniwalaan?
0: Pinaniwalaan. Kaya hindi natin binigyan ng kahalagahan ba? Pagpapahalaga? Wala. Sana, nawa, hindi naman po mangyari yun. At gawin natin yung bahagi natin. Yan, ito nga po yan sa aming mga naibabahagi. Sa plano ng pagtubos, naibahagi ni Brother Marcelo mga nakaraan na hindi naman pwede na yung inihalin tulad ni Bar Marcelo sa gumagawa ng isang bahay. Binili niya na lahat ng materyales. Kompleto na lahat. Siya na rin yung gagawa. Tapos yung ibinilahan ng materyales, nandun lang sa gilid, paupo-upo, Brother Louie.
1: Aba.
0: Talaga.
1: Walang mangyayari.
0: Hindi na ito tuloy siguro nang nag-donate yun, yung gawain na yun. Mm-hmm. Sa plano ng kaligtasan, yun po, meron po tayong bahagi. At isa po yun, na dapat makibahagi tayo doon. Maihanda natin yung ating sarili na maging karapat-dapat doon sa muling pagparito po ni Kristo. Yan. So may isang punto pa po dito sa may tanong, maliban sa bubuhayin ang mga namatay kay Kristo, ano pang ibang mga magaganap sa lupa sa muling pagbabalik ni Kristo? Ano kaya ito, Brother Louie? Ang sabi dito sa may Revelation chapter 19 verse 11 hanggang 12-13, ito yung isa sa mangyari. At nakita kong bukas ang langit. Si Kristo na ito, binigay o inilarawan sa mga disipulo. Sino bang nagsulat nitong Apokalipsis?
1: Si Juan.
0: Si Juan, Revelador. Sabi dito, nakita niya na bukas ang langit. At narito ang isang kabayong maputi.
1: Uh-huh.
0: At nakasakay dito ay tinatawag na tapat at totoo. Sino kaya ito? May hula ka, Brother Louie, kung sino ito? Sabi si daw, tapat Christ. At totoo siya.
1: Si Jesus Christ yan, Brother Jabel?
0: Ayan, totoo po yan. Si Kristo yon, siya ay tapat at totoo. Nakasakay daw po siya sa isang kabayong maputi. At sa katuwiran, siya'y humahatol at nakikipagbaka. Humahatol at nakikipagbaka, Brother Louie. Sabi pa dito, ang kanyang mga mata ay ningas ng apoy. Uy. At sa kanyang ulo ay maraming diadema. Ano yung diadema, Brother Louie?
1: Diadema.
0: Diadem, mga putong.
1: Mm.
0: At siya'y may isang pangalang nakasulat na sino man ay hindi nakakaalam kundi siya rin. Sa yun, isang paglalarawan. Dito ba sa may verse 13, 14, and 15. At siya'y nararamta ng damit na winisika ng dugo. Uy, ito may mga ibig sabihin nito mga ito eh. Ayan. At sa kanyang pangalan ay tinatawag na ang Verbo ng Diyos. Sino nga ito? Si Kristo, di ba?
1: Yes.
0: May ibang pangalan pa pala si Kristo. Kasi ang kanyang pangalan ay tinatawag din na Verbo ng Diyos. Tapos ito nakaraan, nadaanan din po ito sa ating pag-aaral dun sa may Juan. Juan 1. Yan, may pinapakilala dun na Verbo na yun daw ay Diyos. Yan, nakasama na ng Diyos nung pasimula pa. At yung Verbo na yun ay nagkatawang tao. Yan, at yun nga po si Kristo po yun. At dito sa may katuloy po nun, at ang mga hukbong nasa langit ay sumusunod sa kanya. Hoy. Sino kaya yan, Brother Louie? Mga hukbong nasa langit.
1: Maanghel po yan, Brother Jebel.
0: Maanghel yan, mga kapatid.
1: Maasama ni Jesus
0: kasama
1: Christ.
0: Kasama niya sa muling pagparito niya. Kasama niya yung mga hukbong nasa langit o mga anghel. Sila daw po ay mga nakasakay din sa mga kabayong puti at nangaramtan ng mahalagang linong maputi at dalisay. Yan, imagine mo yung Brother Louie, no? Puro nakasakay sa maputing kabayo tsaka sobrang dami siguro nito.
1: Ang gandang tignan. At dito na rin talaga nila makikita yung mga taong gusto nang makita si Jesus Christ ba. Kasi marami mga tao ngayon, kung ano-ano nila iniisip nila sa ating Panginoon. Dito makikita talaga nila harap-harapan.
0: Yan. So isa po ito sa paglalarawan. At isa pa dito sa may verse 15. Yan. Pansinin po ninyo yung pagkasabi dito. At sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang tabak na matalas. Oy, literal, kaya ito na may lumalabas na espada sa bibig. Baka hindi naman ganun, ano? So may sinisimbuluhan din po ito. Basta ang sabi doon, sa kanyang bibig ay may lumalabas na tabak na matalas upang sa pamamagitan nito'y sugatan niya ang mga bansa. May kalaban. Aha. Yan. At sabi sa katuluyan, at ang kanyang paghaharian ng tungkod ng bakal at niyuyurakan niya ang pisaan ng ubas ng kabangisan ng kagalitan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. At siya'y mayroong isang pangalang nakasulat sa kanyang damit at sa kanyang hita na hari ng hari, Panginoon ng mga Panginoon. Yan. So sana isa ako dyan sa makakita niya, no, Brother Louie? Gusto mo rin ba makita yan?
1: Yes, kaya Jabel.
0: At isang magandang bagay yan na makita natin sa kalagayan na napabanal tayo.
1: Yung ay, talagang naglilingkod tayo. Kumbaga, maabutan tayo ba na talagang naglilingkod tayo. Ay, hindi lang, ayoko lang makita. Gusto pang makasama.
0: Oo, talaga. Gusto. Paano naman yan, Brother Louie, kapag hindi ka nga napabanal? Tapos, pwede mo rin naman masaksihan yan eh. Pero ano kaya mangyari sa'yo?
1: Natakot. Takot na takot, syempre.
0: Takot. At sabi nga doon, ay isa talaga tayo sa mamamatay noon pagdating ni Kristo. Yan. Tapos hindi tayo napabanal, Nako, matutunaw tayo ng Brother Louie. At syempre, hindi natin makakayanan yung liwanag o luwalhati ng Diyos.
1: Kaya ayun yung isa sa pinakamaganda kasi nga napapaalalahanan tayo, Barry Javel.
0: Yan. Kaya isa nga po ito sa layunin po ng programa na ito na yan, mapaabutan yung mga naaabutan ng mga pakinig na ito, programa na ito,
1: may
0: na
1: tinig encourage
0: ng reformasyon. Ano? Mapaalalahanan po sila na may ganitong bagay na mangyayari sa inaharap. Yan. Kaya nga, sigurado pala Brother Louie na bago darating si Kristo, eh, merong digmaan na mangyayari sa kasaysayan ng mundo. Na, yun yung didigmain nga ni Kristo pagdating niya. Pagdating niya dito, yun daw yung didigmain niya at syempre matatalo niya yun. Yan, ayon dito sa ating mababasa sa Revelation chapter 16, verse 13, 14, 15 at patuloy po yun. Sabi dito, Brother Louie, isa ito sa mangyayari na digmaan o labanan ang pagdating ni Kristo. At nakita kong lumalabas sa bibig ng dragon, sa bibig ng hayop, at sa bibig ng bula ang propeta. Ilan yan, Brother Louie? May tatlong pan pala dun. Yung dragon,
1: tatlong kaaway,
0: yung hayop, at yung bula ang propeta. Ang sabi dun, may tatlong espiritong at ang tatlong espiritong karumaldumal na gaya ng mga palaka. Meron pang tatlong espiritong karumaldumal.
1: Ang daming kalaban pala ng ating Panginoon.
0: Pero mga kanyan, mga pinaka leader yan mga
1: siya. Nanunungkulan sa salibutan, oh, kung malalakas yung impluensya at papangyarihan talaga.
0: Alipores pa yung mga yan. Mm-hmm. At sabi dito, sapagkat sila'y mga espiritu ng mga demonyo.
1: Aba.
0: Okay. Na nagsisigawa ng mga tanda. Ginagawa sila mga milagro, mga tanda, Brother Louie.
1: May kapangyarihan din ah.
0: So tandaan po ninyo mga giliw na tagapakinig, mangyayari yan bago darating si Kristo. Pero nangyari na ba yan kaya, Brother Louie?
1: Hindi pa, Brother Louie.
0: Hindi pa, mangyayari pa lang yan. Ito, pansinin po ninyo itong mga sunod na mababasa. Sapagkat sila yung mga espiritu nga ng demonyo na nagsisigawa ng mga tanda na pinaparoonan nila ang mga hari sa buong sanlibutan upang tipunin sa pagbabaka sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa
1: Aba, lahat. Nag-aanda din talaga sila.
0: So, isa talaga yun. So, mga kapatid, wala pa po ito. At mangyayari pa lang ito. At talagang nakakatakot din siguro sa panahon na ito. Imagine mo, yung mga espiritu ng demonyo na, yung mag-iipon-ipon at magkuhan nila, iipunin na yung mga aanib sa
1: pwersa
0: kanila para kalabanin
1: buong yung pwersa na talaga ng kaaway para ano sa Panginoon. Pero marami dito na nakakatakot talaga isipin, Brother Jebel, pero mas maapangyarihan ng ating Panginoon dito. Kumbaga, meron nga akong nabasa na hindi ipapahintulot yung iba na mamatay, di ba? Hindi na mamamatay kahit anong ano na, di ba?
0: Opo nga. Kaya isa ito sa mababasa natin. Yan, nasabi nga dito sa may verse 15, at sila'y titipunin sa dako na nasa Hebreo na tinatawag na Armageddon. Literal po pala ito, Brother Louie, na magkakaroon ng pagbabaka at doon mag-iipon-ipon. Yan, sabi pa dito, ano pa yung ibang hula sa Biblia na tumutukoy doon sa digmaan na magaganap pa lang kasi hindi pa nga nangyari. Sabi sa Revelation chapter 17 verse 12, at ang sampung sungay na iyong nakita ay sampung hari. Mga hari. Mm-hmm. Na hindi pa nagsisitanggap ng kaharian, dapat wat magsisitanggap sila ng kapahamalaang paghahari na isang oras na kasama ng mga ng hayop. Yan. So mga kapatid na tagapakinig, hindi pa po ito mangyayari. Kasi wala pa mang nangyari na ganito na yan, nag-ipon-ipon yung mga yon kasama ang hayop. Sabi pa dito, ang mga ito ay may isang kaisipan at ibinibigay nila ang kanilang kapangyarihan at kapamahalaan sa hayop. Ibig sabihin talaga, yung hayop na yun, ako, napag-aralan na rin po ata dito yung nakaraan eh, na yung hayop talaga na yun, siya talaga yung magiging mangunguna yan, sa pag-aklas laban sa Panginoon. Pero at the same time, siya rin yung nangunguna na nag-aangkin na siya daw ay lingkod ng Panginoon. Ah, grabe ano, Brother Louie. At ito po sa may verse 14, sabi doon, at makikipagbaka ang mga ito laban sa kordero. Ayun na talaga. Wala pa ito nangyari. Mangyayari pa lang. Kaya nga po, mga kapatid, isa ito sana sa kundi natin. Lagi nating aalalahanin din na mangyayari sa hinaharap, Brother Louie, na yung mga kampon talaga ni Satanas na yon, eh talagang magsasama-sama yun sila para labanan ang kordero. Pero ano kaya yung magandang mangyari doon, Brother Louie? Sa may verse 14, sa katuloy din po nun, at sila'y dadaigin ng kordero.
1: Ayun yung pinakamaganda. Na kahit anong persa ng kaaway ba, nagtitipon-tipon, ha? Pero wala nilang magagawa kapag ang Panginoon na yung ano.
0: At sa katuloy pa nito, Brother Louie, hindi lang yung kordero ang dadaig sa mga kaaway na yun, eh. Sabi dito, sapagkat, yun nga, siya ay Panginoon ng mga Panginoon at hari ng mga hari. At ng mga kasama niya, dadaigin din daw ng mga kasama ng kordero yung hayop at yung mga kasama nun.
1: Ay, yung mga anghel.
0: Hindi yun.
1: Ay, yung mga lingkod sumusunod sa kautosan ng Panginoon dito sa lupa.
0: Sila yung mga lingkod ng Panginoon.
1: Ayun. Ayan.
0: Kasi ang katuloy pa nun, at ng mga kasama niya na mga tinawag at mga pili at mga tapat ay nananaig din. Ayan. So tayo, mga kapatid, so siguro mai-imagine natin sa may sitwasyon na parang nakakatakot naman yun. Kaya nagsama-sama na Brother Louie lahat ng...
1: Buong pwersa na eh, puro demonyo na yung
0: mga... Satanas. Ako, sino
1: eh, gagamitin pa naman yung mga tao, bansa, relihiyon.
0: Lahat na. Sayang. Huling na yan eh. Huling pagbaba ka na yan. Pakikipaglaban na. Kaya si Satanas, syempre gagamitin niya na lahat ng pinaka...
1: Lahat ng mga nanunungulan sa sanlibutan.
0: Lahat ng nasa sa
1: malalakas yung impluensya ba, o EJ Bell? Gagamitin ang kaaway para malinlang at matalo yung mga lingkod.
0: Pero ang isang magandang pangako doon, Brother Louie, mananaig din daw tayo. Siyempre, tayo na yun eh. Ako, nag-aangkin din ako na lingkod ng Panginoon.
1: Gusto kong manaig din.
0: Oo, gusto ko. Isa ako sa makasama dito na matalo yung demonyo talaga. Pero hindi natin to kaya, Brother Louie.
1: Ay, hindi natin kaya. Andiyan naman yung Panginoon eh. Kaya nga sa second coming, ang dami ng kasama. Kasama pa siya kasi alam ng Panginoon na wala tayong magagawa. At tutulungan tayo ng Panginoon.
0: So, tandaan po ninyo, mga kaibigan, mga kapatid, bago darating si Kristo, yan yung mangyayari. Mag-iipon-ipon, magsasanib pwersa. Pero pagdating ni Kristo, yun na, yung ikalawang pagparito niya, talagang matatalo niya lahat talaga ng kaaway. Yan. Kaya ang senaryo bago darating si Kristo dito sa lupa, hindi payapa, Brother Louie, hindi nagkakaisa. Ay, nagkakaisa din.
1: Nagkakaisa sa digmaan.
0: Nagkakaisa para kalabanin ang Diyos. Pero yung sabi na magkakaisa para sa kapayapaan, mangyari ba kayo, Brother Louie?
1: Wala na yung pag-asa, Barry Jebel.
0: Magkakaisa sila para sa
1: digmaan,
0: sa digmaan kaguluhan. Para kalabanin nila yung Diyos, si Kristo. Ayan. Kaya pagkatapos ng digmaan na mangyayari sa lupa na yun, Brother Louie, ano na yung gagawin ni Kristo sa mga mananampalatayang binuhay niya at yung mga

0: Ipapadala daw niya Brother Louie yung mga anghel at kanilang titipunin ang kanyang mga hinirang mula sa apat na hangin ng sanlibutan, mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila. Uy, napakaganda niya Brother Louie. Pagdating daw po ni Kristo dito sa lupa, hindi na pala siya maglalakad-lakad dito sa lupa at mangangamusta sa mga tao dito.
1: Susuguin niya
0: susuguin na lang niya mga anghel. Pero andyan siya sa may alapaap.
1: Nakatingin lang, nakatingin ba
0: rin. Sabi nga doon, nakikita ng lahat ng mata, di ba? Ang gagawin niya, isusugo niya, papadala niya yung mga anghel upang tipunin yung kanyang mga hinirang.
1: Yes, amen.
0: Sabi nun mga kapatid, ay susunduin. Susunduin niya na yung mga na nagumpay, nakipaglaban din sa kaaway. Ah, grabe. So sana nga giliw po na tagapakinig. Isa tayo sa masumpungan ng Diyos na karapat dapat sa kanyang ikalawang pagparito. Dito sa ating huling babasahin, ano yung tinitingnan ng mga Kristiyano bilang kanilang tanging pag-asa?
1: Ayan.
0: Kasi noong unang panahon, ano? Kaya handa nga silang mamatay. O kaya handa na lang ipagpalit yung mga bagay-bagay pagmamay-ari nila dito sa lupa para lang sa Panginoon. Kasi ito pala yung nasa isip nila. Ang sabi diyan sa may Titus 2 verse 13, dito sa ating huling babasahin, Tito 2:13, na hintayin yaong mapalad na pag-asa, Brother Louie. Yun pala yung pagkasabi sa Bible. Mapalad na pag-asa. Ano ba yun sa English? Yung blessed hope. Yun. Yan po yung pinaka-inaantay ng mga tagapakinig. Ayan, hindi pala mga tagapakinig, mga lingkod ng Diyos. Mga naniwala sa Diyos. At ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na sa Hesukristo. Yan pala yung pinaka-inaantay.
1: Oo, oh, eh, J-Bell, kasi sobrang daming paghihirap naman kasi dito sa lupa din talaga. Daming pagsubok. Kaya kung minsan eh, mapapaisip ka na, ang tagal lang Panginoon kasi yung pag-asa natin ba? Oh. Yung ating inaantay ba na kapayapaan, kasiyahan, kasi ayun lang naman yung pinanghahawakan natin eh, kasi alam natin na dadating at dadating ang Panginoon. Kaya sila din, ganun din ang kanilang inaantay kahit hanggang ngayon po mga kapatid.
0: Yung mga kwan nga eh, mga namatay na naglilingkod sa Panginoon, maswerte pa nga yun sila eh, di ba? Kasi ang susunod na na pagmulat ng kanilang mata,
1: buhay na.
0: Buhay na, andyan na si Kristo.
1: Kasi yan na lang,
0: oo.
1: Kapayapaan. Wala nang paghihirap. So dapat, ito rin dapat yung panghahawakan natin. Kasi yung ibang tao, Brother Jebel, wala eh. Parang walang pag-asa eh. Hindi man nila alam na may dadating pala eh. Pero ito yung inaasahan at inaasahan talaga ng maraming tao ngayon, lalo tigit yung mga naglilingkod sa ating Panginoon, di ba? Kahit ikaw naman, Brother Jebel, wala nang ano eh, wala nang kasiyahan dito sa mundo, kundi ang pangalawang pagparito ng ating Panginoon eh.
0: Puro pasakit, puro problema, madami problema pero...
1: Puro nakakalungkot, disgrasya, lindol, baha na yung ano-ano na yung mga na babalitaan natin. Kaya ayun talaga yung isa sa pinakamaganda na papaalalahanan tayo, na bibigyan tayo ng encouragement patungkol po sa mga salita po ng Panginoon.
0: Yeah, yan po yung aming maibabahagi sa inyo ngayong gabi. Na pagpapatuloy, actually, ikasyam. Sabi mo, Marcelo, may kasampu pa eh, panglas na yon. Ayan. So sana ang programa po na ito na Tinig ng Reformasyon ay yan, maging pagpapala po sa inyo at maging instrumento rin ng Panginoon, Brother Louie, para
1: siyempre
0: malaman din nila yung katotohanan na naipagkatiwala din sa atin. Ayan. So sa sunod po na pagkakataon uli, sana tabayanan po ninyo tuwing Linggo ito, Brother Louie, no?
1: Yes.
0: 7:30 hanggang 8:30 ng gabi. At muli, ako po yung nagpapasalamat sa inyo at nagkaroon ako ng pagkakataon na makapagbahagi ng salita ng Panginoon.
1: Bago mo lang makabalik doon sa Brooks, no?
0: Oo, bago mailipat, nagkaroon ng pagkakataon.
1: Ba, gusto ang pasalamatan o i-shout out, Brother Jebel, at oras mo na. Bahagi na rin.
0: Ayan, so aking binabati din. Batiin natin yung mga nakikinig ngayon. Marami nakikinig ngayon, Brother Louie, sa ating yan, online. Diyan si kapatid na Jonard Pineda.

0: Laging nakikinig ito, sabi na nga niya. Ano ang ating katanungan, Brother John St. Jebel? Wala tayong katanungan yun, Brother Louie. Ayan, so, eto rin, sila Sister Elma, nakikinig din po sila ngayon sa ating programa. Sino pa ba yung mga nakikinig dyan, Brother Louie?
1: Si Brother Tristan.
0: Tristan Wyatt.
1: Ayan, ayan, ayan.
0: Nakikinig po sila ngayong gabi.
1: Mga kapatid, ipanalangin niyo po yung gawain po natin dito, Brother Jebel, para marami pang mababahagian, ba, di ba?
0: Simpleng kon nga
1: lang. Like and share po, mga kapatid, para maibahagi po sa mga taong hindi pa po nakakalam ng katotohanan na ito.
0: Ayan, si Brother Dichos.
1: Frances.
0: Opo, nakikinig siya ngayon. Isang kapatid din po natin ito.
1: Tugigaraw City.
0: Ayan, so pray ng Panginoon. Ayan, so ang oras natin ay alas 8:27. Ayan, so bago tayo magtapos, Brother Louie, ay manalangin muna tayo. Ayan, so
1: sige,
0: bilang
1: Brother
0: pasalamat
1: Jeben
0: sa Panginoon. So manalangin tayo. Ama naming Diyos, nang tahanan po'y nasa katastasan ng mga langit, maraming salamat po sa inyong kabutihan sa bawat sa amin. Maraming salamat po sa programa na ito ng Tinig ng Reformasyon, registration ng XFM na ginagamit po ninyo, naging instrumento para mapabalita ng mga tao sa mabuting balita na inyo pong isinagawa. At may patuloy po ninyong pagpalain ang may-ari at syempre ang programa na ito. Hindi pong kalooban na siya mangyari, hindi po sa amin. Patnubayan po kami sa aming paglakad dito sa aming buhay sa mundong ito. At maging ilawan kami, maging pagpapala po kami sa mga taong nakapaligid sa amin. Sa aming mga kasalanan, patawarin po kami. Ito po ang aming samod na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen.
0: Sige, Brother Louie. Makita-kita ulit tayo sa sunod na linggo. At syempre, bago po tayo magtapos, ay makakapakinig po muna tayo ng isang mensahe ng awit. At muli po, isa pong maraming salamat sa inyo at pagpalain tayong lahat ng Panginoon.

0: kung vitamin C. Tandaan, Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
3: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Call your doctor. Pipili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
5: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. May

0: Kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
2: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
5: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
5: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Pare, pare, oo, ikaw.
9: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Kung vitamin C, tandaan, Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
10: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
11: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
12: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
11: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
13: Oops, inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
14: XFM.
15: X.
14: XFM.
15: FM.
16: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
15: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muling pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
17: Sulfon Plus Gold.
18: Ano ba autista? Unang nag-detect sa akin sis. Tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po yung nagihirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun. Anton Gold, no? Pakiramdam ko walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Anton Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
17: Sulfon Plus Gold.
19: Yahoo!
15: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan na paggamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
17: The Secret of Health.
15: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
17: Vision Next. Marami na ang natulungan.
20: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin, Teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panakos.
17: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
15: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nikotin. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
17: The Secret of Health.
15: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
17: The secret of health.
15: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
17: Sulfon Plus Coffee Mix.
21: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape, pero nang masubukan ko ang Sulfon Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
17: Sulfon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
15: Mapaagahan, tanghalian, o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
17: The Secret of Health.
15: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium D3 Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakaptaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa binipisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
17: The Secret of Health.
15: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
16: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: Remix. Nagkape ka na? Nanakaas? Gaganda ka pa?
1: Mabibilis ang mga butika.
2: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
3: Ice yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Centrum Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
4: Centrum Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puson.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Centrum Plus Herbal Oil.
7: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
8: XFM.
9: XFM.

0: XFM. Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo! Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
1: Sister Pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagpili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
0: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santhon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santhon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santhon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santhon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
5: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
6: Ice yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3.
7: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
2: Santhon Plus Herbal Oil.
9: Ako po si Aisel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko sa radyo ang Santhon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
2: Santhon Plus Herbal Oil.
10: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
10: Santhon Plus Herbal Oil.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
12: Tara, kape tayo!
11: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
0: XFM.

0: ang Santo Plus Gold, Santone Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM Network Philippines.
3: Una sa balita, angat sa musika,
2: angat sa komentaryo,
3: angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo.
2: Exciting!
1: Exciting!

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika,
0: angat sa komentaryo,
1: angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!
3: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita. Kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y-media hanggang alas 3 ng hapon, sasa inyo si DJ Delicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
2: Mga katropa, exciting!
4: XFM.
5: XFM.
4: XFM.
5: XFM.

0: FM.
1: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag-Premium D3, may Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puson.
5: Desminorrhea.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangustin na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santone Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
9: Coffee break na naman.
8: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
10: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, isang manhit.
11: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagpili sa mga butika.
11: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
11: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
14: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Sarap!
15: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
16: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
0: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
9: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan.
12: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan
17: na may VCO
12: at Moringa.
17: Mabibili sa mga butika.
18: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
19: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang Alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sunzone Vitamin C. Ang Alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.

0: Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
1: Para sa malakas na buto,
2: Premium D3.
1: Matibay na immune system,
2: Premium D3.
1: Proteksyon sa bacteria at viruses,
2: Premium D3.
1: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
3: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
4: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium Detroit Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa pisikal na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarahan ang mga ugat na nagsusuplay ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan ay nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng premium D3 lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 na beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory, at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang premium D3 ay may sangkap din na moringa oil na wala sa ibang D3 supplements. Matay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang moringa oil na nasa premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan.
2: Premium D3.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
6: Inyong
0: pinapakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
6: XFM. XFM.

0: XFM. Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa. Sister
1: Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang andong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagpipili sa mga buki ka.
3: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Mmm, sarap!
0: Santone Gold Coffee Mix.
4: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, makalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
0: Santone Gold Coffee Mix.
4: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
0: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check!

0: Regular exercise. Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin kong napumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
9: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
5: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.

0: Panginoon, pinupuri at sinasamba ka namin. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo. Salamat sa mga biyaya na patuloy mong binibigay. Salamat sa pagkakataong ito na kami ay muling matututo. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng bukas na isip at puso upang lubos naming maunawaan ang aming mapapakinggan sa araw na ito. Bigyan mo po kami ng karunungan na sa ganon ay magamit namin ang mga ito sa aming mundo. Salamat po muli at ikaw nawa ang maluwalhati sa lahat ng mga gawain na aming mapagtatagumpayan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
1: Good morning. Let us welcome a brand new day and another day of broadcasting activities. A radio station owned, managed, and operated by Yes to Health Advertising Incorporated is now signing on. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Sister Pain.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain, tanggal ang pain.
3: Fast and safe.
1: Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagpipili sa mga butika.
4: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Mmm, sarap!
5: Santone Gold Coffee Mix.
6: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
5: Santone Gold Coffee Mix.
6: Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa at sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
5: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
7: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut.

0: At oil at Moringa Oil.
1: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
0: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
8: XFM.
9: XFM.

0: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako, kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated, kapilang pala ang sagot. Pero, yung tama, Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
2: Santone Coffee Mix. Mga Barboys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo! Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Sister Pain.
4: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
3: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist.
3: Call your doctor. Pabili sa mga butika.
2: Santone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santone Gold Coffee Mix.
3: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
2: Santone Gold Coffee Mix.
7: XFM.
8: Mga katropa, excited!

0: tayo ding time, mga katropa. Garap na po ang 7 minuto makalipas ang ika-4 ng umaga.
1: Exciting Pilipinas! Pagising pa lang sa umaga, bumabanat na ang mga balita, umaarangkada na ang komentaryo. Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa.

0: morning, good morning, good morning, Pilipinas! Good morning! Mayan ka, Timprano, Lalawigan ng Palawan! At syempre dito sa lungsod ng Puerto Princesa, magandang umaga po mga sir at mga ma'am. Thank you, Lord! Thank you, Lord, sa panibagong buhay. Siyempre, thank you, Lord, sa panibagong pag-asa. Ay, nako, mga kabay, mga katropa, huling araw na po ng buwan ng Agosto. August 31, 2026. At nako, Manic Monday, pero holiday. Manic Monday pa rin, kahit na holiday. National Heroes Day po ngayon, mga sir, mga ma'am. O naman, o, kaya medyo relax muna yung ating pong mga manggagawa dyan. O, yung mga nagtatrabaho sa mga opisina. Opisina ng ating pong gobyerno. Siyempre sa ilang pong pribadong kumpanya. Ha? Pero dito sa atin, sa XFM Palawan, tuloy pa rin po ang ating pong pagbibigay mga balita at impormasyon kahit na po holiday. Apo, mga kabayan, mga katropa, ha? So, ano tayo ngayon? Normal operation. Ha? Mga sir, mga ma'am. Kaya, nako, sa mga katulad po namin na wala pong holiday. Good morning po mga katropa. Ha? Siyempre, oy, sa ngalan ng ating pong partner sa Bagong Teknika, no? Laging on the go. Ang katropang Rene Boy Federico. At siyempre, sa ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan. Sa panguna pa rin po ng ating pong station manager, Kaluwi La Rosa. Mga kababayan, mga katropa, o pagkamat holiday ngayon. Chillax ang karamihan. Pero ako pa rin po ang inyong mga kasama, ha? Hamang gigising pa rin sa inyo ngayong umaga, bubulabugin ko ang inyong morning. Mga katropa, mga kababayan, ha? Siyempre, ako po ang inyo pong tagapagising, tagapagbulahaw, tagapagbalita kada umaga. Katropang Ali Zon Salvatos.
1: Exciting Pilipinas!
0: Exciting Pilipinas! Mga kabayan, mga katropa, oo, nako naman. Kahit na sabi nating Manic Monday na holiday, it's a Monday pa rin, ha? So, umpisaan po natin ang ating pong umaga na may ngiti at malinis na kaisipan. Mga kabayan, mga katropa, ha? Siyempre, pag itong mga panahon na bukas Burmans na, oh. Ay, nako naman. Pero marami po sa ating pong mga kababayan sa ibang bahagi po ng ating pong bansa, particular sa Northern Luzon. O halos buong Luzon. Ngayon po ay nakakaranas pa rin po ng mga pagbaha. Hindi po normal ang kanila pong pamumuhay ngayon. Ang mga kababayan, mga katropa. Kamustahin naman po ninyo, ha? Ang inyo pong mga ating pong mga kaanak o sa Kamaynilaan, ha? At syempre, good morning, Sir Weng Hara Ilibera. Don't fear the enemy that attacks you, but the fake friend that hugs you. Malalim ito, ha? Lalim ba? Mababaw lang. Ay, naku naman talaga. Katam today ni Sir Weng Hara Ilibera, ha? Ngayong umaga yan. Don't fear the enemy that attacks you, but the fake friends that hugs you. Yan ang sinasabi. Mga kabayan, mga katropa, wag mo raw katakutan yung pong kumakalaban sa iyo. Harap-harapan na nilalabanan ka. Ang mas katakutan mo raw, yung nagkukunwaring kaibigan mo, na laging iyumayakap sa'yo. Aray mo. Ayoko na makakaba yung mga tropa. Ah, nako, yun nga, na medyo, ano na, simple pero solid. Parang solid FM lang. Ating pong sister station, ating pong music station dito sa Lungsod ng Puerto Princesa. Solid! Solid yung pong thought of the day ni Sir Weng Hara Ilibera ngayong morning na ito. Huwag mong masyadong katakutan yung kumakalaban sa inyo, ha? Alam mo kasi talagang galit sa iyo yan, ha? Sa anumang paraan, aatake at aatake yan. Mas ingatan mo raw, o mas iyong katakutan, iyong nagpapanggap mong kaibigan na araw-araw kang inaalalayan. Kunwari. Alright. Aray mo! Oh, sabi ni Sir Weng, ha? Good morning, Sir Weng Hara Ilibera. Oy, kape muna tayo! Oh, painit muna tayo! Painit muna tayo ng ating pong sikmura. Apo. Ay, kape muna tayo. Kape. Mga kape, mga katropa. Siyempre, ang ating pong pala tuntunan isa ng Pilipinas. May handog po sa inyo ng premium D3 coffee mix. Premium D3 coffee mix. Ang kape meron pong vitamin D3 na makatutulong para palakasin ang ating pong immune system. At ganoon din ang ating pong mga buto sa katawan. Lalong-lalo na po, siyempre. Aminado ang ating pong mga kababayan katulad ko na nagkakaedad na. Habang medyo sabi dumadaglag yung edad. Hoy, kasabay ninyo, rurupok din ang ating mga buto. Kaya nga kinakailangan natin ng vitamin D3 para mapanatili yan na maging matatag. Matibay pa rin sa hamon ng buhay. So, sa umaga, ang katulad dito, sa ating pong pag-arap sa araw-araw na hamon ng buhay, trabaho man yan. Ako mga kabayan, mga katropa, dapat may lagi tayong kaalalay. Para manatiling matibay ang ating pong mga bato. Vitamin D3 na nasa premium D3 coffee mix. Especially sa mga coffee lover dyan. Mga katulad ka. Nagkakaedad na. Hindi naman sa paghama ko. Aminado naman ang karamihan dyan. Na habang tumatanda nga tayo mga kabayan, mga katropa, unti-unti rin pong rumurupok yung ating mga buto. Ha? Para maiwasan niya na maging tuloy ang rumupok at magiba. Tulad ng mga relasyong karamihan ngayon na nagigiba dahil na po sa AI. Dami pong nag-aaway dahil sa AI. Yung mga picture-picture. Ako naman, marupok yan. Dapat patibayin po natin, ha? Patibayin natin ang tiwala sa isa't isa. Ako, nagtitiwala, mga kabayan, mga tropa, sa premium D3 coffee mix. At bukod dyan, mga kabayan, mga tropa, ang kapeng ito ay sadyang ginawa rin para po sa ating mga kababayan dyan, mga certified coffee lover na meron pong diabetes o diabetic person. Pero hindi talaga mapigilang magkape. Kaya ito na po yung ginawa ng Yes to Health Incorporated na kape na nababagay sa atin mga kabayan, mga tropa. Ha? Premium D3 coffee mix. Nagpapatamis sa kaping ito, stevia. Isang uri ng halaman na nagpuproduce ng natural sweetener na hindi po nakaka-apekto sa ating pong blood sugar level sa katawan. Promise. Totoo po yan. Mga kabayan, mga tropa. Ha? Kita ninyo pa sa ating pong mga naturopathy doctor. Ha? Ang premium D3 coffee mix available na at mabibili na po ninyo, mga sir, mga ma'am. Sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa. At ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. At sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala mga kababayan, mga katropa, sa oras 17 minuto makalibas sa po ang alas 4 ng umaga. Tayo po ng aping pong nababanggit dito sa atin sa inyo pong katropang istasyon. Patuloy po tayo nagbibigay ng mga balita at impormasyon na dapat po ninyong malaman. Dahil dyan mga kabayan, mga katropa, narito muna ang mga ulo ng ating pong mga balita ngayon pong huling araw ng Agosto. August 31, 2026. headlines. Sa ulo ng ating pong mga balita, balitang national protection daw po ng mga mamamahayag at pananagutan sa impunity. Ito po ang naging panawagan ng Commission on Human Rights hapon po bilang National Press Freedom Day. Mahigit naman sa 8.4 na milyong katao na po ang naapektuhan ng habagat at mga bagyo ayon din po sa NDRRMC. At yung pong mga nasawi sa Nepal flash flood, pumapalo na po sa halos 800. Sa atin naman pong mga balitang lokal, sikat na foreign vlogger, oy, may bumisita. Ah, bumisita pala sa bayan ng Rizal. Para i-vlog, siyempre. O baka may iba pang pakay. At isang motorista naman sa Quezon, Palawan ng sugatan matapos mo nung sumagi sa isang tricycle. At sa bahay naman po ng El Nido, isang pangako, labing isang nag-I do or kasalang bayan. Pamahalaang panlunsod ng Puerto Princesa, kinilala naman ang papel nito sa malayang pamahayag sa National Press Freedom Day. Bag naman ang batang nanloob sa tindahan sa terminal na wala sa CCTV, posibleng may tumulong sa pagtakas. Wild Aid o isang NGO na Wild Aid nag-donate naman ng isang bantay dagat patrol boat sa bayan ng Brooks Point. Uy, ayos. At ilang individual naman sugatan matapos magbanggaan naman ang mga motorsiklo sa bayan ng Quezon, Palawan. Mga residente naman ng barangay Tenigiban sa bayan ng El Nido, Palawan, hinikayat na maging bantay ligtas kontra krimen. At tamang impormasyon sa family planning, hinikayat naman ng City Health Office. Mga katropa, yan pong mga ulo ng ating pong mga balita ngayon pong araw ng Lunes. Handog naman po sa inyan, ha? Ang pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated. Yan yung ating Santon Gold Copy Mix. At meron pong glutathione at collagen. Bukod po sa mga natural nitong sangkap, gaya po ng mangosteen powder, ha? Moringa powder. Oh, meron na ito ngayong glutathione at collagen. At ano ba ang unang pumapasok sa ating pong mga uisip kapag nababanggit na po ang glutathione at collagen? Hindi ba't kasama yan sa mga nagpapaganda, nagpapabata sa ating pong mga balat at mukha? Ito nga po ang dahilan, nagkakaroon tayo ng karamihan sa ating pong mga katropa dyan na certified Santon Gold Copy Mix Drinker. Ay, unti-unti, sabi nila, ba talaga totoo nga? Na unti-unti nawawala yung wrinkles ko sa aking mukha. Mga kabayan, mga katropa. O dahil nga po yan sa taglay-taglay na anti-aging properties ng collagen at glutathione na inihalo po ng Yes to Health Incorporated sa kape. Dahil karamihan sa ating po mga kabayan, mga katropa, morning pala. Dapat eh meron na pong magandang maidudulot sa ating katawan yung ating pong mga kinakain, yung ating pong mga iniinom. Dito talagang certified coffee lover ang karamihan mga Pilipino. Kaya sabi ng ating pong kumpanya, bakit hindi? Why not? Yung mga anti-aging properties na ilagay natin sa kape para mas abot kaya ng masa. Opo, mga kabayan, mga katropa, abot kaya ang presyo po ng Santon Gold Copy Mix. Halos parang nang bumili ka lang ng ano yan. Nakasanayan mong 3-in-1 copy na nakasisira na ng iyong kalusugan. Magpalit ka na. Oo, dito ka na sa Santon Gold Copy Mix, katropa. Ha? Ang ating Santon Gold Copy Mix, mga kabay, mga katropa, available na rin po yan o mabibili na rin po ninyo yan sa lahat ng mga butika at parmasya dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa 20 munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. At sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ay, good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning na rin sa lahat po ng mga biyahero-biyahera ngayon. So, mga buhay-biyahe para sa... Para sa... Para sa kanila pong mga trabaho. Ayan, ha? Nagbiyahe ng mga produkto. Good morning, good morning. Ha? O ingat, ingat lang ho sa pagmamaneho, mga kababayan, mga katropa. Ha? Siyempre, doon naman sa mga pupungas-pungas pa. Ngayong araw na ito, nakaligta ang holiday. Balik ko lang sa tulog. Relax ka lang dyan. Sagot na po namin ang mga balita at impormasyon. Ha? Diba, Sir Weng Hara Ilibera na last morning of August, katropang Ali. And Kapitan Kuyeto. And thank you, Lord. Sa lahat ng mga blessings na ating pong natanggap. Nitong mga nakalipa, o itong nakalipa sa buwan. 30 araw ng Agosto, mga sir, mga ma'am, ha? Sige, nako mga kabayan, mga katropa, sa oras nating 25 minuto. Makalipas po ang alas 4 ng umaga. Kaya po ng ating po nababanggit. Kanina, samahan niyo po kami na magpainit. Magpainit ng ating sikmura. Magpi-premium D3 coffee mix muna ako, mga sir, mga ma'am. Samantalang si katropang Rene Boy ay Santon Gold Coffee Mix para mapanatili niya yung kanya pong baby face. Magbabalik ang ating pong palatuntunan, mga kabayan, mga katropa, pagkalipas lang. O nang ilapang pong mga paalala, ha? Kaya dyan lang kayo. Kape muna tayo!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: XFM.
3: XFM.
2: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ha! May pimples na naman ako!
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
9: Vision X Plus! Softgel Capsule!
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus! Softgel Capsule!
9: Vision X Plus! Softgel Capsule!
8: Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
10: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
3: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrera, isang...
5: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
14: Sister Pain. Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
15: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa mga butika.
17: Sanzone Gold Coffee Mix.
18: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sanzone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Sanzone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sanzone Gold Coffee na.
17: Sanzone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gagawin. Kanta ka pa. Pabibili sa mga butika. Sanzone Plus Gold.
19: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Sanzone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Sanzone Plus Gold.
17: Sanzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
20: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Sanzone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
21: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa'yo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
22: XFM.
23: XFM.
22: Mga katropa, exciting dito!

0: pagganap na po nga 31 minutos makalipas na po ang alas 4 ng umaga. At ang oras naman na yan at ang bahagi na ito ng ating pong palatuntunan ay handog naman po sa inyo. Anang Santon Plaza Coffee Mix. Mild coffee, non-caffeinated. At gawa po ito sa mga natural na ingredients. Gaya po ng mangosteen powder, soya powder at moringa powder. Ha? Mild coffee, yung kapeng nararapat naman sa ating pong mga kabayan, mga katropa dyan. Meron pong tinatawag na hyper acidity. Hindi kaya yung mataasong uric acid level sa katawan. Mga kabay, mga katropa, hana, pumipigil nga sa inyo na magpainit o uminom ng kape, di ba? Kasi nga, iniisip nyo, sasakit na naman ang sikmura ninyo. Yung iba naman ay nagpapalpitate. Nako, panahon na po, mga kabay, mga katropa, para mag-switch na kayo sa kape. Healthy coffee! Opo, narito na ang Santon Plaza Coffee Mix, ha? Naku, mga kabay, mga katropa, ang ating pong Santon Plaza Coffee Mix. Marami na po. O yung pong sumubok nito. Hindi na umalis. Dito, sabi nila, nagkakape na ako, nag-e-enjoy na ako. Ako ay ginagamot pa ako. Dahil nga po sa taglay-taglay nitong mga natural ingredients, mga kabay, mga katropa, at mga purong herbal po yan. Iyan naman, sulit. Sulit ang pagkakape, mga sir, mga mama, kapag ang inyo pong kape ay Santon Plans Coffee Mix. Dumaan po ito sa pagsusuri ng FDA. Ha? Lahat po ng kape na produkto ng Yes to Health Incorporated ay dumaan yan sa pagsusuri ng FDA. At makasisiguro po kayo, lahat po yan safe at effective. At tulad po ng ating Santon Plaza Coffee Mix, nakapagkape ka na, ginagamot ka pa.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sa oras na 33 minutos, makalipas po ang alas 4 ng umaga. Dako na po tayo sa detalye ng ating pong mga balita sa araw na ito ng Lunes, August 31, 2026, live mula sa XFM Broadcasting Center. Dito po sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bayan po ninyo napapakinggan na sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Ay rin po ay napapakinggan sa ang mga bahagi ng mundo. Sa pamamagitan po yan ng XFM Radio 1. Sa inyo pong mga Android phone. Live din tayo napapanood ngayon sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Network Broadcasting Network page. Mga katropa, ako naman ang inyo pong magiging tagapagbalita, katropang Alizon Salvatos.
1: Ito ang Exciting Babies.
0: Takoy na po natin ang detalye ng ating pong balita, balitang nasyonal. Nakisa nga po ang Commission on Human Rights o CHR sa buong bansa sa paggunita nga po ng National Press Freedom Day kahapon, Agosto at 30, mga kabay, mga katropa. Binigyan din po ng komisyon na ang malaya at independyenteng pamamahayag ay napakahalaga po sa demokrasya upang mabigyang boses ang mga komunidad, maningil ng pananagutan sa kapangyarihan at maipakita ang kalagayan ng mga marginalized na sektor. Gayunpaman, binigyan pansin din po ng CHR na patuloy na nakaharap sa mga matitinding pagsubok ang kalayaan sa pamamahayag dito po sa ating pong bansa, lalo't nasa pang-isandaan at 114 na pwesto lamang ang bansa sa 2026 World Press Freedom Index ng Reporters Without Borders. Layo ah, 114. Dahil sa kawalan nga daw po ng mabilis na hustisya para sa mga biktima ng krimen sa hanay ng media, inimok ng CHR ang pamahalaan. Nabigyan din po ng pansin ang pagpapanagot sa mga nagkasala upang matapos na po ang kulturang impunidad o impunity. Pinatigos din po ng ahensya ang pananakot at red tagging. Ito na, nakikita nyo sa pag may mga rally-rally, mga napagkakamalan. Iba po natin mga kasamaan sa pamamahayag. Eh, kahit na nagpapakita na ng ID ba, hindi pinapansin ng ilan. Ilan lang naman ng mga otoridad. Ah, ayan na po, red tagging. Ah, mga kabayan, mga katropa, ha? Yung red tagging sa mga mamahayag, kalinsulod na rin sa desisyon ng Korte Suprema na ang red tagging at vilification ay banta sa buhay at kaligtasan po ng isang tao. Hindi lang po yan, hindi lang po ng mga mamahayag, tang bawat individual po yan. Yung pag-red tag at vilification, nakubanta po talaga sa buhay at kaligtasan ng sinuman. Inirekomenda nga po ng Commission on Human Rights ang pagpasa ng batas na magpaparusa sa red tagging bilang isang natatanging krimen upang maprotektahan ang karapatan ng publiko sa tamang impormasyon, upang mapangalagaan din po ang kapakanan ng mga nakikipaglaban, nakikipagbalitaan. Patuloy ang pakikipag-ugnayan din po ng CHR sa Presidential Task Force on Media Security at ang pagpapatupad ng alisto alert mechanism kung saan direktang maiulat ng mga media workers ang anumang banta o karahasan sa kanilang hanay. Nanawagan din po ang CHR sa 20th Congress na unahin din po ang pagpasa sa mga panukalang batas na nagde-decriminalize sa libel at cyber libel. Kabilang na ang mga panukal na nito ang sina Representative Brian Paul Lemansares, Representative Antonio Tino at Representative Rene Co. Pero rin sila Rufus Rodriguez, Maximo Rodriguez, pati na rin po sa Senator Lauren Legarda, Senator Jingo Estrada at Senator Erwin Tulpo. Ito ay upang palitan na raw po ang parusang pagkabilanggo ng angkop na civil remedies. Hindi po kami ligtas sa cyber libel at libel. Mga kabayan, mga katropa, alam niyo po yan. Minsan, yung mga kababayan natin nagtatanong kung bakit mga blurred yung mga posts namin. Yan po isa sa mga dahilan para hindi po kami mga cyber libel at libel, mga sir, mga ma'am. Samantala, nagbabala rin po ang komisyon laban sa mga panukalang batas ukol sa disinformation tulad naman ng proposed Digital Media Anti-False Information Act na kung magiging masyadong malawak o malabo ay posibleng magdulot ng self-censorship.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Agit pa ng CHR, kailangan protektahan pa rin, ha, ang kalayaan sa pagpapahayag habang tinutugunan ang epekto ng mga bagong teknolohiya tulad na nga po ng Artificial Intelligence o AI na ginagamit na rin sa paniniktik at pagpapakalat nga po ng maling impormasyon.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Ito ang malaking banta sa amin din po sa hanay ng mga mamahayag ang Artificial Intelligence. Pwede ka na mag-reporter dito. Gamit ka lang AI. Pero watch out, mga kabayan, mga katropa, ha? Sa ating pong, ang inyong pong katropang istasyon, mga sir, mga ma'am, legit po ito, ha? Registered at media entity po kami. Lahat po ng mga balita lumalabas dito sa amin po, sa aming page, o amin po mga binabalita sa inyo sa ere. Yan po ay dumaan sa tamang proseso, ha? Verification, mga sir, mga ma'am. Sa mga kapo natin po, mga mahayag, at yung mga nagtataguyod po ng malayang pamamahayag, happy National Press Freedom Day. Belated pala, kahapon, ha?
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: 40 minutos makalipas ang alas 4 ng umaga, mga kabayan, mga katropa, ang balitang yan. Andog naman po sa atin ang Vision X Plus. Nako, kailangan namin ito araw-araw. Yung Vision X Plus, mga sir, mga ma'am, ay meron pong kakayahan upang may panumbalik sa maayos sa paningin ang ating pong mga mata. Ito po ay meron pong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E Plus at zeaxanthin na aprobado ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili po sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, mga kabayan, mga katropa, sa oras na 41 minutos, makalipas sa pong alas 4 ng umaga, karagdagang balitang national para pa rin. Ito, may kinalaman po rin po sa mga nararanas sa mga pagbaha. Andyan sa Kalakang Kaminilaan ang mga karatig lalawigan. Ngayon daw po ay nasa 8.4 na milyong individual na po ang apektado o ng habagat. Ganun na rin po yung mga nagdaang bagyo na sila Luis, Maymay at Neneng. Ito'y ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Katumbas daw ito ng 2.4 na pamilya na mula sa Zamboanga Peninsula, Central Luzon, National Capital Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa, Cordillera Administrative Region at maging sa Bicol Region. Aabot na raw po, mga kabayan, mga katropa, sa 122,500 na tao ang naninirahan na ngayon sa mga evacuation centers. Nagtala rin daw po ang NDRRMC ng 32 kataong nasawi dahil nga po sa sama ng panahon, at karamihan sa mga dito ay mula daw po sa lalawigan ng Benguet dahil sa landslides. Tinataya rin po mayroong 6.16 billion pesos ang danyos, ang naging danyos sa infrastruktura at agrikultura. Mayroon din daw pong 1.7 bilyong pisong halaga ng tulong ang naibigay na rin daw po ng gobyerno sa mga naapektuhang pamilya. Ilan sa mga lugar na rin po ang nagdeklara ng state of calamity. Kabilang na po dyan ang Benguet, Bataan, Bulacan, Pampanga, Zambales, Rizal, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Kaugnay nga po, mga kabayan, mga katropa, ito nga pong Tarlac, probinsya ng Tarlac ay nag-deklara na rin nga po ng state of calamity dahil nga sa mas malawak na pinsalang natamo ng kanila pong lalawigan bunsod ng habagat. Ayon po yan kay Tarlac Governor Christian Yap, inaprubahan na po ng sangguniang panlalawigan ng Tarlac ang resolusyon na may numerong 416-2026 na nagdedeklara ngang isailalim na sa state of calamity ang buong Tarlac. Ang nasabing deklarasyon ay base na rin po sa rekomendasyon ng PDRRMC nila.

0: mga kabayan, mga katropa, posible pa rin ang malubang pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na po sa mga lugar na madaling bahain at landslide prone area. Patuloy naman ang sinasawang rescue at response operation ng Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction Management Office para sa mga pamilyang matinding naapektuhan ng pagbaha sa kanilang lalawigan. Sa kabila ng patuloy na pag-ulan at napanganib na sitwasyon, nagpapatuloy pa rin po monitoring, rescue operation, evacuation assistance at iba pang kinakailangan hakbang upang matiyag ang kaligtasan at kapakanan ng lahat ng mga residente.
1: Ito ang
0: mga kabayan, mga tropa, ang mga balitang national na inyo pong napakinggan at huwag naman po sa inyo yan. Nagatid sa ating orasan, naganap na pong 15 minutos bago po sumapit ang alas 5 ng umaga. Samantala, punta naman po natin ang ating pong balitang international.
1: Balita sa international.
0: Sa nagpapatuloy po rin po mga search and retrieval operation doon po sa bansang Nepal. Umabot na po sa halos 800 katao, yun daw pong kumpirmadong nasawi. Habang libo-libo pa rin po ang nananatiling nawawala. Matapos nga po ang malagim na pagbaha at pagguho na lupa sa hangganan ng Nepal at China. Nag-ugat ang naturang malagim na trahedya sa pagguho ng isang malaking glacier sa kabundukan ng Himalayas noong pong Miyerkules na siya pong dahilan na nagpakawala ng napakalakas na agos ng bato, yelo at putik sa mga ilog ng Trishuli at Trishuli River. Nasa higit 3,000 katao naman ang kabuang bilang ng mga nawawala sa Nepal at sa rehiyon ng Tibet sa China, kung saan ang ilang bangkay ay natangay na patungo sa karatig bansang India. Kabilang sa mga patuloy na hinahanap sa kasalukuyan ang mahigit 900 na mga manggagawa mula po sa 11 hydropower project sa Nepal na natabunan ng makapal na putik at mga debris. Naglunsad na rin po ng malawakang rescue operation ng pamahalaan ng Nepal gamit ang humigit-kumulang 19,000 security personnel, 16 na mga helicopter upang mahanap ang mga biktima sa kabila ng masungit na panahon. Nagpadala na rin daw po ng tulong ang mga eksperto. Ekspertong kupunan ang bansang India, bansang China, habang nag-abot na rin daw po ng milyon-milyon dolyar ng humanitarian aid ang United Nations at iba pang bansa. Tinatayang lumampas sa 4 bilyong dolyar ang kabuang pinsala sa infrastruktura ng nasabing kalamidad, habang patuloy pa rin ang banta ng panibagong pagbaha sa ilagang bahagi naman ng bansang Nepal.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Pray for Nepal. Mga kabay, mga tropa, ang balitang yan, handog naman sa atin ang numero unong vitamin C sa bansa ngayon. Ito po ang Santon Vitamin C na pumasa po sa pagsusuri ng FDA. Meron pong kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Ang Santon Vitamin C, mga kabay, mga tropa, available yan at mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sa oras na 48 minutos o 12 minutos bago ang alas 5 ng umaga, nakuha naman po natin ang ating pong mga balitang lokal. Mga balitang lokal, hatid naman sa atin ang ating pong mga kasamahang mga field reporters. Unahin na po natin ang balita nitong si katropang Dennis Chua, isa raw pong foreign blogger na si Willem. Bumisita raw po sa bayan ng Rizal. Ano ang kanyang pakay? Katropa natin sa balitang yan, Dennis Chua.
1: Live report! Live report!
2: Sikat na vlogger na si Belen para tuklasin at ganda ng kalikasan at kultura ng munisipyo ng Rizal. Mainit namang tinanggap ng Municipal Tourism Office ang panauhin na makikita sa larawan ang pagkamangha at tuwa ng vlogger habang binibigyang pugay ang turismo sa banyan sa pamamagitan ng hand on heart at pagbati. Ayon sa Tourism Office, patuloy nilang tinatangkilika ang pagbisita ng mga content creator at vloggers upang mapakita sa buong mundo ang

0: eleksyon ng Rizal tulad ng mga kanuna dalam pasingan at lokal na pamayanan meaning din ng Abdi Rizal ng pagbisita ng influencer tulad ni Bilema ay ang malaking tulong sa promosyon at campaign na pagpapanakas ng turismo at kabuhayan sa Rizal, Panama. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitang ay subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
2: Maraming salamat, Kachopang Janice. Samantala, isang motorista sa bayan naman ng Quezon ng sugatan. Matapos daw siya itong sumagi sa isang tricycle din. Katrapa natin sa balitang yan, Ray Elgaran.
3: Live report. Nagtamo ng sugat at gasgas ang isang motorista sa harap mismo ng eskwelahan ng Quezon Elementary School, Barangay Alfonso 13, Quezon, Palawan. Matapos sumagay sa tricycle kamakailan, ayon sa ulat, may kabilisan raw ang patakbo ng nakamotorsiklo hanggang sa sumagay ito sa tricycle. Kaya ang resulta ay humantong sa aksidente. Samantala, mabilis namang sinugod sa pagamutan ang motorista at nilapatan ng kakulang medikasyon habang nakasundo naman daw ang magkabilang panay-kaugnay rito. Paalala naman ng mga otoridad sa lahat ng mga motorista na ugaliing dandahan lamang sa pagmamaneho, lalo na sa mga matataong lugar gaya ng eskwelahan, palengke, simbahan at iba pa para sa ganun maiwasan ang ganitong insidente. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix, kaping masarap at subok na. Kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Ray Elgaran, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
2: Maraming salamat, Kachopang Ray. Samantala, sa bahay naman ng El Nido, isang pangako, labing isang nag-idol. Nagkaroon po ng kasalang bayan. Bakit labing isa lang? Sabihin natin ang detalye ng balita niya mula naman kay Katropang Belio Mucha.
1: Live report! Live report!
4: Hindi lang kilig kundi legal na rin ang forever para sa labing isang magkapareha sa matagumpay na pagdaraos ng ikalawang kasalang bayan 2026 ng lokal na pamahalaan ng El Nido sa Barangay Bagong Bayan. Sa isang simple ngunit makahulugan at hindi malilimutang seremonya, official na pinagbuklod sa kasal ang labing isang couples sa panguna mismo ni Punong Bayan Ed Dalim bilang solemnizing officer. At dahil hindi naman kailangang mangutang para lang makapag-idyo, sagot na ni LGU El Nido ang ilan sa mga lagang pangangailangan ng mga bagong kasal. Kabilang dito ang libreng pre at post-marriage legal assistance, libreng wedding rings, maayos na venue setup, catered reception, at syempre, may wedding cake pa. Sa likod ng matagumpay na programa, ang pagtutulungan ng Gender and Development Office, Municipal Registrar's Office, Municipal Mayor's Office, at Admin Office na nagkaisa upang mailapit ang mahalagang servisyong sibil sa mga barangay. Layunin ang programa na hindi lamang gawing memorable ang araw ng kasal, kundi tiyaking maayos ang legal na pagkilala sa pagsasama ng mga mag-asawa at ang kanilang pamilya. At sa El Nido, mukhang hindi lang island hopping ang uso. May forever I do with you rin para sa'yo. At yan ang exciting balita hatid sa inyo ng Vision X Plus. Para ikaw ay makasigurado kung sino ang magiging forever mo, siguraduhing forever mo na rin iinumin ang Vision X Plus, mga katropa, upang ang paningin mo ay malinaw pa sa sikat ng araw. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belio Mucha, XFM.
1: Ito ang Exciting Pilipinas!
2: Maraming salamat, Kachopang Belia. Samantala, pamahalaang panlunsod naman ng Puerto Princesa, kinilala ang papel ng malayang pamamahayag sa dini-opinagdiwa nga pong National Press Freedom Day kahapon. Katrapa natin sa balitang yan, Mike Iscote.
1: Live report!
5: Arizona, binigyang tiin ng pamahalaang panlunsod ng Puerto Princesa ang mahalagang papel ng malayang pamahayag sa pagitan ng National Press Freedom Day. Ayon sa lokal na pamahalaan, mahalaga ang isang malaya, responsable at makabuluhang pamahayag sa pagpapanatili na isali po ng bukas at may malasakit sa kapwa. Pwede kang tingin-tingin sa pamagitan ng malayang pamahayag, mas naririnig ang tinig ng mamamayan, mas na ipapaliwanag ang mahalagang usapin at napapalakas ang ugnayan ng pamahalaan at komunidad. Kaugnay nito, nagpabot ng pasalamat ang city government sa mga mamahayag na patuloy na naghahatid ng balita at kwento ng Puerto Princesa at ng mga mamayan nito. Inigayat naman ang lahat na patuloy na pahalagahan ang kakakalayaang magsalita, magtanong at maghatid ng katotohanan kasabay ng pagsusulong ng responsable at makabuluhang pamahayag. Sa amin sa inang lokal na pamahalaan, ang press freedom daw ay hindi lamang para sa mga mamahayag kundi para sa mga mamayan at sa bayan. Yan ang ating balita atin sa inyo na Santon Golder Balti na tutulong para maging maganda ang pakiramdam ng ating tiyan mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
2: Maraming salamat at kasyopang Mike! At bag naman, bag ng batang nanloob sa tindahan sa terminal na wala. Wala daw po sa CCTV. Posibleng may tumulong daw po sa pagtakas. Kailan ba ito at saan? Katra pa natin sa balitang yan ay si Pakaldo.
1: Live report! Live report!
6: Posibleng may tumulong sa isang batang nang loob sa tindahan sa Irawan Puerto Princesa Land Transport Terminal matapos mapansin na may-ari na bilang nawala ang bag nito sa ilang bahagi ng CCTV habang tumatakas. Mayigit 7,000 pesos umano ang natangay mula sa kaha at iba pang lalagyan ng tindahan nitong Sabado ng hapon. Batay sa CCTV, ilang ulit munang umikot ang bata sa mga stall bago pumasok sa isang tindahan at kinuha ang pera. Matapos ilagay sa bag ang nakuhang halaga, mabilis itong tumakas at muntikang pang masagasaan habang tumatawid sa kalsada. Napansin na may-ari na wala na ang bag ng bata sa mga sumusunod na bahagi ng CCTV dahil upang hindi na isinasantabi ang posibilidad na may ibang taong kumuha nito o tumulong sa bata sa pagtakas. Tinatay ang 7 to 9 gulang ang bata. Hindi na ito naabutan ng mga biktima. Mayroon na rin impormasyon ang may-ari ng tindahan tungkol sa posibleng pagkakakinanlan at tirahan ng bata at inaasahang makipag-ugnayan sila sa pamilya nito kaugnay na nasabing insidente. Yan ang balita atin sa ating Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang IZ Pakaldo, XFM News.
1: Ito ang exciting video.
2: Maraming salamat, katropang IC. Samantala mga kabayan, mga katropa, ang mga balitang inupong napakinggan ay nagatid na sa ating tamang orasan. Nagkatapong 3 minuto bago po ang alas 5 na po ng umaga. Magbabalik pa rin po ang ilipang mga balitang lokal pagkalipas lang po ng ilang paalaala.
1: Ito ang XFM.
7: XFM.
8: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Sister Pain.
12: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
7: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika. Premium D3.
13: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
7: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahal kang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
16: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
17: Samsung Plus Herbal Oil.
18: Ako po si Ethel Complicado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
17: Santon Plus Herbal Oil.
19: Maaasahan
17: sa sakit ng katawan.
19: Santon Plus Herbal Oil.
20: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
17: Premium D3 Coffee Mix.
7: Santon Gold Coffee Mix.
21: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious at beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
7: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
22: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
23: XFM. XFM.
24: Mga katropa, exciting dito!

0: Ding.
1: Sa ating time, mga katropa, garap na po nga 3 minuto makalipas sa po ang alas 5 ng umaga.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Samantala, mga kababayan, mga katropa, sa pagpapatuloy ng ating pong mga balita ngayon pong umaga ng Lunes, punta muna natin ang ating pong katropa mula sa Ospital ng Palawan at Police Station 1. Nandyan po si katropang Kuya Toto Rone. Good morning!
3: Live report! Live report!
4: Yes, good morning katropang Alex. Siyempre, good morning sa ating mga katropat gising na sa mga oras na ito. At happy Manic Monday katropang Ali. Happy holiday sa lahat, no, sa mga empleyado at ng gobyerno.
1: Uh-huh.
4: Update na natin katropang Ali dito sa Ospital ng Palawan. Pasado alas 9 kagabi, isang hacking stabbing ang naganap.
1: Stabbing?
4: Dito sa may bahagi ng Abanico Road.
1: San Pedro.
4: Ito pasado alas 9. Itong biktima ay sa edad 30 anyos, katropang Ali.
1: Mm-hmm.
4: Residente ito ng bayan ng Brookspentro. Pasamantala itong nakatira dito sa Abanico, katropang Ali. Base sa medical record ng Ospital ng Palawan, magkainuman itong biktima at ang suspect at nasa kalaon ay nauwi doon sa pananaksak, katropang Ali. Nagtamo itong si 30 anyos na lalaki sa bahagi ng dibdib at sa may bahagi da ng kamay, katropang Ali. At base doon sa mga nagdala dito sa Ospital ng Palawan ay matutulog na daw sana ito na mangyari ang pananaksak, katropang Ali. Yung biktima ay kasalukuyan na ngayon ay nasa operating room na ito at inooperahan nga dahil nga doon sa tama ng kaliwang dibdib ang tinamong saksak nito, katropang Ali. At ang kagandahan lang, nahuli naman ang suspect na sa ngayon ay pinapamedical ngayon dito sa Ospital ng Palawan.
1: Ano raw yung dahilan?
4: Hindi naibigay, katropang Ali, kung ano yung malinaw na dahilan. Parang ang sinasabi na mayroon lang konting diskusyon itong magkainuman dahil dumayo lang isa sa kanila dito sa may Abanico Road, katropang Ali. At nung itong ang biktima ay matutulog na umano dito sa kanyang stepfather stepfather, katropang Ali, nung mangyari bigla dong sinaksak nitong suspect itong biktima, katropang Ali. At agad naman itong napuntahan ng ating mga kapulisan dahilan na siya ay maaristo at sa ngayon ay pinapamedical ito, katropang Ali. So, yun lang yung itala sa buong magdamag dito sa Ospital ng Palawan, katropang Ali. At ang ating binabantayan ay nasa 4, katropang Ali. Ang ating OPD ngayon ay wala ngayong sikap dahil holiday. Ngayon, katropang Ali, yung iba naka-schedule bukas ng umaga. Araw naman ng Martes, September 1. At kanina din, katropang Ali, mayroong isang ginang lumapit sa atin na di man ay binugbog siya ng kanyang amo.
1: Oy!
4: Dito sa may barangay San Miguel. Katropang Ali, pa-medical ito dahil pinagtulungan o umano ito siya na bugbogin ng kanyang amo dito sa may bahagi ng barangay San Miguel. Katropang Ali, dahil nga sabi ni sa kwento ni ate ay galing siya doon sa Biwok. Nung pag-uwi, mayroong nag-inuman umano ito kanyang amo. Nung dumating siya ay may nagbisyo-bisyo sa kanya at muntik daw matumbay itong motor ng mga bisita ng kanyang amo at na doon nagsimula yung gulo, katropang Ali, at siya ay una munang binugbog at hanggang doon sa papunta na sa kanilang nga bahay, katropang Ali. At pumunta na rin umano siya sa barangay San Miguel o may pablater at nung pag-uwi mo na dito may kasama siyang tanod ay doon naman daw siya na akmaing tagain ng kanyang amo, katropang Ali. So sa kanya ay bukas makukuha niya kanyang medical at magrereklamo laban sa kanyang amo itong si ate, katropang Ali, na nagtitinda dito sa may gilid ng Ospital ng Palawan. So yan lang muna. At tayo naman ay dumako naman dito sa Police Station 1 at payapang ating Station 1 at gusto sa ating mamit itong bagong ating hippie dito sa Police Station 1. Kailang mamaya pala itong umaga mamit natin, katropang Ali, yung kapalitan ni Police Major Noel Manalo. Itong ating bagong Police Station o OIC ng Police Station 1, katropang Ali.
1: Saan napunta si Major Noel?
4: Ah, doon daw ito sa Forest Tolis, Katropang Ali.
1: Balik ka sa dato. Balik, balik Tourist Police.
4: Forest Tolis, Tourist Police muna si Police Major, no? At gusto siya natin na makita ito natin bagong OIC natin sa Police Station 1 para magka-courtesy call tayo sa kanya.
1: Sino ba yung upo dyan?
4: Parang ang natandaan ko yung Gonzales, yung apelido Katropang Ali, kung di ako nagkamali, no? Si Police Captain. So, nandito naman si Sir Police Artigono dito ngayon. Mamaya siguro matanong natin ang kompletong pangalan itong bagong hippie o OIC dito sa Police Station, Station ng Katropang Ali, para mamiti natin personal itong ating OIC ngayon dito sa Station 1. So, yan lang muna, Katropang Ali, ating update mula hospital hanggang sa Station 1. Atin sa atin yan ng numero ng vitamin sa bansa, ang Santon Vitamin C. Ito'y mabibili sa lungsod at lalawigan ng Palawan. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, ako yung Katropang Kwe Toto, XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas!
1: Maraming salamat, Katropang Kuya Toto Ronnie, mula sa Ospital ng Palawan at Police Station 1. Samantala, mga kabayan, mga katropa, punta mo natin si Katropang Gerald Gales. Kalmia, nagbigay daw po ng 750 native tree seedlings mula daw po sa sariling nursery. Sumali pa sa Forest Restoration Drive sa bayan ng Brooks Point. Patra pa natin sa balita niya na Gerald Gales.
2: Live report! Live report! Bilang bahagi ng kanilang pagnanais na maging katuwang ng komunidad at kalingain ang kapaligiran, nagbigay ng daang-daang native tree seedlings ang Kalmia Nickel Incorporated mula sa sarili nitong nursery para sa tree planting at forest restoration drive sa Barangay Ipilan sa bayan ng Brooks Point, Palawan nitong August 29, 2026. Pinangunahan ng lokal na pamahalaan ng Barangay Ipilan ang aktibidad na isinagawa sa Seven Falls sa bahagi ng Sitio Pangatleban. Bigay ng 750 native tree seedlings ang Kalmia para sa pagtatanim ng mga puno sa aktibidad na nilahukan din ng mga empleyado ng kumpanya. Ang mga punla ng malabayabas, pupungo, diklay-diklay at limbutan na mga native na puno ay ibinigay para sa proyekto. Bahagi ang mga punlang ito sa libu-libong seedlings galing sa nursery ng kumpanya sa Sitio Linaw para sa replanting and Forest Restoration Initiative ng kumpanya. Ang Forest Restoration Drive ng barangay ay may temang punong itinanim. Kagubatang iniingatan, kinabukas ay pinangangalagaan. Ayon sa kumpanya, magpapatuloy ang paglahok ng Kalmia sa mga aktibidad na naglalayong alagaan at protektahan ang kapaligiran. Kalaunan umano ay mag-oorganisa rin ang kumpanya ng sarili nitong mga aktibidad at programang pangkalikasan sa ilalim ng Environmental Protection and Enhancement Program para sa kanilang commercial operation. Ang pagsuporta at pagsali ng Kalmia sa Forest Restoration Drive ay bahagi ng pagnanais ng kumpanya na kailangan at kalingain ang kalikasan kasabay ng pagnenegosyo at pagbibigay ng kabuhayan sa mga katuwang nitong pamayanan sa bayan ng Brooks Point. Yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Herbal Soap. Sa pangangati, may sabon na tutulong sa iyo, pampaputi, pampakinis at maghapong kagkapit ang bango. Santon Plus Herbal Soap, pampamilyang sabon. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News. Ito ang Exciting Pilipinas!
1: Maraming salamat, Katropang Gerald. Samantala, Wild Aid. So, isa po itong NGO, nag-donate daw po ng isang patrol boat sa bantay dagat ng Brooks Point. Katropa natin sa balita ngayon, Dennis Chua.
2: Live report! Live report!
0: Matagumpay na naisagawang test run at opisyal na deployment ng bantay dagat patrol boat sa bayan ng Brooks Point. Pinangunahan ang aktibidad ng Municipal Environment and Natural Resources Office sa ilalim ng paumuno ni Leo V. Malonga, Water Superintendent UIC ng Menro. Dumalo sa programang tanggapan ng Wild Aid, mga kinatawan mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR at mga tauhan ng Philippine Coast Guard. Ang patrol boat ay donasyon ng Wild Aid bilang bahagi ng suporta sa patuloy na pagpapalakas at pagpapatupad ng batas pangkaragatan. Sa pamamagitan ng donasyon operasyong ito, ang pagtutulungan ng Menro BPRT-PCG, mas mabilis, ligtas at piktibo na ang pagbabantay ng karagatan sa bayan ng Brooks Point laban sa mga illegal fishing at iba pang mapaminsalang gawain. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap, ang daan sa makinis na kutis, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: Maraming salamat, katropang Dennis. Samantala, ilang individual ang sugatan. Matapos muna magbanggaan ng mga minamanehong motorsiklo sa Quezon, Palawan. Katropa natin sa balita niya na Royal Garana.
2: Live report. Live report.
5: Sugatan kamakailan ang ilang individual sa kahabaan ng Barangay Tabon, Quezon, Palawan matapos magbanggaan ang mga minamanehong motorsiklo. Kinilala ang mga itong sina Alas Ben at Jake na pawang mga residente ng Barangay Kalatagbak. Ayon sa ulat, parehas raw na isang linya ang tinatahak ng dalawa. Subalit, bigla umanong nag-overtake si Alas Jake. Ngunit agad ring bumalik nang makita na may paparating na sasakyan. Kaya ang resulta, humantong sa aksidente. Samantala, mabilis namang sinugod sa pagamutan ang mga nasangkot na individual at nilapatan ng kahulang medikasyon, habang patuloy naman ang paalala ng mga otoridad sa lahat ng mga motorista na paigtingin ang ibayong pag-iingat para maiwasan ang ganitong insidente. Yan ang balita atin sa inyo ng Sisdapain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang Sisdapain mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Ray Elgaran, XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: Maraming salamat, katropang Ray. Samantala, balikan natin si katropang Belia Mucha. Mga residente naman ng Barangay Tenegiban, El Nido, hinikayat daw na maging bantay ligtas. Contract crimen. Alamin nga natin ang detalye ng balitang ito kay katropang Belia Mucha.
2: Live report. Live report.
6: Hinimok ng Philippine National Police ang mga residente na si Chocabuli sa Barangay Tenegiban, El Nido, Palawan na maging mas mapagmatsyag at aktibong katuwang ng kapulisan sa pagpapanatili ng seguridad sa kanilang komunidad. Isinagawa nitong Agosto 28 ang information dissemination ng mga tauhan ng 2nd Platoon, 2nd Palawan Police Mobile Force Company bilang bahagi ng pinaiting na anti-criminality campaign at police community engagement. Tinalakay sa mga residente ang mga paraan ng crime prevention, personal safety at mga hakbang upang maiwasang magbiktima ng iba't ibang uri ng krimen. Binigyang diin ng kapulisan na mahalaga ang agarang pagsusumbong sa mga otoridad sakaling makapansin ng kahinahinalang aktividad o sitwasyon sa kanilang lugar. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Tataw, hindi lamang kapulisan ang may responsibilidad sa pagpigil sa krimen, kundi maging ang bawat mamamayan na may mahalagang papel sa pagpamanatili ng peace and order. Kasabay nito, tiniyak ng 2nd Platoon, 2nd Palawan PMFC ang pagpapatuloy ng kanilang information drives, police visibility at pakipag-ugnayan sa mga komunidad upang mapalakas ang seguridad at mapanatili ang ligtas at mapayapang pamayanan. Sa ganitong hakbang, layunin ng kapulisan na hindi lamang rumisponde sa krimen, kundi higit na maiwasan ito sa pamamagitan ng kaalaman, pagbabantay at pagtutulungan ng pulisya at mamamayan. At yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Herbal Soap, ang sabon na kayang proteksyonan ang ating mga balat laban sa mapanirang init ng araw. Mula rito sa bahay ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM.
2: Ito ang Exciting Pilipinas!
1: Tamang impormasyon sa family planning, hinikayat naman ng City Health Office. Katropa natin sa balitang niya na Maika Iscote.
2: Live report! Live report!
7: Hinikayat ng Population Management Division ng City Health Office ng Puerto Princesa ang publiko na maging papanuri sa mga impormasyong narinig tungkol sa family planning, lalo na sa ngayong ginugunitang National Family Planning Month ngayong buwan ng Agosto. Ayon sa Population Management Division, mahalagang iwasan ang mga maling paniniwala o myths na maaaring maging dahilan ng maling pagpapasya pagdating sa family planning. Kabilang daw sa mga maling akala at paniniwala nagiging sanhi ng permanenteng pagkabaog ang paggamit ng contraceptives. Paliwanag ng health authorities, ang epekto ng mga contraceptive method ay karaniwang pansamantala lamang at hindi nangangalugang permanente na itong nakakapikto sa fertility. Mali rin naman o paniniwalang magastos ang family planning dahil may family planning method at servisyo na libre ang mga health center. Isa pa sa binigyang tiin ang maling akala na dedikado para sa babae ang family planning. Ayon sa health office, basta tama ang paggamit at angkop sa pangailangan ng individual, ligtas ang family planning methods. Gayunpaman, mahalagang kumonsulta raw sa health professionals upang malaman kung anong pamaraan ang pinakaangkop. Kaugnay nito, maaari daw lumapit ang publiko sa kanilang barangay o sa mga barangay service point officers o BSPO, barangay health workers o BHW at barangay health center o health station para sa tamang impormasyon at gabay tungkol sa mga available na family planning method at servisyo. Paalala ng Population Management Division, kung may duda, may tanong, o kung may duda, magtanong. Kung may marinig, i-verify at bago gumawa ng desisyon, kumonsulta. Dahil sa family planning daw, ang tamang impormasyon ang susi sa responsable at ligtas na pagpapasya. Yan ang ating balita sa inyo ng Visionex Plus Capsule na tutulong para maibalik ang linaw ng ating paningin. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: At sa uling bugso ng ating pong mga balita, yun daw pong bata, oo, yung balita kanina ng katropang IC na nagnakaw sa tindahan sa Irwana, hawak na raw po ng Police Station 2. Katropa natin sa balita niyan, Gerald Gales.
2: Live report! Live report! Hawak na ng PS2 ang bata na involved sa pagdanakaw sa isang tindahan sa Erawan Terminal noong nakaraang araw. Ayon sa may-ari ng tindahan, nag-file na rin siya ng kaso laban sa bata kaya ito'y dadalhin na rin sa pangangalaga ng DSWD. Napag-alaman din na ang bata ay hindi taga-Puerto kundi siya ay taga-Espanyola at siya raw ay tinuruan ng kanyang kuya na magnakaw. Ang bata ay 11 taong gulang at nakontak na rin ang magulang kahapon habang ito'y nasa PS2 PNP. Matatanda ang sapul sa CCTV nang pinasok nito ang isang tindahan at natangay nito ang nasa 7,000 pesos cash pero ang pera ay hindi na nabawi. Yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Herbal Capsule. Dapat araw-araw kang kondisyon at may proteksyon. Subukan ang Santon Plus Herbal Capsule. Meron itong mangustin, moringa at antioxidant. Katuwang sa matibay ang Santon Plus Herbal Capsule sa pangangatawan mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Samantala, oy, mga kabayan, mga katropa, oras po natin, 21 minutos na makalipas ang alas 5 na po ng umaga. Maraming salamat muna sa ating pong mga kasamang mga field reporters. At ang mga balitang ito pong napakinggan, nandog po sa inyo ng Premium D3 Copy Mix, Santon Gold Copy Mix, at ng Santon Plus Copy Mix. Mga kabayan, mga katropa, yan po mga healthy copy na produkto ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika nationwide.
2: FM Weather Update. Weather Update.
1: Samantala, mga kabayan, mga katropa, punta muna natin si Ginoong Alzar Aurelio mula sa DOSC Pagasa para po sa magiging taya ng panahon ngayong araw na ito, mga kabayan, mga katropa.
8: Napanatili ang lakas ng hangin taglay ng bagyong Pilandok, ng kusang umaagwa pa rin sa 45 kilometers per hour. Malapit sa gitna nito. Kasalukuyan, ang layo ng sentro ng Bagyong Pilandok ay nasa 1,100 kilometers silangan ng extreme North Luzon. Inaasahan po natin ito ikikilos sa direksyong west-northwestward sa bilis na 10 kilometers per hour. Narito ang forecast track ng Bagyong Pilandok. Inaasahan po natin mapapanatili sa tropical depression category si Pilandok bago ito maging low pressure area pagdating ng araw ng Martes, September 1, 2026, habang ito ay nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kapag napanatili ang kanyang direksyon o track ng bagyong ito, malabo itong mag-landfall sa ating bansa at malabo pong magtaas ng tropical cycloning signal sa ating bansa. Bukod kay Bagyong Bilandok, may tatlong low-pressure area ang aming binabantayan. Una, ang LPA 08L, malapit ito sa ating boundary ng PAR, kung saan nasa layong 490 kilometers west ng Itbayat, Batanes. Itong LPA 08L ay may posibleng may posibilidad na pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility pagdating ng araw ng Martes. Sinabagyong Pilandok at LPA 08L ay siyang humihila kay habagat o southwest monsoon, kaya nakakaranas pa rin tayo ng maulan ng panahon sa malaking bahagi ng Luzon kasama ang Metro Manila. Pangalawang low pressure area, ito yung dating Bagyong Obet. Nasa layong 1,185 kilometers west ng extreme northern Luzon. Itong low pressure area 08K ng dating Bagyong Obet ay may posibilidad na pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Pangatlong low pressure area, ito ay nasa Pacific Ocean, nasa layong 3,140 kilometers silangan ng Eastern Visayas. At sa mga oras ito, dahil sa malayo, itong LPA 08M na walang direktang epekto sa habagat at sa ating panahon ngayon. Kaya paalala po sa ating mga kababayan na patuloy pa rin tayong mag-antabay sa aming nga pinapalas na update bukod kay Bagyong Pilandok, ganun din sa tatlong low pressure area na ating binabantayan.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
1: Maraming salamat po Ginoong Aldson Aurelio mula sa DOST Pag-asa. Tatlo pala low pressure area ang binabantayan, si Pilandok Bagyo. Pero nandun sa no, extreme northern Luzon. Inahatak lang nitong si Pilandok at yung isa pang low pressure area sa bahagi po ng northern Luzon, si Habagat. Kaya, yung ating po mga kabayan, mga katropa sa bahagi po ng region 1, region 2 ha, hanggang region 3, Metro Manila kasama. Manatili po yung mga pag-uulan ha. Ngayon po mga kabayan, mga katropa. Ayan nga oh. Walang direktang epekto si Bagyong Pilandok. Mga kabayan, mga katropa, pero monsoon rains. Yung pong nagpapaulan ngayon sa Ilocos region, Abra, Benguet, Bataan, Zambales, Tarlac at Pampanga. Samantala ang nalalabing bahagi po ng Cordillera Administrative Region, Batanes, Babuyan Island, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija at Bulacan. Occasional rains pa rin, southwest monsoon. Metro Manila, Calabarzon, nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, Aurora, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Aklan at Antique. Maulat na papawirin ngayon pong araw na ito na may mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog, pagkidlat ang kanilang mararanasan. Okay, southwest monsoon pa rin yan. Ang nalalabing bahagi po ng Luzon, Negros Island at ang nalalabing bahagi po ng Western Visayas, bagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na mayroon pong tinatawag na isolated rain showers and thunderstorms. Mindanao at ang nalalabing bahagi po ng Visayas, partly cloudy rin din po. Bagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na mayroon din po mga tinatawag na mga pag-ulan, pagkulog, pagkidlat. Dulot naman yan ang localized thunderstorms. Si Habagat pa rin na may kasalanan. Kasalanan tuloy. Mayroon pong kagagawan. Sa patuloy na po pagbuhos ng mga panakanaka at mga pag-ulan, ito rin pa rin sa ating bahagi sa lalawigan po ng Palawan. Ha? Bagamat hindi po tayo walayo, layo ng bagyo. Extreme northern Luzon. At yung isang low pressure area, si dating Bagyong Obet daw, yun sila yung naghahatak kay Habagat. Mga kabayan, mga katropa. Again, ako, 27 minutos, makalipas na po ang alas 5 ng umaga. Mga kababayan, mga katropa, inyo na pong narinig ang kabuuan ng ating pong programa ng Exciting Pilipinas ngayong nga pong huling araw na po ng Agosto 31, 2026. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lusod ng Puerto Princesa. Sabay na po napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. At napapanood din po tayo ng live sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga kababayan, mga katropa, para po sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, sa ngalan ng ating pong nakapartner sa bahaging teknikal, Engineer Renaboy Federico. Ako naman ang inyo pong naging tagapagbalita ngayong maga ng Bulacan at ng gising sa inyong holiday rest. Katropang Alison Salvatus po, nagmamagandang morning na. At maraming salamat, Pilipinas!
9: Inyong narinig ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM. Exciting Pilipinas!
10: XFM.
11: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
12: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
13: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
14: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
15: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
13: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa naghatid ng mga kaalaman, mga impormasyon at mga sekreto sa pagpapalusog at pagpapanatili ng lakas ng ating pong pangangatawan. Siyempre, katawan pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng mga programa po na ito at nasa likod ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade ng mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health. At andyan din ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede nyo mapuntahan, pwede nyo mapagpakonsultahan. At kung gusto nyo maka-avail, makasubok ng ating pong mga services, iba't ibang klase ng mga modalities na available sa ating pong mga wellness clinic, ay bisitahan po ang ating pong mga wellness centers. Sa kanan po ni Dr. Emily Tuoy, ating pong CEO, ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyong pong mga certified naturopathic practitioner, makakasama ng live dito sa ating pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa ating pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopath, Doc Algie Bakla. Doc, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw, Doc Michelle, sa lahat ng ating mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao na lagi ho nating kasama sa ating programa. At salamat sa lahat ng tumatangkilik. Ano? Ito po ang programang maghahatid sa atin na mga sikreto at solusyon para sa ating kalusugan. So, maganda yung ating pag-uusapan ngayon at stay tuned dahil marami ho tayong matututunan ngayong araw hong ito.
0: Yan. Samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating pong programa. Sa pamamagitan ng pagkapadala ng pong text messages, mga inquiries po niyo about your health, pwede yung text yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi ganyan kamasala niyo pong mga katanungan o mga mensahe, ay lagyan po ng pangalan ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. Huwag kalimutan, i-like and i-follow ang ating pong Facebook page. Ma-search nyo lang ating pong mga FB page. Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para updated kayo lagi sa ating pong mga promos, mga announcements po natin, nakapost po lahat yan dyan sa ating pong mga FB page. At huwag kalimutan ha, nabisitahan po. Puntahan ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center. Narito ang ating pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound. Tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch. GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City. Tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City. Malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarres Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, EP Apil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santhon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santhon Gold Coffee Mix.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. The secret of health. Secret of health. Health info.
0: Health info po tayo mga kaibigan. Atin po muling tuklasin at pag-usapan itong iba't ibang aspeto ng atin pong kalusugan at kung paano nakakatulong. Ito pong mga natural, mga herbal na pamamaraan at itong mga bioactive compounds mula po sa mga halaman, mga prutas, gulay na kapakipinabang sa atin pong kalusugan. Pero bago yun ha, kung kayo po may mga katanungan, huwag po mahiya magtanong, i-text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Ngayon pong araw ay pag-uusapan natin itong kahalagahan at benepisyo na maibibigay nitong tinatawag na collagen. Marami dok sa mga ano, mga kababayan natin na nakasubok na nung atin pong Santhon Gold Coffee Mix. Eh tatanong sila dok, ano ba yung pwedeng makuha namin dito sa pag-inom ng Santhon Gold Coffee Mix? At ano yung pwedeng maitulong nito sa aming kalusugan?
1: At isa sa mahalagang sangkap ng ating produkto na yan ay collagen. O, kung ang tanong, ano yung kahalagahan ng collagen at bakit ito itinuturing na isang mahalagang sustansya para makaiwas tayo sa mabilis na pagtanda? Ano? Hindi lang kasi isang aspeto ng benepisyo ang madadala sa atin ng collagen. Yeah, actually, yung collagen, siya yung pinakang most abundant protein sa ating katawan. Nasa almost 30% ng ating total body protein ay collagen. At ang collagen, primary building blocks ito. Kumbaga sa isang bahay, bilang primary building blocks, ito yung para mga hollow blocks at semento, ano? Na bumubuo sa ating katawan, maging sa ating yung skin natin, yung ating mga buto, yung ating mga tendons, ligaments, at mga connective tissue. Matatagpuan mo din ang collagen sa ating mga major organs at pinakamahalaga doon sa ating blood vessel, yung daluyan ng ating dugo, ano? And also, yung ating intestinal lining. Kaya napaka-importante ng benepisyo ng collagen. So, anong ginagawa ng collagen? Ang main role niya is mag-provide ng structural support and structure itself, ano? Yung lakas o strength. At sinusuportahan yung ating katawan sa kanyang integrity. For example, yung skin natin nasira. So, ang collagen ay ginagamit to release and produce new cells, ano? Ang nagagawa din niya is yung protective covering ng ating organ, nagbibigay ng structure ng lakas at elasticity. Bahalaga kasi yun eh. Yung tinatawag na elasticity. Kung meron kang malakas na balat pero hindi naman elastic, eh para kang ano? Para kang hindi ka makangiti. Ganyan nangyari. At tinutulungan din po na maiwasan natin yung blood clotting sa ating katawan. So merong 28 types of collagen na na-identify, pero ang pinaka-importante nito yung lima. Katulad na lima, no? Type 1 collagen, ito yung pinakamaraming collagen sa katawan natin, comprising of 90% ng total collagen ng katawan. Ito ay napaka-importante para mabigyan ng magandang structure yung ating skin, yung ating buto, yung ating mga tendons at ligaments. So kaya yan ang may pinakamaraming collagen in the body, yung type 1. Yung type 2 naman, makikita mo doon sa mga elastic cartilage o yung mga litid na nagpo-provide sa ating joint ng tamang suporta. Yung type 3, ito ay matatagpuan sa ating mga muscles o sa ating pong artery, sa ating mga organs. Type 4, collagen, matatagpuan mo sa skin natin. Type 5, ito yung makikita mo sa parte ng mata, yung sa cornea ng mata at sa layer ng ating skin, ng ating buhok. At doon sa mga tissues ng ating ng placenta ng babae. So makikita mo na ang collagen nakakalat sa buong parte ng katawan natin.
0: Tama daw. Eh ano ba yung posibleng epekto sa kalusugan daw? Pagka itong collagen na ito, doon sa mga nabanggit mo kanina no, na kung saan doon matatagpuan itong mga collagen na ito, ano yung epekto doon sa kanila kapag ang collagen ay nagkulang na?
1: Yun nga, no? Kasi, alam mo, habang tumatanda ang tao, ang katawan kasi natin, we can we can produce our own collagen. Mm-hmm. Ang importante lang, may pagkain ka na pwedeng i-convert ng katawan
0: into collagen.
1: Oh. At commonly, ang mga collagen na kinagamit ng katawan natin, mm-hmm. galing yan doon sa mga proteins na kinakain natin. Ano? So, habang umiida ng tao, yung capacity to produce our own collagen, mm-hmm. nagdi-decline yan.
0: Mm-hmm.
1: Especially kung nasa age 25 to 30 ka. Ayan, nagsisimula na yung collagen production natin. Naturally, nagdi-decline. Kaya makikita mo sa mga edad niyan, medyo tumatanda na itsura ng tao.
0: Tama, Doc.
1: O, diba? Kaya yun kasi yung unang-unang manifestation na ikaw bumabagsak yung collagen mo eh. Saka yung mga certain lifestyle factor, katulad ng smoking,
0: mm-hmm.
1: pagkain ng sobrang mataas ang sugar content.
0: Yan, isa pa.
1: Oo, yung madalas na exposure natin sa sunlight, ultraviolet radiation, saka chronic stress, yun yung mga nag-accelerate ng breakdown.
0: Mm-hmm.
1: So, ito yung magiging problema natin kung bagsak talaga yung collagen. Una, yung balat natin, magkakaroon niya ng wrinkles, mga fine lines, nagsasag,
0: mm-hmm.
1: bumabagsak yung skin, nagkakaroon ng dryness at nanipis yung balat natin. Ano? Mm-hmm. Kaya minsan, yung mga makikita mo yung balat, pwede nang pag-drawingan eh, kasi gumuguhit na eh.
0: Oo.
1: Saka yung paggaling na sugat, napakabagal. Oh, at yung pagkakaroon ng stretch mark, kaya pag, di ba, mga nagbubuntis,
0: mm-hmm.
1: tapos nagkakaroon ng, yung mga kababaihan commonly, kasi sa lalaki, bihira akong makakita ng may stretch mark eh. Sa babae lang. During pregnancy kasi, masyadong ni-utilize ang katawan yung collagen.
0: Mm-hmm.
1: Kasi nga siyempre, may binubuong baby sa tiyan. And also yung tinatawag na hormonal decline. So, madali magkaroon ng deficiency sa collagen. Kaya yung stretch mark, nagiging mas madalas. Wow, ano?
0: Parang common na lang.
1: Oo. So, yun yung isa, no? Yung sa balat natin. Pangalawa, yung joint pain.
0: Mm-hmm.
1: O pananakit ng mga kasukasuan at pag-develop ng osteoarthritis. Kasi itong collagen, mahalaga yan dun sa ating articulation ng ating mga joints. Kasi kung kulang ka sa collagen, mag-stiff yung joints mo.
0: Mm-hmm.
1: Maninigas. Tapos maririnig mo, lagi nagka-crack yung cracking sound. Mm-hmm. Di ba? Pag ginagalaw
0: every
1: mo
0: yung movement.
1: Ano, every move mo, may pumuputok-putok. So, meaning, hindi maganda yung kondisyon ng iyong kasukasuan. And nagkakaroon ng mas mabilis na cartilage breakdown.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nagde-develop ka ng osteoarthritis. Itong wear and tear of aging na type of arthritis. So yun. And another thing is madali kang magkaroon ng osteopenia at osteoporosis. Humihina yung buto mo. So kasi 30% ng buto natin ay collagen. Kung walang collagen, magiging marupok yung buto natin, mataas yung risk o panganib sa pagkakaroon ng fracture to the point na yung mga elderly, mga 70, 80 years old, minsan mapabagsak lang sa supa.
0: Mm-hmm.
1: Malambot yung supa, di ba? Uh-huh. Pero pag umupo sila ng mabilis, yung mapabagsak, meron na tayong mga cases niya na pumunta sa clinic,

0: So, nababawasan din yung lakas ng kalamnan kung ikaw naman na hindi pa masyado matanda at saka mas mabagal yung recovery mo after exercise. Oh. Ganun din, may mga kondisyon na katulad halimbawa ng pagrupok ng kuko, mm-hmm. o yung pag yung mga buhok mo, lagi na lang may slip ends, mm-hmm. tapos yung kuko mo nagka-crack. Mm-hmm. Yan. Tapos yung commonly may issue sa digestive system. Yung pag meron ka kasing weak gut lining na tinatawag, eh madali ka magkaroon ng problema sa ano sa ating panunaw.
1: Digestive tract. Oh.
0: Oo, yun. Isama mo pa yung cardiovascular issue kasi nga ang ating daluyan ng dugo, eh pinatitibay ng collagen. Mm. Oh, magkakaroon ng mahina yung artery wall, nagkakaroon ng vascular stiffness, mm-hmm. saka nakaka-contribute sa mga usaping may kinalaman sa daloy ng dugo. Isa pa dyan yung mga gum and dental problem. Mm-hmm. So kung ikaw ay kulang sa collagen, hihina yung ano mo, yung gums, pati yung ngipin mo hihina yan, ano. Kaya pwede magkaroon ng periodontal disease, gum bleeding, at ito ay hindi maganda kasi yung ngipin natin nakadepende sa matibay na gilagid. Mm-hmm. Oo, kaya mahalaga na matibay yung ating mga gilagid. And last but not the least, yung pagbagal ng iyong injury recovery. Mm-hmm. Kung ano man ang sakit natin, kung mahina yung collagen, babagal yung injury recovery. So, mas matagal ka magsasuffer ng pain. O kasi sa kanilang pag-aaral, pag may collagen ka, yung mga may pain sa mga tuhod, mm-hmm. nababawasan yun. Kasi yun ang purpose talaga ng collagen, patibayin yung structural integrity ng bawat kasukasuan natin.
1: Ayan, ha? Sa mga kababayan natin, na ganito ang condition ng kanila pong pangatawan doon. Or kayo nakakaranas ng pagbaba ng collagen sa inyo pong pangatawan, the main question, Doc, is paano mare-replenish or maibabalik yung normal level ng collagen sa ating pangangatawan.
0: Oh, ganito yan, ano? Habang ang tao ay nasa hustong edad na kung saan highly accelerated pa yung kanyang collagen production. Oh. Hindi pa sila nangangailangan ng kahit anong supplement. Mm-hmm. Oh. For example, yung mga teenage, huwag nyo masyadong bigyan ng mga collagen. Oh. Kasi sa pagkain lang, makukuha mo yun. Mm-hmm. Actually, ito yung totoo, ano? Even yung mga vegetarian, malaki ang problema nila dito. Kasi una, ang source talaga ng dietary collagen, wala sa plant. Mm-hmm. Nasa mga tinatawag nating animal sources. Mm-hmm. Una-una, yung mga bone broth, sa study, yung pag pinakuluan mo yung mga buto-buto, so you can have a direct collagen access. Yung sabi nga nila, chicken skin daw, mga isda, mga ganyan, itlog. Yan yung direct source of collagen sa dietary, ha, sa pagkain, na ginagamit ng katawan natin to replenish collagen. But the problem is, yung mga direct collagen na yon, ang problema naman nun, additional burden sa ating liver. Kasi pag mataas ang fat, hindi ito okay. Mm-hmm. So, like yung mga Chinese, gusto nila ng collagen, kumakain sila ng chicken feet.
1: Dama,
0: yung chicken skin, isa daw sa pinaka-the best yung collagen. Mm-hmm. Ang problema, mataas ang taba.
1: Mm-hmm. Tama.
0: So, may ano rin, may risk din. Mm-hmm. Ngayon, huwag kayong mag-alala mga vegetarian gaya namin. Kasi, our body have the capacity to produce collagen. Mm-hmm. Hindi niya kailangan ng napakadaming direct source sa diet. Ang kailangan natin ay yung tinatawag na collagen precursor.
1: Yun.
0: Ibig sabihin, ng collagen precursor, once na kinakain mo yun, parang ina-accelerate mo yung ability ng katawan. Binubuhay mo yung katawan na yung abilidad niya sa pag-create ng collagen. O kasi kahit naman marami kang kaining collagen, minsan hindi rin naman nagagawa ng katawan ng collagen yun.
1: Tama.
0: Kahit pa kumain ka ng maraming chicken feet, kung ang katawan mo ay may problema din sa metabolism, hindi mo rin siya magagamit. Okay? So, ang mga precursor ng collagen, unang-una sa lahat, pinaka number one sa listahan, vitamin C.
1: Yun.
0: So, ang vitamin C, kaya hindi ka pwedeng walang vitamin C kasi nga ito yung pinakang unang precursor ng collagen production. Huwag muna yung supplement. Kasi sabi ng iba, supplement na naman ipopromote nyo. No, unahin natin yung pagkain. No, mga oranges, lemon, guava, ano pa ba? Yung mga even bell peppers, moringa nga, yung malunggay leaves, napakataas ng vitamin C niyan. So, kung wala kang vitamin C rich food, then napakalaking tulong ng supplement. That's why dito meron tayong vitamin C supplement, yung Santon Vit C, di ba? Kasi lagi natin sinasabi, huwag ka mag-rely sa diet kasi minsan kulang talaga yung diet mo. Another precursor of collagen is dark green leafy vegetable. Lahat ng mga

0: mabiberding gulay ay mayroong chlorophyll that triggers the body to produce more collagen. Mm. Kasi yung tinatawag na cellular integrity. O kasama na dyan yung mga spinach, malunggay, ampalaya, spirulina. Matataas ang chlorophyll content niyan. Ano? And next is nuts and seeds. Alam naman natin na yung mga nuts and seed, laging pinopromote natin yan, nakainin natin araw-araw. Kasi nga, precursor yan ng collagen development. Yung mga legumes, o, katulad ng tawag dito yung soya. Mm-hmm. Ang soya, itinuturing nilang beans yan. Legume family, ito ay mayroong mga amino acid na kailangan ng katawan to promote collagen synthesis na tinatawag. Even yung mga pagkaing mataas ng pigment, katulad ng tomato o katulad ng mangosteen, mm-hmm. mataas yung lycopene yan, mataas yung kanyang collagen na precursor, kailangan natin kumain na araw-araw. Alam mo, isa sa pinakang the best daw na source ng collagen precursor, ano pang tropical fruit.
1: Yun.
0: O katulad ng mangga, papaya, mm-hmm. pinya. O kaya nga yung pinya, pag meron kang arthritis, talagang pinupumot natin ito, mm-hmm. nakakatanggal ito ng pain eh. Kasi nga, yung bromelain ay isang enzyme na sinusuportahan niya yung tissue repair and collagen production. Mm-hmm. So, next, huwag kayo masyadong magbilad sa araw ng hindi protected. O, kasi nakakabilis ng pagtanda ang pagpapainit. Kaya nga, di ba, sa mga farmer, mas mabilis silang tumanda. Makikita mo yung itsura nila, compare mo doon sa hindi nagpapaaraw, pero hindi rin maganda hindi ka nagpapaaraw. So, balansihin lang. Huwag masyadong, you know, kailangan mong balansihin. Mm. Yung mga bisyo like paninigarilyo, ang bilis magpabagsak ng collagen yan. Yung pag-inom ng alak, yung mga bisyo na may kinalaman sa pagpupuyat.
1: Mm-hmm.
0: Nako. Tapos yung mahilig tayo sa mga sugar, high sugar food. Alam niyo ba na pag lagi ka nagsusugar, after a few days, mm-hmm. sasakit na yung tuhod mo.
1: Nako.
0: O kasi nagde-deteriorate ng mabilis yung collagen kung mataas yung sugar content ng katawan natin. O yun. Saka get plenty of sleep. Kasi kung matutulog tayo, the body will automatically repair.
1: Mm-hmm.
0: Unlike kung puyat tayo lagi, wala. Nasira yung collagen mo sa tuhod, hindi magre-repair yan because wala kang sapat na tulog. So yun. Yun yung mga nagiging pamamaraan paano ibabalik yung collagen. At the same time, malaking tulong sa pag-aaral. Sinabi na yung magte-take ka ng mga collagen supplement. Kasi alam mo, iba yung collagen sa pagkain.
1: Mm-hmm.
0: Iba yung collagen doon sa supplement.
1: Yeah,
0: Anong difference? Kasi ang nakalagay sa mga supplement ay hydrolyzed form of collagen. Ibig sabihin, ito yung mga collagen na readily available for absorption. Mm-hmm. Hindi ito yung ipoprocess pa ng katawan natin o maraming kung ano-anong proseso. Ang hydrolyzed collagen, pagpasok sa katawan mo, it is good as being metabolized. Mm-hmm. Mabilis na absorb ng katawan natin.
1: Kung baga gagamitin na lang ng katawan mo, isipin na lang niya yung sustansya.
0: Kaya makikita mo naman, di ba, yung commonly umiinom ng halimbawa, mga collagen supplements, especially, nagkakapi ka lang, may collagen pa yung kapi mo. Iba yung nararamdaman nila. There's something na difference dun sa kahit kakain ka lang ng mga sinasabing mga mataas yung collagen precursor or collagen mismo. Kaya yun yung nagagawa ng supplement sa ating katawan.
1: Mm-hmm.
0: Saka yung Santon Plus Gold, ang karamihan na meron dyan, precursor of collagen.
1: Collagen,
0: Kaya di ba kahit hindi kayo umiinom ng collagen, noon pang panahon na maraming nagsasabi na wala daw yung rayuma nila, na wala yung mga pananakit ng kasukasuan, umiinom sila ng Santon Plus Gold, yun ang reason kasi marami siyang precursor.
1: Mm-hmm.
0: Ibig sabihin yung nagbibigay sa katawan ng boost na mag-produce tayo ng collagen.
1: Mm-hmm. Tapos sabay mo pa ng mga vitamin C's na yan. Mas nagiging synergistic yung kanya pong epekto sa ating pong pangangatawan.
0: Tama ka dyan, partner. Kaya kinakailangan maging wise din tayo sa pagpili ng ating kakainin. Dapat yung kinakain natin, tama si Hippocrates, let your food be your medicine and your medicine be your food. Kasi ang pagkain, dalawang pwedeng gawin eh.
1: Tama.
0: Sirain yung katawan at tulungan na gumaling ang katawan. Mm-hmm. So, it's a matter of choice kung anong pipiliin mo.
1: Nasa inyo
0: mo
1: na yan. Oo.
0: Gusto mo ba yung kakainin mo, sisirain yung katawan o i-re-repair ang katawan para gumaling?
1: Oo. Kadalasan, Dok, na na-miss ano tayo. Kumbaga, yung sa choice na food na atin pong napipili, nagkakamali tayo minsan. Nadala kasi tayo dun sa dun sa
0: advertisement. Kasi ngayon, alam mo, ang pinakang mahirap sa pagkain na yung modern food. Kasi ito ay manufactured commercially. Meaning, ang purpose, ang focus ng manufacturer, paano to magtatagal sa shelf at paano to magiging masarap at maganda sa paningin. Kasi yun daw yung yung psychological aspect of promotion.
1: Tama,
0: kinakailangan maganda sa paningin, maganda yung packaging. Pero alam mo ba, nakaramihan ng mga pagkain ngayon sa shelf natin, most of them, nagtataglay talaga na una refined, highly processed, ang tawag nga, ultra processed, and more on sugar, more on salt. Kasi ngayon yung mga pwede magpahaba ng shelf life.
1: Preservatives. So...
0: Eh, ang problema, yung mga pagkain din na yun, ang dahilan kung bakit humihina yung ating vitality.
1: Yan.
0: O kaya nga, uso na ngayon yung tinatawag na back to organic and back to basic diet. O sabi nga nung ano, diba, kung kumakain ka daw ng karne, sa mga hindi vegetarian, iwasan mo daw yung mga hindi mo makikita yung buto. Sabi nila, may isa ako nabasa eh, sabi niya, from now on, pag hindi ko nakikita yung buto sa karne kinakain ko, hindi ako kakain. Kasi kung wala ka nakikitang buto, hindi mo alam ano nakalagay doon, paano prinoseso yun. O, ganun din naman sa mga vegetarian, mas the best pa rin na nakikita mo kung paano to hinimay, paano to ginawa. Diba? Kasi may mga alternative din naman ng mga vegetarian eh. Pero hindi natin ini-encourage na mag-ano tayo noon na always depend on that. Dapat talaga simple and basic yung ating kinakain.
1: Yun. As simple as possible. Mas, ano yan, kumbaga, mas kapakipakinabang sa sistema ng ating pong pangangatawan. The more na mas mabilis mong makuha, makain, yung bagang bubuksan mo na lang,
0: diretso na,
1: iinitin mo na lang, eh kakainin mo na agad.
0: Oh.
1: Hindi kumbaga mag-aalangan ka muna dapat doon sa pagkain ng mga 'yon, ano?
0: Yun, yung mga pagkain na 'yon, hindi naman natin sinasabi
1: totally
0: matanggal, ano.
1: Mm-hmm.
0: Pero sa totoo lang, yung mga pagkain na 'yon, yung mga emergency lang dapat, yung wala kang naihanda, nasa biyahe ka.
1: Kasi walang, not on a daily basis.
0: Perfect naman na talaga ano mo na always and everything lutong bahay ang makakain mo. Kailangan lang talaga maging ano tayo, maging maayos ang planning natin pagdating sa... Kaya nga ang Yes to Health, talagang pwede naman tayo magbenta ng supplement na lang eh. Pero bakit we did a lot of campaign, katulad nito, program. Bakit nag-spend tayo ng millions of pesos just to produce this kind of program? Kasi nga mahalaga na yung mga tao ma-educate natin.
1: Tama,
0: ma-educate sa tamang pangangalaga ng katawan. Kasi wala man talagang pwedeng... magbigay ng malaking impact sa atin kundi yun mismong sariling gawa natin. Yung pagbibigay namin ng advice, it's just a part, pero kayo talagang mga nakikinig ang based dun sa natutunan nyo, kayo yung gagawa. Yun yung yung purpose natin.
1: Hands kaya, on kayo dyan dapat.
0: So
1: mga kaibigan natin, mga kababayan natin, ha, kung gusto niyo po na maingatan, mapalakas ang atin pong pangangatawan, as natural as possible, as simple as possible, yun yung kailangan ngayon ng katawan po natin, mga kaibigan, ha? At sa pagkuha ng sapat na mga nutrisyon, mga sustansya sa mga pagkain, ganun din, ano? As natural as possible, mas maganda po sa atin pong kalusugan, ha? O kaya sa mga kababayan natin dyan, mga kaibigan natin, kung hindi man nakakakuha ng sapat na mga sustansya mula sa mga pagkain na atin pong nakakain, see to it na meron kayong pang backup dyan na mga suplemento. At nandyan ang atin pong ultimate trio na pwede natin paghugutan ng mga sustansya at mga ano na ito, mga compounds na ito na kinakailangan ng atin pong pangangatawan, ha. Ganoon din sa mga coffee lover diyan, subukan niyo atin pong Santon Gold Coffee Mix na meron po yan siyang collagen and glutathione. Mga kaubay na. Diyan po yung mabili na sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar.
2: The secret of health.
1: Paradok, no? Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pang mensahe sa ating mga tagapakinig.
0: So, maraming salamat sa inyong pagtutok at sana po ay nakapaghatid kami ng makabuluhang mga mensahe na makatutulong sa ating kalusugan. Maraming salamat, Doc Algie po ito mula po sa Yes to Health.
1: Thank you so much, Doc. Maraming salamat din sa lahat ng mga katropa din, mga kaubay. Na lagi po nakatabay at lagi nakikinig sa atin pong mga programa. Ganda rin sa lahat po ng tumatangkilik ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po ni Doc Remilito, uy, atin pong CEO, ito po yung lingkod Doc Michelle Hines, nagsasabing if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ang pong laging dalangin ang Panginoon nawa ang siyang papagaling sa atin pong mga karamdaman. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
2: The Secret of Health. Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Centrum Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
3: Centrum Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puson.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Centrum Plus Herbal Oil.
6: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
8: Sa pabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kweto to, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
9: Ha! May pimples na naman ako!
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
12: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mabilis sa mga butika.
14: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
15: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
16: Vision X Plus. Softgel Capsule.
15: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein. Isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
16: Vision X Plus Softgel Capsule.
15: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
17: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
18: Premium D3 Coffee Mix.
19: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Santon Gold Coffee Mix.
21: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
20: Santon Gold Coffee Mix.
22: Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
20: Mabibili sa mga butika.
22: Santon Gold Coffee Mix.
23: XFM.
24: XFM.
25: Mga katropa, exciting dito.

XFM Time 605 ng umaga. Oras, hatid sa inyo ng Uno Plus, numero unong alaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita. Headlines.
2: Sa ating mga headlines. Isang bata pinaniniwalaang pinag-aral o pinag-aralan muna ang galaw ng mga bantay bago niluuban ang tindahan sa terminal sa Irawan, Puerto Princesa.
3: Matakbo siya, nakatawid siya sa kabilang kalsada.
4: Uh-oh.
3: Wala na po siyang bag na daladalang.
2: Siyam na taong gulang na bata, tatlong araw nang nawawala, nakauwi na. Napagalamang nasa kamag-anak lamang.
5: Tapos in-update na rin po yung kapatid ko, tapos tinawagan ako.
2: Pamilya hinabol lumado ng lalaki matapos natakutin ng mga bata sa Rojas.
6: Tapos hanggang ngayon po yung anak ko po na yung twins, yung isa sinasabi namin ngayon magliko sila sa dagat. Ayaw niya kasi daw may lasing. Ayaw niya, hindi na po siya magsama.
2: Sa Balita Nasyonal, DILG nagbabala sa mga tauhan ng Bureau of Fire Protection na nasangkot sa katiwalian sa ahensya. Sa Balitang Internasyonal, Israel nagbabala na aatakihin ang Iran kapag binuhay ang nuclear program nito. At sa Balitang Sports, Gilas Pilipinas panalo laban sa Iran.
1: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Buenos dias, Pilipinas! Umaga ho ngayon ng Lunes, huling araw, August 31, 2026. Ito ang Express Balita sa Umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City. Nasa bayan hong napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong Palawan. Kami rin ay napapakinggan saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone. At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, ako ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si katropang Gerald Gales.
7: At ako naman si katropang Mike Escote.
1: Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Express Balita sa umaga.
2: Mga katropa, sa detalye ng ating mga balitang lokal.
1: Express Balita sa umaga.
2: Nakapiling na muli ng kanyang pamilya ang isang siyam na taong gulang na bata na tatlong araw na napaulat na nawawala matapos itong umalis sa kanilang bahay nito pong August 26. Ayon po sa guardian ng bata na si Bon at Jane, napagalaman na nagtungo lamang ito sa bahay ng kanilang kamag-anak nang hindi batid ng kanilang pamilya na doon ito pumunta. Sa salaysay ng bata, umalis siya sa kanilang bahay matapos siyang mapagalitan ng kanyang ama at masaksihan ang pagtatalo ng kanyang mga magulang. Hindi agad nalaman ang pamilya kung saan ang bata dahil hindi rin agad nakapagbigay ng impormasyon ng kaanak ng kanyang pinuntahan. Ayon sa pamilya, hindi umano alam ng kaanak na sila pala ang guardian ng bata. Naging dahilan din numano ng pagkakaandala sa pagkakakilala sa bata ang malabong identification card na nakapost sa social media na ginagamit sa paghahanap sa kanya. Sa kabila nito, ligtas na nakauwi ang bata at muling magkasama na ang buong pamilya. Humingi rin ito ng tawad sa kanyang mga magulang at magpapatuloy na sa pag-aaral. Nangako naman sina Von at Jay na iiwasang magkaroon ng pagtatalo sa harap ng bata upang hindi na maulit ang insidente na nagtulak dito na umalis ng kanilang tahanan.
1: Express!
4: Express Balita sa Umaga.
5: Nakaraan pa namin hinahanap yan. Tapos ang sabi niya sa akin, sir, ang sabi niya po sa akin, ano, hindi ko rin po kasi alam na, ano, wala pa rin. Kasi ako kasi, hindi ako nagawak ng cellphone. Kasi nakita ko na talaga yung, nakita niya na yung may nawawalang bata, pero ID pa lang po kasi nga malabo. Tapos yung nag-post ulit kami ng whole body, yung buong katawan, ito na pala yung batang nawawala. Tapos ayun na, kasi yung whole body, nakasahawak niya na. Tapos tinanong na siya, kasi sino tito mo? Ganun si Tito Julius daw po. Kasi i-search mo. Tapos ayun na, sabi ko, si Rulo na pala ito. Sabi niya, sige, alam mo po si Tito Julius mo, tito ko po yan siya. Tapos in-update na rin po yung kapatid ko, tapos tinawagan ako.
4: Express Balita sa Umaga.
2: Inyo pong napakinggan si Jane. Siya ho yung tumatayong guardian nung pong bata na tatlong araw na nawala.
4: Express Balita sa Umaga.
7: Samantala, ayon sa salaysay ng bata, natakot umano siya sa kanyang ama matapos siyang mapagalitan dahil sa nawawalang remote ng telebisyon na kalaunan ay nakita lamang sa isang palanggana. Nasisirin umano siya sa kaugnay ng nawawalang gunting dahil sa takot at sa nasaksihan niyang pagtatalo ng kanyang mga magulang. Nagpasya umano ang bata na umalis muna sa kanilang bahay at nagtungo sa kamag-anak. Humingi na rin ang tawad sa kanyang mga guardian at sinabing hindi na ulitin ang ginawa na alis nang hindi nagpapaalam.
2: Sabi mo...
8: Pwede sa nagkaraan.
2: Ha? Ano ba nangyari?
8: Ito natakot ako kay Papa.
2: Bakit?
8: Yung ano ba? Remote ba? Yung remote ng TV?
2: Ay, siya mo napun... Siya napunta yung remote?
8: Ako lagi ito na TV doon. Yung pala nakita na si Tarasigdag, ano, tago. Dinasama yung palanggana. Igalaw niya pala yun.
2: Sino nagtago doon?
8: Ingat lang po din ako.
2: Sino nagtago sa palanggana? Ikaw nagtago?
8: Itago ko yung remote sa palanggana.
2: Ay, bakit?
8: Tapos nawala daw.
2: Oo.
8: Tapos doon ko lang gilagay yun. Di, ako na yung manasisi. Pati yung gunting.
2: Nawala rin yung gunting?
8: Nawala din yung gunting.
2: Nakita na?
8: Wala pa. Yung remote makita.
2: Saan nakita yung remote?
8: Doon daw, sa kabila. Eh, bahay man nila yun. Pinapabaan nila, bahay nila. Hindi nga ginalinis.
7: Yan po ang tinig ng bata.
4: Express Balita sa Umaga.
7: Yan ang balita atin sa inyo ng Sutton Plus Gold. Ito ay marami nang natulungan na gumaling sa iba't ibang karamdaman. Ito ay dahil sa kanyang mabibisang sangkap tulad ng mangustin, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya subukan mo na rin ang pag-inom ng Sutton Plus Gold. Ito ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
4: Express Balita sa Umaga.
2: Napahaba yung usapan namin ng bata.
7: Kaya nga eh.
2: Bilis sumagot eh. Pag kinausap mo, sasagot agad eh.
7: Ilang taon na ito, Choy?
2: Hindi ko tinanong eh kung ilang taon na.
7: Pero magaling magsagot eh.
2: Bata, elementary pa lang ito. Ah, ito yata yung 9 years old kasi 11 years old yung bata na nagnakaw doon sa sa terminal. So, mas bata ito.
7: Pero magaling magano? Magaling magsagot?
2: Magaling, yung remote nawawala, pati yung gunting. Yung gunting di pa nakita, yung remote nakita na. Kasi planggana lang pala. Dahil doon sa pinagalitan siya.
7: Pinagalitan.
2: At saka yung away ng mag-asawa.
7: Iba na talaga yung mga bata ngayon, no? Dati, pag pinagalitan tayo, parang wala lang eh. Mamaya, wala na. Pinapagpag lang noon eh.
2: Pag pinagalitan tayo, may kasamang palo.
7: May kasamang palo.
2: Pagkatapos noon, nasa bahay lang din tayo. Siyempre, takot kaya, tayo eh.
7: Kaya nga eh.
2: Pagalit, palo, tapos siyempre, mumukmok tayo.
7: Doon ka lang sa kwarto.
2: Tapos papaliwanag na kung anong dahilan, di ba? Ngayon di, pag pinagalitan mo, ito na oh.
7: Umaalis.
2: Umaalis ang bahay. Tapos nakita niya nag-aaway yung dalawa. Nasipa ni Von.
7: Yung misis?
2: Oo, hindi, yung plato. Yung plato. Kasi kumakain sila eh. Yung mesa plato, yun ang nasipa. Natakot yung bata. Umalis, tatlong araw na wala.
7: Yung pala doon lang sa kamag-anak?
2: Sa kamag-anak lang din sa bungkag napunta.
7: Yung kamag-anak, hindi rin nagsabi ka agad?
2: Hindi rin nagsabi na siya pala yung nakapost kasi ganyan siya. Naka-blurred siya.
7: Naka-blurred. Hindi, pero pagka pumunta yung halawa, pamangkin mo.
2: Hindi nagsabi yung bata.
7: Hindi
2: nagsabi?
7: Hindi, yung pinuntahan na kamag-anak, dapat tatawag doon sa magulang.
2: Oo, wala, hindi nagsabi.
7: Hindi na gano'n.
2: Para bang magkamag-anak na hindi close, tapos ang napuntahan ng bata, nasaktuhan kamag-anak na hindi rin alam na kayo pala yung guardian angel, kayo pala yung guardian itong bata na ito. Kasi hindi rin sila yung mga totoong magulang.
7: Hindi rin pala.
2: Si Jane at si Von, 5 years nang magkasama, pero hindi talaga nila anak.
7: Hindi talaga nila lalaking bata. Asan yung mga magulang talaga?
2: Alam din daw ng mga magulang, nandoon lang din daw. Hindi na binanggit kung sino at...
7: Ay, bakit hindi na lang kuhanin ng mga magulang?
2: Yun ang tanong. Pero may arrangement naman daw sila. At sabi ko nga, alam ba ng totoong magulang na nawala at nakabalik na? Alam naman daw, na i-report niya naman daw. So itong guardian, si Von at si Jane, sila yung talagang nagtutulong-tulong. Pareho silang may trabaho para sa pag-aaral nitong bata.
7: Baka kailangan ng bata yung pagmamahal at totoong magulang. Baka yun ang hinahanap din niya. Kasi siyempre, alam niya rin na hindi niya totoong parents yun, di ba?
2: Aware din siguro yun.
7: Baka ganun eh. Baka naghahanap siya. Pero siguro natakot, na-trauma eh.
2: Na-trauma, natakot. Pero maganda dito ay bumalik na, tapos mayroon ng adjustment na gagawin. Di na mag-aaway yung dalawa, yung mag-partner, mag-living partner, doon sa harap ng bata. Di na. Tapos ang maganda dito, sabi ng bata, Mama, sorry. Sorry doon. May ano siya, may hindi lang nasama dito pero mayroon siyang...
7: Humingi siya ng tawad.
2: Humingi siya ng tawad. Tapos mag-aaral na raw siya kasi sabi niya tatlong araw ko hindi nakapasok, natambakan ako ng assignment. Sabi niya.
7: Masipag rin pala mag-aaral ah.
2: Oo.
7: Masipag pala mag-aaral eh.
2: Nahabulin niya raw
7: yun. Nahabulin niya.
2: Bibo nga pagkakausap mo yung bata. Yan. Sana magpatuloy sa pag-aaral. At yung kabibuhan niya magamit niya sa tama sa pagka nag-aral na ng high school, ng college, hanggang sa makapagtrabaho.
7: Pwede maging abogado yan, ha? Galing sumagot eh.
2: Galing magsagot eh. Galing magpaliwanag.
7: Paliwanag.
2: Minsan na, una pa yung paliwanag niya sa ano ko eh. Hindi pa tapos yung tanong ko, kaya niya nang ipaliwanag agad eh.
7: Kaya nga. Eh, nilagay ko lang naman sa may planggana eh.
2: Sa planggana lang eh.
7: Sa planggana lang.
2: Tinago ni ano, tapos nandun lang pala, ako ang sinisi.
7: Kaya.
2: Pati yung good thing, ako rin sinisi. Mahaba, mahaba yung paliwanag niya eh.
7: Yung mga bata ngayon talaga medyo emotional talaga eh.
2: Yan.
7: Mga pagkakailangan na yung approach mo ngayon, ibang klase.
2: Iba.
7: Hindi katulad ng panahon natin na pagka nagkamali ka, palo ka.
2: Palo.
7: Pagka nakipagsuntukan ka, ikaw na may tama ka na, may tama ka pa sa tatay mo.
2: Oo, di ba?
7: Hindi ka pwede magsumbong na ano eh, sinuntok ako eh.
2: Hindi pwede.
7: Hindi pwede.
2: Nasuntok ka na, may palo
7: may
2: ka pa.
7: May palo ka pa.
2: Dati, di ba?
7: Eh, ngayon eh, pag gano'n, sumbong agad, diba? Sugod yung magulang. Gano'n na nangyari.
2: Wala nang ano-ano doon. Hindi na alam kung sino ang tama at mali. Basta anak ko yan, anak ko yan.
7: Oo, gano'n din nangyari ngayon eh. Pero sa atin noon, pagsuntukan ka, hindi ka pwede magsumbong.
2: Hindi po pwede.
7: Hindi pwede. Yari ka eh.
2: So ngayon, okay na ho sila ha?
7: Okay na. Yan ang importante.
2: Sa tatlong araw na yon talagang sabi, puyat, pagod. Para doon kay Von, kay Jane. Pero nung nakita, okay na sila. Wala nang problema. Sama-sama na sila uli. At tuloy sa pag-aaral itong bata.
7: Si Von ba taga Bangaw-Bangaw?
2: Hindi. Iba yun. Ibang Von yun.
7: Iba pala yun. Iba
2: si Von yung technician.
7: Technician pala natin yun.
4: Express. Express. Balita sa umaga.
2: 6:19 na gumaga. Sa iba pang mga balita, pinaniniwala ang pinag-aralan muna ng isang bata ang galaw ng banday bago nito nilooban ng isang tindahan sa Irawan, Puerto Princesa Terminal nito pong linggo ng hapon kung saan tinatayang Sabado ng hapon saan tinatayang nasa 7,000 pesos ang natangay nakita. Ayon sa mayari ng tindahan, nasa higit 7,000 ang nawawalang pera batay sa unang pagtaya ng kanilang bantay matapos ang insidente. Batay ho sa CCTV footage sa terminal, ilang ulit tumanong umikot ang bata sa mga stall bago tuluyang pumasok sa kanilang tindahan. Tinatayang ilang minuto lamang ang pagitan ng bawat pag-ikot nito bago isinagawa ang pagnanakaw. Dalawang beses umanong lumabas ng tindahan ng bantay bago muling lumabas sa ikatlong pagkakataon. Sa pagkakataon ito umano, naghihintay ang bata sa tamang oras bago mabilis na pumasok, kinuha ang pera sa kaha. At iba pang lalagyan. Pagkatapos nito ay tumakbo palabas ng terminal at tanging pera na lang ang kinuha. Nailagay umano ng bata sa kanyang bag ang nakuhang pera bago mabilis na tumawid sa kabilang kalsada. Muntik pa umano itong masagasaan habang tumatawid papalayo. Dahil sa kilos ng bata, bago at habang sinagawa ang pagnanakaw, hinala ng may-ari na posibleng hindi ito unang pagkakataon na nagawa ito ng kahalintulad na insidente. Posible ring sinadya nitong puntiryahin ang tindahan dahil sa perang nakalagay sa kahat iba pang lalagyanan. Tinatayang nasa 8 hanggang 9 na taong gulang ang bata ayon sa may-ari, bagamat may ibang nakakita na nagsasabing maaaring nasa 7 lamang ang edad nito. Samantala, may lumutang ng impormasyon hinggil sa posibleng pinagmulaan ng bata at inasahang maaaring magharap ang kanyang pamilya at ang may-ari ng tindahan sa mga susunod na araw upang mapag-usapan ang ginawang insidente ng pagnanakaw.
4: Express! Express! Balita sa umaga!
3: Sinita niya, sabi niya, anong ginawa mo? Yung bata tumakbo po kaagad, tumakbo na siya, ngayon hinabol niya. Sa sobrang taranta niya po, hinabol niya. Tapos parang late reaction na siya nakasabi na magnanakaw yung ano yung bata.
2: May dalang bag yung bata, nilagay niya doon yung kinuha niya o tumatakbo siya na hawak niya yung pera?
3: Ano po, nilagay niya po doon sa bag niya tapos tumatakbo po siya, may bag pa po siya. Mm-mm. Ngayon nung hinabol na siya, nakatawid na siya sa kabilang kalsada. Ang sabi pa nga po ng mga driver, muntik daw na sagasaan. Eh, siyempre po, may mga humahabol na sa kanya eh. Tapos nung nireview po uli yung CCTV, nakita po habang tumatakbo siya, nakatawid siya sa kabilang kalsada.
2: Uh-oh.
3: Wala na po siyang bag na daladalang.
4: Express! Balita sa umaga.
2: Yan ho yung kwento nung pong may-ari ng tindahan na niluuban ng minor de edad dyan po sa Irawan Terminal.
4: Express, balita sa umaga.
2: Yan po ang balitang hatid sa inyo ng numero unong vitamin C sa bansa. Ito po ang Santon Vitamin C. Ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na may kakayanan upang palakasin ang immune system ng isang tao. Upang hindi tayo magkasakit, ang Santon Vitamin C ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
4: Express! Express! Balita sa umaga!
2: Atin dito, Choy.
7: Kaya nga eh.
2: Minor de edad ito.
7: Pero kanina sa balita mo, Choy, sa madaling araw, Choy, na na-identify na?
2: Oo, nakilala na.
7: Nakuha na.
2: Ito palang bata na ito ay tinuturuan daw ng kanyang kuya. Kaya naman marunong siya. Alam mo ginawa niya doon, Choy, sa tindahan? Tatlong beses niya yun inikutan.
7: Inikutan? Sinurveillance pa?
2: Surveillance muna na bata. Tatlong ikot niya yun. At nung nakita niya na napag-aralan niya ba, lumalabas ng ganito, dito pumupunta, ganito katagal sa labas yung bantay. So kung ganun siya katagal, mag-iisip yung bata, dapat makuha ko sa ganito kabilis.
7: Ayun.
2: Di ba? Ngayon, saan nakalagay ang pera? Wala sa baba, wala sa taas, nasa gitna. So pagpunta ko doon, hindi na ako maghahanap dahil alam ko nang nasa gitna at bukas yung kaha.
7: Diretso na kuha.
2: Diretso na kuha. Ganun siya. Kung maganda, pag-aralan niya, bago siya pumunta doon, umupo muna sa tabi.
7: Nagano muna, pasimple muna ha?
2: Oo, kasi pagka nasa tabi ka, segundo na lang yun. Makakapasok ka na ng agad ng mabilis at makakaalis ka kaagad.
7: Yung may-ari ay taga dito sa Puerto.
2: Taga Puerto. May pwesto niyan sa may terminal, Irawan.
7: Yung bata ay taga...
2: Espanyola.
7: Oh. Kasi kahapon, Choy, tinawag sa akin ni Ma'am Budang.
2: Okay.
7: Yung si Ma'am Budang, yung tatakbong kagaw ng siksikan. Tumawag doon sa kanya yung may-ari. Tumawag sa kanya yung may-ari. Tumawag sa akin sa barangay hall. Kasi sabi doon taga siksikan.
2: Yung
7: may
2: bata?
7: May nakapagsabi doon ng taga siksikan. Kinukuha sa sana yung record, sabi ko hindi depende kung papayag yung BCPC namin. Kasi confidential yung mga ganun eh.
2: Tama.
7: So mabuti na lang ay kasi may nagtimbre lang din daw. So yung buti narinig ko sa balita mo taga-Espanyola. Hindi taga-siksikan.
2: Hindi rin taga-siksikan. Sumakay lang ito, nagpalaboy-laboy at naturuan ng kuya. Ganito na ang ginagawa, marunong.
7: Baka doon praktisado na.
2: Pwede. Hawak na ng PS2 ito at pinapakuha na, pababa na rin yung magulang. Biyahin na papunta dito para mag-usap-usap sila. Kaya lang, ang gusto mangyari ng may-ari ay dalay na sa CSWD yung bata.
7: Baka doon yan kasi kung taga-Espanyola sa MSWD.
2: Hindi pala magulang ha, yung pong nanakawan.
7: Yung nanakawan.
2: Gusto, dalhin daw sa CSWD. Dito sa atin sa CSWD.
7: Pero may process kasi yun eh. Idadaan mo talaga ng BCPC sa barangay pa rin. Tapos depende kung pa-filean mo pa ng kaso. Ang problema kasi niyan, pagka hindi mo pinala ng kaso, diba, yun na nagiging doon. kakapag-raise uli yung pera. Sana mag-forso yung... ilang taon ba ito? Kung 11? 11. Ay, walang kaso, Choy. Walang kaso pala. 11 pa lang. Eh.
2: Wala. 11 years old.
7: 11 pa lang pala. So, walang may pa-file na kaso.
2: Counseling ang pwede dito sa
7: counseling
2: bata.
7: Counseling na lang.
2: Oh, kasama yung magulang.
7: Intervention lang talaga.
2: Yan ang gagawin.
7: Intervention lang yan sa BCPC.
2: Doon siya sa ano ha, PNP at yung may-ari sila yung nagtulong-tulong para humahanap makita yung pumbata.
7: Saan nakuha pala?
2: Hindi binanggit kung saan nakuha yung bata. Pero ang tumulong, hindi rin pa pwedeng banggitin. At ang nabanggit lang ay hawak na ng mga pulis at nung may-ari ng tindahan yung bata.
7: Yung pera
2: ay hindi na nabawi.
7: Yun ang problema. Baka na, sabi niya, tinuro siya ng kuya niya. Baka na, ano niya.
2: Nung tumatakbo kasi ito, meron siyang dalang bag. Tapos bigla na lang nawala. Na parabang ang isip ho ng may-ari, maaaring merong tinapon ito.
7: Pwede.
2: Oo, tapos nung nakuha yung bata, wala na sa kanya. Halimbawa lang ba, na maaabutan siya.
7: Oo.
2: Kasi kung isipin mo, marunong siya eh. Tumikot siya ng tatlong beses, tumabi siya ng konti. Umatake sa loob, mabilis siyang nakuha. Pagdating sa labas, tatakbo siya dahil naisip niya bata siya, kailangan niya ng katuwang. Hagis ko ito, pag hagis ko, mahuhuli ako dahil nga naman bata ako eh.
7: Kaya
2: pag nahuli ako, wala sa akin yung ebidensya.
7: Oh, wala.
2: Oh, wala na rin makukuha sa akin, bata ako, papakawalan din ako.
7: Tapos kukunin na lang no kasabwat niya.
2: Parang ganoon, di ba? Pag pinakawalan ako, ba? Ati tayo diyan, ha?
7: Oo, tiba-tiba tayo diyan. Uwi na tayo na Espanyola.
2: Yan, ganun ang isip po ng may-ari na mayroong katulong ito na mas may edad. Kaya doon po na ibigay maaari yung pumbag na mayroong laman na higit 7,000 pesos.
7: Kaya lang, pagka hindi po na ibalik ang pera ng bata, ang magulang ang mananagot.
4: Express Balita sa Umaga.
7: 6:27 na umaga, hinabol po hanggang sa kanilang sasakyan ang isang pamilya ng lalaking unang nanakot sa mga bata pa rin ito, sa mga batang kasama nila sa Tindog Beach sa bayan ng Rojas nitong August 29, 2026. Ayon sa pamilya, biglang nagwala umano ang lalaki at tinutukan ng barbecue stick ang mga bata. Natamaan pa umano ang isa sa mga ito na umalis ang pamilya upang maiwasan ang gulo. Sinundan at hinabol pa rin sila ng lalaki kahit ilang beses na itong pinakausapang tumigil. Agad silang humingi ng tulong sa barangay at pulisya. Ngunit hindi na naabutan ng lalaki dahil naisakay na muna ito sa motorsiklo na isang nakakilala sa kanya. Ibinigay na ng pamilya sa pulisya ang mga video at larawan ng insidente at umaasa sa agarang aksyon ng mga otoridad. Samantala, sa pakikipaugnay ng XFM Palawan sa pamilya kay Rolando Bayani Jr., sa ngayon na trauma daw ang mga anak at mga pamangkin dahil sa nangyari. Masama rin ang loob nito sa barangay Langugan dahil sa hindi pag-responde matapos humingi ng tulong.
6: Tapos, hanggang ngayon po, yung anak ko po na yung twins, yung isa, sinasabi namin ngayon, magliko sila sa dagat. Ayaw niya kasi daw may lasing. Ayaw niya. Hindi na po siya magsama. Tapos yung isang anak ko na isa, pumunta ng Langugan para humingi ng tulong. Pumunta siya sa barangay. Ngayon, nakausap niya yung tano doon. Paalam yata sa kapitan nila na ganito-ganyan, na yun nga, ang gangin ng tulong ito. Ang sagot sa kanya, hindi daw payag yung kapitan. Mag-responde sila kasi daw hindi na nila yun nasasakupan. Ang sa akin lang po, paano pala kung wala doon yung pulis?
9: Oo.
6: Na walang police station doon sa Langugan. Tapos meron pong trahedya na sa boundary ng part ng Rojas and then ng Puerto po, nagkaroon ng aberya doon. Sino magre-respond? Sino bang mas malapit? Yun ang ibig ko sabihin.
9: Yun na nga.
6: Ang sa akin lang, ang pagtulong, walang pinipili yan.
9: Walang layo, walang lapit, walang malapit.
6: Wala po. Wala pong sinasabi kung anong barangay yan. Basta ang importante ka, tumulong.
4: Express Balita sa Umaga.
7: Yan po ang tinig ni Rolando Bayani Jr. Yan ang balita atin sa inyo na Vision X Plus. May kaya nito upang may panumbalik sa maayos sa paningin ang inyong mga mata. Ito ay merong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Ito ay aprobado ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Parang nagkasunod na rin ata, Choy.
2: Oo, mayroon ng pag-uusap. Tumawag na rin sa atin yung kabilang panig. May depression daw.
7: May yung lalaki.
2: Yung lalaki.
7: May depression.
2: Oo, yun ang sabi sa atin.
7: Ay, pero yung ano pala ha, yung sa Barangay Langugan,
2: kala ko yung tindog, sakop ng Langugan ito. Nakapunta ako dito, nakaligo ako dito.
7: Tinitian na pala yan.
2: Tinitian na?
7: Oo, tinitian.
2: Nagkaagawan na, ay, nagkaagawan na kaano na sila doon.
7: Oo, kasi parang tinitian. Dapat sa tinitian sila, kasi nga, maintindihan natin yung Barangay Langugan, out of jurisdiction eh.
2: Oo.
7: Matitechnical eh.
2: Matitechnical yung mga tanod natin.
7: Matitechnical yung mga tanod natin eh. Baka ma-filean pa ng kaso yung, with all due respect kay Sir Rolando Bayani Jr. ha. Sa sitwasyon na ganun, hindi mo talaga pwedeng isugal yung tanod mo eh, kasi out of jurisdiction. Oo, pagka sabihin na natin na ano, pero ano eh, pagka ikaw ang nag-aresto doon, Choy, mababalikan ka. Mababalikan ka. Hindi mo itong jurisdiction. Bakit ano? Tapos pag pahalawa lang, na-disgrasya yung mga tanod.
2: Okay.
7: Yun lang, naintindihan natin yung Barangay Langugan kasi hindi talaga pwedeng i-ano.
2: Ang akong akala ko dito, sakop ito ng Barangay Langugan. Nakaligo ko, ang ganda ng Tindog
7: ganda,
2: Beach.
7: Ganda, diba?
2: Tsaka ano dyan, maaamoy yung isda pero hindi mo mahawakan. Yung parang malapit lang sa'yo, yung lalaki
7: may,
2: pa naman.
7: Yung may mga bato yan, diba na, no?
2: Pero tapos yun. Malalim.
7: Oh, malalim.
2: Ang ganda lang, kaya, malalim na kaagad. Kailangan mo lang doon, may pana ka kasi dami isda eh.
7: Dami isda.
2: Oh.
7: Hindi mo pwedeng ano, magdala ka na kaagad ng lighter sa ilalim doon.
2: Ganda yun doon. Totoo nga na talagang Langugan ang pupuntahan dahil mas malapit
7: mas yung malapit.
2: Langugan kaysa doon sa nakakasakop na munisipyo.
7: Hindi, yung barangay, may barangay tinitian man doon.
2: Ibig sabihin ko yung munisipyo ng Rojas, kumpara dito sa barangay ng Puerto, mas malapit nga naman talaga yung Langugan.
7: Langugan, oo.
2: Na hihinga mo ng tulong kaysa doon sa tinitian.
7: Sa tinitian, medyo malayo pa yung barangay hall.
2: Medyo may kalayuan. Yun lang talaga na unawa natin sila, yung pakiramdam nila na humingi ng tulong sila, na dapat pag humingi ng tulong, puntahan.
7: Mm-hmm.
2: Kaya lang may ano rin po kasi, meron din mga pamantayan yan.
7: Sa DILG, hindi ka rin po pwede, hindi mo jurisdiction eh.
2: Oh.
7: Siguro magandang gawin ng barangay tinitian. Dahil yan ay maraming tao palagi diyan. So dapat magano, mayroon silang ano diyan, may magtatago sila ng outpost malapit diyan.
2: No, yan. Pwede,
7: oh. Para just in case magkaroon ng problema, dapat mayroon ano yung tinitian diyan, barangay tinitian, may tanod outpost.
2: Kasi ano na rin po yan, marami na rin talagang pupunta diyan.
7: Kaya nga eh.
2: Madami na rin daliligo, outing.
7: Marami na.
2: Overnight, ganun din kasi tahimik siya. Ang ganda ng view, ganda ng dagat. O pinupuntahan talaga yun siya. So balang araw talaga, mas marami pang tao na pupunta dyan para baligo, outing. Nakuha na lang siguro talaga. Kahit na isa, spotter lang muna.
7: Spotter
2: tapos
7: lang.
2: Pagka mayroon ng responde, makakatawag na mabilis yung tanod na yun.
7: Ang problema din dyan, walang signal.
2: Walang signal.
7: Kailangan meron kang radyo.
2: Outnumber yung isa.
7: Oo, kaya wala pang kuryente dyan eh.
2: Wala rin.
7: Wala rin kung sa may tinitian, wala kuryente dyan eh.
2: Kita mo na.
7: Makita mo sa Langugan, walang linya. So yan ang kasi, maintindihan, with all due respect kay Sir Rolando Bayari Jr., naintindihan natin yung sentimento eh.
2: Oo.
7: Kaya lang, siyempre kung ikaw din yung kapitan, ikaw yung officer in charge, UD ka na kagawad, hindi mo rin pwedeng isakripisyo yung ano, kasi ka out of jurisdiction.
2: Buwa na lang siguro yung dalawang magkalapit na barangay, kasi dito sa amin, Choy, sa Rizal Avenue, may mga mowa dito pag mayroong event, yung mga tanod na request.
7: May request, tulong.
2: Basta mayroong kasunduan lang.
7: Pwedeng ganon, kasi mas malapit eh.
2: Pero, kasi di ba mga maliliit na barangay?
7: Na barangay.
2: Pagka mayroong event at nagkagulo-gulo, ganun-ganun na yan.
7: Takbuhan sa magkabilang barangay
2: Yung mga barangay nagre-request yan.
7: Pagka ano siguro, pero ang ano dyan, pwedeng magkaroon ng MOA, pero the best talaga dyan, maglagay ng tanod outpost yung tinitian,
2: yun talaga.
7: Dyan malapit sa Tindog Beach na yan.
2: Yan, kahit siguro lima, no?
7: Oo.
2: Nasa maximum din ba yung tanod nila ng tinitian?
7: Ayun ang hindi natin alam. Kasi maliit ng barangay lang din yan.
2: Yun ang
7: tapos wala rin masyadong establishment, mga ano yan dyan, mga nyugan. Meron din ano dyan, may beach resort na ano. Yung may mga estatwa.
2: Pero kung ano, alagaan nila ito.
7: Alagaan nila.
2: Kasi income din nila ito eh. Yung Tindog Beach, di ba?
7: Yan pa, private ba yan, di ba?
2: Private ito.
7: Private.
2: Kahit paano, meron pa rin, di ba?
7: Meron pa rin. Ano dyan. Tsaka ang problema kasi dyan, dapat na supervisor pa rin niya kasi pag may nalunod diyan ikaw yung ano pa rin puputukan diyan yung barangay
2: management mismo muna
7: tsaka dapat yung management meron contact sa barangay para
2: meron tsaka meron din sana silang tao mismo, yung pong may-ari ng Tindog Beach.
7: Lifeguard. Yan, importante lifeguard. Yun. Kung niligosyo mo, may entrance, dapat may lifeguard ka.
2: Yan, dapat meron training seminar pa yan.
7: Oo, kung wala kang lifeguard, diba, delikado yan.
4: Express! Express! Balita sa umaga!
2: 6:35 na gumaga.
4: Express! Express! Balita sa umaga!
2: Tungo na tayo sa ating mga live report! Suntukan ng dalawang lalaki sa harap ng isang painuman sa barangay San Miguel. Aba, selos ang pinagmulan. Katropa mo sa balita, Alison Salvato.
10: Agad na naawat ng mga otoridad ang isang kaguluhan na ganap sa harap ng isang resto bar sa Junction 1, Barangay San Miguel, madaling araw ng Sabado, Agosto 29. Ayon sa ulat, dakong alas 4:03 na madaling araw nang biglang magkaroon ng kaguluhan sa harap nitong panari resto bar habang nakaposta ang mga tauhan naman ng anti-crime sa nasabing lugar. Sa kanilang pagresponde, naawat at nais silang pakalmahin ang naturang sitwasyon. Samantala, kinilala naman ang dalawang sangkot sa suntukan na sina Denver, 29 anyos, residente ng Jacana, Bangkaw-Bangkaw, at Mark, 26 anyos naman, na residente naman ng Baltan Street, Barangay San Miguel. Batay sa paunang impormasyon, selos umano ang ugat ng kanilang pagtatalo. Ayon kay Denver, nakita niya din mano sa panari resto bar ang kanyang dating kinakasama na may kasamang ibang lalaki dahil ano upang siya ay magselos. Samantala, ay naman kay Mark, humingi na umano siya ng paumanhin nang biglang suntukin ni Denver na siyang naging mitsa ng kanilang pag-aaway. Dahil kapwa nais magsampa ng reklamo ang dalawang panig, kapwa naman sila dinala ng anti-crime sa Police Station 1 upang formal na maghain ng kanilang mga reklamo. Maayos naman itong na-turn over ng anti-crime sa Police Station 1 para sa kaukulang disposisyon. Yan ang balita ng atin sa atin ng Santon Vitamin C. Palakasin ang ating immune system araw-araw. Araw-arawin din ang pag-inom ng Santon Vitamin C. Mabibili na sa lahat ng mga butika nationwide. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, ako naman, katropang Alison Salvatus, XFM News.
7: Delayed ORCR at plaka ng motorsiklo binigyan din sa sangguniang bayan ng El Nido. Katropa mo sa balita, Bilyan Mucha.
11: Binigyang pansin sa sangguniang bayan ng El Nido ang mga ulat hinggil sa matagal na pagkaantala sa pagpaparehistro at pagpapalabas ng ORCR at plaka ng mga motorsiklong binili mula sa mga accredited motorcycle dealers sa bayan. Sa naging privilege speech ni Konsehal Gerardo Diaz sa kanilang regular na sesyon, sinabi niya na may mga motorcycle owners na patuloy na nagbabayad para sa kanilang mga unit ngunit ilang buwan o taon ang hinihintay bago makuha ang kaukulang legal na dokumento. Dahil sa kawalan o pagkaantala ng ORCR at plaka, may mga motorista umanong nakatatanggap ng citation tickets, naharap sa multa at iba pang kaukulang enforcement actions kahit ang pagkaantala sa dokumentasyon ay inuugnay sa proseso ng mga dealers. Kaugnay dito, nagpasa ng isang resolusyon si Consel Diaz hinggil sa pagsunod ng mga accredited motorcycle dealers sa itinakdang 7 to 11 araw na timeline sa pagproseso ng rehistro at plaka, pati ang same day registration and plate release alinsunod sa mga kautusan ng Land Transportation Office. Iniugnay rin sa akbang ang business permit and licensing office na inatasang gawing bahagi ng requirements sa pagkuha o pag-renew ng business permit ng mga motorcycle dealers ang pagsunod sa mga kaukulang regulasyon. Samantala, sinuportahan din ang inisyatibo ni Vice Mayor Joel Rosento kasama ang Municipal Tricycle Franchise Regulatory Board o MTFRB kaugnay ng pangangalap ng mga reklamo mula sa mga motorcycle owners na hindi pa nakatatanggap ng kanilang ORCR. Hinikayat ang mga apektadong may-ari ng motosiklo na mag-report sa MTFRB office sa first floor legislative building ng munisipyo. Layunin ng hakbang na maitala ang mga delayed na dokumento at matukoy ang mga transaksyong nangailangan ng kaukulang aksyon mula sa lokal na pamahalaan at mga kinaukulang ahensya. At yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Gold, ang katuwang natin para sa mas malusog na pangangatawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold, mga katropa, mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Pelia Mucha, XFM News.
2: Baka lumalabag sa batas trapiko sa Quezon, Palawan, maaaring mapanagot sa batas. Sa tropa mo sa balita, Rayel Garrant.
12: Maaari umanong mapanagot ang mga lumalabag sa batas trapiko sa Quezon, Palawan kung ang mga ito raw ay patuloy na sasaway sa kasalukuyang implementasyon at pagpapatupad ng mga ordinansa na may kinalaman sa batas trapiko kung saan ito mismo ang binigyang diin ng mga otoridad, habang maaari ring managot ang mga ito lalo na raw ang mga tumatakas sa mga ikinakasang checkpoint sa iba't ibang lugar ng munisipyo. Samantala, binibigyang diin sa ngayon ng pamunuan na huwag naman daw sanang sagarin na mga violators ang pasensya ng mga apprehending officers kapag patuloy silang magiging pasaway sa kalsada. Yan ang balita atin naman sa inyo ng Santon Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan at kasukasuan? Ito na subukan ang Santon Herbal Oil mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Ray Elgaran, XFM News.
7: Isang individual na may kasong frustrated homicide arrestado naman dyan po sa bayan ng Batarasa. Katropa mo sa balita, Dennis Chua.
13: Arestado ang isang wanted person na may dalawang bilang ng kasong frustrated homicide sa ikanasang operasyon ng kapulisan nitong August 29, 2026, ganap na alas 10 ng umaga sa Batarasa, Palawan. Pinangunahan ng operasyon ng Batarasa Municipal Police Station kasama ang mga tauhan ng Police Intelligence Unit, 3rd Platoon ng Palawan Provincial Mobile Force Company, Border Force B Maneuver Company at Regional Mobile Force Battalion. Ayon sa ulat, ang warrant of arrest ay inilabas noong August 3, 2026 ng Regional Trial Court, 4th Judicial Region Branch 165 sa Bayan ng Brooks Point, Palawan, kaugnay sa kasong frustrated homicide na may piyansang nagkakalaga ng 24,000 pesos. Samantala, nasa kustodiya na ngayon ng mga otoridad ang suspect para sa tamang disposisyon. Ang balitang ito'y atin sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
2: Sabantala, 25 million pesos na sewerage plan itatayo sa Port Barton, San Vicente para protektahan ang karagatan. Katropa mo sa balita ay si Pacaldo.
14: Umaabot sa 25 million pesos ang inilaan para sa Phase 1 ng Sewerage Treatment Plan o STP sa Barangay Port Barton, San Vicente, Palawan. Bahagi ito ng kabuuang 33 million development fund na naaprubahan para sa Port Barton sa 2027 sa ginanap na Municipal Development Council meeting. Ayon kay Kapitan Marvin Belisteros, itong manway para mapabuti na ang pamamahala sa wastewater at maiwasan ang posibleng epekto ng lumalaking turismo sa kalinisan, kalusugan, kasama na ang yamang dagat ng barangay. Kasama rin sa pondo ang 3 million pesos para sa tourism facilities at 5 million pesos para sa pagpapatuloy na pagsasagawa ng mga kalsada. Yan ang balita atin sa atin ng Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 14.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang IZ Pacaldo, XFM News.
2: Maraming salamat, IC Pacaldo.
7: Sabatala sa ating balitang nasyonal. Balitang nasyonal. Nagbabala po ang Department of Interior and Local Government sa mga tauhan ng Bureau of Fire Protection na sangkot sa tinatawag na slot for sale modus sa gitna ng nationwide recruitment para sa mahigit 2,000 bakanteng posisyon sa ahensya. Kaugnay nito ng naumbok na kaso kung saan isang tauhan ng Bureau of Fire Protection na may ranggong Senior Fire Officer 1 ang di umano'y nakalok ng slot sa isang aplikante kapalit ng 300,000 pesos. Nasa kamay na ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG at kasalukuyang nakadetine ang suspek na naharap sa kasong robbery extortion. Ayon kay Interior Secretary John Vic Rimulya, seryoso ang kanilang kampanya na linisin ang ahensya laban sa katiwalian at korupsyon, at siguraduhing mapapanagot ang sinumang mapapatunayang sangkot. Palitan nasunan.
2: Sa ating pong balitang international, nagbabala ang Israel na kanilahong muling aatakihin ang Iran kapag nagtangka itong buhayin ang kanilang nuclear at ballistic missiles program. Ayon kay Eli Cohen, ang energy minister ng

0: sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Matapos malaglag sa double digit na kalabangan ng Iran sa unang bahagi ng laro, bumawi po ang Gilas Pilipinas sa unti-unting nakahabol bago tuloy ang kumawala sa fourth quarter. Nanguna sa opensya ng Pilipinas si Juan Gomez del Llano at Dwight H. Ramos na kapwa nagtala ng 16 puntos. Malaking ambag din si Kai Soto matapos magpuste ng 13 puntos at game high na 16 rebounds bukod pa sa 3 assists. Matapos maiwan ng 13 points, 85-18-5 sa unang quarter, nakalamang ang Gilas 30-29 pagsapit ng second quarter. Tabla pang laro sa 54-all bago nagpakawala ng ang Nationals ng napakalaking 14-2 run para tuluyang kunin ang panalo. May 8 puntos at 8 rebounds sa si AJ Ido habang tig-6 na puntos sina Kevin Kiambao at si Jonmar Fajardo na nagretiro na sa paglalaro sa Gilas Pilipinas. Dahil sa panalo, umangat na ang Gilas sa 4 na panalo at 4 na talo at nakapwesto ng maayos para sa top 3 finish sa qualifiers.
1: Balitan Sports. Balitan Sports.
2: 6:47 ng umaga. At bago tayo magtapos, Joy, batiin ko muna ng happy birthday si Bong Lopez dyan po sa Barangay Bangkaw-Bangkaw.
0: Uy, pati si
2: birthday,
0: si ha? Kapusong Wilbar Abrea.
2: Oh, birthday niya
0: rin. Kapusong Wilbar.
2: Happy birthday.
0: Happy birthday dyan sa DYSP Super Radio.
2: Yung magaling na basketball player namin dyan sa Barangay Bangkaw-Bangkaw din. Gerson.
0: Gerson
2: Blase. Mukhang ano niya rin ngayon. Birthday niya rin.
0: Birthday niya. Choy, ito, kilala mo, Choy, nagbiberte rin.
2: Yan yan.
0: Si Aris Abuke.
2: Ba? Talaga naman, oo.
0: Nagbiberte ka pa pala?
2: Saan ba ito ngayon, ha?
0: Sa Maynila, eh.
2: Sa Maynila. Oh.
0: Sa Maynila, eh.
2: Yan, ha? Happy birthday, Aris.
0: Ayaw umuwi, eh. Baka aristuhin mo. yan sa Maynila, eh. Kare, sa birthday, ha? Yan. Si Coach Hana Tamayo Guhilde.
2: Yan.
0: Yan, ha? Happy birthday. Si Darfax, happy birthday. Si Caballero Celia. Caballero. Oy, para to si Ate Cecil pala to, ha. Happy birthday. Yan, dami may nagbi-birthday ngayon, ha.
2: Yan, happy birthday rin kabarangay ko pa rin to. Dalawa, Floyd Rojas, Rex Lagrosa, mga tropang Dagumboy pa ito, ha. Sabay pala ito na birthday ngayon si Alex Suela. Happy birthday rin. Happy birthday. Kilo Wells diyan din, ha, yung officer diyan sa NBI, ganun din. Ang birthday rin.
0: Yun! Express. Mapilisin din kay Kuya Ander Remo, pati kay Nay Panseng Remo. Yan. At pinapabati nila yung taga-inagawan, eh. Kailan nga, Choy, ha? May time pa na, no? Hanapin ko mga, Choy, ha?
2: Mamahana, Demit, happy birthday! Birthday rin niya ngayon o kahapon. Kasi mga pagbati sa kanya, nakikita ko sa post ngayon, eh. Mamahana, happy birthday!
0: Yan. Si, ano, si Esther Candelario at saka si Tatay Pabling Candelario dyan sa Barangay Inagawan. Talagang malakas tayo dyan sa Inagawan.
2: Oo. Laging naka-ano yan, naka-XFM.
0: Kaya nga. Paborito-paborito nila si Kaluy tsaka ikaw, Choy.
2: Iyan. Tsaka ikaw, siyempre.
0: Tsaka si Katropang Ali.
2: Iyan. Toto, ganun din.
0: Oh, si Katropang Girlicious. Lahat, simula madaling araw daw, Choy, eh.
2: Kabisado niya yung program?
0: Oo, kabisado, simula madaling araw.
2: Dito na, talagang ano nun, tutok na talaga lahat sa ano, eh, XFM.
0: Kaya,
2: wala nang iba talaga, XFM na lang.
0: Yun na nga, eh. Talaga namang salamat sa mga katropa nating mga ano, ha.
2: Antabay ho kayo, ha, dahil maraming pasabog si Station Banner.
0: Uy! Talaga naman, ha, matapos yung bakasyon sa, ano, bakasyon ng 2 linggo.
2: Oo, nagtrabaho rin, eh.
0: Nagtrabaho rin, eh. Panay ang tulong.
2: Yan na nga, eh.
0: Panay ang takbo sa Aborlan.
2: Yan. Maraming mga pasabog. Panay yung Aborlan nga, no? Mukhang nandun ang future na sa ano, ah? Sa Aborlan.
0: Sa Aborlan?
2: Ni SB
0: SB Kaluwi?
2: Kaluwi Larosa, ha?
0: Talaga
2: sa Aborlan.
0: Ako nang bala sa isa sombrero sa iyo doon, sir.
2: Iba talaga.
0: Ang aking bayang sinilangan. Yan.
2: Malapit kasi talaga sa Aborlan si Kaluwi.
0: Ikaw, Choy, taga-Aborlan ka na rin, eh.
2: Oo, ang uncle ko kagawa doon, ang lolo ko naman doon, SB. Before. Tsaka mga ano, mga sangilan, dami niyan dyan sa San Juan.
0: Galing
2: sa Isaong. Mga taga-Aborlan talaga.
0: Pare-pare pala tayong taga-Aborlan.
2: Si Kaluwi naman, malapit din doon.
0: Inagawan, eh.
2: Kamuning, di ba?
0: Kamuning, oo.
2: Doon siya nung bata naglalaro, abot hanggang doon Isaob yan.
0: Isaob talaga.
2: Kaya malapit talaga siya sa Aborlan.
0: Kapalit sa ko, tinatakot nila ako, eh. nag-aral ako sa SPCP.
2: Oo.
0: Oy, may mga manlalaman.

0: Lason dyan sa isa. Hindi rin ako nalason.
1: Kung mayroong susubok sa Burlan, abay, yung talagang taga Palawan, taga Puerto na.
0: Yun ang ano dyan eh.
1: Di ba?
0: May ano dyan, Choy. May dyan sa may kahapon kausap ko yung mayari ng malapad na lupa dyan. Gagawin daw terminal, Choy.
1: Gagawin terminal?
0: Ito.
1: Ba? Dyan sa Aburlan?
0: Dyan sa Aburlan.
1: Saan banda? Sa bayan mismo?
0: Sa bayan mismo. Dito sa may gasolinahan.
1: Ba?
0: Mahilera na palengke.
1: Oh, magandang development yan kasi may, alam mo naman na pag-iwan na ng Aburlan eh.
0: Oo, may inaano sila, binibenta nila doon sa munisipyo. Gagawin malapad dito, Choy. Malapad. Terminal.
1: Sana matuloy na kasi kinakailangan talaga ng Aburlan development.
0: Hindi ko alam kung pinag-uusapan pa eh. Yan. Pero maganda yun kasi magkaroon may maayos sa terminal.
1: Yan ang hinihintay namin. Ang hinihintay natin sa Aburlan.
0: Kaya nga. Yung mamayari, pinag-almusal ako doon sa bahay nila kahapon eh.
1: Ayos
0: ah. Sabi ko po, pwede ba dyan makiamot ang lupa? Dami niya lupa eh.
1: Saka, alam mo, pag sa Aburlan ka, parang bumabalik tanaw ka eh. Ang mga merienda dyan, nilagang sagi.
0: Yo!
1: Tamote, nilaga. Yan yung mga merienda nila. Pagka nadayo ko doon at aalokin ka ng merienda.
0: Yun, saka talagang ano dyan, sariwang-sariwa yung isda.
1: Yeah.
0: Oh, yung pinsan ko, mga pinsan ko, magaling kong maghuli dyan ng mga pugita at saka mga isda eh.
1: Sarap naman
0: yan. Silvia Aldrin na eskote, matindihan manghuli ng pugita eh. Diyan sa spring. Yan. Doon ako sa ano siya pinanganak eh, sa Isla Sombrero.
1: Isla Sombrero? Maganda pa rin hanggang ngayon, di ba? Isla Sombrero?
0: Oh, ganda doon, ganda. Bakante na nga yung ano namin doon, yung pwesto namin. Bakante na, gusto ko tayuan ang bahay na eh.
1: Ang daan mo dyan sa Tikman.
0: Hindi, dito sa San Juan.
1: Sa San Juan ng...
0: sa Pierre.
1: Pero tanaw siya, pag sa Tikman ka, kita mo na yung sombrero eh, di ba?
0: Tanaw din. Pero yung ano, dito kami
1: sa San Juan.
0: Sa San Juan, sa Pierre mismo.
1: Diyan mismo pala.
0: Diyan yung mga ano dyan.
1: Dami rin tao dyan, libre,
0: di ba? Kaya naman, doon ka na sa ano, kasi iba nilipat na.
1: Sana.
0: Doon sa Aplaya, sa Magsaysay.
1: Magsaysay.
0: Yun, harap na harap yun.
1: Mas malapit doon.
0: Mas malapit.
1: Ikaw pa napuntahan yan, Isla Sombrero?
0: Ay, minsan, sasama tayo doon. Ipakita ko sa'yo doon yung...
1: Mga sariwa ba yung mga isda pang iho, mga pangkilaw?
0: Oo, dati nga, yung mga suran doon, binibigay lang. Hindi naman yan binibenta eh.
1: Ngayon, binibenta na, no?
0: Oo. Tapos dati, marami doon yung ibon na tabon.
1: Tabon?
0: Oo, yung nanguhukay kami dati nung ano, yung itlog niyan.
1: Ayos pa na, ha? I-vlog natin yung Isla Sombrero.
0: Choy, may ano nung doon, Choy. Nakalaan, umuwi ako doon eh. Yung namatay yung auntie ko. Pagpabalik namin ng pinsan ko ni katropang Arnel Escote, niligo kami doon sa ano, mayroong ano doon.
1: May?
0: May par islets. Ano lang, yung ano lang talaga, puting buhangin. Sarap pang overnight doon.
1: Sila natin yan, tapos hanap tayo ng matandang tao. Meron pa ba doon sa Sombrero?
0: Meron! Yung lolo ko. Si Lolo Juni.
1: Sige, papasyalan natin siya. 5 minuto na lang, mag-alas 7 na ng umaga. At mga katropa, inyo pong darinig ang mga balitang nakalapo ng buong pwersa ng XFM Network Philippines.
0: Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
1: Lahat sa bayan po ninyo napapakinggan sa 14 na bang relay station sa buong lalawigan ng Palawan.
0: Napapakinggan rin sa mga sulok ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
1: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para sa nakakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako ang inyong naging tagapagbalita. Balita ngayong umaga, ako si katropang Gerald Gales.
0: At ako naman si katropang Mike Escote.
1: Maraming salamat, magandang umaga,
0: Pilipinas!
2: Express Balita sa umaga. XFM.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin kong napumuti at kuminis na ang aking balat. Dahil yan, sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap, ako si katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ako po si Ethel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
5: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
5: Santon Plus Herbal Oil. May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot. Saan naman?
3: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako po si Mary Beth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione ayon. Nakakabata pa!
8: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Sister Pain.
10: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga. Kaya okay na siya.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor. Pabibili sa mga
2: butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
12: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligdi.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
13: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
8: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
15: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
16: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
17: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
2: Sister Pain.
18: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain. 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil 3 take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist. Consult your doctor.
19: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
20: Mag-Vision X Plus ka.
21: Vision X Plus Softgel Capsule.
20: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
21: Vision X Plus Softgel Capsule.
20: Vision X Plus Softgel Capsule.
19: Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
22: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
8: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan.
0: Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM.
23: XFM.
24: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
25: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25
24: Sansom Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
26: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
27: Mabibili sa mga butika.
28: Ha! May pimples na naman ako!
29: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
30: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
31: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
30: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
31: Santon Plus Herbal Oil.
26: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang
30: Sister Pain.
32: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sista Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sista Pain.
30: Sista Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagpili sa mga butika.
30: Santon Gold Coffee Mix.
33: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
30: Santon Gold Coffee Mix.
33: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa at sa lasa, kapeng kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
30: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas at gaganda ka pa.
0: Mabibili sa mga butika.
24: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga Suking Butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
34: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
35: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
22: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
26: Premium D3,
2: Subok na na makatutulong sa kalusugan.
4: Premium D3.
2: Makatutulong sa kalusugan
4: na may VCO
2: at Moringa.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
28: Ha! May pimples na naman ako!
29: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: XFM.
10: XFM.
12: Mga katropa, exciting dito!

¡Vámonos! A las 7:08. Naumaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Bullseye! Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye! Sa pula sa pool, ang bawat Bullseye!

Good morning! Kamusta ang mga bayani? National Heroes Day. Holiday. Last day. Lunes pa lang, last day na kaagad. De, last day ng last day sa buwan ng Agosto. Bukas September na. Pasko na. Ani pa pala. Bermans na bukas. Lagan naman. Holiday today. Walang pasok ang mga kawani ng ating pamahalaan. Gobyerno. Pero sa privado, nakatulad namin, kung saan holiday, may pasok kami. Kasi serbisyo yan. Serbisyo publiko. Mga katropa, ang palatuntunang Bullseye, atid sa atin niya ng Yes to Health Incorporated. Your number one complementary and alternative medicine provider. Mga katropa, yun nung mga mapalya na naman tong ating sliding. Alam nyo, pagka gumigising kayo sa umaga, pasensya na kayo, ah. Medyo hindi natin maitodo ito. Yung boses natin. Medyo namamaos-maos pa, mga katropa, ha? Yung kagigising mo lang sa umaga, eh, parang ang bigat-bigat ng katawan mo, di ba? Meron talagang ganun. Tapos magkakape ka, tapos mararamdaman mo pag nagkakape ka, parang kulang. Di ba? Oo. Pero ito, ha, marami nang may mga karanasang ganyan. Pero nung matry nila ang Shanton Gold Coffee Mix, mga katropa, nag-iba. Nag-iba ang kalusugan nila. Gumanda. Kahit tanungin nyo pa sila. Yung nagmiminti na ng Shanton Gold Coffee Mix, yung nagpalit na doon sa ordinaryong kape hanggang dito sa Shanton Gold Coffee Mix. Kasi ito, may mangustin ito. May moringa ito. May spirulina ito. May collagen at glutathione. Moringa, spirulina, mangustin, collagen, glutathione. Lahat yan, importante sa ating katawan, mga kaibigan. Kaya mapapansin mo, pag tinuloy-tuloy mo to, mas magaan ang pakiramdam mo. Hindi lang yun, hindi ganun, parang pagod ka lagi, kagigising mo lang. Kaya kung mahilig ka sa kape, ha, try mo to, katropa. Ha? Upgrade mo na yung iniinom mo araw-araw. Kape, Shanton Gold, Coffee Mix. Ang Shanton Gold Coffee Mix, mabibili po ito sa ating mga kapartner, mga pharmacy, province-wide, mga kaibigan, at sa mga klinika ng Yes to Health Incorporated. Mga kaibigan, mayroon tayong mga klinika ng Yes to Health sa iba't ibang munisipyo sa ating probinsya. Dito sa Puerto, second floor DCRM building. Nandyan yan. At ito yung serbisyo na binibigay po sa atin ng Yes to Health Clinic sa Puerto at kung saan sila matatagpuan.

0: Exciting mga katropa, kamusta kayo? Aminin natin minsan kahit may nararamdaman tayo sa katawan, hindi pa rin tayo agad nagpapa-check up. Bakit? Dahil mahal o kaya wala tayong oras. Pero paano kung sabihin ko sa inyo may klinik na libre ang check up at may mga serbisyong pwedeng makatulong sa inyong kalusugan? Alam nyo ba na may klinik dito sa Puerto Princesa na nag-aalok ng free consultation at iba pang health services na talaga pinagkakaguluhan ng marami? Dito lang yan sa Yes to Health Clinic, Puerto Princesa City. Matatagpuan sa Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, 2nd Floor. Hindi lang basta check up ang makukuha ninyo dito, kundi may mga advanced wellness services na talaga hinahanap ng marami ngayon. Gaya na lamang ng Terahertz Therapy. Ito ay free consultation para sa lahat. Kung madalas kayong makaramdam ng pananakit ng katawan, pamamaga at hirap matulog, ito ang isa sa mga sinusubukan ng marami dahil nakakatulong ito sa pagpapaganda ng blood circulation at relaxation ng katawan.
1: Itong Terahertz naman, ito naman yung nakakatulong sa katawan na pinapaganda niya yung circulation ng dugo. At maganda din ito sa may mga pamamaga sa katawan, no, pananakit ng kasukasuan.
0: BioZapper, nagkakahalaga lamang ng 350 pesos para naman ito sa mga gustong linisin ng katawan mula sa mga posibleng virus at parasites.
1: Itong BioZapper ay maganda din sa pagpapaganda ng circulation ng dugo at pinupuksa niya yung mga virus, bacteria, parasite, mga punggos na nagdudulot ng karamdaman, iba-ibang karamdaman.
0: Ito ang isa sa mga sinusubukan ng marami dahil sa benepisyo nito. Marami na mga pumupunta, marami nang nakakaranas ng ginhawa. At ang tanong, ikaw, kailan mo uunahin ang sarili mong kalusugan? Tara na sa Yes to Health Clinic, Puerto Princesa City. Bukas ang kanilang free consultation tuwing araw ng Linggo at araw ng Webes, simula 8:30 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kapag tuwing araw ng Biyernes, simula 8:30 ng umaga hanggang 4:30 ng hapon. At para sa mga taga Rojas, Palawan, available ang face-to-face free consultation tuwing araw ng Lunes hanggang araw ng Miyerkules. Huwag ka nang mag-atubili. Bisitahin na ang Yes to Health Clinic, Puerto Princesa. Pwede rin kayong tumawag sa 0975-842-4832 at 0955-385-5753 at i-follow ang kanilang Facebook page, Yes to Health Clinic, Puerto Princesa. Alagaan ang kalusugan dahil ito ang tunay na yaman. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at i-share para sa mas marami pang health updates.
2: Yes to Health Wellness Center sa PPC ay matatagpuan, mga kaibigan, sa 2nd floor DCRM building yan sa San Manuel National Highway. Free consultation. Ay mga kanilang mga inaalok na mga serbisyo dyan, ha? Terahertz Therapy, BioZapper Therapy, Live Blood Analysis, Auricular Acupuncture. Mga kaibigan, meron dyan. 9 a.m. to 5 a.m. Monday to Friday. Okay? Kung hindi, tawag muna kayo, ha, mga kaibigan. 0975-842-4832. Ha? Mga katrol. Okay? Pasalamat muna tayo kay katropang Gerald. Katropang Gerald. Doon sa paghalili sa atin sa ating programa. Grabe yung mga issue nung nakaraang linggo, ha. Sunod-sunod, mga kaibigan, na talaga namang kasi nung nakaraang linggo, habang pinapahinga natin yung boses natin, umiikot tayo. Nandun tayo sa mga pinagputukan ng mga balita. Nadidinig natin, ha, mga katropa, ha, yung himpilang ito. 104.7 XFM Palawan sa FM band. At tulad dyan sa may Mandaragat. Diba eh, nauna tayo dyan dun sa area na pinagkakitaan dun sa kay Baby Safety. Ha, mga kaibigan, ha? Baby Safety. Eh, nagre-report tayo doon, mamaya-mayan, ang dami ng tao nakapaikot. Sa kinalalagyan natin, bisabi, nakikinig sila ng XFM. Salamat po sa inyo, ha? Binabati ko nga pala na magandang umaga yung ating katropa dyan sa Sitio Cabarayawan, Barangay Kamuni. Si Mr. Roel Weng Carlos. At yung uncle mio ko dyan sa may bahagi ng Inagawan, ha? Ang lalakas ng monitor, napadaan tayo dyan kapon. Ginagamit nila, walang ano, walang antena. Ordinaryong radyo lang. Maraming salamat sa inyo, ha? Sa lahat ng mga nakikinig sa atin. At sigurado ko, maraming nakikinig ngayon. Mga katropa, lalong-lalo na dyan sa Aburlan. Mga kaibigan, ha? Aburlan, Palawan. Habang tayo, ipinapahinga natin yung ating boses nakaraang linggo. Nung una nating pinuntahan, ha, yung balikan ko lang yung dalawang o yung mga bata na naulila. Total holiday naman ngayon, di ba? At maraming nagpapahinga, medyo amat-amat lang yung ating usapin. Pero ito, habang papunta tayo ng alas 9, palalim ito ng palalim. Parang bako ni Jimmy Cañete, ha? Na naghuhukay o naghuhukay na sumasalok ng screen sand para dalhin sa kanyang mga kliyente, ganun 'yan. Oh, unahin ko lang ito, mababaw lang muna 'to, ha. Pero palalim ng palalim ito dahil ako ay nagulat. Hindi ko inaasahan na may matutuklasan natin ito, eh. No? Pero nisip ko kagabi na parang dinala tayo dito ng hindi naman siguro tadhana o ano, eh. Basta merong nagtulak sa atin na buksan ang issue na to. Mga kaibigan, siguro yung dalawang mag-asawa na yumaon na ngayon na magulang nito mga batang ito na nakikita niyong kumakain. Pinagluto ko sila nung isang araw dyan sa kanilang bahay sa may Barangay Apok-Apok. Ano? Sitio sa Balderrama, kung tawagin nila sa area na yan. Ano lang naman yan? Yung sardinas na may itlog at saka tuyo. Mga kaibigan. Ayan, no? Boodle fight kami. Ubus! Makain na ba kayo niyan? Makain ba kayo nito, Bon? Yung sardinas na may itlog. Parang tinortang sardinas na may tuyo. Yan. Yung mga batang yan, na ulila na yan. Alam nyo na, istorya niyan. Di ba? Naipangako natin sa kanila na hindi natin sila bibitawan hanggat hindi komportable yung buhay nila. Katulad din ng ibang mga tao na nung inumpisa natin ito, sa pamamagitan ng mga kaibigan natin yan, like yung si Kirit-Kirit. Si Kirit-Kirit na hindi yung nakakulong ngayon, ha? Si Kirit-Kirit ba nakakulong, Gerald? O na-inquest ba yon, buwang na yon? O nabitawan na naman? O, itong Kirit-Kirit na to, taga-Aburlan ito. Mabait. O, yan yung nagpaumpisa at nagdala sa atin dyan sa Sitio Balderrama, dyan sa Apok-Apok. Kaya narating natin yung bundok na yan, na kung saan naandyan yung mga batang yan. Nung unang inabot natin yan, halos mahina sila. Dahil yung ulam nga, di ba? Asin at saka kanin. Asin na nga ulam mo. Tapos may kanin, isang beses isang araw dahil tinitipid. Pero nung nabuksan yan dito sa XFM, nagsunod-sunod na ang mga tulong na naibibigay sa kanila. Pero sabi ko sa kanila, hindi natin bibitawan ito hanggat hindi kayo komportable. No? Nung unang pinuntahan natin, dalawa lang ito. Nung pangalawang punta natin, nandun na yung kapatid na babae. Ito, may kapatid pa palang babae. At itong kapatid na babae, ay siya ang umaaruga. Pakita mo nga yung babe, yung doon sa kapatid nilang bunso. Apat ito sila. Hindi lang pala dalawa itong binatilyo. nakahiwalay lang itong babae dahil nandun sa kabilang lote lang at nandun yung bunso niyang kapatid. Siya ang nag-aalaga. Siya rin ang nagpapaaral. Ang pera ay galing doon sa binibenta nilang decor na 80 pesos isa. Yung decor na yon, yari yon sa yung Mountain Dew na kulay green, plastic, mga kaibigan. Ano? Apat yan sila. Ang sabi ko sa kanila, hindi natin sila iiwanan hanggat hindi tapos at komportable yung buhay nila. Kahapon, binalikan ko sila. Ito yung bunso. Di ba? Dito nakikita, ang nakikita lang natin yung dalawa. No? At itong bunso nila ay inaaruga ng kapatid nilang babae. So, apat sila. Ang sabi ko dun sa dalawa, kung ano man ang naibibigay sa inyo ng mga taong bayan, base dun sa paghingi natin ng tulong, hatiin ninyong apat. Bigyan nyo yung ate nyo, o yung kapatid nyong babae, dahil siya naman ang nag-aalaga ng kapatid nyong bunso. Umuo naman yung magkakapatid. Sinong una may tampuhan yan eh. Okay? May mga ibang sektor na parang gusto silang paghiwalayin. Pero hindi, sabi ko hindi. Wala na kayong magulang eh. Wala na kayong magulang. Pasensya na kayo dito ah, mga kaibigan. Dito, hindi to masyadong... medyo madamdamin ito. Mamaya konti. Nilalatag ko lang. Okay? Ang sabi ko... Huwag kayo maghihiwa-hiwalay. Kasi pag naghihiwa-hiwalay kayo, hihina yung laban ninyo eh. Laban nyo sa buhay. Magkakanya-kanya kayo eh. Diba? Tulad yan, yung pagbibigay ng tulong, dapat hati-hati kayo. Hindi yung kayo lang dalawa, yung panganay na 19 years old. No? Bigyan nyo yung ate ninyo at yung ate nyo ang nagpapaaral doon sa kapatid ninyo. So kahapon binalikan ko sila. Hindi na sardinas yung dala natin. Crispy King. Meron ba akong picture dyan, Bonsai, na may Crispy King? Oo. Crispy King. Maaga pa tayo doon, siguro, mga 7 o'clock. No? At inabutan natin sila, mga kaibigan. Noong nakaraang linggo, hindi lang yung mga tulong na ganito ang dinadala natin sa kanila. Sabi ko doon sa, hanggat hindi kayo komportable, hindi ko kayo iiwanan. Hindi kayo iiwanan ng servisyong katropa ng XFM. Ganyan kami magtrabaho. Ngayon, okay na ang pagkain ninyo. Actually, ngayon may isang malaking sorpresa sa kanilang darating doon eh. Galing sa mga vloggers, balita natin. Ayoko na sabihin. Okay. So, pagkain, walang problema. May dumarating doon. May dumarating. Ang tinitirhan nila, ang naging concern ko. Bago namatay ang kanilang ama na si Mr. Doctor, kahapon kausap ko yung kapitbahay na madalas itong, kasi yung kapitbahay niya, yung kumpare niya, doon lang sa kabilang lote, yun ang kausap niya madalas. Madalas itong umiiyak. Yung tatay niya mga yan, mga kaibigan. Dahil nga, mga kaibigan, yung pera na inipo nila at Bon, pakiano mo nga kung makukuha mo yung ano, andyan ba si Rene Boy? Yung unang in-interview natin, pinakita natin yung picture nung nanay tsaka tatay. Pakipareview mo kay Rene, hanapin yun. Pakita natin mamaya. No, dahil gagamitin natin yun para makita nila yung buong pamilya na ito. No? Dahil dito sa usapin ng lupa ng pamilya na to, mamaya, palalim ito ng palalim. At minatuklasan tayo na halos hindi ko na masikmura nung malaman ko kahapon. At ako'y nagtatanong, bakit nangyari ito? Pero dito muna tayo sa mga bata. Ni-research nating mabuti ito. Yung nanay nila ay may sakit na cancer. pinapahanap mo, Bon, oh, may sakit na cancer. Maganda yung nanay nila. Yung tatay nila, lumapit na yan doon sa kabilang istasyon, doon pa kami ni Gerald. Lumapit kay Gerald. Para ipaayos, Gerald, di ba? Ipaayos yung bike na sinasakyan nila para magtinda ng decor. Andun pa kami sa kabilang istasyon. May problema yung mata nitong tatay nito, mga ito. Mga kaibigan. Okay? So, tiningnan natin, kasi sa hirap ng buhay nila, no, mga kaibigan, base dun sa na research, lipat lang ng lipat itong mga bata na ito, yung pamilya nila dito sa puerto, no, pinapaalis, walang may bayad, lipat na naman. Ngayon nakakita sila ng isang lugar diyan sa Aburlan na kung saan may isang taong kausap yung tatay nila. Mga kaibigan, ang pangalan nun ay Mr. Junicio. May ako nababanggitin yung apelido. Nakausap niya. Dahil sa ikot ng ikot, lipat dito, lipat doon, may sakit pa yung nanay, may cancer. Nakausap niya yung Mr. Junicio na nag-alok sa kanila ng lupa na yan. Isang hektarya. 120,000 pesos. Dahil sa paglipat-lipat, nahirapan sila. Pinatulan ng tatay nila para may permanent. Ikaw nga naman, 100,000. Isang hektarya. Ang ganda ng lugar. Yung lugar na yan, mga kaibigan, sa diretso sa kalsada, yan ay sementado. Galing ng palengke. Yung unang gasolinahan, kakanan ka pag papunta ka ng Nara. Dire-diretso yan, sementado. Napakaganda ng lugar. Yung terrain, akyat baba, yung parang bundok niya. Mahangin at malusog ang lupa. Napakaganda magtanim ng mga fruit-bearing trees. Pagpapunta ka dyan, may makikita ka dyan na tinaniman ng mga mais, sweet corn. Buhay na buhay. Sabihin maganda yung lupa. So pinatulan nila. Nakausap ng magulang, yung Junicio, na nagbenta sa kanila, na may papel naman. Pinatulan ito. Kanya raw sabi ng ano, kanya raw yung lupa, yung sabi ng Junicio. Base sa mga text na nakikita natin, doon sa conversation ni Mr. Doctor, yung tatay nitong mga bata, at doon sa may-ari daw ng lupa, mga kaibigan. So binayaran. Cash, mga kaibigan. Cash. Dito ako medyo nanindig ang balahibo, Axel. Yung 120,000 pesos ay pinag-ipuna ng taon. Taon inipon, 120. Pagtitinda lang ng mga decor at nangutang, di ba? Yung 120,000, Mr. Junicio, baka nakikinig ka, ha? Nag-post na kami, hinahanap ka namin nung nakaraan para makausap. Alam mo ba, na yung ibinayad sa'yo na 120,000 pesos na pambayad doon sa inaalok mong lupa na yan, yung pera na yan sana ay ipapagamot doon sa kanilang nanay na may cancer. Nakita na ba yung picture? Panggamot yun. Alam nyo naman ang cancer. Di ba? Kahit papano, magkikemo ka, mag-ano, dinudugtong-dugtong na lang yung buhay mo eh. Di ba? Pero ang hirap gamutin ang cancer. Wala pang gamot yata doon eh. yun sana paunti-unti magagamot yung nanay para humaba yung buhay. So inipon yun. Nag-usap tong base to doon sa kwento ng mga bata. Nag-usap tong mag-asawa, yung mga yumao. Ha? Yung magulang, sinabi ng babae, ng nanay nila. Wag nang gamitin sa pagpapagamot ko yung pera na yan. Dahil nahihirapan na tong mga bata, palipat-lipat tayo ng lugar. Ibayad mo na lang yung perang yan sa taong nag-alok sa'yo ng lupa para may materhan tayo na permanente. Sinasalaysay ko lang, Mr. Dionisio, ha? Yung pera na inabot sa'yo. Baka hindi mo pa alam kung saan dapat pupunta yung pera na yan. Hindi na nagpagamot. Hindi. Nagpapagamot pero pautay-utay. Kasi yung 120,000, malaking bagay na yun para sa sakit na cancer. Hindi na ginamit yung pera na yun. At ibinayad na lang sa'yo para may permanente silang materhan. At kung wala na sila sa mundong ito, yung mga batang yan ay mayroong materhan. So mas inuna nitong mag-asawa at nung magulang na babae, ito ho yung magulang nila. Pwede ba nating i-ano yan? Hawak nila, ito yung panganay. I-screenshot, i-post lang bon sandali ha. Ito yung nanay ho. Yan ho yung nanay nitong apat. Siya po ang may sakit na cancer. Mga kaibigan, so hindi na ho siya, yan, ito yung nanay yung nasa kanan at yan ho yung tatay nandun sa kaliwa. Hindi na ho ng gamutan. No? Ibili na lang daw at ibayad dun sa lote na inaalok nung Dionisio sa kanila, dyan sa Valderrama, dyan sa Apok-Apok, dyan sa Aburlan, mga kaibigan. Yan ang nanay. Makikita nyo sa kabila. Sa kanan. Diba? At yan yung tatay ang nag-ipon ng pera. Actually, dalawa sila. Nung malakas pa yung nanay, no, inipon nila yan. Nung malamang may cancer, may gamot. At dahil may sakit, gusto nila permanenteng lugar na lang. So, inalukan. So para sa kaalaman ng mga kababayan natin at kaalaman po ninyo na nagbenta ng lupa dito sa mga mag-asawang ito, na yung pera na hawak po ninyo na 120 na galing po sa kanila ay ipampapagamot sana dito sa asawa, dito sa magulang nilang babae, asawa nitong si Mr. Doktor, mga kaibigan, para do sa sakit ng cancer. Hindi na ginamit sa pampagamot, bili ng gamot, binayad na lang sa'yo. So ang pera na yan ay napaka-importante sa kanila. Dapat mabubuhay pa ng matagal tong nanay kung kahit papano nagastos yung pera na yan para sa pampagamot. Pero hindi na eh. Dahil inalukan mo, naniwala na may titulo, may ano, binigay yung pera. Namatay itong hanggang sa dumating ang panahon na hindi na kaya ng magulang. Cancer eh. Pag may cancer, mga kaibigan, yung chemo, siyensya ang may gawa niyan eh. Dinudugtungan na lang yung buhay natin. Kaya yung dialysis. Ang dialysis, hindi gawa ng Diyos yan. Gawa ng tao yan. Makina yan. Temporary kidney. Dahil patay na yung kidney mo eh. At kailanman, pag namatay ang kidney mo, dalawa, hindi na babalik yan. Dahil sa siyensya, pwede yung palitan ng ibang kidney. Ganon yan. So namatay yung nanay, naiwan na lang si Mr. Doktor. Ngayon, dahil importante yung pera na yan, at si Mr. Doktor, medyo may edad na rin, mag-isa na lang doon, sa bahay nila, binubuhay na lang tong apat na anak sa pamamagitan ng pagtitinda ng decor na yan, 81, nag-isip, kinausap tong Dionisio, Sir, baka pwedeng cash ko naman binigay sa iyo yung pera na ipampapagamot sana ng asawa niya. Binigay na lang namin sa iyo para permanente na. Baka pwede kong makuha na yung dokumento. Titulo o magpapatunay na sa'yo itong lupa na ito, sa'yo. At binibenta mo na sa amin. Para walang makikialam. Diba? So, tumagal ng tumagal yung Dionisio, allegedly, sir, kaya gusto kita makausap, wala ho kayong maibigay na papeles. Merong mga kasunduan na merong mga dokumento na pinirma na naibigay sa iyo yung 120,000, may resibo. Pero yung hinahanap nila, sir, kung may pinirmahan kang waiver of rights, ano yung basihan ng waiver of rights? Ano, ito ba, land title ba ito? Ito ba, galing sa DAR na inaward sa inyo? Yun. Yun o, para magpatunay na yung lupa at yung perang ibinayad sa inyo, hindi masasayang. Walang maipakitang dokumento si Dionisio na nagbenta ng lupa dito sa mag-asawa. Ilang beses pabalik-balik, walang nangyayari. Hanggang sa dumating ang panahon, nagreklamo na itong tatay. Sa barangay magsaysay, no? Dahil bakit sa magsaysay? May mga boundary dispute pa pala yan, apok-apok, magsaysay. Doon siya tinulak sa magsaysay. Doon siya nagreklamo kay Kapitan Magsipok. Mga kaibigan. Yung tatay, dahil gusto niya, maibalik na yung pera na lang sa kanila. Dahil walang maipakitang dokumento Yung Mr. Dionisio. Sir, kung nakikinig ka, sir, ha? Makikiusap ako sa'yo mamaya. Pero sir, nag-research ako. Pinuntahan ko si Kapitan Magsipok nung nakaraang linggo. Ito ang sinabi niya. Nakarating na sa kanya yung reklamo ni Mr. Doktor na tatay nito mga to at gusto niya nang bawiin yung pera at ibalik na lang sa kanya dahil yung pera na yun na pampagamot sana ng asawa niya, ibinayad na lang sa'yo para may matiran sila. At kapalit nun, yung dokumento na magpapatunay na sa'yo yung lupa at yun ay tinatransfer mo na sa kanila. Mga kaibigan, alam niyo ba kung ano sabi ni Kapitan Magsipok ng Barangay Magsaysay? Galing ako doon nung Biyernes, nung nakaraang linggo. Lagi tayo dyan sa Aburlan. Parinig ko lang sa inyo, ha? Kung nakikinig ka, Mr. Dionisio, pwede ka mag-react. Actually, nandyan lang ako sa may malapit dyan sa bahay mo na tinitirhan. Halos magkapit bahay na lang tayo, Ha? Sir, alam mo ba yung sinabi ni Kapitan Magsipok sa'yo? Pakinggan mo ito, ha? At pakinggan ninyo. Para masabi natin na galing sa isang opisyal ng barangay sa Barangay Magsaysay. Ha? Kasi may text akong hawak na pinorward sa atin. Ang sabi, nung kausap niya doon sa kanyang, kasi member ito ng isang asosasyon ng mga katutubo dyan si Mr. Doktor. Magkakatabihan sila dyan. Mas malala pa yung malalaman niyo mamaya tungkol dyan sa mga lupa dyan. Ang sabi doon, pinorward sa akin, Ma'am, hindi naman ako inaasikaso dyan sa Barangay Magsaysay Yung reklamo ko kay Dionisio Kaya lumapit na lang ako sa opisina ni Senator Tulpo. Ang sabi sa akin ng mga staff ni Senator Tulpo, diretso ko na daw sa PAO. Ganun ang katindi reklamo ni Mr. Doktor nung buhay pa siya. Mga kaibigan, ito yung sinasabi ng kumpare niya kahapon na kausap namin na halos gabi-gabi bago siya mamatay. Kaharap niya, nag-iinom sila ng konti dahil sila lang yung nandun, bundok yun. Panay ang patak ng luha ng tatay nitong mga bata dahil yung pera na yun sana ipinampagamot na lang niya sa asawa niya kaysa dito sa walang pinuntahang bagay. Bakit walang pinuntahan? Walang dokumentong maipakita. So, nangihinayang yung tatay nito mga to sa pera. Isa yon sa ikinamatay niya. Stress. Dahil gabi-gabi, patak ng patak ang luha nitong tatay ng mga batang ito. Sinishare ko lang sa inyo, ha? Mga kaibigan. Oh. Ano ba yung reklamo ng tatay ng mga batang ito? Hayaan niyo yung kapitan ng magsabi, ha? At baka nakikinig ka, Dionisio, pwede kang pumunta rito o tumawag sa akin. Ito yung sinasabi ng kapitan. Mga kaibigan, si play mo. Ilan ba yung 8 minutes? Sige.
3: Kapitan Lorenzo Magsipok ng Barangay Magsaysay, Borlan. Kap, bago namatay yung tatay ng dalawang batang binatilyo na nagtitrending ngayon, yung tatay niya lumapit dito sa barangay. May text na pinakita sa atin na parang hindi raw sila na, hindi raw na si kaso yung problema niya. Ang problema niya,

0: problema ng makalupaan natin.
1: Mm.
0: Ang problema nga, nabili na niya bago nagkaroon ng problema, bago pa lumapit dito sa barangay.
1: Nabayaran niya na?
0: Nabayaran na niya.
1: Oo.
0: O ngayon, ang sabi ko kay Mr. Dionisio Notumala, gawan mo ng paraan yan. Kasi nga, ay nandiyan na yan, nagka-problema na. Ngayon, anong papel ang ipapakita mo sa kanya na ibibigay mo na yan ay para sa kanya?
1: Mm.
0: Yun ang ano kay...
1: Ano sabi ni Mr. Dionisio Notumala?
0: Sabi ni Dionisio na Tumala, sabi niya, huwag ka maniwala sa mga sabi-sabi diyan sa kapitbahay kasi sinisiraan ng daw siya.
1: Oh.
0: Yun ang ano niya. Isabi ko, hindi kasiraan kasi gusto ni Mr. Dolor may pinangawakan isang sariling papel na galing sa iyo na talagang nagpapatunay
1: na. Binayaran niya na eh.
0: Opo, na sa kanya na.
1: 100,000 eh.
0: Oo. Pinakita niya rin sa akin yung receive na nagkaroon sila ng bintahan.
1: Oh.
0: Ang problema ko kasi diyan sir, hindi duwaan sa barangay kaya hindi ko sa
1: imbayaran.
0: Opo.
1: Okay.
0: Kaya yung advice ko lang kay Tumala, gawaan niya ng paraan
1: na
0: may balik
1: yung pera.
0: Opo.
1: Ni Dolor.
0: Oo, ni Dolor. Kung talagang walang ipapakita na dokumento na pag-aari ni Mr. Tumala.
1: Oo.
0: Oo.
1: Pero ano ba yung status ng lupa na yan? Kapi Mr. Dionisio Tumala ba yan? Kasi bakit hindi lang isang lupa ang binibenta ni Dionisio? Marami.
0: Marami
1: po. Nakaisip ako dito.
0: Oo.
1: So, anong karapatan niya magbenta ng mga lupa diyan, Kapitan?
0: Ang trabaho naman kasi ni Mr. Dionisio Tumala, mga naguling-uling lang yan dyan sila eh.
1: Naguling?
0: Uling lang.
1: Oh.
0: Tapos, siguro walang nagki-claim na mga property diyan, walang nagkikita na tao na mapasok. Kaya kung anong lawak na nakikita niya, inangkin na niya.
1: Pero ba't niya binip? Anong basihan niya para ibenta yan?
0: Yun nga po. Kasi ang sabi niya, siya daw ay ano na mga ninuno.
1: Hindi, wala naman tayo.
0: Oo,
1: sa batas natin.
0: Kaya nga po.
1: Dalawa lang yan eh. Timberland,
0: yung,
1: hindi, benta mo.
0: Yan ang ano eh, yan ang problema.
1: Kapag binigay naman sa'yo ng gobyerno yan, through Department of Agriculture, hindi pwede ibenta yan.
0: Tama po. Oo.
1: So maraming binibenta si Dionisio Tumala na lupa dyan sa Magsaysay, nasakop ninyo, sapok-apok. Wala siyang mga basihan, Kap.
0: Wala.
1: Ibenta yung mga lupa
0: dyan.
1: Katulad nung nabenta niya kay Dolor, bago namatay ito, nareklamo, lumapit na sa'yo.
0: Mm.
1: Yung pera, hindi niya naibalik hanggang mamatay yung mama.
0: Mm.
1: So, yun ang problema. So, itong ginagawa ni Dionisio, legal ba ito?
0: Hindi po.
1: As far as barangay is concerned?
0: Hindi. Hindi siya legal eh. Kasi lahat ng mga transaksyon po dyan, hindi dumadaan dito sa atin. Nalaman ko na lang, nagbintahan na sila dyan, nabilihan na.
1: No.
0: O pag nakaproblema, bago po sila narapit dito sa barangay. So yan din minsan na yung mga nagbabili dyan, sabi ko, dapat dumaan kayo dito sa...
1: 100,000 per hectare eh.
0: Opo. O, marami po yan. O, marami yung...
1: Marami siya nabenta.
0: Oo.
1: So wala mga basihan, yung lupa na nabibenta, wala mga dokumento yon.
0: Wala po. Wala.
1: Ang kawawa ho itong dalawang anak na naiwan ka, gusto nila maibalik yung pera na 100,000 eh.
0: Aroy, oo. So maganda sigurong gawin natin, paimbitahan natin si...
1: Tawagin natin ulit,
0: si po,
1: Tumala.
0: Si Tumala.
1: Ibalik niya yung pera, bigay ko sa dalawang bata, magagamit ang dalawang bata. Kasi wala rin yung dalawang bata, hindi rin nila alam kung kanino talaga yung lupa na yun eh. Anytime, pwede silang paalisin doon.
0: Opo.
1: Diba? Sa gobyerno yun.
0: Maswerte lang siya kung ang area na nabinta niya ay RP.
1: Ano ibig sabihin na?
0: Republic of the Philippines pa siya. Ibig sabihin, wala pa siyang apply.
1: So, Kap, ganito. Hingi kami ng tulong din sa barangay kung ano yung status ng lupa.
0: Oo, oh, sige po.
1: Ha?
0: Okay.
1: Para malaman natin kung ano yung status. Kasi kung ano, dapat hindi ipagkait ni Mr. Tumala yung pera na pinaghirapan ng magulang ng dalawang binati. Kailangan nila talaga ngayon eh.
0: Tama po.
1: Oh, diba?
0: Nagkita naman natin ang sitwasyon ng mga bata na trending eh.
1: Oh. Oh, so, ibig sabihin yung mga lupa dyan, walang mga may-ari niyan.
0: Wala po.
1: Ha?
0: Oo, wala. Nakatiwangwang lang siya.
1: Nakatiwangwang?
0: Nakatiwangwang lang siya dyan. Oo.
1: So, matindi palang bintahan dyan. Kap nang wala kayong alam.
0: Ah, oo. Nalaman ko na lang po pag may problema na.
1: Oo.
0: Lumalapit dito.
1: Oo.
0: Oo, bago ko lang nalaman na nagkaroon sila ng bintahan.
1: Oo. So, ang sabi kasi doon sa text na basa mo naman, ni Mr. Dolor, hindi raw inaasikaso dito sa barangay. Totoo ba yun?
0: Oh, hindi po. Inaasikaso.
1: Bago siya namatay, nakapag-text pa.
0: Nakaroon po yan sila dito ng...

0: pag-usap ni Mr. Tumala. Oo. Kaya ang sabi ko kay Mr. Dionisio na Tumala, gawa mo ng paraan. Kung wala kang ipakitang papel, edi talagang ibabalik mo yung pera na kinuha mo sa kanya na sa pagbinta.
1: So anong magiging sitwasyon ng dalawang bata doon? Napasala mo na ba yun?
0: Wala pa, hindi ko pa na... Ano, kasi sa sityo office po yan eh, barangay Apok-Apok.
1: Kanino ba talaga yun? Magsaysay o Apok-Apok?
0: Yung tinitirahan po ng dalawang bata, yan po ay sa Apok-Apok.
1: Apok-Apok?
0: Sityo office,
1: oo. So ba't sa magsaysay nagreklamo?
0: Yan kasi, ang nabili kasi ni Mr. Dolor, dito na po siya sa baba eh.
1: Yung may concrete road na rin.
0: Opo, oo.
1: Sige, check natin. Ano masasabi mo, Kap, dun sa... Kasi maibabalita natin ito sa side naman na magsaysay. Ang sabi, hindi nyo rin naasikaso. At saka, anong masasabi mo doon kay Mr. Tumala? Sige.
0: Siguro, ang masabi ko kay Mr. Dionisio Tumala, ibalik na lang niya yung pira ng matanda para makatulong doon sa
1: dalawang
0: bata. Kasi pag wala naman sa ipakitang papel, ibigay doon sa mga bata,
1: illegal
0: yung ginawa niya.
1: Illegal yung ginagawa niya.
0: Oo. Yan lang yung advice ko kay Mr. Tumala. Pero ayaan niyo po, kasi si Mr. Tumala...
1: Patawag niyo, Kap.
0: Oo. Parati man niya nagadaan-daan dito. Hindi kasi siya yung nag-stay dito eh. Marami sa...
1: Residente ba na magsaysayan?
0: Dati po. Ngayon, nasa puwerto na yan sa nakatira.
1: Oo. Marami siyang binintahan ho eh. Na
0: dami
1: po. May resibo kami hawak eh.
0: Hindi lang po dyan sa kay...
1: So, si Tumala, hindi siya taga-Dar, hindi siya taga-Diina.
0: Hindi. Squat.
1: Nag-squat. Pero, para mas maintindihan natin, interview ko yan kay Kapitan Magsipok na magsaysayan. Nasa linya ko siya. Kapitan, maganda umaga po.
2: Magandang umaga
1: din
2: po, sir.
1: Lakasan mo yung audio niya at napakahina.
2: Okay, sir.
1: Kaluwi to, ha? Kaluwi, yung kausap mo nakaraan. Okay.
2: Okay, sir.
1: Linawin lang natin, Kapitan. Ano? Ulitin ko lang. Yun bang mga lupa dyan sa magsaysay na sakop mo, kasi magkakadikit na yan eh, apok-apok.
2: Apo, sir.
1: Yung binenta ni Dionisio kay Dolor, may mga papel ba yan?
2: Wala, sir eh.
1: Wala?
2: Wala. Okay.
1: Nung may pinakita ako sa yung text, kasi bago na matay itong si Dolor, parang sinasabi niya na hindi niyo inaasikaso yung problema niya at reklamo niya kay Dionisio. Totoo ba yon, Kapitan?
2: Hindi, sir. Nagreklamo ko din sa barangay. Ay, nag-arap sila ni Mr. Dionisio na Tumala. Ang sabi ko kay Mr. Dionisio Tumala, dapat ipagita niya kung papel, kung anong papel na mayroon siya.
1: May naipakita bang papel? Na
2: wala, sir, eh.
1: kay Dolor na para kapalit ng 100,000, 120,000. Wala.
2: Wala, sir. Wala sa mga ipapita nung time na nag-arap sila ni Mr. Dolor sa opisina.
1: Okay, kasi kung meron, ibibigay niya na sa'yo, Kapitan. Ito yan, akin yan eh. Akin yan.
2: Oo.
1: Binili niya, so may waiver of rights, binigay ko sa kanya. So legal yan. Meron bang ganon? Wala.
2: Wala, sir, eh. Wala siyang pagkita rin.
1: Okay. Ano ang payo mo ngayon kay Dionisio?
2: Ang payo kay Mr. Dionisio nung time, nag-arap sila sa barangay, sabi ko, gawa mo ng paraan na maibigay yung papel, kung anong papel na mayroong hawak siya. Kaya yun, kung wala, kailangan ibalik niya yung pera.
1: Balik yung pera? Okay.
2: Opo.
1: Naulit pa ba yung usapan? Hindi na.
2: Wala na, sir, eh. Hindi na nag-follow up si Mr. Dolor sa barangay.
1: Namatay na nga eh. Paano pa ang follow up yun? Sige. Ganito. Ako, nirepresenta ko yung mga bata dyan sa barangay mo. Baka pwede mong ipatawag to si Dionisio ngayong linggo. Tawagan mo ako, daling kayo mga bata dyan, yung panganay, legal age na yan, para magkaintindihan. Kapitan.
2: Sige, sir. Next week siguro, sir, kasi dito pa po ako sa Kulaki Antique.
1: Ay, nga pala. Nasa Antique.
2: Pag-uwi ko po.
1: Oo nga pala. Sorry. Nasa Antique ka nga pala. Sige. So, Kap, napag-alaman ko hindi lang isang lupa ito eh. Marami pa palang binibenta. Kapon may kausap ako. Ganun din. Wala rin pa. Anong pagkaka-ano mo dito kay Dionisio? Taka magsaysay ba yan?
2: Yan ang hindi ko po alam din, sir. Kasi bago sila nagbili ng lupa dyan, dapat dumaan muna sila sa barangay para at least alam ko po. Eh bago na lang po sila lumalapit sa barangay nung nataroon na ng problema.
1: Oh. Eh, sabi mo sa akin nung Biyernes, parang nag-uuling-uling lang to si ano dati? Dionisio?
2: Nung time po, sila-sila mga magkakapatid ko niya, nag-uuling-uling lang sila dyan. Siguro, nakita siguro nila na walang tao na nag-occupy, kaya siguro ginawang ganun.
1: Kung nakikinig si Dionisio ngayon, anong payo mo sa kanya, Kapitan? Bukod sa pagpapatawag sa kanya ngayong linggo, pagbalik mo.
2: Siguro po, yung priority niya muna, yung kay Mr. Dolor na nakaroon sila ng pag-usap sa barangay, na kung wala siyang ipakita na papel doon, dapat ibalik na lang po niya yung pera.
1: Pera, okay. Kap, mag-i-schedule okay. Ako ng ano ah, ng actual inspection with DAR at saka DENR para at saka barangay i-ocular natin yung lugar para makita at makadokumento kung kanino ba talaga yan. Okay, Kap?
2: Sige, sir.
1: Sige, Kap. Ingat ka dyan sa Antique, ha? Thank you.
2: Salamat po, sir. Thank you po.
1: Si Kapitan Magsipok ng Barangay Magsaysay. Okay? So, nadinig nyo, hindi sa akin galing, ha? Sabi niya, Mr. Dionisio, kung wala kang maipakitang papel, sir, kung meron, sir, dali mo na kaagad dito. Ako na mismo papaliwanag doon sa mga bata na legal naman pala. Kanya naman pala yung lugar na yan eh. Ha? O kung wala kang maipakita, sir, pakibalik mo na lang yung pera. Dahil di ko titigilan to hanggat hindi kampante itong mga batang to. Kahapon, kausap ko yung isang dati niyong kasama. Miyembro kayo ng isang samahan ng mga katutubo dyan sa Sitio Valderrama, apok-apok. Tinanong ko yung presidente, Pres, may kilala ka bang Dionisio? Ito ang sagot ng presidente ng samahan ng mga katutubo dyan sa Valderrama, Sitio Valderrama. Apok-apok. Kasi magkatabi ko yung apok-apok tsaka yung magsaysay. Mga kaibigan, ito naman yung sabi ng samahan, presidente ng samahan ng mga katutubo dyan sa lugar. Kahapon nagkaroon sila ng General Assembly Meeting. Nandun ako. Tinanong ko siya at doon ko natuklasan ang sitwasyon ng kalupaan dyan at doon ako nanlumo. Pero unahin ko lang ito. Ha? Ito yung sinabi ng presidente ng samahan ng mga katutubo sa usapin naman ni Dionisio at ng pamilya na ito na naiwan ni Mr. Dolor. Sige. Pagitan ng apok-apok at magsaysay, si Chuapis. Si Pres ng... Pakita ano nga yung pangalan mo? Presidente si Pres ay presidente ng
3: katutubong magsasaka sa Aborlan.
1: Aborlan. Pres, may meeting tayo dito ngayon, may meeting kayo, may kubo-kubo sila dito. Naimbitahan kami, makikinig kami doon sa mga o pag-uusap ninyo kasi yung kabilang may lote diyan na medyo controversial yung kay Doktor. Okay. Meron ba kayong membro na Dani Dionisio Tumala?
3: Nung una po, sir, mayroon.
1: Oh.
3: Dito siya nung pasimula pa lang. Nung mga ilang tatlong buwan din siguro yung meeting niya, makalipas yan, wala na, hindi siya na nagbalik-balik.
1: Membro niya siya?
3: Membro po.
1: Membro niya siya dati?
3: Opo.
1: Dati. Pero ngayon, membro niya pa, hindi na?
3: Hindi ko na rin, sir, masabi. Hindi na rin siya nagapunta dito. Hindi okay. Na nag-atin.
1: May mga balita ako na itong lugar na inuukupahan ninyo ngayon, sinasabi na sa kanya daw?
3: Yun nga ang pagkasabi niya, sa kanya daw.
1: Oh.
3: Pero sa katotohanan, sa amin ito, kasi kami ang na-actual occupant dito, ng area, nilinis namin at tinaniman namin, at nagkakaroon na kami ng mga bahay. At dito na rin talaga kami namumuhay.
1: Mm.
3: Kaya lang, kinukuha ang nung nakaraan, gusto niya na kuhain yung lupa. Kaya napilitan kami naglapit sa DNR at tinanong namin kung talagang may papel nga siya dito na talagang sa kanya ito. May sagot naman sa amin yung DNR na wala siyang property sa area. Kaya pinagpatuloy namin yung pag-ano ng ano namin mga lupa dito.
1: So, Biniripay niyo sa DNR kung may property si Mr. Dionisio Tomala.